0: mga pamakoton, pamakoton. Kaya hindi tika ta for wind, kasi kung gamitan man bala sang...
1: Hindi, ano man bala? Oo, oh, sang pinagbabawal na technique bala?
0: Oo. Oh, eh, times to times to, daro nila, rabe?
1: Oo, oh, na.
0: Which is, amuna bala, no? Hindi na bala masiling ma-question kung ano ginabi ang gusto nga lakad ng proseso at the operation sa sininga facility. Kung kinanglan lang din may pamangkoton, eh, amo lang ginagawa sa foreign pa nga ba yun? Tamanikay para ka
1: Para kabalok
0: kita
1: bala? Oo. Hindi
0: man sa ano kita ka parwin nga lokalain man bala nga di kitang
1: why pag ani kina anang ka na?
0: Oo.
1: Oo. Oo. Post na tado o punabing
0: sistema.
1: Oo.
0: Wala lang ng pagbo eh.
1: Oo.
0: Kinanglan ka lang isang transparency and also pasanting information para sa mga pumuloy. That only just for the residents ng Barangay Pilisa.
1: Oo.
0: But for the whole Bacolod City. No? Kita ka parwin kung ano na ko rin yung mga waste ang facility nga ibugaya. Eh, ang siyudad sa Bacolod, ginakatapawin ang first nga maapintuhan mo. Ang vulkan kanlaon galing nga naglupok nga kalayo to.
1: O ganyan?
0: Na ginapandaman pa kita report na ashfall. O
1: kapila ko ganyan, nagbugtaw-bugtaw kagabi. Kitura pang France, kaya pinag gitutot per me.
0: Oo, sako sa iya. How much more nga within the city lang din.
1: Within the city, lapit sa aton. Ako lang nga, kitura pang France, Katie, I hope ang saguri pang lunsod will be keen enough to checking sa mga provision on operation. Anong klase nga waste to energy project ngayon eh? Is it may ara sang incineration process, which I think amon ang ginapunggan sa mga environmentalista nga dubod line sa kay masunog kaniya sang ano mo sunugon mo nimo, so ang baho kag ang lain nga igo sa aton baga budlay delikado para sa mga residente ta.
0: Correct.
1: Oo, kag anong sila man to may agreement naman sila in naman siguro to pero we hope and pray nga may ara sa proper presentation sa pumuluyo kag consultation kag education campaign no para sa maintindihan tani kung ano ang advantage kag disadvantage. We call on also sa pila ka ba environmentalist para mapaintindi ang mga disadvantage kimahatag sang mga proseso nga hindi akseptado ba sa aton nga mga sa environment naton. Of course, ang compliance sa DNR importante gra katropa fans.
0: Correct. At si alam tanan nga mga documents niya bi na katropa Irwin.
1: Oo.
0: Para sa development kani.
1: Mhm.
0: Sino man dapat karon ang pamalapag for the success and for the ano ba lang? Ano sang syudad, di ba? Siyempre kita nga mga pumuluyo, suportahan gina naton kay para sa tanan man na, no? Makabenepisyo man ang tanan.
1: No.
0: Pero katropa Irwin, kung may kinanglan na gidya sang tunaan sang gusto, para mabalaan na gindi kung ano gini ang tinutuyo sa ni katropa Irwin, kasi ang pumuloy sa Bacolod na mga question man eh.
1: Oo. Oh, why pa man sang ano no, sang formal nga pagsapol sa Barangay Felisa kag sa aton nga syudad.
0: Wala pa.
1: Oo.
0: Kay ticket for win amo pa man anto natermahan ng pagtrata for lease ba lang.
1: Oo.
0: Hindi ko
1: kabalo sa ano sa mga data katropang France kung hasta san o ni san ong time frame ni nila.
0: Ito na batian ko tong proyekto ni Councilor Romer Baez good for 25 years na siyang kontrata
1: ko na mo. Joint venture.
0: Hindi siya tiling wild pa lang kung ano ning kind of manner. It's either joint venture o kung private-public partnership.
1: Mm.
0: Or kung ano daw nga mga manner, basta mo lang ako na daw nga bantayan mga katropa Irwin. Mm. Eh, siyempre, hindi man siguro matawag joint venture or private-public partnership, no? But I don't know, sino katropa Irwin. Kaya, kung intindihan to lang, kasi ang dupa sang landfill, parkilahan ang sining development corporation mo. Which is, ang dupa lang owned by the city, para kailan sa siyudad.
1: Oo.
0: Para lease. Tukuran sa siyang facility, no?
1: Para kailan ang term to, lease na lang kita.
0: Lease na kita yan. Oh. Lease, so.
1: Tibar, Anthony, kung anong plastada na son, abangan ang susunod na kabanata.
0: Oo, but I can look forward na kita ka tapawin for the, positive results, sini.
1: Mm-hmm.
0: Kahit siyempre, may pila mga kung siya nga na pagkikangutan natin nga, hindi pa sila ganit maka-finalize pa ang ilanin ng mga pananawan eh. Kaya ang importante dira, ang pagtalakay sa ilang sesyon dira sa SP, kung ano ni ang operasyon sa sininga facility mo. Kamu lang din man ang pinaka-importante. So at least na kuwata na ang bahay sa barangay. And naibaluan ka nga kung ano ang panidugan sa barangay ang mga sininga proyekto mga kapawin.
1: Gatry man taga mag-connect sa sangkunin ng panunsod para proseso bala ko na ng mga commitment sa Force Development Corporation. Because ang operasyon sininga katropang France ang pagkabaloko daw mining eh.
0: Yes, amo na yung ano eh, mining ang Forza. Pero damo sila katropa Irwin ng mga ano, ang nature of their operation, damo gali, natuloy just for mining. But ang ilagi mo yung makita mo yung front videos ng development as ang sininga corporation, yung ilagi niya nga kalabanan, yung kind of operation, is more on mining sila. No?
1: Yeah. So, balante na kung ano ang plastada sang ano sang aton sudad sa aton nga waste to energy project, pero sa una pa na yung ginhambal eh. So amo ni guro na materialize pinagi sa isa ka private corporation nga nag interest para sa proyekto.
0: Pwede na siya dala overnight. No. Kasi nang lang hindi ka pa wins ang plano pa, hindi man nilaw niya obra ng investment siya niya. 4 billion pesos ang investment siya niya sa farming. Hindi man nga itong nagtawon itong ano niya siyang epekto sa Bacolod and also sa mga residente na malapit sa sining lugar sa farming. Pero kung naman nga itong update sa patrol sa Luwet and Scrabang France and Borbos sa mga bukol-bukol sa lawas ng Tomas ng Santo Mas Golden. Para sa nag-awagay ng Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
1: Reports. Thank you, Kid. Salamat, Kid Katropang France, sa mga updates sa sining waste to energy project sa aton syudad nga ginpirmahan sa kalkaldi naton ang isa ka lease of contract for 25 years for 4 billion pesos waste to energy facility dira sa Barangay Felisa, mga katropa. Now, nakatuan na to ang barangay. Way pa sang formal nga inistruyanay. Way pa sang formal nga plastada. Way pa sang formal nga consultation, hearing. But we believe nga ma-comply ini ang Forsa sa kinahanglan nga mga requirements under sa aton nga sinalom sang DENR. Ang environmental compliance naton, of course, part of that is consultation para sa mga residente, para sa pumuloy dito sa Barangay Felisa. We don't want nga mabutang ng tasang proyekto without, well, presenting it to the public. No? May mga proseso, abi, ang ining mga bagay because ang pinaka-concern naton diri ang health para sa mga residente naton. Amo man guro ang punto sang aton nga barangay kapitan dira sa Barangay Felisa nga naghambal siya sige okay na nga may ara proyekto, may ara sang project kay makami sang mahimo da para punggan, pero gusto lang namon nga ipresentar ang ini proyekto para sa amon, para maintindihan man amon, no? Kay kun lantaon ta madamo sa mga pamaagi sang waste to energy project eh, no? Pero ang may risgo abi mga katropa ang pinaka mga proseso. So may ginflag da ang aton DNR nga health hazardous nga mga proseso sang waste to energy, which nag-include sang incineration process nga dapat way sang sunugay da kagwala sang baho nga mag lunta dira mga katropa. Madumduman tang Barangay Felisa ang tanan nga mga paktorya dira, no? Ang natabo lang to muro-muro. Pagkatapos nga napirmahan, nag-meetings barangay, pagkatapos consultation na to, amuna ang hindi ta gusto matabo sa Barangay Felisa da mga katropa. Though nga ti, okay, ara naman tas punto da nga way naman tabutangan sa iban mo, no? Dira may property ang aton sudad nga pwede utilize naton, but of course, we need insurance mga katropa sang ano sang mga pamaagi sang ining waste to energy nga project sa aton syudad. No, kabalo kita dako ning project, dako ning proyekto mga katropa. And in the next few, in the next years, no, sa operations ng sanitary landfill naton, makadus punto kong sabagay, nga mapuno na siya, no, magamit naton, tanan nga mga cell facilities naton dira sa sanitary landfill, and mangita naman ta, ma-extend naman ta, sa aton nga mga areas for garbage. May ara lang Japon sa mga gamay nga para mo kotano na, no? Proseso man lang ni Japon siguro mga katropa, no? Ang aton di hindi kita mag-angkla sa mga istorya nga trabaho, may ara da sa oportunidad para sa mga residente. Ganyan way matabi ka balo kung residente yung kwaonda, di ba? Basta may mga obrada ng ibang taga siguro ti gamay-gamay. Amo ba nang gin natabo to sa una, lumdumanta ang landfill ta nga pinsar nila o butang tadi kay para makahatag sa trabaho sa mga residentes mga pinsa. May ara pero hindi amo na kadamo, ha? Ang ibanda na basura na lang para makakwarta, ha? May trabaho, may opportunity, pero hindi trabaho nga ginasoldohan ka, nagapangukay ka basura na para magkakwarta ka, di ba? So hindi man ta gusto nga muna mga katropa, hindi man ta maggusto nga daraan ta mabangko sa istorya nga ay opportunities ni sa trabaho ni sa, no? Kay wait ta kabalo ko ano matabos na damo, no? Wait ta kabalo ko sino pa obrahon da? Kay kilabanan sa mga operators ng mga katropa dapat knowledgeable man sa proseso sang waste to energy nga operation. Of course mahatag sa mga trabaho pero ano pilagin kabilog ang mapungkol na kabang trabaho, no? So, amurabla, ang aton de pinaka-importante ang health sa aton nga mga pumuluyo nga hindi maapektuhan kag ang mga proseso na di anong gusto, anong suportado nga mga proseso sa aton nga sa Gurey Palusod sa waste to energy project na da, no? Para mabalanta, para magklaro sa aton pumuluyo mga katropa, no? This is 25 years, no? What if be pag-operate na nila natabo, may ara gali reklamo. Di ba? May ara blas ang nagkalalain matsag nila, kalamatay ito tungod sa problema sa baga, tungod sa haklo sa hangin nga hindi namin. So amo ni aton gusto ya manindugan ato ng official dra para mabalanta, para mag-invitar sang force sa Development Corporation para sa isa ka consultation, public hearing, no, education. Ano matabo sa dada mga katropa, kay okay ba ning development ginambal natun, no? Pero dapat ang concern sang aton nga syudad para man sa mga residente nga hindi mapiktuhan sining proyekto mga bayan. Anyway, expected naman ay nila, no? Kainchindir man sila nga may ara gid man sa para makatanon. But these are just questions sa mga operation katropa, no? Ang Force Development Corporation, alien ni saton, hindi pa naton kilala, hindi pa naton ini nabalaan kung ano sila ka-safe mag-operar sa isa ka proyekto, just like sa mga facilities for waste to energy project diri sa aton sa mga syudad, ang mga lugar nga gina-operar nila. 8:15 mga katropa morning sa kay Sir Remil Mamilya, may aga sa inyo. Salamat gid, ha. Sa kay Bobby Villan, nagakapi kami subong. Salamat gid. Jessica Gonzalez, may aga. Salamat Ma'am Shirley Arevalo, Sir Kenneth Tiongko, mayong aga. Ang pollution gid punong barangay kay grabe ina nga risgo sa kalusugan. Hello di Sir Kenneth Tiongko, morning. Salamat gid. Remember the Cebu landfill collapse. Remember the landfill fire in Navotas. Risk on people's health, risk on air pollution, no? Amo ni ang pinakamaka-concern. Amo man ang concern natin, Sir Kenneth, no? That's why we keep on asking sa pinakamaka-public officials natin. And of course, importante sa gapon provision. Not just nga provision sa kontrata, ang commitment sa nga forsa para magbutang dira sa proyekto sa Barangay Trisa. Ano ka-safe ini, no? Hindi lang ni sa hasta perbehanay, hindi lang ni hasta sa endorsement sa authority nga hatag sa atong alkalde, but of course sa aton man nga sa aton man nga kaluwasan kag ikaayong lawas sa aton mga residente. Oras na aton 8:16 mga katorpa, commercial tana. Balik ta pagkatapos ni standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sa ordaryong ang kape. Datukang pagkanerbioso ko. Ipatid ako sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
3: Mag-Santone Plus
6: Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun, wala nang kasakit ang ako.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: The secret of health.
13: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
14: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa tunsa nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kun ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Agiban Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sini nga colon. Agiban kun nabuton man perti man kabudlay ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tawo.
3: Seven plus gold.
13: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
14: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
13: Amo na kalaba ha.
14: Abot lang kung paano nila takso na.
6: Santone Plus Gold.
14: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule Sir Josil kay gid combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course Tapos may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kun ang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga

0: pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The secret of health.
2: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthorn Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The secret of health.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Sunthorn Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Sunthorn Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Sunthorn Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen dakong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Sunthorn Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Sunthorn Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaaktibo sang function sa to sining brain.
1: The secret of health.
5: X FM.
6: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
7: Balancing ang mga komentaryo.
8: Hindi
7: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
7: Ini ang Bullseye.
10: Oras na mga katropa, alas 8.25 oras pagparag natin sa aton paratunturan. Kahapon, nagligat adlaw, may ara sa kwentro dito sa Kawayan, no? May ara sa mga pagbayluhanay, no? Sang kaso, sang lupok, no? Pero mga katropa, balikan ito pala, anay, ang kaso to ni Inday Wingwing to sa Kanduni kay dogahulat pa Japon sang dugang mga ebidensya ang aton pulis antes ma-file sa kaso. Pero I think na may ara sa mga kaso in file dugang na lang sa pagpatay to sa bata mga katropa, no? Check on ta pero latest development mga yan dito sa status ni Wingwing nga na ginpatay dito sa Kanduni mga katropa sang isa ka suspect dito na dakpan man sa kaso nga paghupot sang illegal nga armas gain by bus kag eventually nag-ako sang ano, nag-ako nga siyang responsable sa pagpatay to sa kay sa bata to, 13 years old to, no? Tanawon ta, no? Ang ini nga mga latest updates sa aton na para tuntunan sa aton programa kay bantayan tani ang latest nga information dito sa Kanduni PNP mga katropa kung ano na ang sitwasyon kung anong taong pinakamaritalye.
3: XFM Live Reports.
10: Well, katropang Winston Villanueva, katropang Winston, good morning.
11: Katropang Win, tayong aga sa imo kung sa aton mga tagsagsakatag palamati. Tapon ka tropang win, no, atong impagdulungan ang banwasang Kawayan sa pag-follow up sa kaso

0: mga pagpatay. Mm. Na kaya alias Wing Wing, ang Frisianios na bata sa babae,
1: mm-hmm.
0: na nasa puan sa kampo ang tinalikdan niya sumana.
1: Mm-hmm.
0: Isa ka persona ang naaresto pag sa baybas sa armas.
1: Oo.
0: Kag siya mismo mm-hmm. ang nag-surrender una mm-hmm. sa barangay kapitan sa barangay Haba.
1: Oo.
0: Dito siya nagtuad na siya ang nagpatay
1: mm-hmm.
0: sa bata.
1: Mm-hmm.
0: In-record sang kapitan ang iyang paghambal
1: mm-hmm.
0: para pamakuod sa atong mga kapulisan
1: oh.
0: na siya ang nagpatay. Mm. Sa iyang pagpanugyan sa kapitan Katropang Win,
1: oh.
0: iya ginambal na iyang nagisundan ang bata
1: mm-hmm.
0: sang inigisugo sang iyaman mismong amay.
1: Mm-hmm.
0: Kung nadumduman sa ato mga tagpalamati ang na-interview nato nga tigulang
1: oh.
0: ang muto si Leonardo Villanueva katay ato sang suspitsado
1: oh.
0: Why man niya sa sulod sa pinsar no sa isa kalibong pangunaw na sang amay no may
2: dali lang no nag utod si Katropang Winston. Second, establish kita sa connection ni Wat mga katropa with Katropang Winston Villanueva. Development ni mga katropa. Ano ba lang? Kasuhan gin lang ako hindi. Ah? Ano ba lang kaso? Okay, file dito mga katropa. No? Kaya ti, ang pending sa mga kaso is illegal possession of firearms. Eh, no? Pero matag ko daw gagan run mo ni. Balik yung armas. Ang suspect. Pero ano ka, balaan mo sa korte mga byan kung istorya kag-recorded lang, hindi niya siya mabaton, no? It should be executed para sa isa ka behavior nga magpamatuod sang testimonya sang witness kag sang biktima kag sang mga tao man nga nakakita day, no? Kag kunano pa nga mga kaso ay i-file dali sa suspect. Pero sa mga katorpa, amon pa ginahulat guro sa aton nga kapulisan ang mga detalye kag affidavit sa mga witnesses nga magtudlo kay ti since nga nag-ako siya, dapat may ara man sa sang ma-include man sa affidavit niya eh. No, nga ginako niya kay mo ning magwa to sa pag ano mo pag hearing sa iya, no? Sa kaso nga i-file siya mga katropa. Pero hulat laton ta na yan, no? Kung ano ni oras naton 8:30 na mga katropa. Raymond Mamilia, thank you. Salamat, good morning. Jovi Sarge Amodente from New Zealand, good morning. Watching live at work, having lunch break, morning. Kag sa kay Randy Santisas, balikan si Katropang Winston. Katropang Winston,
0: tamo na to Katropang Win sa iyang ano nga panay sayon nga sa gisugo sang amay nga si Leonardo Villanueva. Ining si bata nga si Wing Wing.
1: Oo.
0: Ginsunod ini sang suspitsado nga si Leonard.
1: Mhm.
0: Kagasang ginsunod niya ini.
1: Oo.
0: Kinambalan niya nga didto lang ta mabakal sa piyata Changi.
1: Mhm.
0: Ang bata nagsalig man kay wala man niya malisya sa bata.
1: Oo.
0: Nadama lang ini kay ginakonsidera na man lang ini nga daw ka nga isang kaya himata o tiyo pa rin tinilabi, nag-upod ang bata. Pag-upod niya dito sa may malapit sa may banwa, ginadala inis ang suspitsado dito sa may lugar, sa lugar sa din inasapuan, kaga ginhambalan sang iyang tuyo. Kaga nga himuslan na daw gusto niya magpakigilaway ilawas, magpakigilaway.
1: Mm-hmm.
0: Kaga ang bata nagdalagan.
1: Mm-hmm.
0: Pagdalagan sang bata, nagambal ini, nga isugid ta ka kay papa, kay mama.
1: Oo.
0: Pagkabati niya nga isugid siya, gingkuga niya ini Katropang Win. Gingkuga niya ini, tugtog na nadulaan sa pagkalibutan, ini nga bata.
1: Oo.
0: Kag sa kakul kahadlok niya, suru saya, eh iya ini mismo gituan sa iyang amay, nahadlok siya, sa kahadlok niya, kumuha sang bato. Kag ginampusan ang bata sa agtang, sa ulo. Kag amo to ang gintunaan, sang kamatayon, sang sini nga bata. Amo na Katropang Win, nga ang kaso, ang kaso no as of this time nga napasaka pa lang sa iya ining kaso niya sa baybas armas illegal armas ang RA 10591. wala pa mapasakaan sa Gihapon sang kaso sa pagpatay,
1: mm-hmm,
0: kaga wala pa madeterminar.
1: Oo.
0: Kung inibalaan na imuslan, bangod nga wala pa Gihapon na forward.
1: Oo.
0: Sang Soko, mm-hmm, ang ilayang final, ang pagpangusisa,
1: mm-hmm,
0: kaga sunok kay Police Lieutenant adorasyon ng hepe,
1: mm,
0: diya mismo ginaulat ang self o extra judicial confession,
1: mm,
0: sang sining suspitado uldo may ara na ya pagpagtuad,
1: mm-hmm,
0: mismo sa kapitan kag sa amay,
1: mm-hmm,
0: nat gusto sa aton mga kapulisan nga siya mismo,
1: mm,
0: ang magpatigayon,
1: mm-hmm,
0: sang paghatag sang iyang extra judicial confession kag mapasaka ang kaso ng murder batok sa iya. Pero,
1: mm-hmm,
0: ina-deny niya sa pagkakaroon nga iya ginimuslan ang bata katropang Win.
2: Oho. Okay, so why sa nag-ako na imuslan? Dogin at tempye lang?
0: Wala, no.
2: Dogin agad
0: dyan? Wala iya ginako, gina-deny niya.
1: Oho.
0: So, ang inaulat natin karon,
1: mm,
0: ang resulta gid sang Soko,
1: mm,
0: para mabaluan naton kasi sa Minister Adoracion,
1: mm,
0: mag-abot ang resulta pagapaibalo gid sa gilayon sa aton,
1: oh,
0: para aton man ma-update ang aton mga followers,
1: oh,
0: kag mga tagpalamati naton,
1: mm,
0: diriya sa XFM Kabangkalan kag Bacolod katropang Win.
2: So ang kinahanglan lang extrajudicial confession nga nag-ato,
0: yes,
2: sa nga siya nagpatay, siya, mm, naglampos, mm, kag kung hindi sa mga ako sa paghimulos di pagpatay na lang nga kaso, mm, but hindi pa sa mafailan kaso subong sa pag patay sa bata,
0: wala pa katropang Win, no? Wala, mm, pa sang napasaka nga murder bangod nga,
1: mm-hmm,
0: ano ni, no? Nga kulang pa
2: to.
0: So, no, kay pero na gina-process ang kapatayin ng investigasyon nila,
1: oh,
0: sunogani sa amay na ang kaso sa armas, no, manginwala, kabalo man ang amay na stickeran man,
1: mm-hmm,
0: kagang iyan ang subong ginahulas ang kung mapasakaan ang kaso, yung bata,
1: oh,
0: sinigaso sa pagpatay katropang.
2: Oh, pero kasi din siya because may kaso man sa katropang France, no, primero, atong illegal possession of firearms. Yeah.
0: Yes sir. Wala, although available,
1: kaling
0: bangod sa sitwasyon sa pagpangabuhi sining pamilya, wala man siya mapiyansahan as of this time.
1: Mm-hmm.
0: Pero suno sa amay, mas maayo pang dira lang siya anay.
1: Oo.
0: Kaga actually, kaisa lang ini siya makakadto sa police station,
1: mm-hmm,
0: kaya daw hindi niya ginmakaya na magtulok sa iyang bata,
1: hmm,
0: daw gasamo ang iyang balasagon sa iyang pagkaamay, kag ang pagkaluluabi,
1: kang
0: napatay naman ka tropang wiki gina, although hindi sila mag wala sila relasyon, galing ginakabig na siya nga daw amay isang ginikanan pag sini nga bata,
1: hmm,
0: lulo abi pagkilala sa iya,
1: hmm,
0: kag maayo gid ang ilang relasyon.
1: Oh.
0: Maayong hindi ang relasyon.
1: Oh,
0: maayong na relasyon. Biskan karon katropang Win, ang amay kag Iloy ni Wing Wing, naluoy sa tingin tawag na nga si Papa Leonardo, naluoy maglantaw sa iya. Ang daw sila kag sila gani. Actually, katropang Win, nagpaumpawanay na lang.
1: Mm-hmm.
0: Isang natabo ang pagkasapo kay Wing Wing.
1: Mm-hmm.
0: Inin si Tatay Leonardo,
1: mm-hmm,
0: gintap yung abaga sang mag-asawa kang inambalan na magpakabakod lang kamo. Pangod karo naman ang sitwasyon, mm-hmm, sang amay,
1: mm-hmm,
0: ining asawa o ining Iloy ni Wing Wing, amo naman karon ang nagpaumpaw sa amay kagambal nga pagpakabakod ka man pa. No? Panlariho sila sang sitwasyon karon. Kaga although nga suno sa tatay, hindi na mabalik ang kabuhi isang bata. Nabiskan ano pa nga inalusol sa iya nga bata,
1: mm,
0: wala na niya chance nga mabalik. Amo na nga masakit sa iya nga blasagon bilang amay,
1: mm,
0: nga makita iya nga bata. Nga muna sitwasyon, pero masakit sa iya man sitwasyon makita, mm, ining mag-asawa,
1: mm,
0: nga nagatayang ngison.
1: Mm.
0: Actually, katropang Win, gilantaw na ako ng lungon. Wala, ikubera na ang glass.
1: Oh.
0: May cover. Hindi kita ako nang isura sa bata. Picture lang.
2: Nga man. Ano, Ged? Grabe
0: yun ang ito. Posibli, hindi ginami lang tawon ang isura.
1: Mm.
0: Hindi ginami, guro lang tawon. Hindi mabaton sa pamilya,
1: mm,
0: ang isura sang ilang bata, that's why in cover lang inino. Damo nagasimpatya kapon mismo ang kapitan sa barangay bakag ang council abtan panakon nag third over man sang ilang gamay nga financial nga bulig kag ilang presensya para magbuhin man aganagan man sa pagpaumpaw sang nabatsyag karon sa sining nga pamilya. Sa Sabado, pag lubong na ining nga bata, kag sa gihapon, ano, sa Iloy, nga nagapasalamat siya sa media, labi na sa aton, no, sa XFM, nga wala na aton ini gagin untatan, kag aton ipadulangan personal, kag sulo siya nakugin nga bulig ang media, nga nakahatag ano sa ilang sitwasyon ka tropang win.
2: Oo.
0: Partial nga para sila
2: so
0: partial nang ano ni justisya pero ga gila pa lauman nila ang kabugusan nga matagan gi justisya kag sila willing nga magpasaka sang kaso batok sila sa suspitado katropang win.
2: May mga pabagi di katropang Houston if may witness lang nga makahatag sa affidavit man nga magpinpoint sa suspect nga siya nagpatay, pwede na para ma-file sa kaso. Kung hula kung ito ng extrajudicial extrajudicial confession sang suspect base bla magbago pa ni ang isa man nga tanton nga ang iyang affidavit kay tropang Winston nga gin-execute ya voluntarily kag wala sa pamahog sa iya, wala sang pagpilit sa iya nga naghatag lang sa sang iya confession kag nag-admitir sang krimen kinhimo niya. That's one thing. Pero kung wagin mahimo, police tangita nang basta may mga ebidensya, basta may mga kauturan da, may mga abyan nga nakakita kag makahatag sang ilang panuaron para magtudlo sa suspect na no, para ma-file ng kaso.
0: Kung madunduman ka to pang win, di ba lang may ginambal ang aton kapulisan
2: na
0: mayara sang CCTV na na-install kag nalabayan. Mayara tuod. Ang problema, ang makapture ang nag-agilang, pero itura, hindi gid makilala.
2: Correcto.
0: Hindi maklaro. Hindi maklaro. So, pero, ang amay mismo, nagambal, nga mayara, gid nakakita sa iyang bata, dahil ang iyang bata, kilala, ini sa bilog na nga lugar, ang motor niya, kilala, gid. So, may ara, gid, mga nakakita, amo na gani man ang panugga o panugyan sang Iloy kahapon nga kun tani ka kun sino bala ang nakakita kami ni baluan buligan sila kay para makaganagan kag makatag manustisya sa natabo sa ilang bata katropang win nga hindi sila mahadlo hindi magdudua sa buligan na lang para masulbar kay base muna bala hindi sila matabo base matabo man sa iban.
2: That's why panawagan ta sa pinakamakutura. Daw lang kita, kamuhatag ka mo ko, hatag muli ganyan lang niyo. Para makamaangkon man justisya sang 13 anyos nga bata nga ginpatay sang suspect. Basi pwede ko makahatag da makabulig sa investigation sa pulis.
0: Katropang win, abi mo isa ka statement kay nagtandog sa akon barat kagon kahapon. Ang paghambal sang bata sang suspect. Ang bata sa suspect may arap babae na 16 anyos. 16 anyos ka bata.
2: Okay.
0: Ang hambal niya siya, ang amay niya tay. Kung sa akon man abi, ginihimo. Ang ginihimo mo.
2: Na.
0: Ano ayan, mabasagan mo. At kung pamakihan
2: ka to pangwin, ba?
0: Kagtutuod. Yes, sir. No? Amo na yan, kagapon, na ako man, amo man ang brasago na akon, sa nabatian ko ng statement, na nyo tay, wala mugid kami, ginpaminsan. Wala kagid nagpaminsan anay nga babae man ako. Duwa ka bata, yung babae o kag duwa ka lalaki. Bulag siya sa iyang asawa. May duwa sa kabata, duwa ka babae, duwa ka lalaki, duwa ka babae. Niya tayo, wala kagid na minsan anay sa amon. Niya, what if sa akong ginimo ang ginimo mo, ano mabasagan mo?
2: Na.
0: Na. Amo na siya ka ito, pangwin ang masakit-sakit. Sa mga tinaga nga nabatian kasi way kamay mo batuno niya ang tanan nga mulay tanan nga akig tanan nga buyayaw pasipala bangod sa iya man nga hindi maayo nga ginimo. Imagine 13 anyos ginbas butang nga giniya nga balasagon anay nga ginbaliparan siya
2: Katropang fans Katropang Winston dula Oras mga katropa, 8:42. Ang request na ito mga katropa in searching on asking, demanding for justice, mga bihan, para sa 13 anyos ng bata. Ngagin pa tayo dito sa isa karugan dito mga katropa sa Kanduni, no? Pagkatapos, may isa to ka lalaki ngagin patigayunan sa by bus operation, nadakpan, may armas mga katropa, nag-ako nga siya to ang naghimo sa pagpatay sa bata. Katropang Winston,
0: so muna na katropang min, no, ang aton nga kapon nga resulta or pag ang aton mga nakuha information sa pagpadulong nato dito sa ilang lugar mismo, sa ilang balay dito sa may barangay Haba, Banwasang Kanduni. Katropang min, ano nga nangon aton ang mga dugang nga mga detalye kag dugang nga update kung inibalang mapasakana sang kaso sa sining mga sinimana katropang
2: Win. Katropang Winston, ang atong postmortem, huwag pa nag-abot?
0: Muna ang medyo na-delay. Pagod nga wala pa nakapasa sa hepe o dili mismo sa Kanduni Municipal Police Station ang aton nga soko para madeterminar ang kung ining bata bala ginlugos or ginimustan katropang
2: Win. Duwanin ka bagay mo. May ara sang pero ang autopsy tapos naman.
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: At tapos naman ang autopsy. Duwani, para ma-reconcile na ito ng post-mortem, kag ang autopsy report sa atong kapulisan, kag atong autoridad, para mabalaan ito kung ginimuslan, gidbansa. Kahit iyan muna yung problema, komplikasyon to, hindi hon taman ang atong mga polis. Nga kung mag-file sa rape, pagkatapos, huwag ito ma-rape, gali, kung ibald ang kaso.
0: Yes, sir. So, in kuga, ang kagamatay sang bata, actually, isa sang ginanari, kaya ako yan gini, yagin kuga yan ni Tugtog mapatay. Amo na galing, pagkakita sang aton lang tilaukan niyo, ano na, nang daubuka, daubuka, ay na.
2: Grabe nga po sa,
0: oo, kapersi kapersa nga pag, pagkakuga, katropang Win.
2: Toho. Sige, hopefully, matigayo na ni kagma hatag ng ustisa sa pamilya.
0: Yes, sir. No? Muna aton mga ginalauman, kaga kabay pang sa madali nga panahon, sa madasig nga pamagi, maangkod sa nga pamilya simple ang usisya nga ilang ginapangayo. Para sa nagogyon nga Pilipinon, sa Pilipinas, ini si Katropang Winston Antonis Villanueva, XFM News, Kabargalan. XFM
2: Live Reports. Salamat, Gid, Katropang Winston, sa mga latest nga development update, mga katropa, sa pagkapatay ni Rica ni Inday Rica, no? Nga subong nagpanawagan Japon sa ustisya ang pamilyas ni, no? Hindi pwedeng bayan na lang ni, pawalaan na lang ni, kag hulatuntan lang maghinulsol ang lalaki, ang suspect, kag akuon niya. Hindi pwede na, no? Sa investigasyon ta, base makahimo kita pamagi, may ara sang mahatag ng mga ebidensya, kag may arat na sa confession sa mga witnesses, angot sa krimen, galinti sa muna nga mga lugar, no, why na ni may mahatag nga, no, why ni may kalabanan, no, panago ni sa, nadlukan mo nabi sa kaso-kaso, sa pag-file sa kaso, mga katropa. So, ginahulat na lang sa katod nga kapulisan ang extrajudicial confession sa suspect, no, nga nag-apo sa mga katropa sa krimen nga nagluntad. Ako ga tingala lang kuya nga kadugay sang aton nga postmortem sa aton nga tani na proseso na nasa last time to gani just kawayan, no, pila ka mga inadlaw nagwa today ng postmortem niya, nagkonflikto pa to kay lain ang resulta sa autopsy kag sa postmortem. Daw naglingin ng paminsaran sa pamilya to, pero amo na ang krimen katulad sang rape, pagpatay katropa sa pila ka mga minors, ini kalabanan, ha, nagkatabo ini sa mga panahon nga nagasalig ang isa ka pamilya, ang bata, tungod pamilyaya, tungod maninoy niya, tungod tupadbalay niya, tungod kilala niya ang tao kag nagakalatabo ang ining krimen. That's why I hope awareness ni kamuklatan sang aton nga mga ginikanan nga ang aton nga mga minors hindi ta pagpabayan kundi sa magkato, no, bantayan tagid, no, kay ti ang krimen once na tabo na hindi mo na mabalik ang kabuhi mo, no? Once na patay na to kag nahimo ng krimen, hinulsol lang ta kag hustisya. Pero sa panahon nga medyo nagsalig kita, tungod sang nagakratabo diri mga katropa sa lugar, ti naga why man ta nag-expecta magluntad nimo. Again, ang krimen nga katulad sini, karabanan gakratabo sa mga panahon nga may pagsalig, no, sa isa ka tawo, sa sitwasyon, no. Ang ini naman nga mga lain ginhawa nagahulat man sang oportunidad nga makumiter ang krimen, ha? Hagaron, lakat, no. Tagaan sang ma-offer sang kunano da ihatagya. Hagaron lakat lagaw, tagaan sa mga pasakyon sa kundiin, di ba? Kuwa at tagaan kwarta until makwa niya ang ano, makwa niya ang pagsalig sang bata, no? Kag kun magsalig na, may mga oportunidad dito na imuon ang krimen. Na remember na dumdumanta ang nagakalatabo diri sa kay Pearl Joy kag sa kay sa 17 year old, di ba? Nga napatay man di mga katropa sa ano, sa reclamation, no, nga tubtub subong naga pangayo kita sang hustisya, but because wala sa mga ebidensya mga tudlo tur mga katropa ang ining pinaka mga sitwasyon nagapabilin sa Japon nga pamla para makotanon, no, nagapabilin Japon nga sitwasyon nga wala masulbar, nagapabilin Japon krimen nga wala masulbar, no, sa atong syudad mga katropa. Ang mga kabataan ta kinahanglan protection mo, no. O, amo man ni Guro, ang natabo to sa kay Freya Mago nga nagsalig man bala sa mga tao nga ginaupdan niya tapos ginhimuan sang hindi insakto mga katropa. O, ginhimuan sang hindi maayo. Di kabuhi nang nadula ho. Di tuntumsan o ni mga katropa kita. Maghulat na lang sa mga ebidensya nga magwada, no, para masolbar ng ini mga kaso. Iban ka mga pungsod mga katropa, mayari ni special investigation mo, no, para ma-check o kung malantaw ang mga ebidensya pag-file sa kaso, even ang intervention sa forensic investigation ta. Kung sino to, kay sino kamot, naka even unto gani, no, ng mabalaan nila kung sino to, ha? Siguro dira paguro i-invest naton nga mga teknolohiya nga kinahanglan naton sa pila ka mga investigation naton sa ato malagas kapusan, no. Alas 8:50 mga katropa sa pagkaragad naton, balik-balikan tari karon ang pila ka mga problema sa kuluro mo, nga mga tricycle kay tikramo bali nagkaladakpan sang aton nga traffic management o kun traffic and transport management department BTTMD nga mga tricycle nga wala sang papilis, nga wala sang permit, kag nagabiyahe Japon mga katropa. Ang masakit sina dre kay ang ilang nga plitihan, grabe man ta galumapaw man sa mga barangay bla, no, may ara na sa mga tricycle, tingala ka, padulong ka lang to sa isa ka lugar, sukton ka lang 50, sukton ka 40, mabali na ako par ni ma'am, pero pila lang ka dupagin, pila lang ka metronggin biyahe mo, no. Wala regulation ang aton nga syudad sa mga mga katropa. So, pwede gayon ini ang pag-check sa pira ka mga motorsiklo nga nagbiyahe sa downtown, damo sang dakpan diyo, damo sang nagkaladakpan. I hope tani makalabot kita sa aton nga head sa nga aton nga BTTMD para makuha kita sa pira ka details na di ano klase operation, because nga di kadamo gali sa nabalaan ta nga wala sa mga permits na tsindihan ta. At one point ang ining sitwasyon sa mga drivers na to mga katropa kay tig pangabuhi man ni, no, gapangita man si kinawala, pero sometimes ang gakalatabo man nagapi na gusto man ta sa aton nga sinoktanay sa mga ano mo, sa mga pritihan ta, no. May kilala ko na gani dira sa Sigasco dampi nagreklamo to sa nga pinsar ko ang bayad da tagbulo 20 lang, naglabot gani 30, tapos kung ikaw lang isa ma-occupar ka to, tag-shin sobra. Tapos, kung may upod ka, kung anom ka mo, lima ka mo, tumatungaon nyo, tulo 50-50, grabe, no? Amo rin gusto na doon ma-check mga katropa ang ini nga mga tricycle because nga wala sang nagapaidalon sa regulation na doon. Wala sang ginabasihan ng mga tarepa para sa ila suktanay sa mga pliti. Plus, mga kolorom, amo na ni Sir Kenneth ang imong panawagan ho nga ma-check ang mga kolorom nga nagabiyahe sa pinakamarugar mga katropa dari sa Sunod Bukulod, no? On downtown, mga abyan, sa downtown naman, kung gabi, damo man nagabiyahe na. Damo man sa mga motorsiklo nga nagabiyahe, why na sang mga jeep gede, no? Lutay ng mga jeep eh. So, motor na lang ang nagabiyahe na. Hindi man mamama ang suktanay nila. Hindi man mamama ang ilang mga pritihan, no? Grabe man, no? Despite nga wala sang papeles, despite nga wala sang registration, despite nga wala sang lisensya, ang driver, mga katropa, muna yung natabo ho, 49 ka mga kulurom nga tricycles bakulod na dakpan sang aton nga BTTMD, no? Ang ginpatigayon ka operation to, halin Abril 1, tub-tub 30, no? So naglabot sa punto nga may ara sa nagkaladakpan dito mga katropa, no? Nga mga ano nga mga tricycle, okay? Naglabot sa 49. 27 ka mga units nadakpan bangod sang wala sa motorized tricycle operators permit MTOP. Ginakwa ni sa aton syudad mga katropa sa pag-i-process muna siya para may ara ka sa MTOP, no? Para makabiyahe ka sa isa ka lugar o isa ka barangay dari sa Sudan sa Bacolod, no? Ang 22 naman may ara sang may kakulangan sa papeles. Ang ibang din mga katropa wala sang driver's license. Diwag ka, ha? Amo nagakaltabo subong. That's why hindi ta mabasol si Sir Kenneth yung ko magambas niya pa-check the review. Ang mga kulurom niyo ba sa mga papilis mag-discrasya ni karon niya, wala ta niya basulon kag wala ta kwaons ni. No, delikado sa pinaka mga kulturan ta nga biyahe ni mga motorsiklo na papilis. No, again, naintindihan ta sitwasyon sa mga drivers operators na mga katropa, pero magamon ang sitwasyon nga wala sa papilis, kag wala sa mga dokumento, even driver's license ka delikados ni. No? Ang aton nga mga motorsiklo dapat may ara sa papilis. Ginaproseso na sa mga katropa dito sa syudad, no? May certain amount ka bayran dito para tagaan ka sa MTOP, no? Business permit ni siya, no? Sa aton syudad. Like kung may association ka mo, ang association naman lang ang nagaprosesos na di. Uy, may masulod o. Ituituyin nyo, anay. May masulod o. Ituituyin nyo, anay o. Oh, oh. Barikanta mga katropa, kita ko si katropang Chris. Amo tuwang katropa, so damo sa nagkaladakpan to. Damo sa nagkaladakpan. So operation, abi, I don't know until when, no? Mahimo ang kinik operation sa atong syudad para paglaot sa pinaka mga tricycle yung mula sa papilis. No? Kung kisa, diri pa kita nagaka, ano, ang mga regulated ng mga motorsiklo, insaktong suktanay. Ang mga unregulated, wala sa papilis, wala sa kulurom. Amo pa rin tag-ask yung mga manukot yung mga katropa. Amo pa rin yung terrible yung magpatong sa ilang mga suktanay sa mga lugar. Kung hindi ka regulated mga katropa, wala babalaan kung sino ka. So, ang ato man rin safety para sa mga pasahero ta. Nababalaan tabla kung sino ni siya, kag sino ang tag-iyas ng salakya sa motorsiklo, sino ka operator mga abyan, no? Kaya para likaw sa mga krimen nga magaluntad diri sa aton syudad sa Bacolod mga katropa. Plus, na dumdumanta diri sa Bacolod sa mga major highways, like for example diri sa circumferential road, hindi naman makalapak ang mga motorsiklo mo. No, hindi pwede makabiyahe. Sang una pa to. Way ko kabalo kung nagbag-o na or may ara sa patakaran nga bag-o ginapatuman ang aton syudad mga katropa. But nonetheless, ginahambal di, bisan diri sa proper, hindi pwede makabiyahe ang mga motorsiklo nga ni. No? But because sa subong parahon, mga abyan, ginakulang man abi ang aton nga mga jeep, no? Kalabanan sa mga kilala ta, mga kauturan ta, nag-aarkilan lang sa mga tricycle para makasakay to, para makapuli diretso sa mga kalantuan nila. Amo lang na, medyo mulumahal-mahal lang. Pero ti, dapat may aragin mapilis eh. Inali ko na anong matabo to, May ara man sang bulig kay depensa man tani nga aton nga mga pasero tani, no? So kada mo gali mga katropa kita ta nga mga motorsiklo nga wala papeles dio. Maging fair kita mga katropa sa mga nagaproseso sang ina mga papeles sa aton syudad, no? Sa mga association sa motorsiklo, maging fair kita, ha? Para maano naton, mabuligan ta ang aton pinakamakuturan, no? Aton nga pumuruyo man eh, no? Nga maintindihan ang hindi matamhan sang gastuhanay. Abi nyo kung nagkapinagasto ka mo sang sukot da, sang inyong tarifa, sang inyong pritihan, tarifa, kung ano pa sitwasyon da, gabalik man eh sa inyo mo. Gabalik man eh sa pinakamakuturan ta ang sitwasyon nga ti amakon nyo, balik mo ni sa mga drivers ta, amakon nyo, gagasto da. Kung magkamo magsakay, amo mo na isukot sa inyo, balik mo na sa inyo, Japon. Anyway, oras na ito mga katropa, 8:58 na sa pagparagad natin. Katuan na rin karoon, pinaka mga balita, kag mga updates sa mga katropa. Angot sini, I hope we could reach ang aton BTTMD para manabot natin ini, para maistoryhan ta, kung until when, kag ano nga mga... anong pwede mahimo dari mga katropa kay ti gusto naman buligan ni ang mga tricycle operators nga wala sang papeles nga makaparehistro man sila sang ilang mga motorsiklo para makabiyahe sila legal, no? Hindi makulbaan ba na nga once kay may ara sa mga inspeksyon, may ara sa mga checkpoints, ay grabe yang hulat na lang, no? Hindi magtabok dito sa mga checkpoints, no? Kay way papeles mo, kaya wala isang wala isang mga dokumento, no? Ang driver's license importante na sa para sa mga drivers natun, no? Ti sa nambal ta unregulated, hindi madakpan sa natun yung mga kauturan, ti amo na eh nagbiyahi mga katropa, no? Oras natun 8:56 na, if 8:59 na sa atun programa. Good morning sa kay Sir Randy Santisas, thank you, salamat. Mayong aga sa inyo da. Remel Mamilya, kumusta da ang aton nga mga hakot boys da? Kumusta? Oh, salamat kin sa pagtutok, kag papamati. We have Noe Hilares, no? Dara sa Barangay 35. Thank you so much. Salamat kin sa pagtutok, ha. Kag syempre dara bla sa Bagsakan area sa Libertad, no? May pinakita sa mga tropa peps da ang pamati sa aton para tutunan mga katropa. Good morning sa inyo. Salamat kin sa mga taga Libertad. Thank you. Noe Hilares, sir, good morning. Pulo pa nga pida sir, no? Relax, relax, ha. Kaya magpulo pa tao kay mga katropa, no? Ang aton kape nga ginahambal sa inyo, ang namit nga kape, ang hamot nga kape, nga komportable ka mga kape, pero wala naghatag sang delikado sa ato ni Kayo Lawas, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano makita nyo, ano ma-inom, ma-enjoy nyo sa Santon Gold capsule, ara na sa tanan sa Santon Gold Coffee Mix, no? Pero ang ining kape, may ara sang dugang. Ang dugang niya may ara sang glutathione kag collagen, no? Designed ini mga katropa para sa young professional, sa mga professional, para sa mga elders, para sa mga diabetic persons nga makainom sang kape despite kung nagambal na ang doktor ta nga hindi pwede kainom sa kape. Ang kalabanan sa may ara sa mga heart problem gina punggan man sang aton mga doktor nga mag-inom sang kape mo, no? Because nga ti base magresulta na sang palpitation. Kag maghatag sa mga tugas ang hindi nami sa aton ni Kailong Lawas, no? Sa aton nga mga diabetic nga mga kutura, medyo taas-taas ng kalamay, ginambal man na sa doktor nga hindi ka mo magpangapi na because nga ti ang ginagamit nyo nga kalamay, delikado na siya. Magpataas ang kalamay man aton sa lawas ta. So, amo ni, ang ginalantaw karon mga katropa. Now, ang ato naman, ang Santon Gold Coffee Mix, may arat sang glutathione kag collagen. Kaputi kaya. Para sa mga itong mga estudyante, pwede na sa inyo. Examination nyo, bla? Mabal ka mo, pangangapi ko. Galing kita ko magpangapi ka, mabal. Hindi na ko katulog. Kariya, katropa, why problema? Decaffeinated, pero ang aroma sa kape, mas simutan mo siya. Kung malawag pangapi ka, ang kape, pinaka-importante sa kape, ang hamot mo sa kape, ginasimutan-simutan, upa na, no? Daw ka-energize ka tungod sa aroma sa kape, katropa. So, amo ni, maaray ni sa Santon Gold Coffee Mix. Plus, nga ti, ang gin gamit nga sweetener, katropa, stevia. natural sweetener, no? Nga hindi magtugas ang lain nga epekto sa aton lawas, sa aton nga adlaw-adlaw nga pag-inom sang kape. Okay? Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka mo ka mabakal sa mga katropa sa mga Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Ang ining kape. Or pwede makamukakadto to sa aton Yes to Health and Wellness Clinic, mga katropa, dira sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright, oras naton, it's 9:03 na, ma-commercial ko na, balikan ito mga balita naton pagkatapos sa mga panundo, mga katropa. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
16: XFM kid how?
17: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
16: Nga, XFM kid.
17: Inami ang music ah.
16: Nga, XFM kid.
17: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Plansong namin, bigit mga DJs na nalakad.
18: Wala sang konkreto nga sabat.
19: Wala sang katumbas na rason kung naka-X. Ka-X.
18: Simply,
16: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
16: Nga, XFM kid how?
20: Timo!
21: FM 103.9.
22: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Aking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
20: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: karon may migraine man kamo, amo ni dapat ka pinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nag-apay ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili siya mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: ng all-in-one sa presyong magkaan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
6: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang mas ginbabasko, mas ginpanami, pampagwapa pa, e may arami sang luta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores. Lapit sa inyong mga lugar.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
11: XFM. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin. Nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Pwede,
13: yung nag-atrust ang public opinion.
14: Objective.
13: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
16: Balikan kita mga katropa, ang aton nga Santon ng XFM libo-libong pa-premyo ongoing Japan. Paliglang ko sa mga kuturan ta nga gusto mag-intra. May ara kita sa mga prefer purchase ng kinanglan gamiton para mag-intra sa aton pa-promo. So, simple lang gid kayo. Drop ka man sa mga entries ninyo as much as the many as possible. ang entries nato mga katropa. Isa ka blister sa Santon Plus Gold Capsule. Pwede na moon sa entry ang aton nga one isa man ka blister sa premium D3 soft gel capsule. Ha? Ang aton nga isa man ka blister sa Turbo Food Supplement for Men. Ang Turbo katropa ginapabalo lang naton sa inyo nga duwala na sa kabilog sa isa ka blister, no? Hindi na sa damo pa sa premium D3 sa aton nga Santon Plus Gold. All right? Ang aton nga Turbo Herbal Supplement duwala na sa isa ka blister. So, pwede na sa isa ka entry na. Isa man ka entry mga katropa, 5 ka sachets ang Santon Gold Coffee. Okay? Pwede niyo sa imuon ang entry. Sulatan nyo ang envelope, kuha ka mo sang isa ka legal size envelope. Pagkatapos sulatan nyo sang Santon and XFM libo-libong pa premium sa babaw de bla para mabalaan. Pagkatapos putakan nyo week number, no? Week number. Pasulod na kita sa week 10, no? 9 ang ligad mo. So week 10 ang aton nga ano, aton nga tawag sini. Aton nga draw next week mga katropa. Next naman, himuon ta sa isulod sa white legal size envelope, isulat ang sulatan sa ngalan, address, signature, contact number, kag pirmahan ang aton nga envelope para na sa verification kung magdaog ka mo, kag kung magabutan ang inyong mga entry. Sa kada semana, katropa, pwede kita magdaog sang 3,000 pesos, no? Kanamot na sa managdaog sa 3,000 pesos. Para naman sa mga kauturan ta, naghulat, mga non-winning, may chance sa Japan yung magdaog, no? Sa aton nga pa-promo, you can win as much as 20,000 pesos para sa third prize ta. Kag sa second prize na ito mga katropa, pwede ka magdaog sa 30,000 pesos para sa grand draw. Sa first prize is 50,000 pesos ang pwede nyo maragaan. Alright, sa grand draw na siya, which will be announced soon, no? Kung saan, o nga, itong grand draw, kag sa diin pag-ahiwaton katropa. Pero tutok tanay sa itong mga entries, no? As much as possible, padala ka mo sa mga entries ninyo. Okay? Sa grand draw, may araw magkita sa pag-akwaon ng mga consolation prizes, no? Tag 5,000 pesos. Pero pulo kabilog ng mga consolation prizes ang ipanghatag naton mga katropa. Alright? So, ang aton di, kung amore nga mga promo mga katropa, the more entries you send, the more chances of winning. Kinanglan damo entries nyo. Ariya, pagpasalamat naman mga byan para sa mga kauturan ta nga naga inom, nagatumar sang Santon Gold Capsule sang premium D3 kag sang gagamit man sang Turbo Food Supplement for Men ang aton nga Santon Gold Coffee Mix ginahatag permi sa inyo, ginapabalo naton sa inyo permi mga katropa distingin nyo ni Bla kay singiran nga maka tilaw ka, dukutun mo imo imo bulsa
7: parang gawin ang air mo.
16: Sa kanamit, bakal kaliwat. No? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So, amo na yan. No? Atong pinaka mga ginapabalo sa atong mga kuturan, ang atong mga produkto. All we want is to ma-reactivate ang atong awareness sa atong health, katropa. More and above sa mga sitwasyon na nagkakalatabo sa pungsod ta, sa mga problema ta, sa ginatubang naton nga mga concern mga katropa sa aton nga palibot, ang pinakaimportante na sa gihapon ang aton ikayong lawas. Ma-hospital ka ang atong kwarta nga ginatago-tago da gwa na, no? Laban sa laban kulang pa na, mangutang ka pa. Laban sa laban mga katropa, ang bulubaboy-baboy mo da nga ginatago-tago sa inyo imo alkansiya, magwa na sa, no? Tungod sa kamahal sa aton nga kamahal sa aton nga hospitalization diri mga katropa. Bisan kang bal pa rin PhilHealth na ito nga mayara kami isang libre nga mga medical assistance, so para sa mga members ng PhilHealth, no? Kadto katubla sa mga private nga mga school, mga ano nga mga hospital. Makon puslan mo, mapuslan mo, pero kung pilar ka porsyento, magwa Japan kwarta mo da, no? Oh. Ang dagko na kadaan ka mga kumpanya, mga hospital, wais man, no? Pasensya, with all due respect para sa mga hospital natin, ang imong benefit na sa health, sa PhilHealth, pilang nahot lang na. Ha? Kahit ti package-package mo. Ang mga, like for example, surgery, no? Confinement, no? Mga confined ka sa hospital. Tagaan ka to sa pilalang ka adlaw, no? Pero ang sokta na isa mo, terrible. So, hindi maakuparan sa imong PhilHealth. Ang ato naman ganyan kinapanawagan ng PhilHealth na itong mga abyan, ang ato ng mga government hospital, maparami pag-itsabla. Kay kung kisa, makasulod kita sa mga hospital, dumadudla ta. Ha? Pagsulod mo parang daan, kinosmood na ito sila. Nag-lain ang tsura sa mga nag-bantay. Amo raw lang difference mga katropa, no? Kung government service gani, gambal talawlaw gidya. No? Halin sa at sa water utility nato, bigaw serbisyo, bigya ta sa mga private, ha? Dito sa mga private. Bigaw ang pag-facilitate sa mga sa kuryente ta, bigaw, ha? Amo na gid na yang public service nato, why na sa standard? Why na yasang kita makita kita nga gina-uphold ba na ang insaktong public service para sa tao? Diba? Siguro, hindi man mabatsagan mo. Sa mga hospital natin, mga katropa, sa mga district hospitals natin, kita mo to kulang. Nagsindihan naman kulang ang doktor, ang mga nurses. That's why hindi makupahan. Dari sa Corazon Luxin, daw pira na sa, daw grabot na sa pool, 1:9 mo, 1:10. Ang pasyente, amot lang ba sa may ma-reaction niya, sobra pagid goro, sir. Basi sobra pagid ang sitwasyon da. Gadinugok abi mo. Nakita ta mga kotor, panistoryan ta malang ni, ang pinaka-importante lang ginsubong niya sa mga panahon, ang aton PhilHealth would fund sa mga district hospitals to be equipped, no, sa mga facilities kag mga medical technologies nga pwede na magamit nga hindi na nila mahaboy diri sa Corazon Luxin, hindi gani sa provincial hospital. Kay observation naton sa mga banwa, sa mga kasyudaran, no, especially sa mga banwa, mga katropa, ang problema ta kalabanan, ang problema ta kalabanan, accommodation sa mga ospital, kung medyo risky nga pagbata sang ano, isa ka gabusong to, ihaboy mo pa sa provincial hospital, no? Kay wala sa mga doktor, wala sa mga equipments nga kinahanglan, wala sa mga equipments nga why sa mga equipments nga gamitun to mo, no? Kinanglan ihaboy to sa provincial hospital. Kundi kaya sa provincial hospital, ihaboy sa Corazon Luxin, no? Pikita ang mga Corazon Luxin daw, ang ilang ano, ang facilities ta okay tuod, na may tuod katropa, pero ang sitwasyon mo to slud, lalala kayo. Amo ning last year to ang budget sang PhilHealth nagrabot sa 700 billion, no? Ara nakapending mga katropa. And dapat ginagasto na sa aton nga mga healthcare services. Imagine mga katropa sa aton pungsod, diri sa Pilipinas. Gobra ka, compulsory na magbayad ka sa PhilHealth mo. Deductionan ka gid kay dapat secured ka sa medical nga imong medical nga aspeto. Dapat may do insurance ka, no? Hindi sa investment, no? Pero imagine ha, samtang ang aton Department of Health nga panawagan nga bawal magkasakit. Ha? Hindi pwede magmasakit ang aton nga aton nga doktor, ang aton nga mga ang aton nga PhilHealth nagasukot Japan, no? Ginawat naman di magmasakit. Sige ka man bayad ka bayad to, wala man balik sa imo. Subong ara na, may ara na sa mga free consultation, subong pa lang na. I hope tani ma-improve. Pero ti selected man lang, no? Ang libre nga mga bulong da tani, no? Nami man tani, no? Pero mga katropa, sitwasyon is amunay ang realidad sa pungsod Pilipinas mga byan. No? So depensahan ta lang lawas ta, no? I-maintain ta lang ang aton nga paghalong sa lawas ta. Di ba? kay budlay na magmasakit, mas mayo pa nga hindi na magmasakit kontra sa ma-confine kita sa ospital. So, gasto kayo. Oras na ton, alas 9:20.

mga report mga katropa sa mga ahensya sa gobyerno nga may pinakadamo nga reklamo. pintahan ta gron kun ano? Pintahan ta kun ano ka mga ahensya sa gobyerno, no? Last time may ara sang gin pa may mga reklamo katropa sa mga departamento sa mga ahensya sa gobyerno sa mga tao, no? Ang ining anti-red red tape authority ARTA nga in charge mga katropa sa isa man ka anti-corruption agency sa gobyerno, no? Ang pinakauna diri mga katropa may ari di sang for the national government agencies. Ang pinakadamo reklamo ariyo Land Transportation Office. LTO pinakadamo ang complaint kinabato mga katropa 152. Ang active nga mga reklamo is 20 ang tigayo na kana anhan na gihuan sa karta nagrabot na sa 132. Ang ikaduha sa di mga katropa for the national government offices ang Bureau of Internal Revenue BIR ang reklamo nagrabot 89. Ang naaktuhan is 11. Ang nasulbar 79. Ang isa pa reklamo, nakapaldo man sa reklamo, ang Food and Drug Administration. Nagrabot man mabiyan ang reklamo sang 62. Ang active nga mga reklamo sumong is 23. Ang nasulbar to, na tagaan aksyon, 39 na. Ang next mga katropa, ang Land Registration Authority or Registry of Deeds, no? Ang mga national offices nini, no? Kalaban, nagkakadulang dokumento kaya kisa ang mga registry sa mga kadutaan, kadula, gagasto ka pa kung kisa para makuha ng ito mga katropa, no? Ang reklamo, di kalabot 55, oh, ang nasolbar to, ang active 19, ang nasolbar 36 naman. Ang Philippine Statistics Authority, amot ako na nung reklamo sa Philippine Statistics Authority, ang mga ngalan, no? Ngalan, pagkatapos, wala ma-proseso ng mga birth certificate mula mga katropa, no? Dala? Oh, 49 ang reklamo. Ang tigayon nga nasulbar, natagaan sa action sang ARTA, ang 38 ang active ng mga complaints mo, kabinin pa sa 11. Tapos ang Department of Education may reklamo nga 46 lima ang active na solusyonan o kuna sa respondihan 31 ang National Telecommunication Commission 36 ka reklamo katropa may ara sang lima ang active 30 ang na respondihan ang Department of Migrant Workers 34 ang active nga mareklamo ganab ot 4 kabilog ang reklamo nga na respondihan 30

Tapos mga katropa, aray pa rin, ang PRC. May-ari sa reklamo, ang PRC, ang Professional Regulation Commission, galap 830, kabino. Ang tigayon nga nasolbar, 30. Ang 34, ugli, no, 4 ang active ng mga complaints. So, muna, ang top 10, no? Ang aray mandi ang Department of Human Settlement ang Urban Development in charge ni sa mga housing na kabahay, project mga katropa kag Department of Science and Technology nagalapot man mga katropa 20 no? Active di is 2 isa pa sa mga reklamo din mga katropa sa ato naman nga GOCCs. RED ang Social Services kun Social Security Commission Social Security System SSS nagapanguna paldo-paldo ni sa nagalabot 156 ka mga reklamo katropa ang active nga mareklamo 44 pero ang reklamo nga natigayon nga respondihan

0: kina Sol Barna, Cento 12. Ang Pag-ibig, no? Home Development Mutual Fund, mga katropa, may ara sang Jesse Ocon 69, Jesse 7 ang active, kag 50 naman ang tigayon nga nasulbar. Ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth natun, nabot niya sang 21 kamareklamo, may ara sang active nga 3, may ara naman sang GOC8 nga nasulbar. Kung sino na dulaan sa mga IDs ng mga katropa sa national ID na tulla sa Philippine Portal Corporation, isa ko di. Nga nagulat-hulat man tanay mag-abot ang ID, pero huwag ito tubsubong o. Nagtalang tuguro. May mga reklamo man di. Jason Webe. Kaga tracing na sulbar, duwa kabilog active. Ang indicator sa mga katropa, kiti ang aton nga LTO, medyo damo-damo gid sa reklamos mo, no? Ang mga proseso, kiti, hindi ka ba reklamo nga, nagproseso ka, nagbayad ka sa inyong mga plate, pagkatapos, way pa nag-abot. Nagligad tong may nadlaw mga katropa, nagligad nga matinuig, ang problema ta, ang aton nga mga ID card, no? Kaya way pa sang mga gamit or mga equipments nga pwede gamiton para mag- pagwa to sa mga ID o kung mga lisensya, mga katropa, mga card na ito, nabla? So, isa man to sa mga reklamo sa mga kuturan ta. Plus, grabe, ha? Ang mga fixer na istorya, da? Kaga mga kasong dakpanay, ha? Tungod, may mga complaints man to nga inappropriate, kaga damo sa mga protestas na di mga katropa. That's why, nagareklamo ang pila ka mga kuturan ta, no? So muna, no, aton nga pila ka mga records mga katropa, LTO, paldo-paldo sa mga reklamo diri based na sa ARTA nga report mga katropa. So I hope nga may mga adjustment dira ang aton pila ka mga instance gobyerno para hindi na tama reklamuhan lahat bla, no? Hindi kita maigo sa mga reklamo sa pila ka mga kuturan aton diri sa aton pungsod, because kabudlay, no? Improve naton services naton. Improve naton nga mga sistema para sa pagpasanyog sa mga serbisyo nga kinanglan sa tao, gid ya. Ang LTO sa una, pinaka isama ni sa mga ahensya nga ginhingadlan nga pina isa sa mga ahensya nga corrupt nga mga departamento. Pero nadula na ni, ha? May mga pagbag-o abi, pero ginunahan ni sa DPWH. No? Dito makita natin, di lang ito basta kurap-kurap kang fixture ya. Nag-rabot pag ito ya sa mga komisyonanay. Nag-rabot pag ito ya sa isyo sa mga proyekto sa gobyerno. Wala na ito pa. Nag-abot pa ito nga mayara sa mga kauturan ta nga nag-pangita man sa pamahagi para mag kunano mga kadino dahi, no? Ay, nako. Anyway, katuan tayo pinaka mga update nato kay tropa sa aton pagpangalaga this morning sa aton palatuntunan. Oras naton is 9:31 sa aton tatuntunan. Okay. Mga commercial tanay, balikan tayo mga balita naton pagkatapos sa mga panumdom. Stay with us.
1: Bullseye XFM 90.3. Sa

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminuria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain. Mag-assist the pain.
8: Kangkalang pain.
7: Fast and safe. Assist the pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sistapain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing ang mga komentaryo.
13: Pwede,
14: yung nag-atras ang public opinion.
12: Objective.
13: Pangayon ko naman kutirasan sa atang mga kutirasan.
12: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
16: Balikan ito mga katropa sa pagpaparagay nato. At aray lang isa sa mga nag-laptaning mga video mga katropa. Ang balbalanay ni sa duwa ka mga kongresista ng mga katropa, no, puro mo na sila bata sa mga artista, bata sa mga TV personality, no, nga nagpahayag sang ano nila sang pinaka mga aligasyon sa kwarta nga sa mga dalagan sa politika sa lugar nila, no. Naghatag sang statement to, no, si Batangas First District Representative Leandro Leveste. Pag nagsabat naman itong mga katropa, si... Uy, nakagwapo sa akin ba? Dumong... Dumong... nagsabat pa rin ang amay nga karon Executive Secretary sang Presidente, mga katropa, no? In the person of, Executive Secretary Ralph Recto, mga katropa. Iniangot sa panahon sang eleksyon, no, nga... naghambal may ara sang isa ka politiko nga gasto sa kumpanya kampanya sang pamilya Recto dito sa lugar nila mga katropa, plus nga ginimbitar pagidjakro, no, para sa skema sang kinataay para sa eleksyon ini ang mga proyekto sa DPWH mga katropa nga kwaan nila kung porsyento. Grabe, no? Amunay ang ginboyagyag kapon ni Batangas First District Representative Leandro Leveste, nga hambalya ariyo, no, may ara sang cash nga ginhatag sa pamilya Recto katropa, kagpara sa kampanya nila, no, magasto sa kampanya nila mga katropa. Ang ini nagalapot sa 1 billion pesos. Kuno? Na? Kuno? Oo. Ang nag, ano ni, ang nag, inganyo, amo ni si Congressman Gardiola. Oo. So, matian ta ba ang ila deliberation mga katropa? Dari nakita ta mga kabataan mo, no? May lamaharon pa ng mga kongresista, no? Gabalbala na ito sa kongreso.
17: What is the pleasure of the Honorable Leviste?
18: Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto.
17: Please proceed.
18: Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw.
16: None.
18: Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Gardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gardiola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni na Gardiola at Recto sa iba pang mga araw.
16: Aray mga katropa, mga katropa po sanay, no? Imedyo bugat ni sa allegation ni Leveste mga katropa sa Executive Secretary. Amo rin ginambal ko nga nabot sa 1 billion pagkatapos may ara sang pag-imbitar, paggasto sa kampanya sa panahon sa eleksyon. Pagkatapos, ining istorya sang porsyentuhan na isa proyekto bila sa DPWH mga katropa, no? Nga na ulamit ang alam din ni Executive Secretary Ralph Recto, no? Nga nag ano ko, no? Nag fund si CWS representative, party list representative Edwin Gardiola sa election campaign niya, no? Kapag tapos di hambal ko nito may ara sa mga imbitasyon para gastuhan na isang kwarta gikan sa proyekto sa DPWH. Matian ta balaliwat mga katropa.
18: Siksik. Mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Gardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano, sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 billion ang ginastos nina Recto at Gardiola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Gardiola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Gardiola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito, kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Gardiola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatambag-gap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Gardiola. Tila si Congressman Gardiola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS Party List. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Gardiola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Govilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Gardiola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Gardiola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto?
16: No.
18: Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Gardiola? Sa aning dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Gardiola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Gardiola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinukondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lihiti mo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Gardiola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Gardiola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Gardiola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Gardiola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos. Dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Cong Gardiola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking contractor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Gardiola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Gardiola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahaman ko si Yusek Claire Castro, sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong allegation kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Jose Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Gardiola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Gardiola. Na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bukis o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Gardiola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka...
16: Amoy ito mga katropa, ang pagpahayag ni Congressman Leveste Mabian, no? Why is it nga interesting apart ng mga katropa? Because nga ti Antes Parang 2025 katropa, madumduman ta ang Batangas naging controversial ni sa ginakabig na itong mga ghost project. Pila ang ginahambal nga korupsyon nga nagluntad ta mga katropa. Amo ring iskandalo no way back 2026 nga matapos 2025 matapos nga o 2026 matapos nga nagpatigayon sa reforma ang DPWH no having Secretary Vince Dizon no grabong ko no halin sa kay DPWH Secretary Manuel Budungan mga katropa nakita ko no 2025, may ara sa iskandalo pila ang ining kwarta mga katropa. Nag-rabot ni sa 1.14 trillion pesos. No? Natabo ni mga katropa ang mga iskandalo sa mga misuse ng mga budget para sa infrastructure, especially sa mga flood control. Now, isa pa sa mga ginanantaw din mga katropa, nga ti ng isa to ba lang mga kontraktor Villar kag ang Wawa Builders no isa sa mga kontraktor mga katropa dito sa Batangas nga mayro kota man nga ginkasuhan para sa issue sa flood control mga bayan. Now ang statement ni Congressman Leveste mga katropa grabe ni pasabog ni no konsin o ang mga tao nga nagalipit benepisyos corruptions kubyan no konsin o nga mga congressman nga involbado sa korupsyon kay all the while ang pag-insindi ta gina tudlo ta diho ang former House Speaker kag ang appropriation committee chair katropa nga si Mr. Saldico no nga sila ning namaan nga mga congressman nga mayor kota ko no sa pag patigayon kag pagkolekta sa mga porsyentuhanay sa mga proyektos ko diyan ta and all the while mga katropa pinsarta nga the rest of the members of the house tinlo ni sila why ni sila nagimo sa mga kabulestugan sa ilang pusto no kung tuod ni ang mga allegation ni Congressman Leveste I hope hindi lang politika I hope makapagwa sa mga ano sa mga dokumento para ismantubla sa ginpagwa ito sa Cabral Files ba nga Cabral nga issue to grahambal yan, nakuha ko ang pinakamang dokumento nga nag-involver sa mga DPWH personnel nga involbado sa porsyentuhanay sa proyekto sa gobyerno. Dala na ang mga officials sa gobyerno kag mga kongresistas na di. And until now, wala magwa. No? Wala mapagwa. ang mga dokumento ngani nga gusto nato mabalaan diin pagid nga mga proyekto sa DPWH nga may questionably DPWH nga project nga na dalato sa porsentuhan na ika corruption diin pagid to nga mga proyekto sa DPWH nga napunduhan pero wala nagtupa no. Last time to ang nagwa man nato tungod kay may ara ko nang kabuhi nga ginapahog sa may ara ko nang naga-threat sa iya, that's why siya kumapatay ko magwa ni mapapiles kini until today no ginahulat-hulat naton ari may pasabog naman si Congressman Levesteo nga may ara sang gambling operator dira sa Batangas nga imbolbado ang aton nga executive secretary kag mismo ang si Congressman Edwin na involver ti dako ni siya pasabog sa mga katropa kun sino ni siya mga tao pagid no ti si Congressman Gargiola ang ginatudlo ni Mayor Cota gro hindi malayo tungod sang ila campaign spending nga nagrabot sa billions of pesos ti ang pamangkot din na nagilin na kwarta no kung may kwarta si Congressman Gargiola sa kamarin kada ko mga katropa din ni mahalin ni nga ang ako niya grabot lang sang 100 plus million campaign ko eh campaign fund ko inyo grabot sa billion no. Tibal anta na dason nga mga revelation I hope tani may mga dokumento no kung magliwa sa sini mga katropa. Wait oras, buwas naman ha. Thank you ha. Sa kanan, sa katon nga technical partner katropang General Apsay, ako naman si katropang Wizalinas. Sa kanan man, sa katon station manager, Mr. Mitch Lipa, kag sa aton nga CEO President, Dr. Remy Litoy. Ako naman si katropang Wizalinas, tuto buwas, God bless.
19: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
20: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: Yes!
4: The secret of health.
5: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dokleo.
6: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod. Okay. Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
4: The secret of health.
5: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga way sang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo blaming chinian or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid niya.
6: Kabud line ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Southern Plus Gold.
6: Ang Southern Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalgala kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taan ay makapulo-paminsar taan ay makarelax ta.
4: The secret of health.
6: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
5: Short tempered ikaw.
6: Yes, so
0: Southern Plus Gold.
6: Ang isa pa gyud sa manami man ang mangosteen nga sangkap sang Southern Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ni isa sang problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
4: The secret of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh aradang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina detox ang aton lawas sa nawlayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede ganis sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
6: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM
7: Bacolod, sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
8: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga manghitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.

0: subong pag wala siyang makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akong balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

Ano ayan ang ginahimo subong sa doa ko kautod ng mga babae? Akig ako sa ila. Apang bisan patyon ko sila. Utod ko sila gihapon. Ano ba lang di malasin ni nagabot sa kabuhi namo? Sunod sa nabaton ko nga sulat, halin kinang pakita. Nagsailo sila sa jutay nga balay. Ngayara lang malapit sa balay ni Jaisitang. Bisan paano, may maistaran sila. Bangod pati ang balay namon. Ginrimati man ni Don Kadyo. Kagako. Hindi ako pagpatihan sa mga pulis. Ngahubog ako sa gintiro kong duha ka kano. Indawag ako sa ngakon kaki sa ginhimo nilang pag-scam sa akong mga utod. Kinanglan makahimo ako sang pagi. Ako'd makagwa ako diri sa prisuan.

0: preso sa silda numero 11? Nagbuang.
1: Ano nga nagbuang?
0: Ginakit-kit niya ang yako ko.
1: Ote, ano kung ginakit-kit niya ang yako ko? Babayin siya.
0: Pero pati ang kuko ko, gusto man niya kit-kiton, Warden?
1: Oo.
0: Hindi kami makatulog. Kay hindi lang kaya kung gusto niya kit-kiton ang kuko. Kundi halos kami tanan nga kaupo diya sa silda.
1: Ano?
0: Oo, Warden. Kag matabusin na, bakulon siya sa mga priso. Kaya nasabaran sila sa iya.
1: Abay, Eda. Mayo gani kung bakulon siya para na maguntat.

0: Warden! Warden!
1: Oh, ano nang natabo?
0: Ang priso nga nagbuang, ginbakol sa iban yung mga priso. Kay nagapamilid kisa nga kitkito ng ilang mga kuko sa tiil.
1: Ano?
0: Oh, Warden. May lang gani, kay nag-abot ang mga gwardya. Kag natambagan sila. Pero damo nga kasakitan na nagom sa kiniruso nga to. Kag ato ay, gindalala lang siya sa ospital.
1: Amo gali.
0: Grabe itong nagyan niya, Warden. Base kung mangin inutil na to siya.
1: Pamayida, makahibalogin kita ugaling kung anong matabo siya.

0: Warden, malayan niya balita.
1: Ano naman balay na?
0: Nadula si Henry Rosso, samtang ato sa ospital.
1: Ano? Nadula?
0: Oo. Ginpangita siya sa mga gwardya. Apang wala na siya nakita. Ayan, nagpangita naman to yasang tiil. Nga sarang niya makitkit ang kuko.
1: Tumalagsahon ang piso nga to. Kadamuros ang bakol nga nagyan niya bang nakapalagyo pa? Kung hindi naging man siya makita, mapadalan lang kita sang sulat sa iya pamilya nga napatay siya sa COVID.
0: Warden?
1: Oo! Amun lang inang sarang naton nga mahimo para nga wala na sa mangita sa iya.

0: May nagapanuktok?
1: Gabi na ni. Sinuwayan ina man. Eh, buksan kong pertahan nang.
0: Ah, opdan ko ikaw ah. Ano ang kinahanglan mo? Sino ka?
2: Wala rin niyo ako makilala. Ako ni, si Hineroso.
1: Hineroso? Ikaw si Hineroso? Hindi! Si Hineroso? Siyagid!
0: Hineroso? Nga-angaari ka diri? Napuso ka, hindi bala?
2: Nakapalagyo ko ah.
1: Ano?
0: Ah, dali, magsulod ka. Nakahibalo ako ng kapoy ka. Pagpahuway ka, anay, dali sa sulod. Dali ka.
2: Oo.
0: Hineroso. Utod ko. Salamat. Salamat kay nakita ko gidman ikaw.

0: nagpabuang-buang ako. Samtang ato ako sa ospital. Pagbangod niya mabuot ako ng buang, ginpabayan na lang nila ako. Kagsang wala na sa may nagasapaksakon, nagpalagyo ako. Kaya nagpauli dire. Pagod gusto ko kamunga makita. Hindi ka mong palibog ha. Hindi na ako akig sa inyo. Napatawad ko na kamo. Anong pulos? Konsekwayan ko pa kamo. Bisan anong matabo? Utod ko kamo gihapon.
1: Salamat gid ni Ruso. Hindi ka magpalibog ah. Kami ang bahala sa imo. Taguon ka namon diri ni Eleanor. Nagatrabaho kami sa balay ni Mrs. Flora. Kag naluyagan niya kami. Tungod masaligan kuno kami. Gani bisan paano, mabuhi kita nga malinong. Kami nang mahibalo sa imo. Hindi na kita magbulagay paliwat. Promise!
2: FM 103.9.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
9: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
8: Oh, yes!
9: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa!
9: System Pain!
10: Ay, ako si Blan. Isa ka professional baksi. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago ka maglalaan, palaki na dati ko akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang training.
9: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Palain mo ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag

0: Maganda mo pa, customer ko.
1: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Magbasko, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Gag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: SFM Exciting!
3: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997. Ginpahayag diri ang

0: naglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kaparehas ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo ti dasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Kumain ka rin sa Centro. Kamsa Bonsai Department.

0: ¿Quieres explorar?
1: Oh, Eleanor. La jambal sa akon si Manulo. Ang akon saraligan sa uma. Nga nahulog ko no ang iya nga buot sa imo. Kagong matunon mo ko noong iya paghigugma. Ipakasal ka niya dayon.
0: Mrs. Flora?
1: Mabuot na tao si Manulo. Kagbalo na siya. Kagwala siyang anak. Kagsuno sa iya. Kung pahanugutan mo kuno, maduaw siya sa imo dito sa inyo. Okay lang bala sa imo? Kung maduaw siya sa inyo balay, karon sa gabi?
0: Ate, okay ah.

0: na si Manolo?
1: Oo, nang.
2: Para sa akon, okay gid si Manolo para sa imo nang Elinor. Kag sa una ko palang pagkakita sa iya, mawag-anan akong buot ah. Gani kung may balatsagod ka man sa iya, hindi na mag-usik sa tiyon, batuna na lang siya. Para nga makapakasal ka mo dayon. Basi kung makahingagaw pa ka mo sa isa ka anak, kundi may nablos na ako nga ulit-uliton.

0: Mao nalipay ako para sa imo, Elinor. Hinablos ko. Sugiran ko sinin si Choy mo kanuto ah. Ay, alay ka. Sana ko nung mamalahi si Manolo? Kay kaming maatubang bilang serbigin ni kanan mo.
1: Sa Sabado ko na sanggab, Ichay.

0: Old Mrs. Flora?
1: Oo, pakita. Okay lang siya akon. Nga magpahuway na si Eleanor sa pagtrabaho dere siya akon. Tungod may bana na siya. Kag natural, kinahanglan gid nga tungdan niya ang iya obligasyon bilang asawa. Ay, kung gusto mo, pwede mo man nga pabuslo ng utod mo nga lalaki kay Eleanor.
0: Ha? Uy, matuod, Mrs.?
1: Ah, oo. Siya ang manuglampaso sang salog kag maghikot sa mga mabugat ng olubrahon dire sa sulod sang balay. Siya sina, may income man siya. Inakon, magpasugot man siya.
0: Ah, aba oo. Sigurado nga mapasugot siya. Kagpatod, nga malipay siya kay bisan paano. Makakwarta siya.
1: Ah, sige. Mahimo na siya nga makasugod dayon, boss. Kung magpasugod siya.

0: kikikunta ni nang apang nagsiling man ang bana ni nang Elinor. Nga buhato niya ako nga manugbantay sang iya tukuron nga babuyan. Hindi kit man dako ang sweldo apang libreng pagkaon. May service pa kuno ako nga gamiton kung magpakadto kang magpauli.
1: Ay, amo bala? Ay, maayo kun amo.
0: Balihog na lang siling kay Mrs. Flora. Nga madamo kit ka salamat sa gina-offer niya nga trabaho sa ako nang...

0: Sige ka ruto?
1: Oo, iniruso. Sus makaluluoy ang kintangan ni Ila sa luyos ang bara niya mo. Hindi man kalimatuon nga manggarano ng lalaki nga ginbulos niya si mo. Kag hindi man iya ang salakyan nga ginagamit iya, kundi iya sang amo niya. Hey, sus, driver lang gali siya.
0: Ah, amo gali?
1: Ang marayan ba to kay kung kaisa ko no? Nagadala pa siya sang babae sa balay nila. Kagi si Ila ba yung nagaservisyo si Ila?
0: Ano?
1: Man kung halos pa lang siguro, kagtong giniilang iya siko sa dako ang paginulsol mo, naging bailo ka niya sa mga lalaki.

nga balang atubtubs mo. Apektado pa ako sa pagbulagay na mo nila. Kaya hindi man mahimutig. Nga wala pa siya madula sa akon kasing-kasing. Kung may mabulig lang kung tani ako sa iya. Kung may mabulig lang kung tani ako.

0: katropa, sumdan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM
1: XFM 103.9.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainom ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, firme akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: System pain.
12: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede pag

0: Exciting!
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Mga katropa, X

0: maari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ang nangin sentro sa balita kang kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending ang mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon,

0: XFM Time, alas 10:39 na mga katropa may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas, kagunsanin ka man sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan ng sentro. XFM News. Adlaw kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Mayo 6, 2026. Kag subungagang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Centro. Kita diri mga katropa maginup na humali na last 10:30. Toto ba last 12 sang udto? Agot talakayan natin mga katropa pila ka mga importante nga mga balita, impormasyon kag mga topiko nga nagakalatabo diri subong sa lokal, national, international kagiban pa mga katropa. Pero sa mga nagamonitor na dira subong sa aton, sininga oras, good morning sa tanan. Rin na sila, umaling kaina pa. O kagahon, pang iba, nangin masako na kagti may nga gadra sa inyo tanan.
1: Rin na sila! Larga na!
0: Larga na! Kay mga katropa, ti sentro na!
1: Di na kamo?
0: Di na kamo! Iti mga katropa, suguran ta na din ato ng mga diskusyon. Napaginig ka mga importante ng mga dalagko ang mga topiko, siningan lang. Sa mga nagamonitor na dira ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequency ng 103.9 ang XFM Bacolod. And also mga katropa, mayara kita sa Northern Negros ang XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa, 87.5, kag sa Southern Negros, XFM Kabankalan City. Sa radio frequency naman mga katropa, nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa, nga 98.5.

0: Kag mga katropa, may arama kita sa social media. Sa Facebook, kag sa YouTube, mga katropa, you know? Ang aton nga Facebook fanpage, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, may ara kita sa YouTube ha, for our live stream sa aton nga mga program, daily programs nato, no? Sa News and Public Affairs, kag sa mga entertainment nga mga programs, mga katropa. And don't forget mga katropa ha, may ara kita sa mobile streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ini ma-download nga libre dres inyo nga mga Android phones. Mga katropa, dres inyo nga mga Google Play Store app. Pagitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Please download mga katropa, libre lang ina. Kag mga katropa, babatian dra ninyong kapinsay senta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, meron kita sa text line sa XFM Bacolod. Padala, pwede nyo din mapadala mga messages ninyo, requests and comments sa sininga number. Ang 0915-628-7926. Mga katropa, munang hotline numbers ang XFM Bacolod. Subo nga, gano'n ba lang aton talakayon? Countdown sa aton yung mga gin-preparar para sa inyo. Kadungan sa inyong pagpanyaga, mga katropa. Sininga daw sa Merkules, trilas sa tungkol palatuntunan ng sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Dugay-dugay pagkigangutan ni naton ang Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns, si former Governor Rafael Lito Cosculuela. Ang odrib lang mga katropa sa nasambiting nga waste to energy facility nga igatukod sa sulod sa sanitary landfill na mismo mga katropa sa Barangay Felisa diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. This is a 4 billion pesos worth investment sa Forza Development Corporation sa siyudad sa Bacolod, no? Kahit yung mga katropa, ang inang area sa Barangay Felisa sa sanitary landfill, mga katropa, which is owned by our LGU, dira na parkilahan nila, mga katropa, no? Parkilahan sa sina nga corporation. Well, the tuod, no, mga katropa, ginalauman nga mangin dako ni siya nga bulig sa aton sa syudad and also sa barangay. Pero ti mga katropa, how about the effects, the result sini sa palibot and also sa mga pumuluyo nga nahamtang sa dira nga lugar.
1: Sentro.
0: Kuwanta na karon reaction mga katropa, no, si former Governor Rafael Lito Cosculuela. And also mga katropa, ang natabuto ng engkwentro sa Vanuas ang Toboso. Pila ka mga progresibo nga grupo, kuwanta man sa komento ang otri, no? Kahit ipa tayo ng panawagan for the justice, mga katropa, tingkuwanta ni Karoma Kaupod si Visayas Coordinator sa Sambayanan, nga si Sir Winnie Dubliso, ang otri, mga katropa, sa Toboso 19 nga ini, no? Kay may iban nga mga progressive group nga they are they have their different point of view, ilang nga perspective especially sa insurgency issue subong diri sa aton sa isla sang Negros. Kahit yung mga katropa, damo na sang nagkakabiktima sang sining insurhensya, isang sino na lang yung mga katropa basta mapasibangdang kay espiya sa militar at tigok kaget
1: sentro,
0: no? Tumbahon kaget sang ginaligar mga armado kung katapos sa New People's Army. Kaya kung ano-ano pa ni mga aligasyon, mga katropa. No, kagbasi ka ron, makatingwa, makita ko ang tama ni komento si Sir Epehelie. Ango, to pala sa lalaking ang ginala sa militar to sa Banwasang Kawayan, sa Barangay Masaling, sa Banwasang Kawayan, sa tinalikdan, to nga tungan isubong Lunes, to nga enkwentro. No, konsidento si Jose Escamilla ang gindala mga katropa sa militar. No, ginaligar, do ginpasibangdan siya, which is do ginahinalaan siya, nga NPA. Di mayo man ini kaging balik manggilayon sang militar. Nga nanindugan tong 47th Infantry Battalion nga may misinterpretation nga natabo. Di pro galing mga katropa, panindugan sa pila ka mga human rights advocate diri sa aton sa Negros Occidental. May paglapas gid man to sa kinamatarong sa isa ka individual kuno mo. No, without any due process nga dalon ka. Di syempre may paglapas gid man to sa kinamatarong sa isa ka persona kuno. Tinagkostos ang kakugmat, kahangawa, at siyempre traumatic man to sa bayan sa pamilya and also sa sininga persona. Kahit ikaw ay dalong ka sa militar, kag bangod nga ikaw mismo mga katropa ang ginaligar na pasibangdan lang katapos ang NPA.
1: Sentro.
0: Ibang pagkikaroon ng mga updates and development, mga katropa, kay dito sa Banwas sa Calatrava, may isa namang kapersona nga tiniro lang kahapon. Tiniro kahapon, patay. Ang nagtiro, mga katropa, tatlo namang kamang armado. May mga armas, mga katropa, at ginaligar pagkatapos kung isang insidente, nagpadulong ni sa may nabuking gabahin sa Calatrava. Natabo ng insidente sa may barangay Dule sa Banwas sa Calatrava. Ti ang biktima ni sa kalalaki. Pinatay sa sining mga armado. Sentro. Alas 10:47 na mga katropa, inyo nabati na ato mga kaundan sa atong mga talakayan. Nga itong tutukan kay diskusyonan sa subong edisyon Miyerkules sa Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, before ka na maglakad sa update sa Tiempo, observations ang PDMPD and also si Canlaon, pero tema ng ano ni Canlaon subong, no? Papatsyag ni Canlaon subong sa aton. So, ka, imbis nga mag-ano ka na bala, sa oras ng gabi bala, no? Patuyo ka na, gadula-dula ng animo mo. Makibot ka, gakalimpungatan ka nga, ha? Gabagringin mo cellphone, maingaw! Ang NDRRMC. Maambala naman. Pinag-iingat ang lahat sa posibleng pag ano ng abo? Unang sa NDRRMC. Oo. Ay, posibleng ashfall. After the pagbuga sa Bulkan Canlaon, mga katropa. So, kuwanta man na karoon update ng FIVOX, angot dira, no? Pero mga katropa, ipakilala ko na sa inyong ultimate trio sang Yes to Help. Mga katropa, ari ang ultimate trio sang Yes to Health. Tamuning Santon plus Gold. Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon plus Gold, di mo inisamang gusti na marguso, malunggay, ahos, kag Spirulina. Ginting o bini mga katropa sa isa ka soft, sa isa ka kapsula. Agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man na o kon malignan. Mataas ang imong blood pressure, mga katropa, kag imong sugar level. And also kung ano, pagidabing ang mga balatian nga ginabatsyag naton sa karon. Nga nagahatagid bala sa aton sa kabudlayan, no? Ay, gatrabaho, tas ang gusto, tapos gumaraw mga katropa, ginaagwanta talang gali ang masakit nga ara-dara sa aton. Siyempre, mapiktuhan ang aton, ginga ikayang lawas. No? So mga katropa, magtumar kita everyday sa Santon Plus Gold. May kita habit mga katropa, adlo-adlawon ito pagtumar. Safe and effective, bango di mo initran sa organic ingredients. Kaya mga katropa, hindi magkalipat ha, mayara magkita hasang sa itong vitamin C, alkaline-based nga vitamin C naman ini mga katropa, ha? Nga, ano ni siya, no? Amuni ang isa pagid sa mga makatagman sa itong protection, batok sa mga balatian nga nagauso naman sumong, pinabinigin ng pagkambyo klima, no? Gabing init subong naman. Pagka bantay black ron sa hapon, magumgoom, maulan. Ito mga katropa, amugin na sa ang daily naton nga ginapangatubang, especially sa sining mga binulan. No, kaya ang panahon, hindi nato kisa mahimaluan, hindi kita kapakot. Kali mga katropa, amun ang makatuga sa balatian ta. Ang Santon Vitamin C, mo naman din sa mangosteen, spirulina, kag mga prutas, nga manggaranong gid sa vitamin C, mga katropa. And also, may premium D3 soft gel capsule kita. Ang premium D3 naman, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, gin, ano naman siya yan, no? Gintingom sa isa ka soft gel para makabulig ini sa aton, pa-healthy sa mga cells, makapabakod sa itong makatulanan, kag mga katropa, makalikaw pa sa aton sa mga infections, nga cause ng bacteria, kag viruses. And, eh. So, mga katropa, ang premium D3 soft gel capsule, ano ni siya, no? Kinanglan, tagi ni siya mga katropa para makumpleto tang ultimate trio everyday. Pagtupang nato sa adlaw-adlaw sa Santon Gold Herbal Capsule, premium Santon Vitamin C, kagang premium D3. Amo ni mga katropa ang makabulig sa aton bangod nga bastante kita sa proteksyon batok sa mga balatian sa karon. Sentro. Mabakalinitanan sa Yes to Health the Wellness Center in Hamtang Dras sa Dalan Lizares, Barangay 39. Siyudad sang Bacolod, mga katropa, kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore na Gross Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica. And don't forget mga katropa ha, sa online, sa Shopee, inyo ininga mabakal. Centro. Alas 10:51 na. Mga katropa, sa mga produkto sa Yes to Health, just like Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ang Turbo Dietary Food Supplement para ina sa sex enhancer ta, pagana sa kama, kag Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, kaya may kita sa nagapatayin nga promo, ang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Centro. Teka na, bakal na ninyo mga katropa sa blisters ang Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. No, mga katropa, ihulog or ibutang nyo ina, sulod nyo sa sobre. Teka, may ara ka na sang tanang mga produkto, sina apat na ka-entry mo. Pero mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix, para mang-invalid ang inyong entry, dapat lima ka sachets isulod nyo sa white envelope. Pera na, nakasulod na kamo. Sulatan nyo sa pangalan, address, contact number, kag syempre permahan. So mga katropang, inang ang mga entries, no? Ihulog, tas pinakamalapit ka mga XFM station sa inyong lugar. Sa Bacolod, pwede diri sa Barangay Takuling. And also mga katropa, sa clinic ta, sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Barangay 39, no? Dira sa Dalan Lizares, sa Tubang, sang Marayo Bank, mga katropa, pwede ka muna makahulog sang entry ninyo, no? Kahit i-kwaon lang na da. Inform nyo lang ng matahom na nga gabantay sa clinic, no? Kay, kay Miss Angeli. No? Bali naman, nakutok ka muna, Miss Angeli, mahulog kami din sa amon nga, entry for promo sa XFM. Receive lang muna ni Miss Angeli, dira, kahit i-gather lang muna before the weekly draw. Ang weekly draw na ito, mga katropa, may isa katagdaog sa 3,000 pesos cash. Maabot sa Biyernes na, no? Maabot ng Biyernes, sa muna ng ito nga weekly draw. This is our 9th weekly draw, mga katropa. Tapos, may grand draw kita. Surprise ang schedule sang, sang grand draw. Mga katropa, ang grand draw prizes, ano yung galupok ang premyo? Ang third prize, mga katropa, makadaog sa 20,000 pesos cash. Ang second prize, makadaog sa 30,000 pesos cash. Ito yung first prize siya, pila. Ari mga katropa, galupok naman niya 50,000 pesos. Di ka pa naman.
2: Wow, ka-perfect!
0: Oh, 50,000 pesos cash for the first prize. May aras ang pulo ka mga consolation prizes na makadaog sa tig 5,000 pesos cash each month, mga katropa. So, wala yas ang... perde, di ba? Basta, the more entries you send, the more chances of winning, mga katropa. Centro. Alas 10:54 na, padulungan tang PDMPD para sa update sa lakas ng panahon, kag mga katropa, basi makahingagaw man kita sa FIVOX. Ito nangin masako, bansubog si Vulcan Canlaon, alarm sa pabatsyag man si Canlaon, no? Pero mga katropa, para sa akong paglantaw, mas maayo na lang gini nga magsinako ay buga ni Canlaon kaysa sa nga maglinong siya, dumduman niyo tuligan. For almost how many weeks, dudua, kasi mana nga, duwa, higi siya kapabatsyag. No? Dalupang danyo to last, bulan to? March, no? Nagbuot si Canlaon. Pagkadugidugay, kibot naman kita, bauti ang banwa sa lakasilian na naligo naman sang abo, eh. Ay bumuga naman sa isang pila ka tonilada ito nga abo. Mga katropa, padulungan tayo ng PDMPD para sa update sa lakan sa panahon. Sini nga Tion ba o Miyerkules? Ano nga ito nga idolo ah? Si Sir Dave Quahawa. Sir Dave, good morning. Kaupod mo subong Sir si Katropang Andrew. Good morning.
3: Yes, sir.
0: Yes, sir.
3: So, Kung tayo gusto rin siya, ang update sa kumansyaan sa Pilipino. Ang update ni Gabriel, regarding sa personal depression na sa buwan sa kabinet ay, ang nag-view ko na personal depression na meron sa buwan sa kabinet may location siya na 2,325
0: kilometers
3: northeastern Mindanao. Ang nangyayari ko is 2.4 degrees po and 148.1 degrees po. Ang pag-iaral ng personal depression na meron sa buwan sa kabinet huwag na natugon sa pinta dito sa pera sa pito-sintro kaya siya magiging pawak-wag sa may nangyagaratan sa pagdus pinamagbogan ko na. So ang isang summer, bottom lady, ibaga ka lang, sumunod sa Parkway Bay Norte, maka-experience siya sa nagagawin ng malamitan sa pinamagbogan kung nakang magpapakalang pag nagagawin ka ay natugan sa pinamagbogan sa pinamagbogan. Pag sa Metro Manila, sa pinamagbogan sa bakakagong naman iya sa pagkakagong naman mo, iya sa kumalagi ka sa video ng ginagustuhan sa ngayon sa kakakulang pagpagloos na kanila wala ng pili sa victory o panuhagin na dito sa kakulangan. So, kung may sa sinagpan sa kakulang ng bakulang, baka-experience ang kakulang sa kakarangan na kanon, dahil sa kumalagi na pagpagloos sa ginagustuhan man sa kakakulang sabi naman sa or a thunder bird. Mungyan na gasunga sa atin. Wala na kung ito baka na mahilip sa tangin, magigitan siya na siya naman, tukol sa naman, sa dahil niya nag-inform sa kamulitan sa bintra. So, ang pagkagatan sa bintra, mangyong kasarangan tukol sa makamay. At ba't natin si Mungyan na ito pang ando. At ang kagabi sa inyo sa atin, at ating natin din at urat.
0: Oh, correct na. Sir Dave, mo gani nga ang balas ng iban nga amuni ko nung kay ni Ton, tsak togi diyang mga nagligad nga may istorya na ita, mapasuba ta? Sa suba ko no mong? Na, may ganyan ko nagsubaya, di ba, Sir Dave?
3: Yes.
0: Pa, makuob ko, uob ka to ko na din sa bato to? Gakuob, may kilala o gakuob ko, uob gin sa bato, sa suba daw, gakuob ko, uob. Oh, tiyan mo nang kiniton, gati. Baga ni, pagkakita mo, grabe din mo, no ba? Pakubkub, ganda duuko ka na ba? Duuko, ano duuko? Oo. Oo.
3: Na, kung yung mga edad-edad sa niya,
0: oo. Sakto na Sir Dave, iti ang ano daan, ang subaya. Pwede ka lang di ka pangalid mo, no? Dara ka lang yung bla.
3: Yes, sir.
0: Oo. May aray ang portion nga. Importante, bla mabugna, walang alawas mo. Mabugnawan ka lang yan. Damo ni mga salimbubog subong. Paglumpat mo daw, buko namin kalinaw sa tubig, oh. Paglumpat mo, bao, sako pang riskis mo. Mga riskis, kadamo sa limbubog. Amo ni ngiti gilinit, damo ni silimbubog subong. Gaitom na sila sa baybay. Oo, ti, mas mahin lang magpasuba ka tood mo, no? Hindi, alagin mo yung pasuba subong.
3: Hindi,
0: dala ka na sulugbahon mo. imuda nga lingaw-lingaw, no? Tapos siling pa sa iban ba? Wala gid pa init ba? Namit na subong sugba, bang ros, no? Bang ros, di ba? Bang ros. Oh, sakto na, tabagak, di ba? Di ba kasyo mo na subong? Oo. Okay. Do mayo ni muni subong. Sige, Sir Dave. Boss naman ah. Sige, good morning, good morning. God bless ah. Alas 11:30 na mga tropa na batin nato Sir Dave Kuhaw sa PDMPD mga tropa. Update sa lakas ang panahon si Dingad Lausang Merkoles. Mainit ang tiyempo, gitman, no? Namit, yung minisubong mga tropa pa ano bla, pa anong handong kada, no? Kaunay-unay ba? O kapin pagiging iba niyo ka? Panginapan na nilang mga sinugba daon, ba? Plastara mo na sa pulang itlog. Sausawan nga, slice na nga kamatis. Sod na ng panyagat. Alas 11:30 mga katropa, padulungan. Tani nga to, yung unang abisita, siningadlaw. Check na ni mga katropa. Si former Governor Rafael Cosculuela. Ano ning panindugan sang iban nga mga grupo, no? Angot diri mga tropa sa WTE facility nga pagapati ipatindog diri mga tropa sa Solution Sanitary Landfill sa Barangay Filisa. O tingnan ta ni ano ang reaction sa Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns. Mga tropa, basi makatingwa kita dira kay former Governor Rafael Lito Cosculuela. Angot sa sini mga tropa nga proyekto, no? Actually ti ang siyudad sa Bacolod, why naman na dilabot ang siyudad sa Bacolod, ba't yung mga katropa, ang ining nga corporation is nag-arkila sang duta ang ginapanagyan mismo sa siyudad. Sentro. Ano ni ang paglantaw? Ano ni posible nga mga komento sang pila diri ka mga grupo sa aton sa siyudad sa Bacolod? Nanungod naman niya mga katropa sa sining proyekto o na facility nga pagatukuron diri sa aton sa siyudad sa Bacolod mga katropa. This is a 4 billion pesos nga investment, no? Sang for the development corp for Zai, no? Development corporation. Pero ti mga katropa, damo iya daan sang mga nag-look forward for this kind of project. Dira mismo sa may barangay Felisa kay ti syempre mga katropa. Sige lang, basi may meeting siya. Okay lang. So ti mga katropa, amo ni ang ano no? Ang ginalauman sang iban nga ti may posible nga maayo gining resulta. Oh, kay ti syempre mga katropa may another opportunity nga mag-open and also kung ano pagidabi nga mga mabenepisyohan sang aton man nga syudad and also sang barangay nato mga katropa. In speaking of for the cleanliness, oh. Well, ti siguro hindi gina man mga katropa madula na ang sambit ni nga bagay ang for the cleanliness. Katropa, gamiton as raw material ang basura mo. Segregate na. Maybe sa Draka facility, madala na mga katropa ang possible ng segregation. Diba? So, amunin nga ito, Draka, ano no, hulaton. Kailan ito, abla mga katropa, bukid na nadaang ang basura nga ginahaboy Draka sa landfill sa Barangay Filisa. That's for, ano mga katropa mo? Whole city ng basura. Imagina ba lang? Pila na kato nilada mga tropang mahakot sa aton nga mga garbage collector kung isipo na ton everyday. Okay. pila daan ka mga areas diri sa Bacolod. Pila ka barangay. Ti mga katropa, sa isa ka barangay pa lang da, number barangay pa lang daan. Ti damo-damo na niya, ka tinulada na niya. Ano pagidayan magbugos ng syudad sa Bacolod. And also one of the major concerns naton is ang way segregation. Tay syempre mga katropa, magsiling kita way segregation, medyo maote gid man amo. Isip parar mo sa maang madunot, sa hindi madunot, kag sa mga hazardous ways, mga katropa. Ti ang mga hazardous ways niya came from hospitals, no? So, ti syempre siguro dra natong pagin may baluan mga katropa if the operation of this facility will be discussed and mga katropa ma-presentar in front of our sangguniang panglungsod sa syudad sa Bacolod. Kasi syempre mga katropa, ang waste segregation is one of the one of the mga bagay gid nga tun-an sa kada isa sa aton. Luyag na sa nagligay pa nga mga administration, luyag na gid man na di-implementar sa aton sa syudad to discipline kada isa sa aton, no segregation, no collection. Amo na sang una, dumduman nyo na. No segregation, no collection. Isiparar ang madunot sa hindi madunot, mga katropa. And also, nasa mention nato ng mga hazardous waste. Mga medical, mga medical waste bala, mga katropa. No, mga syringe and kung ano pagidabing ng mga medical aparatos nga ginagamit sa mga hospitals nga disposable, mga katropa. So, amuning aton pagidring mahibaluan kung ang nasambit ning mga nga plano sang sining development or for this facility, mga katropa, gamitan lang ginibala, mostly plastic waste lang gid ni tanan or mga household waste bala, mga katropa, ambot silingon ko. Kay tilain ang household waste kun ikomparar mo sa hazardous waste mo no mga medical sa hospital nga mga basura, di ba? Ti syempre amo pangin ang isa sa mga nato dira hibaluon nga ti kabalo naman kita, pasensya sa mga nagakaon o kung sa nagapanyaga madras subong, mga katropa, ang mga disposable nga mga materials from the hospital, ti syempre higko gid man niya. Ma-dispose na siya dapat, mga katropa, sang husto. Mayara na ganing ang mga suludlan ng mga dumduman nyo to during COVID-19 pandemic, no? May every time nga may mga vaccination, no? Ang nagamit na nga syringe, ihaboy dayon. Nasulod na iya sa specific na container. Kaya ti siyempre mga katropa, hindi na siya pwede maimpon sa mga ordinary nga mga basura. Kung saan ang problema, mga katropa, high voltage ito yung basura. Kaya ti may higo mo. No? May presensya niya sa mga kung ano daw mga organismo o kung ano nga size ang balatian na which is makakos ang health hazard, no? Dali sa palibot man. So, ti, let's wait ni mga katropa, no? So, base kung available na si Gov Lito, testingan na siya liwat. Balikan natin si Gov Lito, mga katropa, base kung available na siya, no? Doon nagmunot siya nga, doon may meeting siya eh, no? Pero sige lang, tingwaan ta lang. Basi maka ano kita dra sa iyang schedule, no? Makalusot ta bala sa iya with former governor Rafaelito Oscuelwela to discuss this, mga katropa, ang nasambit ni nga waste to energy facility ni mga katropa. Mas mainin na mahibaluan ta. Mabatian na to niya ko na nung panindugan pagit sa ibang mga grupo sa sining proyekto o kung sa sining plano, mga katropa. Centro. Pero kondo alang-alang siya, proceed na kay Winnie Dobliso. Oh, asang sambayanan na. Balikan ta na lang nakaroon si Gov Lito. Angot na mga katropa. Sa Gintalakay, taning waste to energy facility, mga katropa. Cambio topico kita. Diri kita, mga katropa, kay Sir Winnie Dobliso, sang Vice Visayas Coordinator sang Sambayanan, para matalakay taning mga katropa nung panindugan sang ibang mga progressive group, mga katropa, angot sa natabong engkwentro dito naman niya sa Banwa sang Toboso sang Abril 19. nga nagaging kamatay gid sa 19 man ka mga individual, no? Pamatian taya ang sambayanan ano ning ila nga panindugan mga katropa. Mga katropa, resepya kalinya ang Visayas Coordinator sa sambayanan, Sir Winnie Dobliso.
2: Sir, good morning. Yes, kaga mayong aga sa tanan ng mga tigpalamatid sa XFM.
0: Yes, sir.
2: Sa may Bacolod City.
0: Yes, sir. Sir Winnie, thank you very much for your time, sir. Ang imo kaupod subong si Katropang Andrew ni Sir Winnie. Ah. Sir, salamat. Liwat si mga tiyempo. Sir, kay last April 19, there is a bloody incident kinatabo sa may barangay sa Lamangka sa Banwasang Toboso. But Sir Winnie, as coordinator, Visayas coordinator sa sambayanan, anong mahambalte ni sir sa sininga mga ang problema sa insurgency kag ginapangatubang gyapon diri sir sa isla sang Negros, sir?
2: Yes, no. Ginakasubo naton ang natabo no nga madugoon nga inkwentro sa tunga sa naton nga Philippine Army kag sa mga katapo no sang New People's Army. Apang ti silingani naton hindi man na sila pwede no nga mag-biso-biso kung mag-disubatay no ang ilang mga bala.
0: Okay.
2: Bangod nga si ang ato nga Philippine Army nag-implementar sa kasuguan kagasamtang ang pihak na bahin no nag-sabwag sa mga atrocities particular sa mga community dira sa may Negros Island region.
0: Okay. Pero sa inyo ning paglantaw Sir Winnie, te, kung lang taon tani Sir Winnie, well ang inyo ni subong nga gina-observe diri is ibalik ang peace and security sa inyo niya grupo no sa sambayanan niya because of the presence of the insurgents or this rebel Sir Winnie, no?
2: Yes sir, no. Amo gida na aso nga advocacy. Kaya ang sitwasyon ng kahintangan no dira sa Negros particular ang aton yung mga civilian no nagakapiktuhan gid no sa sining kan no kagkataasan nga ginaubran sa sining mga teroristang CPP NPA no dira sa Negros kag Sir Andrew ako naton madumtuman. Ang sambayanan nag-file no sa reklamo sa Commission on Human Rights.
0: Okay.
2: Na nahanungod sining pagpamatay no sa New People's Army.
0: Oo.
2: Sa mga civilian dira sa may Negros Island region. So kami ha as a partnership no sa nagkalain-lain mga agency sa ato ng gobyerno. Nagabulig kita no sa pumuluyo sa komunidad. Para sulbaron ang mga problema no sa aton nga mga sectors katuwang inyo sa aton nga gobyerno. So gusto naton ang malinong nga pagpangabuhi at pagtuyo sa mga pumuluyo naton dira sa may isla sang Negros.
0: Okay. Sir Winnie, direk kita sir no kahit after to may pila man di ka mga cases mo. Which is si Roger Familiar is one of the nagapangunagid no ginakabing nga most wanted and also may patong sa ulong o 1 million pesos nga do kadamo na sa mga kaso naging pamatay may kagtanas pagpamatay diri sa northern parts sang Negros Occidental which is Sir Winnie klaro ko lang sir amo na siya nga mga complaints nadala na ayhan nga complaints sa pag against sa inyo nga file for sa HR. Sir, amo na?
2: Yes. Yes, Katropang Andrew, no?
0: Na, okay.
2: Isa siya sa ginatudlo naton nga tigtugas ang krimen. Kaga aton dito gin-include, no? Ang committing reyon, no? Sang Negros. Nga amo ang responsibilidad.
0: Okay.
2: Sa sining mga pagpamatay, no? Sa mga civilian kag mga inosente naton. Ng mga kauturan dira sa Negros.
0: Okay. Bali, Sir Winnie, klaro ko lang yun, sir. Ang nag-file ni sir sa national name, nag-file?
2: Agira kita nag-file, okay, no, sa Commission on Human Rights sa Negros Island Region.
0: Okay, okay.
2: No, 26 ang March.
0: March 26 pa.
2: Natong gin-file, oo.
0: Okay. Before ni reklamo. Okay, sir Winnie, before ni gali na tabo ang inkwentro, nag-file na kamuya gali daan sang reklamo against sa HR.
2: Sir? Yes, sir. Yes, sir.
0: Anong reklamo ni sir? Again, file nyo gito. Be specific lang, sir.
2: Immediate, no? Nga investigasyon sa Commission on Human Rights sa sining atrocities, pagpamatay, naging tuga, kagin ako, no? Sa New People's Army dira sa Negros.
0: Okay, okay.
2: Kag, after sa ilang investigation,
0: yes, sir,
2: no? Dapat i-submit nila ini sa Department of Justice.
0: Oo.
2: Para sa pag-file sa nagkakaigo nga criminal charges batok sining mga katapo sa New People's Army.
0: Okay. Sige, no. But Sir Winnie, may mga magin file man kamo sir nga complaint against sa kay ano ni sir sa iban nga mga individuals nga ginatudlo mga leader sang NPA. Just like kay Roger Padilla, kay Jot, alias kay ka Jong Tapang. Sir?
2: Ano to siya, sir? No, generally, ang command, ang command sa CPP, Dabirasan Cross, lang din paila nato.
0: Paila nga?
2: Yes, sir.
0: Amo na gali, no? Sige. Pero, sir, nang may sabat ang sa HR after this, anong gina-expect ninyo ni sir? Masabat ang sa HR ni sa inyong mga gina-reklamo ni Sir Winnie?
2: Oo. Yes, agad sa uman namon, no? Natapuso nilang investigasyon.
0: Okay.
2: In fact, nag-inform kami nga nag-umpisa na sila. So, follow up na mo din na siya, no? After sinapon na nung ilang recommendation.
0: Okay. Sige. Pero, Sir Winnie, ang iban man diri sa inyo is former rebels man, sir, no? Correct? Sir Winnie, no? Former rebels man ang iban diri, no? Nga members.
2: Yes, sir. Yes,
0: okay.
2: Sir.
0: Pero, Sir Winnie, may anong mahambal yun sini, sir? After sa mga napatay nga mga former cadres man sang member sang sambayanan allegedly nga mga member of this communist terrorist group, Sir Winnie.
2: Ginapundinar namon, no, ang ining kakahatan sang New People's Army. In fact, ginako nila ini.
0: Oo.
2: Kag isa ini sa aton ginfile, no, o kon rason kun nga nagfile kita sang complaint,
0: okay,
2: sa Commission on Human Rights.
0: Sige. So, ano sir ang inyo mensahe sir sa HR, sir? May labo, may palabot ka tong mensahe man sa ila diri sa NIR sa HR?
2: Yes, no. Gina palabot nato, no, nga syempre gina-monitor nato ng dalagan sa nga investigasyon sa CHR. Kaga kuntani, no, sa kun ila na ini matapos. Dapat, no, nga ang kaso, no, nga nagkakaigo, dapat i-file na ito, no, sa Department of Justice,
0: yes,
2: para manabak ang paghihimo, no, sa sininga krimen, particular ang New People's Army, nga ilaman inigin ako, no, ang pagpamatay sa sining mga inosente na mga sibilya natin
0: dira
2: sa Negros.
0: Sige. Sir Winnie, with this, thank you very much for this information and for this reaction ninyo, no, sa natabong encuentro and also sa inyo pag ining mga platforma yung kausama na. Sir Winnie, thank you again. Good morning.
2: Thank you very much, no, Kapropang Andrew.
0: Yes, sir.
2: Kaga, siyempre, sa mga katapo pa sa New People's Army nga napiliin, no, dira sa may Negros, kita nagahingyo, good, no, nga magbalik na kita. Sa dala, no, sang kalinong, hakso naton, ang kasuguan. Ang gobyerno naton, may mga programa. Naghanda, no, nga mag-sapupo sa sining mga kauturan pa naton, no, nga mga miyembro sa New People's Army.
0: Okay.
2: Gusto naton, no, nga ang kalinong, kagauswagan, dira sa Negros, kaga nagkakabagay. Nga kita tanan, mag-isa, para
0: maangkon ini nga handom naton. Sige. Sir Winnie, with this, thank you very much. Good morning.
2: Thank you very much. Katropa Andro,
0: yes,
2: kag mayong agaman.
0: Salamat, kid.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batian si Sir Winnie Dobliso sang sambayanan, no? Besides coordinator sa sambayanan. But, siyempre, kamalo naman kita niya sa ilay, mga katropa, they are rebel returnees. They are rebel returnees, which is they are in favor na nga siyempre yung mga katropa tap na o nagid man ang presensya sa insurhensya mo ang problema sa insurreksyon sa Pilipinas not only just diri sa aton sa Negros Occidental or sa isla sa Negros but there are some areas man no? For the whole country amugin yung mga katropa insurgency ang problema. Kasi siyempre yung mga tropa, dinikada na niya ang ilinaway sa tunga sang rebelde, kagsang ano mo, sang gobyerno sa Pilipinas. Kasi siyempre hindi mo man na ma-question mga tropa kung nga ang muna yung kausa sang iban. Ang muna yung ilayang paglantaw mga tropa on how ang gobyerno naton magdumala sa mga Pilipino.
1: Sentro.
0: Teka tayo isa sa aton yung mga tropa. Ang botsilingon ta di may nahangpan na mo no nakahangop ng kada isa sa aton nakaintindi na ang tanan kung ano ni mga tropa ang insakto kagang hindi insakto especially sa pag-govern sa aton
1: sentro
0: no kung paano tanila idumala paano sila magtratar sa aton and also mga katropa kung ano sila magserbisyo para sa mga pumuluyo. Tingi galing ilang taon tayo mga tropa ang gobyerno nagapabilin lagi diyan sa Gyapon kun nang taon ta ni one-sided lang gid Gyapon sila mo. Nantawa ba lang agi sang ilang pagtrabaho sa aton. Nantawa subong. Oh, mismo may iban nga mga kongresista na gani mga tropa nga nagapanindugan nga gapa pamalabag sang sitwasyon sang korupsyon subong.

0: makigira kita. Kabalo kita makatropa sa resulta man sila ni kamatayan kag kalaglagan. Oh. So, kung kinanglan tayo makatropa to defend ang aton nga rights, ipanindugan ta, ipabutsyag ta, ipaagi ta sa usto nga proseso. Tika yung gobyerno ni Kisa, kung saan pa bala, tigama ni Batikulo ng gobyerno mo. Kadlawang ka lang na isang gobyerno, ya? Pananawa na daan si mo sa gobyerno, subong niya, ano ka lang niya mo? Kuto ka lang na sila, subong niya. Sa kanilang katudos, pusa ka na din. Mukha na, amun na sila sa aton. Ti, siyempre yung mga tropa, kita yung mga kuto, o ano nang mahimo, tatabi ka ron. Ti, siyempre yung mga tropa, they have the power. O? Oh? Ti, subong mga tropa, ang iban sa aton, amun nga naga, ang problema sa insurgency sa Pilipinas, do indigit bala naton dali-dali mapapas. Kay bangod mga katropa, arangin dyan sa Gyapon, no? Arangin dyan sa Gyapon mga katropa, ang katigas ang ulo sang ibanda bing mga politiko, no? Di, pila na ka mga bagay din ang mga tropa nga ginapandaman sila, ginambalan na sila. Pero galinti, wala niya sa bungog nila. Sinugi ka mubi pa mga pamatian namon, ha? Sentro! Amo niya pangabuhi, ya. Dari kami nagkakabuhi. Ustong kinawatay, gabi din kinawatay namon. Ito yung mga pigado, mga tropa, hindi mo na mapunggan nga muna ang masulod sa pensar mo. Okay, ah. Total, duway naman ang gobyerno sa itong kasapak. Duway ginakontra naman sa gobyerno. Ito, makontra man ta, eh. Pero amo na pinakasubo bilang mga tropa ang abahin sa sitwasyon sa Pilipinas. Te, to? Damo ay mga tropa sa nagre-rebel mo. Oh, natuwa pa lang ibang ng mga pungsod. Pigado. Hindi mo ginaya mga tropa madula ang insurgency issue sa pigado ng mga pungsod. Just like Africa pala. No? May mga nagatuluhaw ng mga rebel groups. Okay, kasi syempre mga tropa, ang status to todo sa Pilipinas kaysa Africa, medyo malayo gid man. No? There are countries in Africa nga hindi man ano mga katropa ang presensya sang insurgency, grabe man. Pero ang ato niya nga status when comes sa aspeto sa ekonomiya, hindi man na mga katropa maglayo sa layo kita gani sa ilay. Pasalamat kita gani mga katropa kahit grabe to yung mga katropang ano mo, ang poverty sa ilay. Poverty ang amugito mo, no, magsiling kay Africa. Pila ka mga pungso dere sa Africa, tatak sa ulo dayon sang publiko, sang tanan niya, kapigaduhon mo. Sentro. Grabe kapigaduhon ta sa ila. Ti mga katropa dra man nag-exist. Ti grabe man ata sila, gina-oust nila gani mga katropa ang government, no? Ginapatay ang mga leaders. Ti dere sa Pilipinas mga katropa, hindi ta man aluyag maglabot sa punto ng amon ni. Iti, why na niya makatropa sang balance kung mapatay ang leader? Kung patyo ng leader, why na nasang balance ang Pilipina, ang isa kapungsod mo? Hindi na bala padalagan sang gusto? Kahit lain na mga katropa ang nagpungko or nagano na bala mga katropa ang nanguna sa pagdumala sa sinakapungsod? Kahit ang may idea, ang may nabiluan, kag may experience, kag may kaalam sa sinangabagay agad nga madumala ang bugos ng kapungsod, tiwai na, kagin patay na. No. So, ti mga katropa, once ganyan mag-raise kaya sang arms mo against the government, sigurado dugo ganyan mga katropa ang resulta sila. Sentro! No. Tigaling ang ato lang idire mga katropa ginapalabot dire. So, ti ang gobyerno na to, gina-question gina mo, no? Ginapakigbato sang iban ang gobyerno. Pero galing may arang dyan sang iban, may arang dyan iban nga nagapakigbato man for their own rights, mga katropa. Sentro! Okay, si gobyerno yan, why ka da yan? Manong ka da karo? Risto ka mangyapon, mga katropa. So, tayo mo ni subong kabudlay, no? The presence sa mga rebel group against the government troops, mga katropa, ilabi na gindari sa probinsya sa Negros. Ilabi gindari sa isla din natin, mga katropa. Nagalala, kag nagapadayon, bangod sa sining mga ginahimo, no, sa atong mga lideres, which is ginapamalabagan, why gidya ginauyunan sang iban man diri sa aton mga katropa.
1: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro.
0: Teng sa bayanan to, nag-file sang reklamo man against HR ho. Kaya di ka-demand sila sang madasig investigasyon to

0: sa ginapamatay sang NPA. Ah, ba? Titingwaan tala ni bala mga tropa, mamangkot kita, basi makakuha kita sang reaksyon angot mandira, no? Kay ano ni ang sabat sang CHR angot ni sa ginfile nga complaints sang sambayanan March last March 26 pa. Kadung okay no. Ang anniversary sang NPA ito yung last March 29. Oh, tayong natabo testo buso mga tropa post anniversary celebration tuguro ni Lea last April 19. Teto. Bakbakanay, 19 patay. Alas 11:29 na magka-post kita for a while mga tropa. Supo natin ni Karon iba pag ginatong mga topic kog dala kayain. Pagbalik sa sentro, please stand by. Andrew Burgos sa sentro.
1: Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
6: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super

0: Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Hibaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center. Bukas, Domingo, tugtog Biyernes.
2: Ako gulitin ko sa Mona Sibang. 24 years old sa Policial Street ng Bulang. Basta, produkto ni Remilito Oy, tama ipagpiktibo. Santon Plus Gold, Santon Minsi, Santon Kasimik. Makabulig yung kalawas ka tao.
3: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ni nga rich man's disease? Kalabanan sa kung nag-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang. Mm-hmm. Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalitson.
4: Uh-huh.
3: Ang mga pigado iya sa una tito gabang lang kag okrang ginman tinerto sa uma.
5: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao labi pa kung pigado kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension pero ginadinay naton okay ni kaya ko pa ni. Amo na kong kisa may ara mga kauturan naton nga yara sa uma na abutan sang ilang stroke nagka problema kay wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
3: maalat man
5: nga mga pagkaon isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
4: Yes, so, kay kung kisa Doc Irwin ato ka nagit sa bukid ang kararuton bala kararuton mga root crops damo dito
3: sumuran ka na
4: sumuran ka dahil amun sa banwa
3: bayluhan mo sang
4: uga
5: tinabal
4: nga maayo diyan niya ariya okay bayluhan kung giniginamos pagpuli sa bala ano dala mo giniginamos ko di halos sa aton makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una muna ang balis sa Diyosel sa una yung mga manggaranon lang mga problema sila subong niya pati ang mga pigado naga problema sina kay nga kung tanawon mo ang komunidad subong anong kinalain sang granon kag pigado subong sa pagkaon haw wala na sila masyado kinalain kay nga akong pigado gakaon man to sila matambok ng pagkaon gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subong na Santon Plus Gold.
7: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon lugangan pa sang bisyo nagbatsyag ng lawas ko ginirekomendar sa ako ng Santon Plus Gold intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan girang lawas ko wala na sang nagsakit sa akong dugo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
4: Subong panahon man Sir Jusel, makita nato at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mo pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga dito wili sa cellphone.
3: No.
4: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglan nila nga magproteksyon sa ilang lawas. Pabako sila mga tulaan, proteksyon sa ilang heart. Wala na inaki nga mga bata subong, hindi na halos magpainit. Hindi nga kita bata subong magpainit. Hadlok na sila kay nga. Uso, TikTok mo mag-itong kuya karon law ay ko. Oo. Di, muna sa ato mga kauturan subong, i-encourage na ito na ato mga bata. Inom sang Santon Plus Gold Premium D3. Nga ah, malayo sila sa baltian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilagana nga hindi sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila premium D3. Nga ah, wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang premium D3.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang Classmate nga Premium D3. Lami na kayo akong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
4: Pero pinaka-the best, kinaupda na ton sang Santon Vitamin C. Pag may Santon Vitamin C, Doc Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
5: Yes, no? Sa mga kautoran, ito na nga ito nga Santon Vitamin C, non-acidic. Muni siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga ton tiyan. So ang nga ton nga Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
6: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
10: Exciting, bro!
11: Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
12: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
13: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book.
14: Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
15: Sentro sa mga balita.
16: Sentro sa mga balita.
15: Sentro sa mga impormasyon.
16: Sentro sa mga impormasyon.
17: Sa prosecution,
15: ito testigo nila. Sentro sa serbisyo publiko.
18: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyasan.
15: Feds, Andrew Bugos sa Sentro.
19: Sentro.
15: Sentro.
20: Alasa 11:39 na mga katropa, nagabalik na itong palatuntunan ang Sentro.
15: XFM News.
20: Parang yun rin ako po si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningit yun. Padulungan tani mga katropa mga balita ni katropang Wendell Balinario. Ang watawan din mga katropa. Sa pinaka mga balita sa syudad sang Bacolod, no? Ari, ang mga dugang mga balita sa syudad sa Bacolod ko po si katropang Wendell.
15: XFM Live Report Central.
20: Katropang Wendell, please come in.
21: Yes, katropang Franz. Kapitayon sa pong no, dito sa sulod o kaya nag-uha ito gagawin dito sa may bitit-bitabi ang orientation sa R903 katopang front sa parang direktosal sa syudad sa Pakulot ng R903 Pangal Public Act 003 ang wini siya ang Ecological Solid Waste Management Act 2000 pang front ang pangsipon pag magkayo sa pang syudad sa Pakulot sa kapitayon sa mga barangay stuff like symposium na sila, two days, tapos na ito, ikatapang friends, ang tool yun sa inyong nasabit ng program, inform ganit na liwata sila about sa R&D, at the same time, bulitan sila katapang friends, kaya tatauban ni sila, kaya na, ito nga, solid waste management plan for 3 years, amo ng main board. Kito nga, invest sila ito pong kahit para niya sa sapid waste management plan nila for 3 years. Kaya kapasa ni nila si City. Kasi katotong plan sa karoon, amo na noong kasi meron na direct sa Tarikasil, abad una subong ang company nga sa pangako sa Batura. Ang isa katotong plan sa problema ng estudad, kasi kung pa nagkakalabot sa nagmay na middle pala no, sa sabi mga barangay, ang kinali po nga pag manage siya basura. Kaya kita sa pang-trans, mismo na kabala ni before gani ito ni ma'am, o kanya ato ni Dignan Spring, na isama ang syuda, may budget bala para sa hindi puro sa consolidated waste management. May harapan mo ang barangay, gede wala. Sa ikating mga, ano mismo, mga funding para ni sa consolidated waste management. Kaya kita sa pang-trans, gaayo ang syuda, kasi dapat magbinagay, kaya hindi maano sa kapag wala na malambot na kung ang tag-aparasay wala na da-cooperate. That's why, natin mahimo na sila sa three-year plan nila kung paano na nila obrako niya mga matindo na sa sa daan ng mga ano dira, mga basukat sa itatag sa katugara, di sa team, no? Kaya parang akapos, no? Tick-tack sa pang-cans, mag-iatawag nila nga garbage stickers, no? Na nabali ang ato, mag-upitagan na ito nila for need na pasulod. Gusto din, sa pamit sa garbage stickers, ha? Kasi kaysa may MRF niya ang tagsa ka mga kapatgay, eh baka nakasegregate na hindi sila, no? Ay lang ang mga facilities niya sa, ano, no? Tagsa ka barangkira. Ang mga basura na ma-recycle, madunot ka, kahit sa mga basura ka ma-recycle ka, o kung mga pagbabaligya ka, dali, mga partnership niya ang TV, no? Mati ang mga basura, makabaligya ni sila sa mga attractive mula katapang France, magbabalik man sa ibada. Ang nasambit niya part, ako mabakasambit niya nga mga halin sa itadra sa ginatawag sila itong garbage. At the same time, sa pang practice, kanina plan niya din, amun niya ang ipatupan, kino simpose niya sa tag sa barangay. Sa pang France, amun na 2 days niya na simpose mo kung sumina, kaya may arap na ginatawag na deputation sa pang France. Kaya dito kung sa karona, hindi pa pa, ano din daw, ma-handle, hindi pa pinag Edo, ang nasambit niya papatapok kami sa mga kapakaboy na nagulan sa basura kasi pang pra-sigit kasi may o doon may designated area hindi nga ba ibigay sa mga basura para makakot sa ice cream. Kaya lang at hinahin mo nila dahil doon ni Karina feel pa dahil hinahang area kaya kung nakakit sa tala. That's why nga ini ang uprahon man ang deputation. Kasi ang deputation nga nagkatapang France na sa mga barangay sa ito si Politi ako ni sila yung mga tanod man niya kung mga never tira sa barangay official sa i-training ni sila para okay. Pagpasok na mag-impose pag mag-document sa pang France, no? Pag signing na dapat ako sa basura na lang mag-document ni Tata ang afraid ako kasi lang sa kapoy tira pag nila bigay approach na dako nila pag paano nila i-support ka sa pang France na muna ito-brand nila sa amon ay i-training pag ito nila bali nga hindi ka train para nga ating mag-access sa certificate kaya gawa ka panakop sila kasi pang France kasi sa texto tridaan nga ang mga ano no residente kaya pa na gusto ko wala kaya kapatay no so pagi sir magatindo pa ito kay kinayara gatid sa interview pa ako sa Senator Homer ba chairman sa ang committee environment kaya kung madayo na dito mga trip na magiging ang mga nasabi sa mga personnel for the petition sa pang prasa makapanakot na kaya kasi kaya pag ito sinatawag na surungan ito. Eh, that's why nga, dapat na mag-tinlo. Nakakamensyon natin dito sa pag ulang ni, ano, neto, sa dito. Kaya yung problema, na ako kayo nakabutang mabawal, maghaboy sa itang area. Hindi ko huwag maghaboy, sa daan lang dito may placard. Bato kayo sa, eh, pero sa tupad din, ako ay puno sa ang isang, hindi ko siya kung nakaboy. Sa kaka-importante, nga yung batasan, ba, nakatupang France, no? Kasi, Dracula, may nakabutang, kaya dito na nakaboy. Pero kasi sabi ako nga, dalat ko, ay ito may nakabutang, hindi ko naman nakaboy. Sa muna nga dapat, may personnel ko i-deputize para nga magtanakop sa katamang parents so, kung mag-articulate sa kaya ka agawin at the same time makakwarta makabalik sa ila pati mahintindo ang sudan kaya isang preparasyon na katamang parents gali kung nga dasig bala pa maano bala dito pa panikarilan sila kung hindi yung mga set so, tungod niya wala na sigrit sa mga basuka pinakakot ang blarik sabi ka muna ka dasig ba may expire dapat for 5 years mga kaya sa kanan ako isa ka set ka muna dasig so pong may fire sa ako ng dasig na balang makaubra naman sa cell tungod niya sa amon na wala wala sa katawag na proper na bahin-bahin sa matura sa mahi matrain sa kanil na tulad ng management plan na pa sa hapon ni kanti mabalawid man ang panasang sanata para sa dugang brang dito sa Pansa pamatiyan sa tapos ang entertainment kay Councilor Robert Paez, tapos sining reorientation of A9-02.
20: Okay, sige.
10: May workshop meeting kita, anong details?
17: Ginapusin ni para i-reorient ang mga barangays about 9003. Aside sa 9003, may sometimes kaka-confuse about Clean Air Act, Clean Water Act. Initanan, i-discuss with the DNR. Kag may mga provisions na very... until now, daw wala pag-idya wala makita, ma-implement. Especially sa ma-execute sa barangay nga level.
10: So, finistic ako na ito?
17: After sini, may portion sa seminar na i-orient man ang mga ginakonsider namon na manugdakop. In every barangays, may ara na i-orient. City legally in our na mangin kabahin ina sila sa implementor sa nga kung wala kagahaboy basura sa designated na lugar. Kag kung madakpan ka, dakpon kag i-penalize na kaya lawig naman ang inhatag na time para mag-adjust sila. As of now, ginaulat namon si director sa AMB. After nga ma-orient na sila, ang city legal ang malit sa pagpanggol. Ang ining seminar sa buong 2 days na siya. After sinitin, dira man mayara himuon ang aton CLO para aktwal mapunanhon ang pag-handle sining ang approach especially sa pag-operate sining mga uncollected or wala nagasunod sa mga designated ng mga garbage area. Yes, ginting of subong. So that isa na lang ka handling, you know, makaya man ang kadamo.
19: Ano ginalauman yung after sining reorientation mas ma-intensify pag itangilangan pag sunod sa Republic Act 9003 barangay
17: kasunod? Yes, mag-hulat kami, expect kami sang output, result, hindi lang niya silinga compliance or what. Himuon gigit hindi na gidman ma hindi na ma I think sobra naman nga hatag nga ligwa. I think this time ang execution implementation sang ato sining nga kasuguan amo na ang atong itagaan gidya sa eksakto nga pagpatuman.
19: Sa
17: by Benro, it's Benro City Legal around the round.
10: May mga supplement post from uncollected
17: Pakistan. Yes, damo na kaya kung mismo ang Apple office may ara mag garbage monitoring team kasi sinulod na data na. Pero ang rason naman niya sa ice cream. Kay ang ilagi problema ni Black and wala gina-designate na lugar. So namo pa ng pinakadamo-damo basura. Wala lang ila dump truck compactor going naman sa ruta nga na-assign. Ikaw lang ila atensyon na kung pwede ma-pick up nyo anay disidra sa Mansilingan. Kaya apiktado na ang ruta ng kaladuan nila kaya halos mapuno ang compactor nila. Eh, that's why more na niya sa pag-apprehend sa mga violators. At sila sang after they will be accredited mismo sa ato sang DNR AMB tagaan sila sa kung sa ano pa authority na makapag.
10: But before this, hindi ka sila pwede ka pa?
17: Pwede man. It should be lead by city legal. Eh, bisan ka ni private person, pwede. But so that naintindihan din nilang ila umbra ka anong dos and don'ts, I think they have to undergo sa training.
10: Mm.
17: Well, talangin is one word is cooperation. Especially sa mga halabuyan, eh kung mahimo talang mapag-coopera, hindi ni budlay ang problema sa pag-address ang basura. Pero kung mansig, haboy lang ta, among yung dugang ang hili mo ang trabaho sa siyudad. But hopefully, makabugtaw man ang tao na ang problema sa garbage, hindi lang ni para kay mayor, para sa kapitan, para sa amon, but ato ni tanan concern. Iga balik giniya sa aton, pag hindi amo ang aton, pag haboy sa basura, mabalik kag mabalik giniya sa aton.
20: Okay. Karapang Mendel, mayaman to kay ti si Councilor na talupang danyagid nga which is ti damo gyapon sang violation nga ano regarding sa pagdispose sang basura.
21: Amo gid yes no? Ang council
20: Pero why siya plano for the ano no, kahit siyempre ang segregation, no segregation, no collection eh. Alin sa una mugid man na eh. Pero dap kaling ka-uti na siya. But usik na sa tiyempo man. Oh, kahit amo na sa unang luyag din nga implementar sa aton mo. No segregation, no collection dapat sa una. Pero kaling tiga uyang sa oras na. Sige lang. Tingin baluon tanay mayo man kay nag educate liwat sa aton ang siyudad sa Bacolod kag pagpalabot sa mga panumdom regarding ni sa pag-dispose naton sang husto sa ato yung mga basura. Sige, Katropang Mindel, thank you, good.
21: Yes, Katropang Branch, sa mga updates, sa buong kita tiga sa Magkalag City Government. Ang mga katropang, ingat din sa ating panahon, yung buong kinagamo nga sila at the same time, pagkasugod natin rin sa ato at daw, magtumar-tumar kayo sa ton of vitamin. Para sa nag-augyon nga Pilipino ng Pilipinasa, ini sa Katropang Mindel, Palinato,
0: Sentro.
20: Ato na batian mga balita ni Katropang Mindel Balinario gikan sa siyudad sa Bacolod mga katropa. Alas 11:52 na, no? Ang oras naton dumidyo ginakulabos na. Mga katropa, ipakilala ko sa inyo mga produkto sang Yes to Health. Abo ning Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Vision X Plus Turbo kagang Cess the Pain. May Santon Plus Herbal Soap kag Clear Skin kag Santon Plus Herbal Oil man kita. Mabakalatanan mga katropa sa Yes to Health Wellness Center in Hamtangdra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod kag sa mga drugstores kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore sa Generica, and don't forget ha, sa online sa Shopee, mga katropa.
0: Sentro.
20: Sa mga nag-monitor, dira subong sa aton, may udto sa mga katropa naton. Salamat, gidra, sa pag-upod sa aton kay Elame Aguirre. Good morning. Kay Mrs. Zane, no? Kay Bumbuna Costa, kay Rafael Alcorin, kay Kenneth Chungko, kay Baos si Sir Ipe Hiliyo. Salamat, gid, sa pag-upod sa amon. Rilang yapon sa XFM Bacolod. Mga katropa, no, magabulos ng XFM Network News from XFM Manila para sa regional and national news, mga katropa. Hindi nyo napagliso ang mga radyo ninyo, ha? Ay, may mga dugang mga updates sa national ng mga balitaan, mga katropa. Dugang ang mga updates sa lokal, tutok lang yapod rin sa ito sa Facebook fanpage ta sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa radyo sa XFM 103.9 Bacolod. Mga katropa, no? XFM 103.9 Bacolod. Sige, ang oras na dungin ako labos na. Taliwat mga katropa, inyong kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gid, may udto, and God bless us all mga katropa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
22: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
26: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani ganon ko sang ordaryong ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
25: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
24: Mabili sa mga butika.
25: Premium D3 Coffee Mix.
27: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
0: talaga.
3: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
5: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo palang krisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Hala, ka-exciting!

0: Mega Manila. Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin, katropa, mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Halos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Headlines. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
0: Headlines. Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng Energy Emergency.
2: Headlines. Buong kalumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
0: Headlines. Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Headlines. Sa balitang regional, unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
0: Headlines. International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
0: Headlines. At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Ubera.
2: Ako si Katropang Brian De
1: Paz. XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, naniniwalang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po ayon sa pinakauling survey ng Social Weather Stations. Pagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23, na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos mga katropa na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili na mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Isinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun po mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ni Mayor Francis Zamora ang paglulusad ng Assistant to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutupad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 na beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa Senado, Katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Tropa natin sa balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa ika-44 na anibersaryo nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Di Paz.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangiisda. Dagdag pa ng senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng consumer relief matapos ideklara ang State of National Energy Emergency dahil sa banta sa supply ng enerhiya bunsod ng gulo sa Middle East. Sa ilalim ng bagong utos, ang mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kWh kada buwan ay maaaring magbayad ng kanilang bill ng hulugan sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan ng walang interes o penalty. Inatasan din ng ERC ang mga generation companies na magbigay ng katulad na flexible payment schemes sa mga distribution utilities upang matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Magiging sentro na usapan, mga katropa, ang gaganapin pong 2026 ASEAN Summit sa Cebu. Ang pagpapatatag ng rehiyon laban sa sakuna at mga seguridad sa energy sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbukas ng 2026 ASEAN International Media Center nitong Tuesday, inihayag ni Acting Presidential Communications Sec. Dave Gomez na tututok po ang mga bansa sa ASEAN sa pagbuo ng mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Binanggit din niya na bilang halimbawa ang muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kung saan layunin ng rehiyon na magkaroon ng mas matibay na strategy para protektahan ang mga community. Kaugnay po ito, isinusulong din ng Pilipinas ang Manila Aspect Framework. Layunin namang magkaroon ng iisang paraan ang mga bansa sa ASEAN sa pagbabahagi ng impormasyon at tulong tuwing may emergency. Ayon kay Gomez, sinutos din ni Paulong Marcos na isamang energy security sa agenda para makahanap po ang mga leader ng ASEAN ng nagkakaisang solusyon para maibsan ang hirap na dinaranas ng mga mamamayan dahil sa krisis sa petrolyo.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binuweltahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pamamagitan ng paglalantad ng umano'y AI Factory of Lies at tangkang panunuhol ng mambabatas upang mapatalsik sa pwesto si Governor Vilma Santos Recto. Ibinunyag ng kalihim na mayroong 24 billion pesos na utang si Leviste mula sa mga ghost solar farm projects at inakusahan din ito ng pagkapatakbo ng malawakang operasyon ng vote buying sa Batangas. Itinanggi rin ni Recto ang pagkakaroon ng anumang anomalya sa mga flood control project at iginiit na lahat ng kanyang nagawa sa lalawigan ay lehitimo, may resibo at nararamdaman ng mga mamamayan. Anya, handa siyang maglahat ng katotohanan kung ipagpapatuloy ni Leviste ang kanyang mga akusasyon kasabay ng panawagan na mag-focus na lamang sa mga mahalagang issue ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, na uwi sa mainit na diskusyon, mga katropa, yung sesyon dyan sa mababang kapulungan. Ito'y kahapon matapos sa aprobahan ng House Representatives ang motion na burahin sa kanila pong opisyal na record ang naging talumpati nga ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Nagmula po ang hirit kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na komisyon sa nilalaman ng privileged speech ni Leviste. Sa nasabing talumpati, nagpakawala ng mga seryosong akusasyon ang Batangas Solon laban kina Executive Secretary Ralph Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola, kaugnay po ng muna'y korupsyon sa lalawigan ng Batangas. Binanggit din ni Leviste ang malaking pondong inilalabas sa mga politiko para lamang manalo sa halalan. Isang pahayag na tinawag naman ni Ridon na walang basehan at katotohanan. Ayon po kay Ridon, lumihis na ang talumpati daw ni Libiste sa layunin ng isang personal at collective privilege.
5: We now put the motion into a vote to strike out entirely the privilege speech of the
6: personal and collective
5: personal and collective privilege of the Honorable Libiste. All those in favor, please say aye.
7: Aye.
5: All those against, please say nay.
8: Nay.
9: Nay.
5: The ayes have it. Said the motion is now approved.
6: Sorry. I object.
10: Mr.
6: I think
10: Speaker,
6: there are a lot of nays as well. Can we have a roll call vote?
10: Speaker, I move to suspend session.
5: Session suspended.
0: Katropa, yan po ang balitaktakan kahapon at nakita nyo ay ang tinig din at napakinggan La Union First District Representative at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V.
1: XFM News Nationwide.
2: Timbog sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, matapos umanong tangkang paninikil o pangingikil ng halagang 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ulat ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong araw ang hindi muna pinangalan ng sospek. Lumalabas sa investigasyon na ginamit umanong pananakot ng media executive ang paglalabas ng mga video na magdadawit kay Romualdez sa mga anomalya sa flood control project sa bansa. Kapalit ng pananahimik at hindi paglalathala ng mga nasabing video, hinihingi umano ng sospek ang nasabing halaga mula sa dating mambabatas. Ayon sa NBI, inaasahang sasampahan ng kaukulang kasong kriminal ang nasabing CEO kaugnay ng malaking halagang kinikil nito.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas po na mahigpit na babala katropa ang Philippine National Police na maaaring matanggal sa kanilang posisyon ng station commander kapag naulit ng tatlong beses ang insidente nitong nauuso na gas and run sa kanilang lugar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief General Rando Tuanyo, ito ay direktang utos mula po kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates para porsahin ang mga lokal na opisyal ng pulis na maging mas alerto at aksyonan po ang ganitong uri ng krimen. Ipinaliwanag din ng PNP na ikalawa at ikatlong kaso ng gas and run ay magsisilbing basehan para sa ilalim sa evaluation ng isang station commander na maaaring umantong sa pagka-relieve o kay pagkasibak sa pwesto. Dahil po dito ay natasa na ng mga opisyal na mas paigtingin ang ugnayan sa mga may-ari ng gasolinahan. Matatandaan kamakailan lamang na itala ang sunod-sunod na insidente ng mga tumatakas na motorista na hindi nagbabayad ng krudo sa ilang bahagi ng Quezon City, gaya dyan sa EDSA Apolonio Samson, Payatas at sa Mindanao Avenue.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia na hindi na magkakaroon pa ng extension para sa pagpapasa ng Certificate of Candidacy sa mga District Representatives na tatakbo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Garcia, masyado ng dikit ang mga schedule para sa preparasyon ng BARM parliamentary election at kung magagalaw pa ito, maaaring maapektuhan ang ibang paghahanda. Inaasahan namang magluluklok ng 32 district representatives ang mga botante sa BARM sa darating na eleksyon. Samantala, pinaigting na rin ng Philippine National Police ang seguridad sa rehiyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide, patuloy niyo pong pinapakinggan, sinusubaybayan sa pamamagitan ng XFM Rojas 106.5, XFM Santiago Isabela, katropa makinig kayo sa 104.9 at sa XFM Palawan sa 104.7.
1: Balitang regional.
0: First Lady Lisa Araneta Marcos nag-inspeksyon dyan sa Lapu-Lapu City para po sa ASEAN Summit preparation. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
11: Nagsagawa ng
7: inspeksyon si First Lady Liza Araneta Marcos kahapon Mayo 5 sa ceremonial route sa Lapu-Lapu City bilang bahagi ng huling yugto na paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit 2026. Kasama ng unang ginang sina Cebu Governor Pamela Barikwatro, Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan at ASEAN National Organizing Council Director General Maria Helen de la Viga. Sinuri nila mga pangunahing lugar kung saan isa sa gawa ang mga aktibidad kaugnay ng summit upang matiyak na ganap na handa ang mga ito. Samantala, bilang parte ng paghahanda, idiniklara na Malacanang ngayong araw hanggang Mayo 8 bilang mga special na non-working holiday sa Lapu-Lapu City, Cordova, Mandawi at Cebu City upang suportahan ang seguridad at ang pamamahala ng trapiko. Sa loob ng tatlong araw na holiday, inaasang mababawasan ang galaw ng mga magagawa, lilimitahan ang regular na aktibidad ng mga negosyo at luluwag ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada patungo sa mga venue at hotel ng summit. Pinaiigting din ng mga otoridad ang koordinasyon sa buong Cebu at mga kalapit na lugar upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng regional na pagtitipon. Opisyal na magsisimula ang ASEAN Summit 2026 sa bukas Mayo 7 hanggang Mayo 8 ngayong taon. Tatalakay ng mga Southeast Asian leaders ang mga isyu tulad ng economic cooperation, food security at energy concern. Kasama na rin sa agenda ang patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Mga katropaw, galing ang pag-inom ng Saltona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Itatayo ang kauna-unahang waste-to-energy o WT facility sa buong Pilipinas sa lungsod ng Bacolod. Ang nasabing proyekto ay pangungunahan ng Forza Development Corporation o FDC at ilalagay ito sa loob ng sanitary landfill sa Barangay Filisa, Bacolod City. Ayon kay Councilor Homer Baez, ang chairman ng Committee on Environment ng Sangguniang Panlungsod ng Bacolod, inaprubahan noong nakaraang Miyerkules sa kanilang sesyon ang pagbibigay kapangyarihan kay Mayor Greg Gasataya upang lagdaan ang lease contract kasama ang FDC. Dagdag pa ni Baez, ang operasyon ng naturang pasilidad ay tatalakayin pa sa mga susunod na sesyon ng konseho at kinakailangan ding maprobahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at ng Department of Energy o DOE. Ipinaliwanag ng konsehal na malaki ang maitutulong ng proyekto sa lungsod, lalo na sa pagbawas ng dami ng basura. Gagamitin din o ano ang basura bilang raw material para sa operasyon ng pasilidad na magkakatulong sa pagpapahaba ng lifespan ng landfill. Tiniyak din ni Baez na pag-aaralang mabuti kung may posibleng masamang epekto ang proyekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga residente sa lugar. At ngayong Lunes lamang ay pinirmahan na ang lease of contract ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya at ni FDC President Cheryl Choa. Mula dito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Samantala, top 1 most wanted sa Region 2, dating NPA leader to, katropa. Sumuko sa mga otoridad. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
9: Isang sumuko sa mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company ang isang dating rebelde na binansagang top 1 most wanted person sa Region 2 sa Barangay San Dionisio 1 sa bayan ng Madela, Quirino. Kinilala ang akusado sa alias Benson.

0: kanyang mga kaanak. Isinuko rin ng dating rebelde ang kanyang armas at pampasabog kabilang ang isang carbine rifle, isang magazine na kargado ng mga bala, dalawang M76 rifle grenades na may bulltrap at isang bandolier. Samantala, kasabay ng pagsuko ni alias Benson, isinilbi rin sa kanya ang kanyang mga warrant of arrest kaugnay sa mga kasong murder, attempted homicide at direct assault. Nasa kustudiya na ng kapulisan ng sumukong dating NPA at prinoseso na rin ang ilang mga dokumento para sa nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Filipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 860,000 pesos na ilegal na droga na kumpiska noong buwan ng Abril. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Olipis ng XFM Antique.
2: Sa kabuang 860,278 pesos ang halaga ng ilegal na droga na nasamsam ng mga otoridad sa iba't ibang bayan sa ilalim ng Antique Police Provincial Office. Batay sa datos, may apat na buy-bust operation na isinagawa sa loob ng nasabing buwan na nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang high-value individuals at dalawang street-level individuals. Ang pinakamalaking halaga ng nakumpiskang shabu ay mula sa bayan ng San Jose de Buena Vista na nagkakalaga ng 419,187 pesos. Sinundan ito ng operasyon ng Ninii Municipal Police Station na may nakuhang droga na nagkakalaga ng 412,745 pesos. Nakarecover din ng Kaluya Municipal Police Station ng droga na nagkakalaga ng 19,684 pesos. Sa kabuuan, nakumpiskang 126,515 grams ng shabu, habang patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga kapulisan sa 18 bayan ng lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM.
1: At panghuli, katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula las 10 ng umaga hanggang las 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ang mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Reversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers silangan ang hinatuan sa Surigao del Sur. Isang tropical depression naman binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
4: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Eastern Summer, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
1: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon. May isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
4: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
1: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahang lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
5: Balitang International. International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito'y sa kabila ng mga

0: Ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Todo flex sa social media ang original sex bomb member na si Joppy Pagya matapos makipag-bonding at makipag-selfie sa mga miyembro ng P-Pop Kings na SB19 sa backstage ng Aurora Music Festival sa Pampanga. Sa kanyang Instagram post, pabirong humingi ng dispensa si Joppy sa asawang si Joshua Zamora habang isa-isang nilapitan sina Pablo, Josh, Stella, Ken at Justin para sa isang epic photo opa na kinainggitan ngayon ng mga fans. Hindi rin nakalagpas sa netizens ang paghanga ni Joppy sa kababaang loob ng grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Joppy dahil sa pag-overtake nito sa pila habang ang iba ay napabilib sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports. Atid sa atin ang Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT Tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Ball. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumba ang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: Mga katupa, exciting!
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
14: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng rimbatyan.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape. May mataas nga levels ang antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mga katupa, exciting!
17: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
18: XFM 3.9.
19: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
20: Mag Samson Plus Herbal Oil.
19: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
20: siguradong sisiglang pakiramdam.
19: Samson Plus Herbal Oil,
20: ang pamahid
19: na all-in-one sa presyong magaan.
20: Samson Plus Herbal Oil.
21: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
22: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
14: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng rimbatyan.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Pagpili sa mga butika.
23: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
24: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
25: Makalage na ko!
11: XFM.
25: Patropa mo!
26: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Sana man ika edisyon sa ato sering nga pagparagad para makainistoryahan nay kita kag mag-ilintindihan nay kag makaintindi sa mga dapat nato sering paghimuon. Number one, dapat naton sining himuon sa lawas ta physical exercise. Number two, ang mga bagay nga dapat nato sining i-prioritize kung magkaon kita sa pagkadamudamo sa mga pagkaon. Pero may mga pagkaon balang mas masustansya gali sang sa pagdumdum ta. May mga pagkaon nga sa pagkanamit lang ko naton tilawan. Pero ang dalaya sining epekto sa lawas ta hindi manami kung matamaan kita. So dire magasulod ang ato sining programa sa pagdulong sa inyo sa mga ideya kag informasyon kalakip man ang aton sining pag-introduce sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig agudto makasupply sa dugang sining mga vitamins, minerals or nutrients sa ato sining lawas. Para nga hindi magkulang sa nutrients sa aton lawas budlay kun magkulang ha. Kulang kag sobraman kon kaisa bala ka sobrahan ta nagadalasang hindi nami sa ato sining lawas ang resulta ya sini ang infection o kon masakit. Ang aton tinutuyo is to prevent occurrence sa mga infection o kon masakit kay pwede gali naton ina mapunggan, pwede naton gali na malikawan kon maayo ang aton sining ginatawag sining habit ang ato sining pagkaon kalakip man ang ato sining physical activity. Ang ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health live kitang mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island region. Base may mga palamakutanon kamo dara, feel free ha sa pagpadala sa inyo sining mensahe sa ato sining text hotline 0950975697 or indi gani e PM sa ato sining Facebook page sa ato sining live stream pwede nyo dara mag-comment. Agud to nga mabasa naton kag mapa sa bata sa ato sining mga bisita subong mga bisita naton today ha. Kay unahon ta nga aton bisining mainstay dugay-dugay lang ato sining surprise guest ha. Ato sining mainstay sa ato sining pagparaga di certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sining pagpangalagad. Syempre upod na naman sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman sa aton topiko nga pagatanakayon din naman magdugay sa ning edisyon naman sa aton pagpangalagad.
0: Salamat gid sa kay Doc Leo Amos and sumugod niya ginbayaan niya kami sini duha sila pero isa pa lang present subong duha na lang kami ng sparring partner sini ni Doc Leo Amos but we're happy to say upod ta sa sining matineo nang isa man sa aton sining naturopath practitioner, we have Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome na sa ato sa inyong programa.
2: Yes, mayong hapon gid no. Good day sa tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati. Kag syempre sa imo Sir Jusel, Doc Leo, good day sa inyo. Muni ko kis alang ta bala naga ano? Nakabalik
0: nakasaboy
2: nakasaboy ang do word nakasaboy ho nakabalik subong sa aton nga pagprograma tungod dito kita kung kisan naga-focus sa aton nga national sa dito sa Luzon so ari makita subong maghatag sa inyo diri sa Ilonggo version naman sa aton mga information kung paano aton pabaskugon pabakuron ang aton nga lawas labi na gid sa paggamit sang mga natural oral nga pamaagi sang pangbulong, pamulong, kag siyempre ining paggamit sang mga ginatawag na itong mga herbal. Ang ibang ginatawag nila ni Doc Leo ng mga hilamon. Ang ibang ginatawag nila nga tanom, ang ibang ginatawag nila nga pagkaon, pero sa likod gali sinatanan pwede na gamiton nga isa ka bulong sa aton nga ginabatsyag kung kabalo kita kung paano ina sila i-utilize nga mangin isa ka maayong dipinsa o bulong sa aton nga mga balatian.
0: Ang pinakaimportante sini mentiondihan tang benepisyo nga makuhata sa mga nagatulubo sa palibot ta kag available lang sa sulod sa ato sini nga balay no da Doc Leo kag Doc Nelson. Kay ang iban sini naghambal dahon-dahon na naman ay hindi kamo maghambal sina kay nga right now madamo na sa mga ginakaunta prutas, madamo na sa mga utanon ang natun-an sa Department of Science and Technology and the Department of Health kag ila na sining nga gina-qualify kag gina-finalized ang mga reports and studies kay it takes 7 to 10 years sa pagpagwa sang medicinal value or medical value sining mga utanon, sining mga prutas, mga dahon-dahon hambal ninyo nga makita sa ato sining nga palibot. Just to mention din nagumpisa ang virgin coconut oil during the time of pandemic. Ginhingagaw sang Department of Science and Technology sa pagsilinga ang virgin coconut oil may ala antibiotic like effect. So ara ina sa ato sininga premium D3 soft gel capsule kon mangita kamo. But today specifically we'll be discussing ining problema nga masami labi na gid ang mga hambal nila sininga na nadabisang una silinga sang kuhit-kuhit silinga sang sangasang bayabas silinga kon mangike mo. Tawag naton mangike bla. Tisubong may toothbrush na kon kaysa may toothbrush nga mahumok may toothbrush nga tama ka tig-a tinanagadugo ang ato silinga gums, that's the usual problem. Ay hindi gali kita magkampante sina kay may problema kagali sa gums na basi kon kulang ka sa nutrients no sa sulod sa imo sining lawas. Doc Leo kag Doc Nelson.
2: Correct Sir Josil, no? isa lang ang deficiency sa problem na tondra magluwas sa iban pagin Sir Josil sining mga factors.
0: And thing importante sini dere ang hambalbalan nila nga we were given sang recommendation to use this. Nga after all, nagabalik-balik man kita kaya hindi na makasulbar sa ato sininga problema, especially sa ato sininga gum problem and also sa ato sininga ngipon. No? Ang guwa niya, tinagalibot-libot lang ang problema, nagabalik-balik lang, hindi na ito masulbar. Kaya after all, ang kasulbaran, galisin ni Tanan na Doc Nelson is enough nga nutrients nga dapat natong pasudlon sa ato sining lawas just like that of the vitamin C.
2: Yes, not only vitamin C, no? Kay kung tisa, ini mga aton bilang mga kauturan niya, tiga kaon mo kudamo ang prutas, ni damo man gani nga mga utan ang ginakaon ko. Pero man ako ginakaon gani, kag mostly mga prutas, na hindi na ya prutas, nga dried bilang mga prutas, mga fresh gid nga prutas akong ginakaon, pero nga nagadugo man ang gums ko ako. Kay abi mo naman Diyos sa Diyosel ang rason, wala siya pa toothbrush mo.
0: Namaguan sa toothbrush, ha?
2: Oo, bisan ano pa nga, kung isabi lang mo, damo sang rason nga nag-hubag ang gums naton. Inatanan ko sa bakterya, pero ang ginhalinan sina, kung isa, muna eh, hygiene. Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil, Doc Delson, ano, ang katinlo sa aton sa lawas, kumbaga pag-abot sa aton ni kayong lawas, non-negotiable in siya.
0: Nabalis ka ron ko, abi, Doc Leo, kag Doc Delson. Ang pagkasaprat naton sa pagsinalayo, nagabalik sa aton ni kayong lawas. Kiti, amo nang kabaliskaran mo? Ang aton niya pagsinalayo mayo, pagsinalayo gadulot sang kayuhan. Aton kasaprat sa pagsinalayo gadulot sang kalalatan.
1: Correct Sir Josil, pero may mga balanon ba nang iban Sir Josil nga? May ilang blan ay panalagsa kay para may immune man.
2: Niya kay kung ma-expose na siya sa bakterya, may immune na sa.
0: Manad no?
2: Oo, manad na sa. Pero ini nga mga bakterya, grabe nang exposure tas ini kay nga isa sa kadlaw ang hindi ka makapanot brush ang bakterya nagadamo o nagadamo. So imagine bala kung anong immunity mo. Pero pag sumubra na gid sila nga hindi na makontrol sang aton nga immune system, mag-create na sila sang dako nga problema sa aton nga lawas. So muna sa aton makauturan dira ang pagpanot brush, abi kung kis may mga tawo gid nga ang pagpanot brush daw kakapoy para sa ila. Ang pagtinlo sang ilang ipon daw mo makapoy para sila, pero namian sila magsigi istorya. Trambot lang kung ang gapamati sa tubang nila, namian mamati sa ila istorya. Hindi kaysa ila ginahambal, ha?
0: Kung kaysa ka namin, ginya mamati sa istorya, hindi ka lang kagwantaw sa sangbaho.
2: Mabaho. amuna siya ang, ano mo, amuna siya ang resulta once ang gum naton may mga problema. Pag may sira, gani, Doc Leo, ang gums gani, gano'y, no, ga-create sang bad smell.
1: Correct, Don Nelson. Kagang isa sa nisambal ni Doc Nelson nga problem nga ang nagahubag, ang nagadugo aton sa ring gums. Ang isa sini amo ang ginatawag plaque. Kulang gid sa pagpaninlo sini, no? Kagti ang plaque ngayon ni Sir Josil, Doc Nelson, hindi niya basta na madala sa sipilyo eh. Maglas lang hambal sa kilala kung alang ulangom lang ti panday to siya magagamitan ta steel brass.
2: Sinsilon to na lang na.
0: Oh. Pero ti ining plaque causes also paghubag sa ato sa niya gums. Ang atong lalasi.
2: Mm.
0: Ah, may lang tani ko nambal nila. Kunkuan ko lang permiga hubag siya daw. Okay lang.
2: No.
0: Daling ba? Siya nakaturbo gali siya.
2: May tani kong bulsa ang gahabok bala.
0: Oo.
3: Isa na so far sa pinakamaayo nga maghabok o kung maghubag, no? Sa aton, sinikaw galingon ko ng bulsa na ton. Pero dapat kwarta man, Sir Josiel Doc Nelson. Hindi, diba, hindi mga resibo kung balairan.
0: Basi bill bala tanan lang bukol sa bulsa. No? Pero speaking about gums, ano ining prominent kag ano ining if we speak about gum disease una bi kita kay Doc Leo Doc Leo.
3: Ari Sir Josiel Doc Nelson. Aton tanawon subong ang mga problema bala sa aton sini nga gums. Kag indi lang gali sini problema sa baba ang matabo sini Sir Josiel. May iban pag dili kita sini nga organ nga mahimo gali ulamiron niya kun aton mapabay-an ining ginatawag gum disease. Kung kulang kita sa hygiene pagpanilo sa aton sini nga ngipon, pagsipilyo, nagaform ini sang sticky plaque, nagaka-irritate ang aton sini nga gums. Nagaresulta Sir Josiel Doc Nelson sa gingivitis. Amo ni bala ang pagpula sa aton sa ningang islo kag ang pagdugo. Kag kung mapabayaan pag din ni Sir Josiel Doc Nelson, posible magkadto ni sa periodontitis. Isa ini ka infection nga mahimo maka-damage sang aton sininga gums, aton nga islo, lakip na sa tulan na naton sini Sir Josiel, lampas pa sa aton sininga ngipon.
0: Kaya mo nang sunod naton nga pamangkot tabi no, sa kay Doc Nelson. Ara lang bala ini yung if we speak about the disease sa ato sininga gum no. Ara lang ayhan ini ma confine sa ato sininga ba Doc Nelson if we speak about inatake sa sang gum disease. Maayo lang na pangalibugi lang sa Monica Gamoto pagkatapos niya if it stays na magwantan mo okay lang na. It stays lang ara lang da ang gum disease lang sa aton hasta sa babahaw Doc Nelson.
2: Actually pagbag-o pa lang sa bag-o pa lang nagsugod hindi pa gina siya maglapta. No, amo nang pinaka importante sa ato makauturan kung nagapula, nagahubag, medyo nagadugo gani. Na pula pag nagahubag, medyo kung man toothbrush ka ba jutay lang tandog sa toothbrush nyo, nagadugo ang inyong ngipon. Nagadugo siya, dapat magpatinlokid ka mo sa inyong ngipon. Magkakao mo sa dentista. Kaya kung mapabayan ina sa mga pagtuon, maapiktuhan ang mga bakterya ngayon na pwede mag-upod sa ato nga dugo. Once ka mag-upod na sa ato nga dugo, pwede ina mag-dulong sa problema sa ato nga kurason. Nga, kaya ini mga bakterya nga ini kung kisa irritate yan yung lining sa aton ng mga arteries. Once yung ma-irritate ng lining sa aton ng arteries, ini blang again sa aton ng dugo, mahubag ina, ma-inflame ina. Once mag-inflame siya, so ano matabo? Naggamay ang alagyan sa aton nga dugo sa aton kasing-kasing. Yan, no? Isa pa, pag magamay siya, magka-problema ang aton kasing-kasing. Kaya nga una, maghina ang circulation sa heart area naton, maghina. Ang overall nga ginabumba niya nga, ano dira, minsan ga maapiktuhan ang iyang apurasa, gaka-apiktuhan na. Kaya nga, barado ang alagyan sa aton nga dugo. Isa ina, may mga pagtuon pa gani, Doc Leo, kag Sir Josiel, kung mapabayan pagid naton gani na siya, no? Hindi ba binigit ang gum disease, hindi lang kay ano mo, hindi lang kay kasing-kasing ang apektuhan sina, even our kidneys. Okay, gaupod ang bakterya, gaupod sa dugo eh. So hindi lang siya magkadto-kadto sa heart naton, pwede siya manaog sa kidney naton nga nagaresulta sa chronic kidney disease. So amunang kabudlay, oh, do sambal mo ay nagdudugo lang ipon ko. Ay do medyo ano lang, mahigko lang ang akon nga mga blang ipon, do may gayilo-yilo lang. Tapos pabayan-bayan mo lang. Kadugayan sina no, ang bakterya nagatilipon na magadala mo kag magaresulta ina sa ano, isa kabalatian.
0: Oh. So ang gingivitis is caused by bacteria. In short, siniti, laban-laban mainom kagin sini antibiotics gali kon mag-worsen ay mo sini nga situation. If it is bacterial by nature, ang gingivitis for example, delikado gali ini kon sige dugo sa ngipon mo pagkatapos inang sige ba lang imo sini nga no, anong pinakasattle nga tinaga sini basi ma-offend ang iban. Just like for example the intimate moments sa babae kay sa lalaki, if we speak about lips to lips. Mm-hmm. So ang transfer of bacteria sa nandadasig.
2: Amo nang meaning sang lips to lips eh.
0: Transfer your bacteria to your partner.
2: Pagbailuhanay niyo sang inyo bacteria. Di ba? Amo nang amuna ako sa ano, niya to kanami, ihalok nami, i-kiss. Pero actually, kung hindi tinlo ang ba sa isa, sa isang partner mo, pwede nga ang bacteria, ang bacteria sa iya, masad, makadto sa imo. So, muna ka-importante ang hygiene, dira sa ato yung mouth, kaya nga, damo gusto mag-kiss. Pero, wala nila na ano, wala nila nakita kung ano ang peligro nga mahatag sina nga butang. Kung mahigko ang aton nga baba.
0: Kaya nag-inistoryahan na ikaw na magkumpare siya, pare, grabe gito sila niya nga kon partner mo. Nali sila niya mag-amuna bala, mag-kiss kami. Siya ga-piyong-piyong gito, matanin siya, hindi ka ginhawa mo. Ha? Galing mo kay ginalibak man to siyang partner niya sa iyaman partner man to nga piyaka-grupo. Sila niya daw hindi ko kagwanta partner ko. Sinawain lang ko gaginhawa. Siya kinali maginhawa ko. Siya daw malipong ko.
3: Pinsan ko sa banan na namian, no?
0: Pinsan sa banan na namitan. Galing mo kinapunggan sang partner. Iyak ay, tama, galing ka baho. Ang iyan sinang ginhawa tungod sang gingivitis. Pero aside from effect sa or apikto sinisato sinang korason, nagumpisa sa gum infection. Let's say for example, may ara ikaw bi medical condition common subong abi dokleyo, may diabetes ka bi. It could ano somehow makaapekto ini kay ang diabetes ambal nila budlay kun magdugo maumpisa nang dugo sa dugay magpalik kun may pilas na eh, dokleyo.
3: Actually Sir Josiel, diabetes and gum disease, this is a two-way relationship. Mm-hmm. May kaangtanan din sila nga duha kay nga man ang infection nagaresulta Sir Josiel sa gitawag inflammation or causes inflammation. Ang inflammation nagaresulta Sir Josiel sa mas mabudlay sa aton sa lawas sa pag-control sa blood sugar. So ang gum disease mahimo Sir Josiel makapalala sa diabetes, kag ang diabetes also man makapalala man mo kung mahimo man nakapalala sini sa gum disease nga man. Gum disease kadtos inflammation, budlayan ng lawas, mag-control sa blood sugar, magtaas ang blood sugar, nagahina ang immunity, more gum infection. Kag nagapadayon, Sir Josiel, ang paglibot-libot niya sini, nga ara lang ang duha, gum infection, diabetes, because of sugar, because of inflammation.
0: Mm-hmm. So, may tawag kita sining type of inflammation also. The other one is this chronic inflammation, pabalik-balik sining inflammation. May ara man sang acute sining inflammation, no?
3: Correct.
0: Pero ang delikado between the two is this chronic, in short, sining pabalik-balik. So with this chronic inflammation, actually, konintindihon tagali na, Dr. Nelson, Dr. Leo, signal sa lawas that something is wrong with you.
2: Yes. Oh.
0: You must treat me kay may sala, may ano ka, may infection ka. So, isa na ma-inflame sa aton gums. Problema si ni Dr. Nelson kay in case gali, hambal mo kagahina, nagapanahog pa sa aton korason, gaus-us sa aton korason, paghalin sa gums. So there's a possibility nga ma-inflame man, pati nga aton korason, mabawayan mo gali, ang simple nga gum disease, Dr.
2: Yes.
0: Nelson.
2: Yes, oo. Amugin ang iyang, ano, amugin ang iyang resulta. Amun nga rin hambal kagahina, pwede mag-inflame, may apektuhan aton kasing-kasing, kag mismo man ang aton nga kidney apektado once nga ano, pabayaan naton ang gum problem, ang gum disease nga ini. Tungod kay siyempre ang bakterya, hindi lang isang klase, multiple na sa mga bakterya, iba-ibang klase sa mga bakterya ang ga-create sa baba. Tamo, kag inasang madamo ang klase ng bakterya, kung isa hindi na makaya sa aton nga lawas, hindi makaya sa aton nga immune system, amuna nga once gani mag upod na ina sa aton nga dugo, amuna nang delikado kay nga mag-create na ina sang dako nga problema sa aton nga lawas, labi na gid sa aton kasing-kasing kag sa aton mga kidneys. Amo sa aton mga kauturan, proper hygiene ang pinaka-importante. Ang pamangkot na dukliyot, di ka pilagi ta dapat manutbras sa kadlaw ba?
3: At least man lang, no? Base sa husto nga pagpanilo sa lawas. Hindi man mayo nga sobra-sobra, siyempre.
2: Mm-hmm.
3: At least makaduha ka beses sa isa kadlaw sa ni ang aton sa nga pagpang toothbrush.
0: Why labot, tawag nila pangiki. Pangiki, ha?
3: Ang iban sa ni Sir Josel, ang iban sa ni Sir Josel, hindi madala sa toothbrush, pangiki.
2: may nadunduman ko bala Sir Josel, ako namang kot sa niya, nabal, ang hugit ko ng sudan niyo, niya ano? Niya pakton ko, ha? Niya ano, niya ti ano, be? Niya balunggay, ha? Hindi, ah. Kahapon to, ya.
3: Isubong ano ko na sa
0: buta, malunas na. Halin kahapon, nasta pag sumalangay nila, way isang lick
2: palutbas. Ulagi sa kapalutbas. Kaya ang balungay, gapilit pa. No? Totoo muna sa itong mga auto, hindi nyo pagpabay. Ike nga, within 24 hours na besa gabi, once nga, nagatulog kita, no? Ang mga enzymes sa laway naton, ang mga nabilin ba lang ang mga protein kag mga ano mga carbohydrates dira sa aton yung mga between sa aton nga ngipon ginakaon asang bakterya ginatunaw ina tig isa ina nga nagapadamo sang bakterya kay nagga-create sang bad breath kag nagga-create sang pagkaguba sang aton nga ngipon.
3: So it means Doc Nelson, Sir Josil, kung may isa man ka importante katama nga timing sa paglimpyo sang ngipon sa gabi. Antes kita sini magtulog.
2: Yes.
0: Na kita yang bahala hindi katutbras sa gabi, importante. Makatutbras sa aga kay ti makadto sa eskwelahan or makadto sa opisina.
3: Mm-hmm. Pero sa gabi, ito na sambal ni Dr. Nelson, tika tulog na kita. Ang tiyempo sang mga kagaw sini sa pagpanghikot dira sa sulod. Unlike yung ti kon adlaw ya, damo kita ginahimo, gaubra kita, nagahambal kita, nagistorya kita, ginom kita tubig, etc. Pero dapat di kita magsipilyo man kay basi sa pagtuon gali pag-afekto, ang afekto kon ng kaangtanan sini relasyon sa aton korason, Sir Josil, Doc Nelson.
2: Mm-hmm.
3: Kung mapabayaan na ton ning gum disease gali, nagapataas sa risgo sa heart attack and stroke.
2: Yes.
0: At delikado magamon, and that's why nga ang evening toothbrush is as important as the morning toothbrush.
2: Yes, actually, twice a day, kung kaya ganin nila tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, pwede gid. Pero ang ano lang, ang ina-recommend sa mga dentist, subong ina eh, ang hindi bala masyado matig-ang klase sang toothbrush. Kaya may subong toothbrush, yung daw i-toothbrush mo, dumahokas ang kuko eh. Tiga-tiga.
0: Manghod ko no sang steel brush.
2: sa itong mga uturan, pilian nyo medyo mild or medyo soft nga klase sang toothbrush para hindi dali ma-irritate ang aton nga gums. Kami ara yung akong sabi nga, hindi man tuod, tawag ni, toothbrush masyado adlaw, pero kung kisa, kung ang ginagamit nato na toothbrush, masyado katig ang klase sang toothbrush, pwede maka-irritate man sang gums nato, kag pwede magpadugo man sang gums nato. So muna sa itong mga uturan dira. Kag syempre, isa sa mga suplemento, pinaka-the best na gamiton, labi na gid ko may problema sa gum disease, pinaka-pataaso nato sa aton nga lawas, number one, gid dati, siyempre, vitamin C, dukliyo.
0: So, yung vitamin C, if you speak about vitamin C, may ara kon kay saga panutbras lang may kakaon mo. Especially in the morning, ha. Kalabanan din si ni guilty sa morning and ang mga late risers. Manutbras lang na to eliminate mouth odor. Pero why ka pamahaw? Yung pamangkot siya na, mainom ako sa anton vitamin C, why ko pamahaw?
3: Ang concern sa kalabanan sa Sir Josil is ang paghilab sang sulok-sulok. Pag-inom sinisang vitamin C. Pero ang isa sinisang maayo nga balita, kay kung sa anton vitamin C nga ton sa nga gamiton, alkaline siya. So hindi siya mahapdos sa aton siningat yan. Kaa nga tuman ka importante ang vitamin C. Pag-abot sa nutrisyon na be, ang vitamin C nagabulig para ma-build ang collagen. Ma-repair dira ang gum tissue nga tuman ka importante para nga amat-amat mauntat ang paghubag kag pagdugo sa aton sininga ngislo.
2: Kag siyempre ang vitamin C kung aton tanawon, amoy ni siya ang nagapabulig pabakod kag paisog sang aton nga immune system. Do arma sang aton immune system. We need vitamin C para ma-reinforce ang aton immune system para maging mabakod pagin sila. Kag ang vitamin C, isa sa mga antioxidant nga nagapugong sang inflammation sa aton nga lawas. Mawin sa inflammation, hindi tanang inflammation mabatsyagan naton. Hindi tanang inflammation ang hubag nga makita gid naton, nga ma-feel naton. Wala ta kabalo, ma-inflammation gali sa lawas naton tungod kay expose kita sa mga pollution, sa mga pagkaon, igo sang because of free radicals nga nag-igo sa lawas naton. Hindi naton mabatsyagan. So we need vitamin C nga mag-counter sina tanan. Muna ka importante ang ano, ang trabaho sang vitamin C sa aton nga lawas. Pero ang problema lang sini Doc Leo, kag Sir Jocel, ang vitamin C hindi ta gidya makreate sa lawas ta. Inang lang ta gidya kwaon, sagwa. Kinanglan naton niya kung ang choice lang naton dati either makaon ta prutas, makaon ta green leafy vegetables nga high in vitamin C, pero hindi naton niya paglutuon kasi siyempre ang vitamin C once na niluto naton ang dahon madula siya kay nahadlok siya sa init, so hindi siya pwede initon. So dapat kaon ta sa mga green leafy vegetables raw, kaon ta sa mga prutas mga mataas sa vitamin C. Bayabas, di ba? Sumula mo ang bayabas. Indian mango or any fruit nga mataas ng vitamin C, importante na ito nga kaunan. Or else, kung nabudlayan ka mo niya, di makadto kita sa mga butika. Bisita ka mo sa mga butika. Kaya may ara kita da sang aton nga Santone Vitamin C. Naiya nga vitamin C. Amo na iya kadamuon sa vitamin C nga kinanglanong ginsang aton lawas, ara na sa kapsula.
0: Okay, may isa lang kita ka-concern dari parte sa pag-take care sa ato sining nga ngipon, sa ato sining nga ngislo. Kay, for example, if you are a diabetic, kay kadamos ang diabetic, subong mo. Based on records, amo ning fast rising sining medical condition no, kon na sakit sa mga Pilipino nga tama kadasig ang pagtaas bangod kay naganubo na ang capacity to buy sa ato sila nga makutura kung ano na lang ang ara da ang masaran sa kwarta, amo na lang baklo nila regardless may sustansya kag may nutrients siya makuha, ang importante mabusog. Now if you are a diabetic, for example, dumugo ang ipon nimo, it has the same effect with that sang dugo sa imo sining lower extremities nga kalabanan nagadugo sina ara sa imo sining tiil. If maglabot na sa punto nga maglala ng imo sining diabetes, sabi Doc Leo.
3: Ari no, ang isa sinisang manami manaton sining himuon, especially kung na diabetic ng isa sinika tao, karagahan gid Sir Josil sang vitamin C ang iya sining lawas. Kag ang pag syempre ang pagdugo o kun ng samad, balamo ning isaman sang halalungan ni. Kay dapat gid hindi masamaran kutob sa mahimo. Pero ang problem nga daan Sir Josil, da Doc Nelson, kung diba nagadugo nga daan ng imo sining ngislo, lain naman niya ang istorya. Pero ang pagkasamad or ang irritation sa sagwa sa aton sining lawas or sa aton sining panit, like sa aton sining tiil, lower extremities, mahimo gid naton siya nga ginatawag malikawan. That's why ang pagkwansa ni Sir Josil, Doc Nelson, ang pagsuksok sa midyas bala. Kung ikaw sining diabetic, ang tuman gid ka importante. Ang isa nga bulig sini para nga mapabakod ang aton sininga lawas bisan pang aton sininga sugar, antioxidant kag nutrients sa kinanglano naton sa mga may diabetes. Isa nga makabulig sini base sa aton sininga o kun base sa pagtuon nga endorsement sa aton sa Department of Health gani, amo ang moringa o kun nga palaya sa may mga problema sa balanse sa ila sininga blood sugar, nga may problema sa kurason, may problema sa ila sininga ngislo nga posible mag-epekto pagin sila nga kurason, magluwas nga may Santone Vitamin C, ma-recommend naton si Sir Josil, Doc Nelson, ang pagtumar sang Santone Gold Herbal Capsule. Kaya nga man, isa sa sangkap sini amo ang ampalaya nga makabulig balanse sa aton sining blood sugar.
0: So bali ang guwa niya sini may multiple effects because of multiple nutrients present dala sa Santone Plus Gold capsule with the presence of malunggay and iban pa gid sini nga mga sangkap, Doc Leo.
3: Correct Sir Josil, kag Doc Nelson, yung problem bala naton diri sa paghubag o kon pag-irritate sa aton sining gums, nga posible mag-epekto sa aton sining kurason, may labot man sa ginatawag aton sining blood sugar balancing. Dapat ang approach naton diri is patyon o kung tapnaon naton ang bakterya, kagbuligan naton ang gums nga mag-heal, kag ma-resist ang infection. So ang isa sini, may gamiton kita dapat nga direkta yang may tapda ang impact sa bakterya, kag may ara man through nutrition. Pagpabakod sa naton sa ningalawas. Ting isa sini din nga makabulig direkta ya sa bakterya, amo ang usap naman sila sa aho, Sir Josil, Dr.
4: Yes,
3: Son.
4: Di ba ho naman bata sila?
3: At least ahos, no, ma-justify mo?
2: Oo. Ang ibang sina Doc Leo, Sir Josel, gagamit ang ano bala, ang ahos, ang unang ginahimo nila sang ahos, ilang isang agon nila jutay ang ahos. Mm-hmm. Tapos pagkasabos sina dukduk mo nila, ihulom nila sa extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Pagkatapos mahulom nila within 15 days, ginhulom nila dito, ato ang extra virgin coconut oil na to, ato na dito ang alisin, ang antibacterial properties sang ahos na kadto ang iya nga pinaka oil nag-extract dito, so nabuligan pagid sang lauric acid nga dira sa ano sa tawag ni sa extra virgin coconut oil nga which is good man sa antibacterial antiviral properties ng iya nga ginabulig sa aton lawas. Pag ato na siya nga isa ka kutsara, ibutang ta sa bata, ipastay ta lang. After na po, dito na itunlon, ipastay ta lang dira for 2 to 3 minutes. Oh. Mag-help na siya sa pagpamatay sa mga bakterya dira mismo sa aton nga gam, sa aton nga baba.
4: Amo galining, sa unang hambal ka mamalam, di ka mamagkaon sang garlic o konsa ahos, sinay mabaho baba niyo. Galik kay ang garlic, bulong man gali sa baho sang baba.
2: Mm-hmm.
4: Ang garlic mismo because may anti or may direct effect ini sa pagpamatay sang bacteria also nga nagahalit sa aton sa ninga gums.
2: Correct.
4: So it's a wrong notion nga kung baho baba mo hindi ka magkaon sang garlic kay madugang na baho. Gali kay kon gingivitis ang cause na, much better nga magkaon ka mo sang garlic. Galing kiti ang sa preparation naman na kita that really matters. Pero para na lang nga ma-prevent ka magka-gingivitis ka mo, ma-prevent na lang nga magdamo ang virus that may cause gingivitis and other infections sa aton sa ninyo gums, pagkanto sa aton sa ninyo kurason, nga may epekto pagin sa overall na aton sa ninyo health condition, inom na lang kita bilog sa Santon Plus Gold Capsule.
2: Yes, oo. Inugit ka mo sa Santon Plus Gold Capsule. Okay, just imagine, kung may problema ka sa gum disease, tapos may problema ka pa sa diabetes, no? Pinaka-problema, dakugin na nga problema, ha? Sa itong makutulan kayo nga, ang healing daan sang gums naton, nagadipindi na kung nagataas ang aton nga sugar o naganubo ang aton nga sugar, dahil nagadipindi mo. So, dapat i-troubleshoot mo naton ang aton nga blood sugar. O, dapat ma-balance, yung manong ba ni Dr. Leo Kagina, dapat na-balansihon ang aton nga blood sugar. So, dapat ma-balansin naton sa itong makutulan. Kaya kung mataas ang sugar naton, bawa di ginam basta-basta magpalali ang aton ng mga pilas. So bisa ano tara ka toothbrush dira, hindi gina sa magpali. So sa may mga problema sa diabetes, mas ano gid kamo bantayan nyo gina, ingahalungan nyo gid masyado nga perme normal ang inyong blood sugar. Alagin na sa permisa normal o para hindi bisan kung normal na siya, bisan may diabetes ka, kag kung normal man lang blood sugar mo, no, kahit tungod may ginainom ka nga nagpa-normal sina, bisan mapilas ka pa kung kis, dasig magpali, dasig mag-ayo. So, muna sa itong mga kauturan dira, halungin ninyo, ang aton nga Santon Plus Gold because of Ampalaya, gabulig siya nga ang aton nga mga sugar sa lawas naton nga rada sa aton nga dugo, ginabuligan niya nga makakasulod sa mga cellula sa aton nga lawas para magamit into energy. Okay, mo nang problema mo kung may atasang insulin resistant, hindi na magamit, may insulin ka pero may resistance ang imong lawas, hindi ipaggamiton. So ang sugar hindi madala dito, kaya nga hindi pagbatunon sang cellula naton. So nagadamo sa aton nga dugo. So sa aton makauturan dira ining Ampalaya, nagahelp ni siya, tungod sang iyang bioactive compound nga polypeptide P nga muna nagabulig para magamit ang sugar sa aton nga lawas, kag magnubo, ang aton nga ang sugar dira sa aton nga dugo, para in kaso kung saan mapilas man kita, dali yung mag-ayo ang aton nga lawas. So, munang importante ang pag-inom naton sang Santon Plus Gold.
4: Okay. Na-mentionar kagay na nga ang virgin coconut oil, nagabulig man ini sa pag-damage sang mga bacteria that causes gingivitis and other infections sa ato sining ilawas. Ang virgin coconut oil is one of the ingredients sang premium D3. Ang premium D3 soft gel capsule ta, may virgin coconut oil, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Now, kon premium D3 na lang abi direktang imno nimo, not only virgin coconut oil but already in a capsule form with malunggay oil and vitamin D3, it could also help abi the player.
3: Actually tuman kadako ang benepisyo Sir Josil, pag-abot sini sang gratawag virgin coconut oil sa aton sining gums, sa aton sining ginatawag immunity, kag mas labi pag Sir Josil kung gin-combine ni sa vitamin D3, nga mo ning kombinasyon sa aton siling premium D3. Kaya nga man, ang virgin coconut oil, tungod sa siling lauric acid, makabulig na nga daan tapna sa mga kagaw. Pagkatapos, ang vitamin D, iya, may separado gindi iyang benepisyo sa pagpabakod sa aton siling immune system, kaya nagabulig para nga aton siling lawas mag-produce ang antimicrobial peptides para nga aton siling immunity, immune system, mangin ariglado kag mangin alisto sila sa pagbato kag pagtapna sang mga invaders nga mo na mga kagaw, Sir Josil.
4: Mm.
3: So kung gin-combine na ito nining duha, mas labi pagid sila ka-beneficial pag abot sini sa problem na ito sini sa gums. Kag since nga ang vitamin D, kinang lanon man sa pagpabakod sang aton sini nga tulaan. So ang periodontitis nag-a-affect sa aton sini nga bone. Eh.
4: Mm.
3: Adri sa aton sini nga panga, eh. Posible niya ma-affectuhan kundi na ito na siya maagapan. Dasay makasiling kita, Sir Josil, nga kung nag-atumar ka sang premium D3 capsule with VCO, kag kombinaran no pagid sang Santhon Vitamin C and Santhon Gold capsule, Sir Josil, makasiling kita nga manami gid ninyo combo pagabot sa sa paghalong sang aton sa nga gums, sang aton sa nga ngipon, kag sa aton tulaan, lakip sa aton korason nga mahalungan naman, lakip sa aton sa nga blood sugar nga mabuligan man nga magwardyahan ng balanse sa ni.
4: Muning manami gali Doc Nelson, no? Doc Leo, sa Santhon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santhon Vitamin C. We call that as the ultimate trio. Ultimate source naton sang lugang vitamina kag minerals and nutrients. Sources naton, for example, para nga makakuha kita sang pang-away sa mga bacteria, viruses, and fungi through the premium D3. And we have the ultimate source ng vitamin C, which is Santhon Vitamin C. Ining tatlo, pwede yan makumbinar ya all at the same time. Pwede mo niya ma-inom iya, Doc Nelson.
2: Yes, pwede gid. Pwede natin niya inumon. Premium D3, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Gold. Pwede gid natin na iya i-combine. Pwede natin na siya inumon. Kag mas manami gani kung gina-combine natin nila sila para ang epekto nila mas maano pagid, mas mataas pagid ang iyang mahatag na benepisyo sa aton niya lawas. Kaya nga, mo without vitamin D3 ang calcium absorption sa lawas naton nagahina. Di ko may problema kada sa gums mo, ti mga tulaan dira. Oh, da sa gums naton, kinanglan ma-heal na siya, na dapat maprotektahan na siya pinaagi sa vitamin D3, no? Kung may mga problema ka sa gums, dali maghina ang imong ngipon. Kinahanglan mo vitamin D3 para ang calcium dali maabsorb sa aton lawas kaya mabuligan nga hindi mag-loosen ang aton nga mga ngipon dira. Hindi mag-ibilang tiyala ka nag-hulag na naman. Hunga-hunga na naman. So ina siya, mabuligan kung nagainom kita sang premium D3. Kag siyempre, kag nagainom kita sa aton nga Santhon Vitamin C. Muna ang pinaka-importante, pinaka-nami nga kombinasyon, labi na gid kung may mga problema kamo sa gum problem. Kag hindi lang ina, no, sa aton mga matagpalamati. Parts ang hygiene, kinanglan, may ara ganyan mga bagay, abi nga hindi lang kaya, Doc Leo, Sir Jusel, sang toothbrush lang.
4: Mm.
2: Bisita man kamo sa mga dentista nyo. Deep dito sa aton nga mga gums, medyo sa dalum-dalum na nga parte, kinanglanan nila nga tinluan, kinanglanan nila kutihon, kwaon ang mga plaque dira nga nagapililit na sobrang naging kadamo. Importante, bisita makamo sa mga dentista nyo. Kag siyempre, after sina, suplemento kinahanglanon gid.
4: Oh. Ang aton sinindiri is prevention. Much better nga we take this early ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Santon Vitamin C to prevent occurrence, for example, sang gingivitis, to prevent sang further infection that may affect sa ato sining korason kag iban pagid sining vital organ sa ato sining lawas. Tuliga pamangkot kamo din kamo pwede ka bakal sinayari. Basi may branch dira sa inyo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or hindi gani pwede ka mo ka-order sinat sa TikTok Shop o kung hindi gani sa Shopee. Pero kung makapabakulod city ka mo, makalagaw ka mo bala dito, makakanto, makabisita, pwede ka mo kabakal kumpletong produkto, tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, available sa Yes to Health Store, ang address Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Hindi ka mo magtalang na sa Lizaris Street sa Barangay 39, Bacolod City. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung makakanto naman ka mo sa siyudad sa Iloilo, may clinic dere kita. Libre ang konsultasyon sa clinic. Ang pangalan sa ato sining clinic, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag may libre nga konsultasyon. Dira, pwede ka mo makapacheck kung anong kulang ang mga vitamins and minerals sa inyo sining lawas para nga makahatag ka mo priority sa pagkaon, sa mga pagkaon nga rich in vitamins and minerals nga kulang gali sa sulod sa inyo sining lawas to prevent infection kag ang malala sini nga pag-occur sang pamalatian. Ang pangalan again ha, Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. May consultant kita dira, may program of supplementation. Ang mga bagay nga na-discuss namon dari sa programa sa Secrets of Health, kung hindi nyo ma-catch up, pwede nyo ni ma-review sa ato sining posting, or hindi gani, kadto ka mo dito sa ato sining consultant ni the person of Dr. Empinado dira sa clinic para nga mahatagan ka mo sang dugang sininga giya. Now, dari kita sa usual na ton sininga ginahimo, ning mga unconscious moves bala, daw sa baliwala lang, tingala ka lang, kadaaga pagbugtaw mo, ang iban sini, instead nga manguhit, madirekta da yun, bitbit ka takuri, kag mag-init ka, magtimplas ang kape mo. Mm. So, no partner na nasang tingbulugtaw ba lang kape. Now, if we need, kahampal na ito, nagakinanglan kita balunggay, moringa, para mag-healthy ang ito sining gums, malikawan na ito, gingivitis, and maka-affect kung magdamo ng bakterya sa ito sining korason. May ara ina sa aton matatlugid ka variants ang coffee mo. Santon Gold Coffee Mix. Magluwas yun na may collagen, may glutathione. Ara da may balunggay da. Mangustin ang palaya, balunggay, garlic, and spirulina. May additional pang duha, collagen, kaglutathione. Premium D3 Coffee Mix. May malunggay oil, may virgin coconut oil, may vitamin D3. Ang sweeteners ang duha ni Stevia, don't worry about sa mga nag-worry sa taas ang ila sining blood sugar level. Anang Santon Plus Coffee Mix, the coffee for all, pampamilya nga kape, kay wise ang coffee beans and caffeine, may moringa man kita dira, kag may ara sang soya powder, kag

0: diin na pamatud-an ini nga mga ingrediente nga may ara gid sang maayo nga benepisyo o may ara gid sang madamo nga mabulig para sa aton nga ikayong lawas. Dili imagine bala gakape ka pero ginapasudlan mo sang vitamins, minerals, antioxidant, ginapasudlan mo sang madamo nga protein ang imo nga lawas. Imagine, vitamins, minerals, and protein, amo nang ginapasulod mo sa imo lawas while nagapangapi ka. Kag hindi lang amo na, nagapagwapa kag nagapagwapo ka pa. Imagine mo, nagapungko ka lang, nagapagwapo ka.
1: Gapangapi ka lang.
0: Gapangapi ka lang. Nagapangapi ka lang, nagudugay si mo ang kulubot sang guya ko do na dula ako. Nangapi lang ko. Imagine, gapangapi ka, nadula ang kulubot sang guya mo. Gapangapi ka, nagkinis ang kutis mo, nagpangapi ka. Masilin sa mga radiant looking skin ka ngayon na.
1: younger looking skin.
0: Niya ang itsura mo malayo sa edad mo. Hindi lang magbalis ka ra, ha? Niya, ang tsura mo, malayo sa edad mo.
1: Dahil lang i-process ko, anay.
0: Dahil lang.
1: Ang edad mo, layo sa itsura mo.
0: Niya, ang edad mo, layo sa tsura mo. Doka budlay, no? Diin ka mo, dira. Kaya mong balo mo nga, niya, ang pananaw ko sa imo, daw 30 ka pero ang matutuod mong edad 40 ka na. Di ba? Pero niya, ang tsura mo daw 40 na. Pero pala edad mo 20? Di ba? Daw kalaw ay no, sa tumakauturan, aging process. Samtang nagatigulang kita, nagaedad kita, hindi nato niya hindi nato na malikawan. Hindi nato na iya ma hindi nato gid hindi ka kaliko sina. Ang kinanglan gid diretso kay nga nagatigulang gid man tayo mo, pero pwede mo pahagan-haganon. Amo na pila ka importante na maabot man gid yang punto nga nagatigulang kita ya, pero hindi tayo parehas kakulubot sa mga tigulang nga kasing edad naton. Di ba? Iba yan. Nga tingala sina nga nga siya to yado walo na kabilog ang kunot sang iyang itsura sa imo yado tunga pa lang ihaw. Di ba do isa pa lang yado tunga pa lang. So amo na sa mga kauturan naton ang kinalain sang pag-inom sang aton nga kape Santon Gold, Santon Plus Gold no coffee mix naton nga may ara siya sang collagen kag glutathione nga Just imagine ang collagen, ginabuligan niya nga hindi basta magkulubot ang panit mo. Si glutathione, ginabuligan niya nga mag-tinaw, mag-clear ang skin mo, madulain ang mga itom-itom sa panit mo. Pero kung wala ang insakto o nagakaangay nga mga protina, bisan ano naton ka collagen, gasag yung panit naton. Kaya nga, we need protein para ma-maintain inang manami nga panit naton. Kinanglan naton yapon sa protina. Kinanglan naton sang vitamin E, kinanglan naton sa mga vitamins and minerals na kinanglan para magnami, manginhimsog ang itsura sa aton panit. Ginisa ina Doc Jusel. Sir Jusel. Doc Leo, ginisa. Ginsulod si sa kapakiti. Santon Plus Gold. Mga pika lang guwapo ka na mo. Mga pika lang namin na kutis mo. Imagine that. Mapili ka pa yan sa mga ordinary mga kape.
1: Amo na yung guwapong tunay tawag nila. Kay ti may ara ko nagwapo lang tungod kay damo lang kwarta. Pero ang gainom niya Santon Gold Coffee Mix, guwapong tunay niya. Isan way kwarta.
0: Ibahon sila ni Doc Leo. Yakay nga ah. Nagainom si Doc Leo sa Santon Plus Gold. Guwapo na daw po korta.
2: Ang ganyan po si po, sabi niya pa kilamte. Hindi niya pagbalis ka na. Dapat namin nakapuntos si Ridre, pag-abot sa coffee, hindi ka ba malikawang hindi ito magkape. Kundi ang pinakapuntos ni kay paong taton magani ang iban sa nisang coffee, makawat-kawat man gani, may ginabatsyag na sa lawas, matilaw-tilaw ng Japon. At least, amo niya ang kafe nga hindi ka mangin guilty, wala?
0: Yes.
2: Amo niya ang coffee nga may binipisyo sa lawas, hambal ni Doc Nelson, hindi man aton malikawan sa niyang pag-edad dito, makita padulong sa niyang pagtigulang, hindi malikawan. Pero pwede na ito napahinay, gali ang sign of aging.
1: Okay. Pero importante isa diri ka pala makutanon siya tiga inom ang Kuya Santon na Plus Gold Capsule pagkatapos gina-updan ko man akon kay isa sila niya sa Premium D3 kagang Santon Vitamin C siya ti ang Santon Plus or Santon Gold Coffee Mix from time to time niya gainom man ako tiki nang lang ko pa sila niya magpili sang habon for example nang nahambal ninyo nga Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap kinanglan pa ina

0: Actually, hindi man na ito na pwede mo panghilam o sang kafe. Ang pinakapunto sa niya ang paghugas ng aton panit. Laki naman niya nga punto.
1: Yes.
0: Laki naman niya nga buluhaton na ton. Bisan ga kafe pakita. Tama bisan ga may mga beauty regime pakita. Upod gid ang pagpanghilamos, upod gid ang pagpaligo, upod gid ang pagpanibin. Kag since nga parte na sang aton sa niya pagpabakod sang aton lawas kay ginatinluan na ton, pinakamanami nga mahimo na ton sina ang habon na gamiton na ton ang may complementary effect sa ginakag-benefit sa ginainom ng danaton. Like for example, ang coffee ginainom is Santhone Gold Coffee Mix. Tapos, ang sabon na ginagamot, ginagamit na ton is Santhone Plus Herbal Soap. May bulig nga daan sa ginatawag collagen ng glutathione sa aton panit ang coffee ginainom na ton. Dugangan, pagigkaroon sa antibacterial protection, karon halin sa Santhone Plus Herbal Soap. Pagkatapos, ang nami, pagid sinik, ipag-abot sa aton sininga guya, liog, o kung butkon gamitan, pagid na ton, abis sinisang Claire Skin Herbal Soap. Kampiyon, ganyan mga kombinasyon pag-abot sinis sa ginatawag outside o kung paghalong naton sa sagwa nga parte sa aton lawas, sa muning panit, tabi naton, guya, liog, butkon, gamitan naton Clear Skin Herbal Soap. Aton sinis nga lawas, sabi ilok naton nga nagapangalisngaw, mabuligan niya, matapna, mapahagan-hagan, nagapangalisngaw. Dara sa Santhone Plus Herbal Soap. Sa sulod naman niya, kung gina ba, ginainom mga coffee sini is may glutathione ng collagen para sa Santhone Gold Coffee Mix. Sa sige-sige ni mo sini nga pag inom, nakaugalian mo na abi, eventual o kung eventually ang effect magapakita sa aton sini nga lawas, sa aton sini nga panit, manotis ang matamat sini nga paghamis kapag bataon naton.
2: Aside from relaxing, aside from daw cooling effect sa aton sini nga lawas, doon nagapakool sa aton sini nga lawas, sabi. Updan mo sang gamay nga masayang Santhone Plus Herbal Oil, abi. Makabulig man ina sa pag-moisturize sa ato sining skin ng Santhone Plus Herbal Oil, Doc Leo.
0: Ang isa sang ginagamit nga moisturizer even sa deep cleansing gani Sir Josil, Doc Dazon, is virgin coconut oil. Isa ini sang mayor nga sangkap sang aton sining Santhone Plus Herbal Oil. Kag manami pagid base sa pagtuon ng isa pagid nga soothing kag may benepisyo man sa aton sining panit amo ang moringa oil. Kay rich in oleic acid, vitamin E nga makabulig panami sa aton sining panit. Isa man sa sangkap sa aton sini nga Santhone Plus Herbal Oil.
2: Okay. So, pwede niya na magamit. May ano pa na? Anti-mosquito or anti-insect repellent effect. Or insect repellent effect sa ato sining lawas ni mga dakuan, kabala, dali-dali sa mga sapat-sapat, labi na gidang lamok. That may cause dengue infection. Now, may pamangkot dari Doc Nelson. Saling niya ti may gingivitis ako. Sinaya mo ng guab. Tiga busog na permi. Hindi kay busog, ah. Nagabusog.
1: Nagabusog.
2: Nagabusog.
1: Gahabok.
2: Gahabok kagasakit. Pwede ko na maimnan sang sisdapain.
1: Wala yung problema, no? Pwede ka mag-inom sang sisdapain kung nagahubag ina siya, kinagahelp na siya para makontrol ang pain and also sang inflammation. Pero kung may mga buho na nadiraya, ang paghubag sina sige-sige na. So, I suggest nga hindi ang inimang pag-relieve sang pain, ang pag-dula-abla sang inflammation, ma-ano na siya, makontrol na siya, pinagi sina nga pag-inom sang sisdapain. Pero, ang buho nga ina, munang ginahalinan sang infeksyon. So dapat I suggest inom ka sang sisdapain pero magpakonsulta hagid sa aton nga mga ano sa mga dentist naton para nila kung kaya pa nila nga tinluan kag butangan sang tapalan nila na kubera nila nga para magamit pa ang ipon or ang suggest nila ay kung kuhaon na kinahanglan gyud nga kuhaon para malikawan ang further nga infection dapat nga himuon.
2: Makabulig sa to relieve pain. Pero dapat pakonsulta agad kung paano mapunggan ang paglapta sang infection sa ipon. Sa gums especially, no? Now, isa dari sa ato sininga matati. Isa man niyang matata daw, may special needs din siya in terms of nutrients, no? Lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Problema sini with beta-carotene. Nakabudlay isang beta-carotene. Makuha mo sa carrots, kinanglan mo initon. Ang iba nag-aurablas niya nakakaong ko to carrots. Siling niya, hindi daw ay pictos ako matagali. Kay para ma-activate mong beta-carotene sa carrots, dapat nga, paalaba-abon, initon mo anay, no? So sa mata naton, di ta makumpleto ang requirements ini. So we need really this Vision X Plus.
1: Yes.
2: Ang Vision X Plus abi Doc Nanso, how many capsules ang kinanglanon sini in a day? In a form of maintenance sa BY, paman sa may ginabatsyag, for example, pero gusto niya ma-maintain ang enough supply sa nutrients para sa mata.
1: Actually, sa aton nga recommendation, sa Visionix na aton, 2 times a day is enough nga para mabuligan na aton mga kauturan. Pero kung wala, agad ako na tabisan ka isa lang sa isang kaadlaw, pwede na iya makabuligid sa aton. At least ma-minimize ang damage na mahimo o matuga sa sobrang exposure naton sa gadgets kag sa sunlight. No? Sa pool pulaw. Labi na sa itong mga kauturan, dira ba lang mahilig magpulaw?
2: Mm-hmm.
1: You need a supplement para sa inyong mata. Kung nabatsyagan nyo ang mata nyo, balas, yung mundo nag-katol, sila mundo nag-hapdi, sila mundo nag-dumay-balas, no, isa na nakakulangan sang beta-carotene sa aton nga mata. So, muna, sila mundo ka-hapdos, ka-do-balas, nga sila mundo magaspang ang imo, balang nga imo nga mata. No, kulangan nila sang bitamina sa aton nga mata. So, Visionex isa gid na ka-suplemento targeted para sa mata naton. Kung gainom ka sini, bisan wala ka problema sa mata, amo na siyang pinaka eye shield mo. But silingon, kung subong masubra ka intang adlaw, kinanglan naton ano mo? Glasses, pang shade sa aton nga mata. Pag nag-inom ka Visionex, amo na siya magabulig, protection sa mata naton. Bisan na expose kita sa sunlight, hindi dali maglabo ang aton nga mata. Sa aton mga kabataan, importante gid 12 years old pataas ang aton mga bata, bawo sa ilang mga ano sumong, hindi malikawan Sir Jusel ah.
2: Mm-hmm.
1: Kasi Sir Jusel may anak man ni ako, may anak man ko. Hindi malikawan sa mga kabataan sumong kay nga ang ilang mga buluhaton ko sa ginapasa sa ano eh, sa cellphone.
2: Ano? Ati pati gani subong mga kabataan ng na
1: dagmay.
2: Ano ba lang, gina-crib, inabutang lang sa crib. Ang yaya nila gani, ano na lang, cellphone.
1: Oo, inibot taga ng cellphone sa nanay. Kanyang mga laba ko, anay, nangyari cellphone, o updi bata ko. O, diba? So, sa muna sa itong mga kauturan, subong, ang grabe galiin ang makaano, makaguba sa aton yung mata. So, sa aton mga kauturan, dira, alungi ang mga mata sa inyong mga kabataan. Invest ka mo para sa mata sa inyong mga kabataan, inungid pa na sila sa Visionex. O, hindi na pagulat ang medyo labo na mata nila. Kag dito ka mo mag pinalakpalak dala kag hala painuman ni bulong pa pabutangin ni siya glasses tungod kay medyo labo na mata niya, so medyo ulihin na ang tanan samtang wala pa ta sa nabatsyagan sa lawas ta ato nang halungan ato nang adaan kung baga pa di Sir Jusel pigaran ang adaan naton.
2: Mm-hmm.
1: Para hindi na mag-abot sa panahon nga maglabo ang aton mata antes kita mamulong.
2: Okay, ang isa ka concern dariti ang hambal naton kagina kun may gingivitis ika that causes ang bad breath pag nagabanog ang aton siningang islo. Ang hambal sa mga nagamat-amat na pagkanto sa hinunod ang edad, siling niya tani ang magbanog sini, hindi sa ngislo, tani ang ara sa lalumba. Pero pwede na to na mapabanog if you want really, kung nagakadula na kamugana. No? Anong epekto actually sa pagpabanog? I mean, sa pagpukaw sang gana sang lalaki. Anong makakaglabuas kang hara sa aton sini nga turbo? Turbo dietary supplement for men. Ano ang ginahimo iya sa Nindok Leo para mapukaw kag mapabalik ang gana sa lalaki, for example, sa iya sining sexual obligation sa iya sining partner?
3: Ang pagluya, Sir Josil, sa inang aparte sa lawas, no? Sa lalaki, actually, ti system na sa Sir Josil, eh. Reproductive system, ti bahin, ina. Ang pagnubo, Sir Josil, sa ginatawag libido, ang kakulang sini sa gana. Ang pagluya sa lawas mismo, kulang sini sa puwersa, kulang sa nutrisyon, kag mahina sini nga blood circulation. Kag ang isa sini Sir Josil, kang common good nila ang factor sa kalabanan niya nag-experience sina among stress.
2: Mm.
3: Kag ang isa sa mayo balita sini kay ang makakaglabo waska may benepisyo para dira. Makabulig sila. Hindi para madula ang stress, ha?
2: Mm.
3: Kundi bisan paano, magnaya-naya malang aton sa nga paminsaron nga ang focus naton, Sir Josil, matutok bala na isa amo na nga buluhaton bala.
2: Mm.
3: While ginabulig, increase ni ang libido, amat-amat pabalik ang bana, gana. Of course, pati ang bana, eh. Amat-amat pabalik sinisa. So yan, sa nga bulaton, kung ano pinakapunto, dira mo, kagi na dugangan ng persa, sa ni panami, blood circulation, dugangan, sa ni Sir Josil, ang persa ko nagluya na, amo na nga sa kalabanan, nga nakainom, Sir Josil, ang feedback na ton, nga mabaton sa nagagamit sa Turbo Dietary Food Supplement, nagabalik ang ila sa nga persa, Sir Josil. Especially pag abot si ni Sir Josil sa Buluhaton na ginasaling blan nato niya ulayon balas katulugon balas Sir Josil.
2: Kagpamukawon, dala sa bulugtaw, tagbulugtaw sa kagahon.
3: Mm-hmm. Himo na kanong alarm clock mo. Kagang isa man si ni Sir Josil, no, sa beneficyo pagid, nagapagsik ang aton sa nga lawas, bisan hindi lang sa sexual activity.
2: Mm.
3: Tungi na panami niya nga aton sa nga blood circulation. But most especially sa mga concern niya mabaton na aton Sir Josil, sa mga nagahina, nagidangila sa nga sexual performance, may benepisyo ganang paggamit sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
2: Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mas maayo iniim noon mga 30 minutes before ang loving-loving. Walang ala nagikita sa tiyempo sa ato sa ringa pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Taganta na lang tiyempo ng ato sa ringa mga certified naturopath practitioner and consultants sa ato sa ringa pagparagad sa nga ila sa ringa parting words. So nahon tabi ang ato sa ringa long lost partner now, si Doc Nelson kanina. Doc Nelson.
1: Yes, ato mga uturan, padayon ko magpamati sa atong programa The Secret of Health, kay padayon mo kami maghatag sa inyo sa impormasyon kung paano naton pabakuro naton lawas pinaagi sa paggamit sa mga suplemento kag sa mga utan, mga prutas nga lahat sa aton nga palibot. Tungod lang kita sa oras, inaman si Doc Nelson kanina, isa ka doctor of alternative medicine kasiling anuman ang aton kaunon, anuman aton inumon, himuon naton ini para sa kamayaan sa aton nga Ginoo.
2: Salamat din sa kay Doc Nelson ka din and we have Doc Leo Amos. Doc Leo?
3: Sa pagpabakod sa lawas, sa kailangan naton sa ni ang nutrisyon. Paglikaw sa baratian, nagabulig pa parte sa ni sa punto iya sa ginatuwag prevention and nutrition. Manami ugalion na ito na pagtumar sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Santhon Vitamin C, kay sila makabulig para ang kakulangan sa atong kalawasan mapunan, pinaagi sila sa ni mga sustansya, bioactive compounds, vitamins, and minerals. Kitay naman kita sunod na ito sa ni pagpangalaga, dangin nyo certified, naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
2: Salamat gid sa duha naton sa ning ka mga partners sa ato sa ning pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Doc Nelson kadena and Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Silvanias, XFM News.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod.

0: Exciting!
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa mga suging butika.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag. Kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado din ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfull Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Sunfull Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfull Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfull Plus
0: Herbal Oil. System Pain.
3: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sunfull Gold. Coffee Pigs.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sunfull Gold Coffee Pigs. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen. Bangod yara na sa Sunfull Gold Coffee
0: Pigs. Sunfull Gold. Coffee Pigs. Nagka

0: antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Sukad sang Rojas Provincia sang Capiz mayong hapon Pilipinas adlaw sa karon sang Miyerkules petsa sa isa bulan sang Mayo tuig 2026 kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters katropang Ira Arciga.
1: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
2: Headlines.
0: Online media personality nga ginaaligar nagpangilkil kay Romualdez ginaresto sang NBI.
2: Headlines.
1: Pito ka mga senador nagperma sa partial report sang flood control anomaly suna kay Senator Lacson.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
0: Kagkaroon dito na kita sa kaundan sa atong gimpalinyad ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Arestado sa National Bureau of Investigation ang online media personality nga si Franco Mabanta sining Miyerkules Mayo 6 matapos gintuyo sining nga kilkilan si Anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay NBI Director Milvin Matibag, nadakpan si Mabanta sa ginkasanga entrapment operation. Sandig sa report, ginaligar nga nagtuyo si Mabanta nga mangilkil sang 350 million pesos kay Romualdez. Kabaylo sang hindi pag-release sa mga video nga hawid suno siniya na nagaangot sa kongresista sa flood control scandal. Pinaagi sa Pinat Gallery Media Network. Nagresulta ang operasyon sa pagdakop kay Mabanta matapos nakabaton sang 300 million pesos nga mark money. Natala na ang magpatigayon sang press conference ng NBI subong adlaw agud mahatagan sang dugang nga detalye angot sa pagdakop kay Mabanta.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tampadugang balita nasyonal, ginpahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nga pito ka mga senador ang nagperma sa partial committee report sa Senate Blue Ribbon Committee angon sa ginaligar anomalia sa flood control projects. Sunod kay Lacson nga amo man ang committee chairperson ang pinakaulihing nagperma amo sa Senator Rafi Tulfo. Lakip sa mga nagperma sa report amo sanday Senator Erwin Tulfo, Committee Vice Chair Risa Monteveros, Paolo Bam Aquino IV, Francis Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Senate President Vicente Tito Soto III, kag mismo si Ping Lacson. Apang suro kay Lacson, kulang painis ang kinahanglan nga siyam, kaperma agod nga malakip sa plenaryo ang pagtalakay kag-aksyonan sa committee report suro sa pagsulundan sang Senado. Suro sa iya, ginhatagan sa nagakaigo nga tion ang kada miyembro agod ma-review ang masobra 400 kapahina ang report kag mag-suestyon sa mga pagbago o kung or pagbago kung kinahanglan. Ginarespeto man niya sa rosa iyang desisyon sa pila ka mga senador na hindi magperma. Samtang, ginathag naman ni Senator Rodante Marcoleta nga kabahin sa nga minority block nga wala niya ginpermahan ang report bangon sa isyo sa nga proseso kag dokumento nga iya na baton. Apang ginparindugan ni Lacson nga ang original nga kopya sa report ang permado na sini kag ang digital copy ang opisyal na nga gindala sa mga miyembro.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news nga buylong iginadulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix miyara man sang natural and calming herbal ingredients parehas sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kung marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, a good ma refreshing energy, nagasuporta sa ikayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
2: X-FM.
0: X-FM.
2: Powerful Blast Cold.
3: Ako gali si Sher. Okay. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Kasunod siyang duha kasimana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Powerful Blast Cold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Powerful Blast Cold. Sa mga butika. Powerful Gold. Coffee Bigs.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Tama na ako ng tirawan na kape. Kainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Big. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Isang labot ka. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka. Mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus. Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Lagi

0: Kinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Tibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Hanggang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Ang bibili sa mga butika.

0: alas 2:01 na sa hapon.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
1: Rojas City Capiz, Katropa

Welcome na sa programa nga X-Rated.

0: Chikabib sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Yes, syempre mga katropa, musika is musika, istorya sang kabuhi, kag mga balita ti are na dritanan sa aton nga estasyon. Gani mga katropa ha, padayon andra sa pag-tune in, only here on XFM 106.5, ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Today mga katropa is Miyerkules na. Alapit na lang ang Biyernes. Siyempre at content is pa mga katropa pips. Importante mag-aagi gidi ang weekend nga ginatawag. Tanan i para sa aton. Salamat mga katropa ha. Today is Wednesday as in May 6, 2026. Kamusta, kamusta din ang mga katropa pips naton? Buhay pa ba kayo dyan? O

0: sa mga hapon na lulupod na naman kita nga mag Istorya Hanay.
1: Magdami ang wanay.
0: At syempre, magparte kulang. Ay, sige lang. Unika tropang Joy. Ay, sige. Ado na gulpihan, ha? Pero sige mga katropa. Tiupdan nyo naman kami subong, ha? Unika tropang Joy. Kiti para malipay naman ang inyong Miyerkules nga hapon. Ang ato na naipagpanamyaw sa ato ng mga katropang listeners sa radio, transistor radio man inyo ginagamit. Uko ng Bluetooth speaker, mga katropa. Tiumedayad nga afternoon sa inyo tanan. Sa mga naka-headset na draha, uko naka-earphones, nagalulantaw dira sa ato niya Facebook Live subong niya hapon ako nagapulo pa mati lang dira o sa tagsa-tagsa nila ka mga mini radio. Ti thank you good mga katropa peeps ha sa padayon nga pag suporta kag syempre happy happy listening gabay nga makayu home naman kamo as subong niya hapon.
1: Yes, kaya ta ni katropang ay alapit na malang Biyernes kag syempre sa akin kamay at ayad niya hapon especially na sa mga katropa peeps dato nga di sa subogyan nga hapon naka-monitor na dali sa X-Rated program sa XFM Rojas. Di mga katropa, di mga kabarangayan dali sa aton sa syudad sa Rojas para makamodera sa 16 tanan kabaga munisipalidad dali sa aton sa bugos nga probinsya sa Gabi sa record sa mga kaiting naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines man or ara ka man subog sa around the world. Thank you so much mga katropa once again, sa pagtuntula naman sa atin sa subong nga hapon. Kaya syempre gabay pa nga makahatag kami liwat ni katropang Ira sa isagid ka magkalilingaw nga hapon. Di gabay pa nga hindi ka muna pagtuyuhon ha sa atong programa this afternoon.
0: Yahoo! Yes, of course. Tamyawon tanay nga ito yung mga katropa dito sa may bahin sa Hamindan Capiz kay katropang Jolan kagsayang family Lorenzo. Yahoo! Good afternoon, address sa niyo, syempre kay Uncle Pinky sa barangay Dinina na mayong hapon mandraakag siya mga kaupdanan ng mga barangay Tanog. Kay Uncle Tony Salinsog dira sa may pataglawaan na syempre sa kaingod niya mandraakag ng mga manugbaligya sa karne. Happy-happy listening na dira sa niyo ha. Kag syempre mga katropa peeps, si katropang Nathaniel Fernandez dira sa may wahin sa Graceville subdivision sa barangay Tiza. Yeah!

question na nga ton. Pag-asapton sa bonga Miyerkules. Di ka ba nga, hindi naman magliin ang ulo niyo, ha? Para mga katropa peeps, di ba sa unig katropang Ira sa mga nagapamati dira sa radio, ha? Di pamatiin yung question kagti. Sabta niyo dira sa kogalingon yung ibis na hindi ka mukha-comment. Siyempre, nara sa mga comment section na galanta sa ating Facebook Live. Di ba kita niyo na dira sa inyo ng mga screen. Mga katropa peeps, paano niyo ba lagi na handle ang mga bagay-bagay nga wala niyo nakasanayan? Ay, ang mga galing ginahambal na nga pag nasana yung isa katawo, tinasanay, gini ay at hindihan mo katropang joy. Ano na lang gina- oh, sige, sige. For example, ay mga katropa peeps, ang ginpuya ka nga manggarano. Tapos gulpi na lugi na purdoy ang negosyo ni papa mo. Ay, paano yun na kayo naging imol na kamuya? Tapos, syempre, sanay kaya sa marangyang buhay. Ay, ti, paano mo yun ay handle ang pagiging mahirap kay man? Though, bag-o manina sa imo, eh, though, hindi ka

enjoy yo. Batunon mo sa self mo nga di asta ka na lira. Ay, ikaw may katropang joy daw. Nagingin ang ulo ko.

na pwede mo mahimo, of course, automatic kaya ang respeto, no, kung wala ka man naga, wala ka man kaintindi sa nagakahitabo or kung hindi ka man sanay sa imo mga na-experience sa high.

0: nakuha nga sala or whatever, kung may respect ikaw towards sa ila katropag ay.
1: Yes. Yani kung kamo kung bisita lang kamo, ti pasakyin nyo na lang. Bisan kisa, hindi kamo, ti pakunukuno na lang kamo. Nga basta na makikisabay langit kamo, kay ti paraway problema. Ihang balon ka pala karo nila daw. Si sino ikaw nga partihan, sino? Arawa ka tropa ha, ti sabtan nyo ina ha. Totoo ba, hindi rin na about sa mga uyab ha. Sigurado nga may sabat na inisla ni katropa nga. Solomon, paano nyo ginahandle o kung paano nyo kinakaya ang mga bagay-bagay nga wala nyo nakasanayan? I-drop lang din inyo nga mga sabat sa atin nga comment section mga katropa peeps. Kaya tiyo subunganay nga tiniyo na nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over dari sa Panay Island. Gani mga katropa peeps, tunugan na din inyo mga radio, basko ganang inyo mga speakers, kaya tiyo para mas madamo pagin ang magkabilibati dira sa inyo ng mga radio. Kay para the more, the merrier pagin kita this afternoon. Siyempre, kitang mabatian sa FM Bond, pinagi sa 106.5 MHz sa Probinsya Sengkapis. Of course, dira man ha sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan, sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City, good afternoon, sa 98.5 MHz ang XFM Kanyaon. Hello, hello, gidra ha sa ito ng mga katropang sister station, nga ti nakamonitor naman, subong

mo nga amo niya sa inyo nga cellphone, dapat i-simply lang. Isa nila na ka-open sa application nga na mga katropa, nga XFM Radio Network app. Di pwedeng-pwede ka na tayo in an instant maka-explore sa mga nanarisaring nga mga XFM stations nationwide.

imong lokasyon, Mapaluzon, Visayas, Mindanao, anytime, anywhere. Ma-access mo gigita pinagi sa ato nga XFM Radio Network.

6.5 nga Texas Subo nga May 6 sa miyara na inis ang 1,400 followers. Ay salamat kay tinagausad mo yung atin yung secondary Facebook account. Apisar nga ang atin yung main account wala gyapon ginauli ni Lolo Mitz. Gano sa mga katropa naton ha nga naka-like and follow at wala gid kami yung nag-asawa nga magpasalamat sa inyo. Kasi atin dala mga katropa nga wala pati ano pang ginahulat niyo. I-click na dala ang like and follow button kiti para updated ka mo sa tanan nga nagkalatabo o dere ha sa atin nga syudal kag syempre sa bilog nga kalibutan. Kag sa atin dere ha nga comment section at kung may gusto ka mo nga ipalabot inyo dere nga ginabatsyag subong kung nabad trip ka mo o kung in love ka mo ti palabot na dere sa atin nga comment section. Kung proud na proud ka mo sa uyab nyo abita miyawa nyo da. Kag syempre kung may ara ka mo sang pa shout out dere sa inyo nga mga crush ha go lang mga katropa pips kay free gidadra nga mag-comment. Kag syempre, basahon, inatanan sa inyo mga DJ Chika Babes sa kahanginan. Kag kung nag-celebrate ka madra sa birthday ha, o kung ano man ina nga aganap dara sa inyo kabuhi, di go na dara sa ating comment section.

Chan. Samang sa gihapon, nga magpalabot sa inyong mga mensahe, mga pa-shoutout, maninaw kong greetings. Pinagin sa pag-jack sa atong XFM, jack's line number. Mag-text lang sa numero nga 0908-8625-225. So, manin siya atong nga jack's line. Jack's lang kamuda mga katropa kay basahon manina ni katropang airang inyong mga messages. Kag syempre nga atong nga pag-encourage sa inyo adlaw-adlaw mga katropa. Ting mag-subscribe nga sa atong nga official YouTube channel. Yahoo! Yes, mga naga

section nato sa Subong. Ang link ya pagkato sa atong mga social media accounts sa kalakip na ang YouTube. Or later on, pwede nyo man dira i-scan. Kung maalam ka, pwede nga mag-scan sa QR code nga sa inyong screen karon. Di pwedeng-pwedeng man din na makatropa. Kag syempre, di ba magkalipat ka mag-subscribe yun sa atong official YouTube channel para always ka mo notified no sa mga ma-start ng mga program. Di always ka mo bagtingon ni katropang YouTube, i-notify niyang inyong mga cellphone sa babaw na balakang. Syempre, di ka mauli sa mga balita sa Subong.

95.5 XFM Rojas. Kaya syempre, ginagamit natin sa mong secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5. Yeah!

ka mo kung ano na naman nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon later para sa Wednesday X-Rated Edition sang programa nga X-Rated.

0: pagkahatag na naman sa aton sang leksyon. Or inayhan, pagkahatag naman sa aton sang inspirasyon. Ukon basi, konsumisyon. Tugkal naman nga konsumisyon, para sa adlaw sa Miyerkules. Ganyan mga katropa, bantayan nyo naman later ha, nga ito niya story of the day. Siyempre, paano nyo ina mabantayan kung hindi ka mudra magtutok gani, hindi lang magbuya hasta matapos ang programa. Kaya siyempre, invite ka mo ni katropang Joy nga magpadala sa inyong nga mga sulat.
1: Yes, of course, mga katropa peeps, di adlaw-adlaw, tingin ko mo di gina-invite ha sa mga katropa nato, ngati sa mga silent listeners man nato, ngati nagapamati sa atong subong hapon. Basta may mga istorya ka mo dira sa kabuhi, ngati gusto nyo man ipalayag diri sa kahanginan, kag mabasa sa inyo mga DJ Chika Babes, at wala gininasang problema mga katropa. Isulat or sulata lang inyong mga story of life, kag syempre padala sa atong nga messenger account, ang XFM Rojas 106.5. So basta may mga stories ka mo dira nga ginabalay-balay na, kag wala pala humanti, humanan nyo na. Butangin nyo na sang ending ina mga katropa, kag isend na ina sa aton. Or pwede man gani nga i-text sa ating text line number 0908-862-5225. Or basta gusto

sabrosan din nga programa ho si Katropang Dewey Arthur nga tinagpa-present nga sa atin nga comment section. Thank you Katropang Dewey at iba yung hapon ko na sa tanan nga mga Katropa, especially sa

kamuboy Arthur? Ano na din ang ginahimo niyo subong nga hapon? Nakapanyaga na bala kamo ba? Sigurado karne naman sila ang sudaan ni katropang Doy Arthur. O syempre, nag-aupo naman sa atong subong si katropang Eric Biring. Nagpa-highlight and pa-followers pa. Thank you, katropang Eric. Kamusta ka po dira ni tatay mo? Sok agabay nga okay ka mo as always dira. Si katropang Bon Jovi, abaw nakabisita ang katropa naton, ho? Love you kuno ang mga katrops. Wow. Kamusta na katropang Bon Jovi, aka Anthony Lopez? Di hilo kay Londra sa Lopez family. Kamusta, kamusta ang business mo da? Ay, kapay ang nag-ausad sa gihapon. Balita, ilang kami dihati. Kagbisitahan mo kami diha, kay daw dugay naman taway ka kita. Ay, ari naman si katropang Rafael Digno, mayong hapon. Mga guwapahon, Diwata, DJ Ira, and Diwata, DJ Joy. Diwata, ganyan katropang Rafael. Tapos nagatutok na kuno ang tanan ng miyembro dito sa Tirik Toda sa XFM Rojas Samtang.

Pumpkurt Boys, kay Foreman Marlon, kay Engineer Whitey, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kay Bon Bonnie Mikay. Sa boss nila nga si Junjun Arlon, kay Darwin Pogi Kag, kay Buko Guapo, sa sir nila nga si Justoni Tisoy, Lodi Pet Malupa. Sige, wala na sa utang sa Sir Melv sa inyo, ha? Na shout out na tanan nga miyembro sa mga Pumpkurt Boys, especially kung ano sa ilang Lodi Pet Malunga, sir, nga si Sir Justoni Tisoy. Thank you so much, Sir Melv Anisco. Ari naman si Katropang Lloydy na Valdez sa mga hapon. Siyempre, why ini absent si Katropang Lloydy, ha? Kagpumula siya sang load, nag-text man sa ato niya XFM text line. Kay Katropang Lloyd, ati good and enough afternoon. Katropang Ira and Katropang Joy, education is a weapon that can help I win the world without using a weapon. Ay, sige, ayas. Tuod ka drak Katropang Lloyd. O galing kay Sam, damo man sang nagahinulsol. E man, hindi man ko numagamit ang ilang mga diploma. Bisan may diploma, do. Wai gyapon experience. Yes, of course, Katropang Lloyd. Ikaw kayo sa hindi ikalusot ang diploma, no? Kung nga, backer na yung mga kontra. Sige lang. Si Katropang

In love gift. Wow, sino ina ma'am? Ang afam o kon si Dondon? Sister Solomon, nagkinadlaw naman niya ako mo. Sister Solomon, wala daw happy ni always as ikatropang Solomon. Kag syempre, number one para sa iya ang XFM Rojas. Thank you, katropang Solomon, sa imo paulan ng mga emoticon. Bawa ay ginabsend ang mga pakislagpok, ang mga pa-heart-heart, kag

0: sex rated ha. Kipara basahon ta man ang imong sulat. Kag indi ka na pag-alyasan kipara balaan kay sa mga katropa nato. Niya kundi sikat ka na da. Good afternoon at the same moto sa aming mga hinsang dao dala sa may pure flow water refilling station. Kamusta dala ninyong tubigan to? Damo-damo pa man siguro nag-order kay di tumanggit kainit. Subong nga mga tinak na.
1: Yes, I got

0: drop siya. Ho, nagpinang name drop siya sa niya ng mga classmate. Dari sa ating comment section, so gin-name drop niya din si Dodoy Tupas Dumali, si katropang Chica Babe Cathy Corsino, si katropang Rafael Torbodigno, Barga Panawag, si katropang Tutuval, sa niya ng mga kopdanan dari sa ating comment section.
1: Ina yato, ti dapat lain naman nga tao, imo i-drop dira to para magdamo pagin kita diri. Damo, abala to, imo mga kakilala.
0: O gani, kaya ang gimpin ang mention, imo Tutuval, ti automatic na ila yung nga Bardagulman dari sa ating nga programa. Ti, sige lang. Thank you so much kay katropang Solomon man, dan share na siya kung sa ating nga live. Si katropang Crystal Maria Joy, good Wednesday everyone. Hello ko na katropang Ira, kag katropang Joy. Pa-shoutout lang dira sa Rojas City Capiz, especially again sa iya beautiful girlie sa Barangay San Jose kay Rocheline, Crystal

0: Bardonia, excited you sa everyday sa inyong program na DJ Thanks Good and More Power. Sige, as always, thank you so much Mother Maria Libardo sa Maragay San Jose, Rojas City. So, kamusta, kamusta dira na yung mga taga San Jose? Kagkabay pa ha nga mailang inyong sitwasyon sa mga sam talaga pulo pamati dira sa atin na programa this afternoon. Si Katropang Lloydy, I can't imagine any greater fear waking up without you here. Aba, nag-rhyme, Katropang Lloydy. Sino ay hanin niya ang hindi niya ko na ma-imagine noong magbugtaw siya wala sa iyan luyo?
1: Ay, baka si mama niya?
0: Ay, sige. Thank you so much, Katropang Lloyd. Bo, pati ikaw, Katropang Agil, mensyo, manituto, Valhu.
1: Ay, arin ako dito. Ay, unap ako di sa imo. Pero thank you to, ha? Siyempre, basi mong basi, totoo, Val, absent ako, bala. Si Katropang Crystal, ho ba? Gapaulan sa niya, tatlo ka heart. Do, ginaitsa niya sa mga katropa naton. At ang isa, hi, kuno ka mo, ha? Si Katropang Sir Chris, shout out ko ng bal ni Toto Val, adiin ka na ko no, pamati ng 3 sa X-Rated. Si Ling ni Sir Solomon, wala pa sa kahulog sa Gcash, Tol Val. Ay, sige. Ay, hindi sabihin ang mga ginamention ni Toto Val ka pa ngayon sa sang Gcash. Ay, ikaw dali, it's a samon to, okay, damo ka dala mga coins.
2: Wow!
1: O, ginmention niya man dali si Katropang Teacher Shane na Vara Dasig at si Katropang Noli Duet. O, shout out kundira sa ito ng mga Katropa Peeps. Mayong hapon dala sa inyo. Kag syempre, hi si Katropang Tyra, hindi mo pag i-shout out. Totoo ba naman kag kinahidlaw kay Katropang Tyra kag. Pero si Ma'am Liza, rin adriho nagpa-number one as always kag. Nagpa-highlight and pa-followers pa.
2: Yahoo!
1: Thank you Ma'am Liza, happy-happy listening. Andres sa inyo, Andres may bahim sang panay. Pero si Katropang Toto Valho may panamiyaw. Don Dadap, happy birthday ha. Abi, 60 ka na. 28 ka palang gali.
2: Wow!
1: Ay, 60 na gali si Don Don. Sige, banta ni Toto Val. 60 na si Don Don, pero 28 palang gali. Sige, happy birthday. Gali kay Don Don Dadap ha. Siyempre, kantahan tayo na si Katropang Don Don sa happy birthday song kay Basi. Magsunggod siya bala. Sa mga katropa natin yung nag-celebrate pag-head, except

0: kahit sa liwati, happy birthday lang ha kay katropang Don Don Dada. Pati ang wish ko sa imo ya doon, matagpuan mo ng imo the one sa kabuhi. Kag syempre din ka man nga lupalop subong, ara ka man dira sa BGC hokon sa barangay, bye-bye lang. Ay ti enjoy asay mga kaadlawan, kagagabay ang hatagan kapasang malawig nga kabuhi, kag good health lang get as always. Ay si katropang Joy, syempre miyari maniningak kwan, wish kay katropang Dondon.
1: Aba, di as always, ang wish nato sa mga katropa pips nato naga sa ulog sa ilang birthday. More birthdays to come pa, syempre. Mga ilang panglawason, kakay Dondon, di syempre, bago mo matagpuan yung mga the one, titani matagpuan, madali mo nga self. Yeah! Kung kaisa, mas feeling lost.

Solomon ho, mainit-init na nga hapon katropang two beautiful ladies, DJ Aran, DJ Joy, at watching live na siya samtang gapahuway-huway sa idalong sangbangga kaya grabe ang kainit samtang kung gapamati sa X-Rated kay nagalanog na dito ang XFM sa Banwasang Pontevedra. Thank you katropang Solomon kay man, syempre tunog ang volume kay naka-bluetooth speaker sa katropang Solomon. Thank you ha sa iyo mga pa-dessert, mga slice of cake, mga pineapple, bawang

0: Cubao. May gina-shoutout sa katropang Crystal. Dira ka tropang Joy. Yung ano na?
1: Yes, sa katropang ID, sa katropang Crystal. Shoutout ko lang today. May special birthday katropang Don Dadap. Wish ko lang tol na makita ka man or makakita ka man sa imo nga The One.
0: Ay, do pareho gina nga ito. Wish ko na tropang Don Don. How? Oh, oh. Ay, di

sa katropang 2 hours 4, wala man nagpaulihi sa iyang mga pa-heart-heart this afternoon. Kag syempre sa katropang Ma'am Liza Ligala, maayong hapon ko na katropang 2 beautiful ladies, DJ Ira, DJ Joy. Nagalanog na kag nagatutok na kami dere sa radyo. Pa-shoutout man sa Family Ligala kag Family Divino sa Love Market.

0: kapamilya mo, especially na sa family ni Galakag Family Divino. Thank you so much. Si katropang siya na Navara Dasig, tisiling niya hidlaw kaduman sa konto.
1: Ay, ang girlfriend ni katropang Jason, katropang Jo.

0: stay strong lang sa inyo ni katropang Jason. Okay, katropang Eric. O, Tol Val. Ano ko nung pinanawag mo kay katropang Eric? Tingin pinatawa, ano lang ka mo ni katropang Solomon. Pero si katropang Toto Val, ti happy-happy mo siya sa bunga hapon. No? Pati si Ma'am Emmy, ambot lang. Ano yung natabo sa mga katropa natin? Sige, basta masaliya ka mo. Ti masaliya, wan kami di iwa. Si Ma'am Crystal, in love kaya sa gihapon. Sino po dyan?
1: Sige, si katropang Randy Ranz Santisas. Listening na siya ko na sa subong hapon, katropang ay. But, di maayong hapon lang kay katropang Randy, ha? Sang, or taga-diin ba yun si katropang Randy? Taga-diin ba lang si katropang Randy Santisas? Sige, maayong hapon lang sa inyo, sir. Kagmaay lang kapag pulo pa mati man. Si katropang Tutuval, sinin niya, ma'am ay, ma'am Joy, hindi ko yung sanay kapag wala ako sang kabayo kadagabi.
2: Kabayo is life, kanyang-gani si Toto.
0: Ay, paano inagani to? Paano mo na i-handle kung wain nabi kabayo? Wain na nakasanayan mo kabayo? Ti maano ka na lang? Mahibi ka bala? Ay, paano kung ma-move on ka?
2: Yahoo! Sugot ka to, kabayo, baylo, uyab.
0: Gusto ina ni Toto Val o galing kay ti duwala pa mag-dyan nag-seryoso asaya nga panabuhi. Ang balik ka tropang Lloyd Hombani was gone, but the Lord

Yahoo! Si katropang Bernard V. Villian Wava mayong hapon. Katropang Ira and katropang Joy. At good afternoon man dira sa imo, sir. Agag sa imong partner. Dira ka si Mama Hilda Villian Wava. Uy, nagainan. Una ka mo dira sa buong hapon. Kamusta, kamusta? Dira ang inyong buhay-buhay. Siyempre, ari naman si katropang Ayang Serapse. Good afternoon, DJ Ira and DJ Joy. Sa shoutout lang ano kay Papa Amin. Kag Mama Frida, kag Lola Pasing nga always gid nagapamati sa aton ho through radio. Uy, shout out pagid ko na sa Espares family sa Ipil Barbaza Antique. A blessed afternoon po sa inyo nga duha, DJ Ira, DJ Joyce, kag syempre sa tanan nga mga viewers. Wow! I thank you gid ka tropang Ayang, kag shout out lang dira sa tanan nga listeners naton sa may bahin sang Antique. Alright mga katropa peeps, hati time check it out. Isubo nga hapon, bawa daw 2:41 again this afternoon. And syempre, we're gonna say BRB, that's a bathroom break. At ibagabuy lamang kita sa pila ka pahano

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakteriya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat.

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibis, sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Sa

0: glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan,

0: Journey's Ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawal sa pirahin. Mabilis akong kapita.
1: Pero,
0: dati yun.
1: Ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Santone.

0: sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Na pila, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Claire Skin

0: ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunton Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sunton Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Heidi.

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Solid doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One booster ng Santon Gold Capsule. One booster ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa agamang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong pa-premium.
2: Ako si Susan Cabio sa Barangay Dinginan, Ruwa City. Nagpapasalamat sa XFM kag kay Dr.

0: ang FFM Libo-libong papremyo.
1: Oh. Ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM Libo-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 00980 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: check is 52 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inanay nga programa ang puylog ang granadoon sa Zantan Plus Herbal Soap. Ang Zantan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakilis sa ngatong nga kutis, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zantan Plus Herbal Soap ang himon sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngatong nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo-buo sa itsura nga padidipunan sa balhas kag higo. Ang Zantan Plus Herbal Soap ang may aramas ng virgin coconut oil na makapatay sa gagaw kag nagapabaskog sang humot sa mangosteen bangod ang PCO, isa sa mga ginakabig na good carrier oil. Kagisay ni Herbal

Bakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online na piragin sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanta Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Balik na kita sa atong programa subong nga hapon. Ay, ano na brother ang ginapaghimo niyo? Sigurado nagaprepara na inyong mga katropa naton asa ilaman nga mga palamahawan. Siyempre, bago pa man ang tanan, tigrita na atong mga katropa driho sa may bahin sang Iker Multipurpose Building. Dira sa atong nga mga katropang classmates, ang kaingod talang dri, ang PCIC o kanang Philippine Crop Insurance Corporation. Good afternoon, dira mga ma'am and sirs, dira sa Dalom, sa Gene Absis Butika and Mia Drug Mart. Good afternoon, gid ha kay Ma'am Catherine Famulag, kay Ma'am Danielyn Yoretta. Kamusta ka mo dira mga ma'am? Kag syempre dira man ha sa may Aquarius Filling Station, sa aton dira nga

0: no anda. Dara kay Ma'am Emmy sa Jackson Landry. Ha, pagkamusta dara Ma'am Emmy? Kamusta dara ang imo nga buhay-buhay, more energy pa para sa imo dara mga pag uluubra sa imo nga mga nilabhan.
1: Kaya siyempre nga tuman nga pagpanamiyaw sa mga katropa peeps natin, especially na sa mga katropa nga SGs natin.

0: Diyos. Kayo subuman sa mga taga-Kapel Codera nga nag-assister sa ilang mga consumidor, no? Nga nagabayad sa subog nga hapon. Kaga syempre sa mga katropa natin nga di nag-duty at sa bahay sa Gulf Poultry Supply sa mga avid ginato ng mga tagpalamati dira. Nga always ginaka-monitor dira sa ating nga programa. Good afternoon mga katropa, especially na kay katropang GK Bulardin Sean Dave, kay katropang Give Heart Celero Barry 4, kay syempre kay katropa peeps natin Elmer Valencia Biana Sid Jr. Sa atong nga mga mahugod nga mga katropang vendors sa dira sa may public market o kone sa Talyo Papa, di man ka mga seksyon mga katropa ha, ilabi na dira sa mga solid nga katropa ho sang Teodoro Arsenas Trade Center pati man sa Burgos Talyo Papa, mayong hapon dira sa inyo tanan, nakaatad na ba dira mga pamaligyaon nyo mga utano nyo dira o kone mga isda di sa ilang mga katropa ilibod nyo na inakiti para timprano nga maubos. Sa atong mga pinalangga nga mga mangunguman, mamumugon at kagmangingisda, sa atong draga katropang mangingisda sa mulawon panay hati balaanin na nila. Siyempre, walang iba kundi ang mag-amay draho nga mga katropa naton. Si katropang Eric at si Tatay Mosok Biring sang hamulawon panay. Good afternoon dira sa inyo, Tatay Mosok. May dayad nga pagpamati gid.
1: Siyempre, hindi ito pagkalipatuhan mga katropa nga ito nga mga drivers with lovers na always manhanag ka monitor dress sa extra rated sa tag sa kahapon samtang sila nag-apulo panilong man sa ka-

bicycle drivers naton, mga motorcycle riders nga tinaka-monitor sa aton subong, syempre sa mga katropa naton nga nagamaneho sa ilang mga pribado nga mga sanakyan, nag-road trip sa subong hapon. Samtang

0: pang konduktor at dispatcher naton. Dahil sa bahay sa Pueblo Terminal, kamusta, kamusta, kamudra mga katropa, kamusta ba na ang daloy sa mga pasahero, dira? Di for sure sa subong mga tinion, medyo matulutaw, hi pa man, kaya hindi ang anangan pa ang rush hour sa mga pasahero. Di ba, hapo lang dira ha, sa inyong mga, or mga katropa, peeps.
1: Yes, diba, kamusta ba lang mga katropa naton dito sa nagkalailain yung mga ospital

sa Timor Energy pagyud para dira sa inyo nga pag-asikaso sa inyo nga mga pasyente. Sa mga family members nga tinaga pakadto pa kariman ho sa pag process man sa ila dira nga mga papers sa ila nga pasyente, ay go lang mga katropa pipstick, kaya niyo niyan gabay nga maka-recover ni na sa mga

0: sa inyo tanan sa mga negosyante naton dire sa nanalisari nga mga establishments. Ano man dire inyo ginabaligya, ano man dire inyo ginanegosyo, gabay nga i-bless pagid kamo ni Lord, basta legal. Thank you mga katropa sa pagpulupamati dire ninyo sa mga hapon ha. Subong hapon may sapat si katropang Mang Crystal sa atin nga question of the day. Yung palito ko, wonderful question for today. Ginahandle ko lang ang relationship namon sang akon lalabs na kahit sa panaginip, hindi ko inaasam. Na kahit kuno sa panaginip, hindi niya inaasam mga katropa. Ang hindi ko naman nakasanayan yung tuwing buwan ang tuwing buwan niya allowances ako sa akin afam na kahit hindi ko naman hinihingi sa kanya dahil may work man ako nga gina deposit ko na lang. I'm thank you. Sige awang Crystal abaw akyon di pala ito the beauty queen lang. Sige ati ano ko nung katropang Joy?
1: Oo, ang nag-guess ko lang itong katropang may afam siya tas gina allowance every month, although wala siya gapangayo, no, kay may work man siya, tinamba talang, ay sana all
2: sana
1: na.
0: It's a himon kami din. Sana all ganyan katropang Mang Crystal. Sige, basta saan ka masaya, dito man ang mga katropa nimo. Kasi katropang, sino pa rin ari ho, katropang Joy, nagawala sa ako, ikaw ang nanda.
1: Si katropang Tuto ba, sino niya ma'am ay, do muñeca, kabala, kung sa muñeca. Sa muñeca ka, sino ikaw? Si Cinderella.
0: Ay, muñeca, si Cinderella, ha? Ay, si Toto, balbala, doon ginapakadlaw naman na rin ni Moto Kaksigi. Importante na notice kita ni Toto Val. Thank you to ha, kaya imo dali ginakilate sa mga katropa pips mo. Kung sa muñeca, ako syempre ako si Barbie. Ano ganing tawag kay Cinderella? Disney Princess?
1: Oo.
0: Sige, amo na nag-gurol. Balaan mo hilig si Toto Val sa Monica mo. Pinahampangan niya na. Minsan dako na siya. Amo na sa itong hampangan niya. Sang gamay siya kuno. Ang Monica nga wala bayo.

0: katropa nga to, Tuval. Ma'am Aya, kauyon ka man sa nga adubong halo?
1: Halo-halo lang ako.
0: Hindi ko sang halo to.
1: Ayaw mo lang,
0: wala silang kaon ako kag ako malitay mo pag pinamang adubo nga manok lang kag adubo nga baboy. Amo lang inaiya nga to nga ginakaon. Ikaw ha, o katropang Joy.
1: Ay, papapatsa na lang. Ay, naman ako halo kag manok. Kapag pa din ka, ikaw ma'am Joy, kauyon ka ba sa adubo?
0: Ang mga pamparagaak ni ang mga sumsumal na balaan ni Totoo Balsiya kabuhi. Ako,
1: lupay ng sumsumal.
0: Ay, way ka nagid. Libang sa kabuhi mo yung Totoo Balkag. Ang inyo, dari ang mga pamparagaak. Amo na rin ginakinuan mo sa amon. Kamulan dira kaon. Alp na si Dudoy Tupas tumali. Kay man, kakaon siya na siguro. O, si katropang Tona Palma. Babago mo natin ng katropa. Yahoo! Mayong hapon ka tropang Ira kag ka tropang Joy listening diriho sa may bangin sang Bacolod City.
1: Wow!
0: Oy, salamat gid ka tropang Tona Palma. Damo man kita gali nga listeners dito sa Bacolod City. Syempre isa na dira si ka tropang Lloyd. Sige sana rumami pa tayo.
1: Yahoo!
0: Sige.

syempre si katropang Fritz Ian, may sabat sa ating question of the day. Sige niya, well, ganun talaga ang buhay. Yung problema, huwag niyo kasing gawing di

do na touch man kita sa imong sabad kay tropang Sir Fitz. Amo na gani dapat batunon ta na lang kung ano ang aton kahintangan. Kag syempre dapat mahimo ka man paagi nga makahalin ka sa amo na nga sitwasyon. Yeah!

0: tropan aton ho si katropang Sami Dilan daw. Siyempre si Ma'am Lilith Bacanto, si katropang Jobao Bulyones ang hamulawon panay. Greetings coming from katropang Solomon. Sige, hello lang dira sa mga katropang class members. Kay Ma'am Sanalian, abaw salamat ko na yan Sir Solomon asing mga pag-greetings. Yes, ang katropang ay, tisaling din ang katropang Bon Jovi ho. Doon na buhi, aga akong dugo nga nagakatulog sa tingog ni katropang Ira. Aba, sige, importante na buhi. Amo na yung good news kay katropang Bon Jovi. Sige ha, telo hilo, gindra sa inyo. Tunuga, pagin wala darang imo nga speaker, kati para mas mabuhi pagin ka mo lira tanang. Si katropang Ma'am Sanalin, why man nagkalipat sa pa-highlight ko? Ari na subong si katropang Jex Estrella. Nabaw nakabisita na yung katropa nato, no? O, shoutout lang ano kay katropang Felix. Kamusta na siya? Ay, okay lang to siya, katropang Jex. Okay na okay, kag alive na alive. Thank you ha sa imo pagpangamusta. Tiga pa yung mabatian sa imo amigo eh. Para makakadlaw man siya, at least may nakadumdum na sa iya ha. Sino pa dyan?
1: Si katropa nato na Benias Leonard. Ari mo

0: katropang Menias, Leonard ang gatekeeper, diba katropa tayo, sa Greenline, Kagribisco Warehouse. At syempre sa inyo din ang mga gwapuhon yung mga, or gwapahon yung mga secretaries, kag mga gwapuhon yung mga driver, kag helper, daraya sa bahay sa Kagribisco, kag Creamline Warehouse. Thank you so much, si Toto Val, Ma'am Sheen, pwede ko ka-order sa donut para May 11.
1: Sa May 11 to. Ay, nagkabaligya. Galing si Katropa ang teacher siya na sang donut.
0: Kasi birthday ni Tutuval, Katropa ka?
1: Ay, birthday ni mo to. Pero may ambal sa diho, ipamahaw ko dira. Oh, wow. Dito sa istasyon. Kasi mag-asa naman kami, ha?
0: Wala naman yung nakabutang kundiin ang dira.
1: Ay, may nadumduman ko bala sa donut, Katropang Jun.
0: Ay, ano, Katropa?
1: Kasi wipe ako isang unay, gin-share ng sako ni Katropang Kati. Yun, si Toto Val, wipe na kamo on sa donut.
0: Araw mo siya gapon sa donut.
1: Tingala kong rasta sa bungay pa sa gapangita ka. Beauty! In love! Ganyan si Toto Val. Ay, ang mali Toto Val. Ari nyo kay cancel ko na lang akong order.
0: Duwala na siya ganaan. Ay, si Toto Val. Sige lang to ah.
1: Mahulat kami dito ha. Kung dirigin man mala, pero klaruha ay naanay.
0: Sige ah. Sige tropa ang Ton Palma. Ari man nagpa-heart-heart sa ating comment section. Thank you so much, Katropang Ton, sa pagpamati dira sa City of Smiles sa Bacolod City. Si Katropang aba, si Birthday Boy, Don Dadap, ari man sa ating comment section nagpa-highlight. Di kamusta, kamusta dira ang Birthday Boy? Kay Don, happy, happy birthday lang once again. Kay si Katropang Mam Senelin, may panamiyaw man sa imo doon. Happy birthday ko no, Don. Hambal ni Mam Senelin. Kaga, syempre, si Katropang Marianne Celino, ari man sa atong comment section, nagalantaw sa pulo sa atong nga live. This afternoon, Katropang ID, good afternoon na dira kay Katropang Ma'am Marianne Celino. Tagadiin pala si Ma'am Marianne. Thank you so much, Ira, for dropping by man sa atong nga programa sa subong nga hapon. Maraming salamat po, mga katropa. Salin ni Katropang Dundon, kagaluto sila ko no subong Katropang Isang pasta spaghetti pancit ang cake wala kaabot.
1: Sino nga nag-sponsor sa imo sa cake, Don How? Ba si Pasa malang ato? Dapat ikaw na lang nagbakal sa pagalihon mo. Tia, kung hindi kin mag-abot, bakal na lang to dali-dali. Don kay tia, mas manami akong may cake. Huwag yung na-mention niya na dali si Katropang Kati. Hoti, hello-hello lang doon kay Katropang Kati. Akag, syempre, yung mga friendship ng mga vloggerist. Ho, si Capiz Expo, si Katropang Bangus Girl, si Capiz Mandaragad, Capiz Content Creator Society Incorporated, si Fantastic Channel Capiz Inday Vlogs, si Miss Shomai, kag si Capiz Republic, kag si Maoy Vlog, Vlog, Vlog. Ay, hello-hello, gadaraa sa mga friendship ni Katropang Don-Don. Di, ginatinawag niya na ako, mano ka doon? Mano ka sa akon, man?
0: Ay, Katropang, ay, nagsabata ni si Katropang Toto Valo. Daraa sa station, mga ma'am.
1: Uy! Yeah! Ay, di,
0: pero wala nakabutang ang XFM station.
1: Ay, di na station na Toto Valo, ha? Tia, sige ha, ulto na mundri ha, i-note ko Driana isa ko na calendar, May 11.
0: Ayun, ipa-alar man, edo ka tropa.
1: Wala lang, wala may mag-abot dito. Kay... Joke lang na to ah.
0: Charing.
1: Thank you gito ha.
0: Sige, at ikatropang ay may bago man kita din katropa ho ari sa atong comment section. Si katropang Vince Axel Dayuno. Good afternoon DJ Ira, DJ Joy, watching live from Bacolod City. Ara lang sa SM City Bacolod. Magbalik sa sumag modern jeepney halonggid.
1: Ay, buto damo kita subong mga bago nga katropa nga nag-comment ba. Ay, salamat yun sa inyo yan. Yeah! Ang bali ka trop

Bakit Tropa Pips sa Tia at Nanay Subong. Basahon ang part 1 sa ngayon nga istorya sang kabuhi. Excited na bala kang mabalaan.

tropa. Ngayong hapon, sa tanan ng listeners ng XFM Rojas. Ako gali si Damian, 26 years old, kag isa ka call center agent. Bali may nobya ako mga katropa. Kag nakilala ko inimiga ko nga si Sasa sa trabaho man mismo. Magka-team abi kami sa BPO work. Pareho kami nga lutoy. Kag-aasa lang sa sweldo kada kinsenas. DJs, siya ang wala nagakibo sa umpisa. Pero pag sanay na siya sa mga tao sa palibot niya, utro man kakutaw-kutaw kag palakadlaw nga klase sang babae. Ang toxic nga colors sa kag-shifting schedules naging kami sa gihapon ni Sasa. 7 months pa lang kami sa to. Hindi pa kami live-in ha. Kag wala pa kami nag-abot sa pakailamanan sang abilidad stage. Ganis ang inimbitahan niya ako nga mag-puli sa ila sa probinsya. Nag-upod ako mga katropa. May event sila before, ginakulbaan pa gani ako pero game sa gihapon ah. Gusto ko mandaan makilala ang family niya. Gani, nag-effort gid ako nga magkakas.

0: mas malawig ang amoy nga ginbiyahe. Pagabot sa balay nila, kadamo sa ila. Grabe, bilog nga ang kan. Do isaya ka barangay ang pamilya ni Sasa, mga katropa. May mga bas nga ga nilagubo lang ang tunog. May mga kabataan nga halagid ang dinalagan. Kaga puwerte gid ra kagungon. Nga daw hindi ko gid maintindihan. Kundiin ba na ako mapwesto? Mga katropa, masadya man kay manami ang hangin. Malamig sa panit. Gani, do nalingaw man ako, mga katropa. Asta nga nag-abot ang oras, sang kananay na. Mga DJs, malaba ang ilang lamesa. Kag may isa ka dako-dako nga bandihado, sang pansit sa tunga sang lamesa.
1: Wow!
0: Kagabi niyo, dululungan sila nga nagkuha, tanan? Abi ko man niya, normal lang nga pagkuha, bala mga katropa? Nga ginabutang dayon sa tagsa nila ka mga pinggan? Pero, hindi gali. Magkuha sa layasang pansit sa bandihado, so yahungit sa ilang mga baba. Kag pagkatapos sila hungit, ibalik tiwat ang tinidor nga gingamit sa bandihado. Kag hindi lang ina mga katropa, ginalugay-lugay pa. After that, makaon naman ang mabulos liwat. DJs, akuon ko man. Di do dito gid ako nga hindi kasawo magtanaw sa ila nga ginahimo. Napatulok na ako kay Sasa sa girlfriend ko. Nag-ay-to-ay kami nga duha. Kag DJ sa iya nga panulok, do ginahambalya sa akon nga. Normal lang niya sa amon.

okay na tani sa ako na nga pansit lang. Pero pagbalikid ko pagida sa pihat nga lamesa, may adobo, may minudo, may sabaw, may sarsa kag may karne. At the same time, may halo naman nga laway sang bilog niya nga pamilya. Mabaton ko patani ikong lechon ato. Kay ginakamot gid man iya bisan sino pwede gid makakamlot. Pero ang daysasa, may kutsara, may tinidor, may pabalik-balik halin sa bibig. Hindi niya sudaan, kundi community saliva bowl niya ang guwa niya. DJs, wala na ako mag-react ah, kag nag-lecture pa. Instead, nagguwa na lang ako saging, kag tinapay, at least safe, dry, kag labaw sa tanan, wala backwash. Pero natalupang da nila nga wala kuno ako nagkakaon. Nga wala ka nagkakaon, hao? Kaarte man si mo ah. Amo ginadiya? DJs, call center agent lang ako nga sanay mag-smile. Bisan gusto ko na mag-logout sa life. Gani, giniyuhuman ko na lang sila.

Pip, sa ti amuato ang pauna sa nga itong istorya subong nga Miyerkules. Kaginingin tuluhan na ni mga katropa ha, nga wala ko na matakuran ang batasan sa family side

abot sa mga kandaan ng aton istorya subong. Iti amuto na himbal tagani no daw nagkasanto man sa ato niya question of the day kay man kung si katropang damian kaya di hindi siya kuno sanay sa panggawi labi na sa pagkaon ha dito sa side

0: coworker naman. And then one time gin-invite siya, no, sa nga may family event ko, no, ang girl. Kagasihin niya pagani, nag-effort din siya nga magkanto kay mati gusto niya gid ma-meet ang family sang babae. So pag-abot niya dito sa balay sang babae, aba di may handaan kag may kananay. Pero dito sa kananay may na-notice siya kano, wala niya nauyunan, no, katropang ay, or wala niya nagamnan nga ginawi kumbaga.
1: Yes, sa iti mga katropa, kung sa inyo bi ano balaihan ang masunod nga matabo sa aton nga istorya kay manti na-notice na to sa nga pamilya ni katropang asasa nga wala kuno nagakaon ang iya nga boyfriend kay tiya nakabaton pa siya gani sa nga mga tinaga nga hindi mayad-ayad ho nga wala siya kuno nagakaon kag tikarte kuno siya gin-explain man siya ang amo ginaya sila dito nga mag pamilya o galing ti kay daw manhit nila si katropang damian ho ti gin-ihumihuma niya lang kuno madala bala ni ayhan katropang Joy sa ihumihum upon ba si mag-aala mag-inilaway sila dito.
0: Diba si wala takabalo ba si nagpakuno-kuno siya sa ulihi nga nagkaon man siya or ba si wala gisay nagkaon kaya nag-inaway sila siya ganubya tilang taon takaroon eh.
1: Yes, gani mga katropa bantayan ha kay sa aton pagpanumbalik ti ato ni na pagkatapuson ang istorya. Patay lang sa pagtutok mga katropa ti habyo gani kita commercial ha kag syempre pagbalik na ton basahon ta na ang kasugpon sang istorya sang kabuhi ni katropang Damiana. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire's Key.

0: A quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Avillon, nagagutik dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil. System.

0: and save. System change. Symptoms persist. Sa contrary. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong pa premium.
2: Tapos

0: Ibong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaong sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM Libo-Libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products na kailangan.

isang entry, 1 blister isang Phantom Gold Capsule, 1 blister isang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister isang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets isang Phantom Gold Coffee Mix. Saton ang XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.

0: alas 3.31 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang bulog ginadulong sang Santon Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa ang Santon Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon agad niya matunaw ang tanan niya kinaon sa aton niya chan. Ini ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid kabalak-an ang mga katropa naton nga nagasuprehear sang diabetes. Tungod mayari man ini sang santons nga isa ka antioxidant ikan sa prutas ng mangosteen nga nikakasgid ang mga toxic kagaya i-cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa gani magbakalendra ha sa tagsa ka mga butikang malapit sa inyong lugar at siyempre pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop ang Santon Gold Herbal Tea sa quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, tibalik kita na sa itong programa subong hapon na kaginatamiyaw tagidho nga ito yung mga silent listeners and viewers sa ito yung mga katropa and class members mayong hapon dira sa inyo tanan sa tanan nga katapos ang mga tanod BHW officials sa nagkalainlain nga mga barangay at ikamusta ka mo dira mag-aanti ka gangko lagabay nga okay ka mo dira sa Ferocity Fire and Volunteers mayong hapon gidha sa tanan nga katapos ang PNP Philippine Army PCG kag BFP amuman sa aton ng mga traffic enforcers more power pagid kag more energy pagid para dira sa inyong mga ginahikon.
1: Kaga, syempre nga itong mga pagpanamiyo sa isagid ka maailahid nga hapon ay lang kapagpulo pa mate sa mga silent listeners man aton dira sa ato sa bahay sa syudad sa Rojas kinaga pamatigin sa ato as always kay katropag Anthony Lopez aka Bon Jovi kay katropag Ma'am Rose Ann Dapulana kay Ma'am Jovelyn Gabasa Batilier sang Tansa Surpanay kay Tatay Jim Francisco dira sa bahay sa Barangay Bola or Rojas City maayong hapon lang dira sa inyo mga katropa. And of course, sa mga katropa naman na ito.

0: Bacolod City, kay Nung Jojo, sa may Hyundai Iloilo, dara kay Master Badoy, kag syempre sa St. Lapak Duldul, Barangay Robles La Castellana, dara kay katropang Melanie Mortesano.
1: Sa tisaliwat ha mayong hapon gidara sa inyo tanan, of course sa mga katropa manaton ho nga wala na mention dati dala na kamodera sa mga katropa naton nga nagpahabol pa sa ilang mga comment o hambali katropa ang Sir Fritz, so ang dugyot naman nila ayoko din ng ganon, di naman uso sa kanila yung serving spoon, ano po
2: ay
1: aray mo.

grabe, man si Tuto Balkag. Sige, si Katropang Sir Give Heart Huari siya nagabisita siya, Katropang Joy. Ano dira ang siling niya? Sige, si Katropang Give Heart sa Darabari 4. Sige niya, kamusta na kamo kuno Katropang Joy and Katropang Ira. Ay, salamat gid sa pagpangamusta ha, Katropang Give Heart. Okay na okay kamo diri, kami diri. How about kamo dira ang t-shirt nyo diha, ginahulat, ginamon kamo diri. Sige, dali kaya na diri Katropang Give Heart ha, para sa inyo ka pa t-shirt sa Ngagsa FM Rojas. Sige, wala naman Katropang Ayos ang palagasting komento. Ngayon, kay tungod wala na, ato nabasahon, ang kasupon. Kay man excited na ni si Katropang Tutuval kung ano balaayhan na maging ending sa naton nga istorya sa mga hapon.

Pinas pagkatapos ka on ginda istorya ako sa akod nga nobya nga si Sasa. Siling niya, gamay na wala ko na ako nagkakaon. Kag DJs, gin ako kuman ang tuod-tuod nga rason kung nga man. Siling ko sa iya, hindi ako komportable. Hindi ako sanay sa amo tong sitwasyon nga ginabalik-balik kanila ilang ginakaon kag daw ginalamo nila ang paggaon. Siling ko sa iya, Sasa, wala ta ka ginapunggan magkaon. Ginrespeto ko na, pero tani, hindi niyo man ko pag piliton. Mga DJs, nagbago ang tono ni Sasa sa akon. Bastos ko no ako. Kagdaw, ginapakanubo ko no ang pamilya nila. Kaarte ko no sa akon para sa mutugid lang nga simple nga handaan. Hindi sa pagiging maarte ang tawag na Sasa, kundi cleanliness kag proper hygiene. Amo na ang siling ko sa iya, mga katropa. Ginapinilit niya akong pakaunon sang adobo. Kay manamit kikuno kag mananam ang pagkaluto. Bisan hindi ako para lang kuno hindi siya mahuyan sa pamilya niya. Katropa, 7 months pa lang kami sa tungatayin, pero gusto na niya ako himuod nga certified survivor sa barangay sa live at challenge nila. Sorry ha, palangga taka Sasa, pero wala ako yung nagdako sa amuning kuha ka on balik system. Center agent ako nga sanay sa mga batasan sa mga customers, pero hindi sa adobo nga may laway sang bilog nga angkan. DJs, nag-decide ako nga magpuli na lang kidaw nagkalain na hindi ang akong nga pamatiyag. Kagdito ginpabayaan nila ako. Wala nila ako gindulong sa sakayan. Bali hapon ato eh. Kagabi na ako yan nakaabot sa amon. Umayad gani, nakahingabot pa ako sa last trip. Pagbukad ko sa akon na cellphone, damo-damo na messages si Sasa sa akon. Akig-akig siya kag andam lang kuno ako sa iya. Tropa, tungod bad trip man ako, wala na ako magduha-duha. DJs, nagigbulag ako sa iya through chat. Tungod na hadlok na ako, nga maliwat pa at uliwat. Please, don't judge me. Nga daw ka-OA, kagka-arte sa ako na klase sang lalaki. Ginhimo ko lang ato ya, para sa akong nga kapakanan. DJs, kag mga katropa, sala bala ako, hukunin sakto. Please, sabta nyo man ang pamangkot ko. Damiya na lang liwat ah. Kaginiya nga ako na X-rated story.

katropa, ang inaneng programa, ang builog ang gradudong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na, agad nga i-pamper, imo kagalingon, gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, pag meras ang glotta

niya sa ating supat gamit ang natural na mga ingrediente ng sa Clear Skin Herbal Soap. Yung manang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutaconjic Soap. Ganihuan ang natural ang pamaagyo sa iyong mga pagpagwa pa mga katropa. Magamit ang Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho na lamang sa Mercury Drug Store, Wasus Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Katropa, di balikan tanay, ha? Historia sang

0: trapo enjoy siya ginhimo.
1: Oo.
0: Sa ako man, kaya ito siyempre, bisan ano mo guro nga pakikisabay dito sa ila, sa ila nga ginahimo, bodo hindi guro naton matakuran.
1: Pwede magin masik mura, kumbaga.
0: Kaya man, ati, sa kadamo sila dapat, nag-ano man sila, nag-prepara sila sa mga serving spoon, ang mga ganitong hambal ni Katrapang Surf Ritz. So, nga dapat may serving spoon. Kaya man, hindi masya kuno kasako sa amo ato nga mga set-up sa pagkaon. Ay, ti, sige, kay Katrapang Damian, baway naging siya makapugong, ho. Kaya ti, ginpilit siya kuno nga pakanoon. So, ngayon nga nobya nga si Sasa kay ti para kuno nga hindi lang siya mahuian. So, yan nga family kay siyempre, gindala niya dito yung boyfriend sa probinsya. Agad nga formal nga ipakilala. Tapos, amo to yaw, ayaw nagkakaon ng iyang boyfriend. Hi, ti. Naintindihan ko man si katropang Sasa kay man daw, ano gin man ano daw, wala gin man suspeto sa family. Siyempre, anong panong dumon siya pamilya? Kalain balayhan ang luto namon. Ang bagay ni katropang Sasa, manami kuno kag mananamang adobo ti amo lang na siguro manami ang inyong luto o galing kay ti ang inyong panggawi daw ay gid nga mauyunan ni katropang Damian.
1: Yes, katropang ay ti wala gid tayo basulon kay katropang Damian sa aton nga letter sender kay subong man kay katropang Sasa so do no katropang ay do hindi man siya mabasol kay ti sa the way niya nga pag-describe sa ilang salo-salo ti pati ikaw nga nagabasa do hindi ka man ah. Hindi ka nalang man magkaon, mapuli ka na nakag mainom tubig.
0: Yeah. So, ayaw mo gani, nakatropang joy kay Tiway, naging siya makapugong. Ang iya, gani ko nung naging kuha, saging nalang kag tinapay, at least ko no safe. Ayaw mo galing ato kay Tiway, tungag yung napinilit, good siya, doon naglain ko nung iya pamatsya, gani nag-decide siya nga magpauli nga lang. Ay, amo to, yung pabayaan siya ko no send family, niwala siya gindulong sa sakayan, sa ang mga ano guru yung mga bus kay tiara sila sa probinsya ay ti nag ano sa isa kanon siya nga nagbiyahe.
1: Oo, katropang ay kagti sa masubo gani no na uwi gidiyan sa Bulaganay ang ilang 7 months nga relasyon ti para sa akon katropang ay para naman kay katropang Damian ti siguro ginibo mo malang ang nagkakadapat no according sa imo gana

0: pasta sang sabor, no, sang luto ang kina hambala naton kundi ang cleanliness man kag hygiene hambagani kag syempre what if dabi no ko mag-asawahay ka mo sa ulihi no, tapos mak ano ka naman Haiti
1: basi ma-apply pa na ni katropang sasa sa ilang pangabuhi.
0: Sige ate, paano na katropang ay kay ti isa na sila ginobrahan nga call center
1: Haiti nakipag-break naman siya ho through chat lang syempre hindi ginaya mapunggan nga mag-kitanay sila dito no. Ay, resign ka na lang HR.
0: Likaw-likaw na lang.
1: Likaw-likaw na lang kag basi i-confront ka mo ni katropang sasa nga ti nga sa amo lang to no makipag-break kag kid hay man. At least ngayon prangka mo siya nga hindi ka sa kasahu, hindi ka sanay sa ilang ang mga naging kasanayan sa buhay. At least naging honest ikaw a katropang damyan. Alright, ikatuan tanay at tundra mga katropa sa comment section ho kung ano bala dring ilang nga mga opinion man o ang ba ni totoo ba mga dama klase nga mga pamilya just under imo pangasawon someday.
2: Oh, no.
1: Alright, pero sila ni katropang Sir Fritz so ako po o ano ko no katropang Joy?
0: Sila ni katropang Fritz sila ni ako po kasi maselan talaga pagdating sa food kapag ganyan merong celebration very observant ako sa paligid pagka hindi malinis. I agree with you sender proper hygiene and cleanliness is the key to success.
1: Yes, siguro malimpiyuhon lang ganyan atong letter sender. Sige, maging dugang po siya dira katropang Joy ho.
0: Oh, sila niya pero teka, parang nabasa ko na yata true story na to. Sa ibang page.
1: Basi sa damgo po katropang Sir Sige, bahala na daw ang katropa naton nga mag sila na sila matubangay asang ila nga mga problema dira at least naging angas man yung aton nga katropa nga sender. Dito sa mga katropa naton ha nga nag-upod sa aton subong nga hapon mapa Facebook Live man o kuna sa radyo ninyo kamo nagapulo pa mati lang dira di salamat kid ha mga katropa. Nang ikaw-upod nyo na lang ang inyong mga DJ Chikabib sa kahangina ang katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Hindi lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!

0: isa tungod sa arthritis ko. Basta kong pare ko, at tumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid tunon niya sa arthritis. Matungagin na luat log man ang pag-inom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
1: Sanford Plus Gold. Mapakan sa mga butika. Sanford Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadaga peopod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sanford Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Sanford Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa. Sa mga butika. Boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya agaga.
1: Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sanford Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sanford Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap. Ang iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Exciting, bro!
7: Mga katropa! Exciting dito!
8: Ang 106.5 XFM Rojas, Caganias to Health Incorporated, ang nagpasalamat kayo sa ito mga naging katropa partner sa bagulang nagtakop ng servisyong katropa karawan sa Barangay Libas, Rojas City, FC Boutique. May branches sa Barangay Rizal, Rojas City, kagatubang sa SM City, Rojas, FC Boutique. Parado ka presyo sa di kalidad ng produkto. More power and God bless mga katropa!
6: Hala, ka-exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Ang 106.5 XFM Rojas, Caganias to Health Incorporated, ang nagpasalamat niya sa ito mga naging katropa partner sa bagulang nagtakop ng servisyong katropa karawan sa Barangay Libas, Rojas City. Ang punong 100 Portalis Representative Attorney Nathaniel Ordocay. More power and God bless mga katropa.
1: Exciting! Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng inyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muriga. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sanson Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Ken Figueroa. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Sakit.
1: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. System
13: 3.9.
14: The Secrets of Health.
15: Naabala kinang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas gina siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Na daso yung na-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
4: Gusto mo

0: kung hindi natong dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: X. Mix FM.
5: FM.
6: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhin ang mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom.

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panacos.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang aloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabibili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Exciting! Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na git ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay git siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, pero dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sanfon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sanfon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
13: XFM exciting.
14: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
15: edukasyon.
14: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kaparehas ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
8: Edukasyon para sa igayong lawas.
14: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanugsin. Agod aton mahibalo

0: mula kagpag pala nakit sa aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyo tukon tugabang. During our early times, ginagamit na iniya ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin. Gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sang kap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan na manggustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
2: Ako si Rod

0: na pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuti ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Cash Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Queen's problema. Pagkits ang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Exciting, bro!
2: Sangton Plus Gold, mas pinalakas!
3: Ano ba, Bautista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Sangton Gold. At nawala po yung hingal ko.
2: Sangton Plus Gold!
4: Yahoo!
2: Sangton Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus?
3: Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagkugig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
12: XFM, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby. Yeah!
1: Macaulay and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyong programa ang Extra Drive! On a Wednesday.
2: Yep, and 5:21 ang oras nato mga katropa. Biko Webes na, Miyerkules pa lang gali. Kadasi kang oras, kay gadali sa Petsa 24!
1: Oh,
2: 50 na ko!
1: Ay, tanan niya yan. Daya ko nung puro gold.
2: Gold, ang sauce gold. Oh. Saucy na siya sa mga fish balls,
1: sauce lang. Ay dapat kaya puno iya sang ano. Ano gani ang cheese ni color gold?
2: Ang cheese na color gold, a gravy.
1: Gravy.
2: Ala chicken. Ito ang Extra Drive sa hapon, mga katropa. Ginadulong sa inyo sa aton ng Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: That's right. Ang aton niya. Oh, good news, ha? Kay tungod nga ang aton nga Santon Gold Coffee Mix, ang halal certified na.
2: Halal certified?
1: Yeah. So good news na para sa atin yung Muslim brothers and sisters, ano? Kay tungod nga ang Santon Gold Coffee Mix na officially halal certified. So ma-enjoy na ninyo ang inyong paborito nga kape with confidence.
2: Wow! Oh, diba? When you say halal certified, Mami G, pares sa Santon Plus Gold, halal certified ba na siya? Meaning, mga katropa, well, sa mga katropa ano, natin nga mga Muslim.
1: Yes, nga mga brothers and sisters.
2: Pwede gini na sa ila. O, di ba?
1: Pinakadami, nga news subong, na pamatian sa tanan, na apisar nga daw kadamo sa Gyapon sa mga hindi natin maintindihan.
2: Apisar na nga nagakembot-kembot ang tanan, ano?
1: Kembot?
2: Nagakembot sa dance, bago na naman nga dance trend, mga mamiji, nga ginapasikat nila, no? Pero, syempre, ang gagawa din, nagkakembot-kembot, nag-apisar sa kadamo, sa mga mainit ka mga problema, issue, kag mga topic sa bugos ng Pilipinas, no? At yung mga tao ya, resilient, ganun gyapon, Pinoy. Specifically, Pinoy, resilient tungod sa ginadalang lang sa ano, ginadalang lang sa ngirit, sinadya, yan.
1: Nagayimog ganyan sa... ina pa lang ang tanan nga daw kabug aton, no? Ang sitwasyon nga daw masakit-sakit. Gina-turn na nila into something nga pwede kadlawan.
2: Correct. Nag-turn around sila. Turn around!
1: Yes! Ako lang yan, second voice.
2: Turn around!
1: Every now and then I get a little bit lonely and you never coming round.
2: Turn around!
1: When you turn around, wow! So, hindi nga adlaw ang low pressure area o kung LPA. Nga ato na dito sa Maya, Hinatuan, Surigao del Sur. Malapit sa Hinatuan ng Surigao del Sur. Ang ara na, no? Naging tropical storm na ini.
2: Hello?
1: Ay sasagwa pa sa ano gali, sasagwa pa sa Philippine sagwa Area of Responsibility. Pero hagupit na. No, ang
2: hagupit na gidyan.
1: Oo, hagupit ang iyang name.
2: Ay, hagupit ang pangalan niya.
1: Hagupit. O,
2: ano ka
1: sabi no, international name logo. Pero hagupit.
2: Hagupit. Basi ang pag-pronounce niya, hagupit.
1: Hagupit.
2: Hagupit.
1: Hag.
2: Hag.
1: Hag. Hag. Hag-upit.
2: Tuwag ka.
1: Oo.
2: Hagupit gidyan.
1: Hagupit. Tropical storm hagupit.
2: P. P gidyan.
1: P. P. As P. Hagupit. Anyway, dari sa ato niya sa Visayas, kahit sa Luzon, easterly sa nag-aapekto. Pero may ara man sa Eastern Visayas, LPA ang nagatuga sa cloudy skies nga may malaka-laka nga pag-ulan kahit thunderstorms.
2: Yes. Pero sila hindi, Mami G, unlikely to develop into tropical depression man kuno in the next 24 as of sang Monday panigali.
1: Well, as of today, yeah, no, although kay ina alas dos pa ini sa hapon gid issue sa DOST Pag-asa, ay gina-monitor tuloy.
2: Gina-monitor
1: sa sunod sa Philippine Area of Responsibility ng LPA, unlikely na mag-develop into a tropical depression. Pero ang tropical depression na formerly LPA ang gina-monitor sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility, yan sa karon ginatawag na nga tropical storm Hagupit.
2: Hagupit. May pangalan na dahil. Pero magsunod siya sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa, international name ng Hagupit na?
1: Oo, international name Hagupit. Pero kung base makasunod rin sa aton, kung makasunod gid man, ha? Most likely, letter C pa lang mo. Si Kaloy. Most probably.
2: Kaloy, kuno Kaloy maging pangalan niya. Kung makasunod siya.
1: So, but sila nga, ng international name gali, kadamo ni sa James, kaya diba, kung sa amaan naton nga mga Japanese ang ngalan or mga maski ang

0: Kaloy, kaloy, or kaloy, maluoy. Maluoy. Maluoy, kaya hindi na kami di pag, oy, pwede man, madala ka lang din sa yutay ng ulan, mas kaya gusto na mo nina.
1: Oo, para magbugnaw.
0: Kaya ka bugnaw, subusang init.
1: Sige na sa aga, medyo mabugnaw sa amon.
0: Uy, masaylo na kami to?
1: Na. Hindi lang, diri lang kami kay magutok na kami to karon.
0: Magutok ni Jaya? Anong ikadamo dito sa may din ka mo gani?
1: Ibi Magalona, sa Rabia.
0: Ibi Magalona, sa Rabia.
1: Bago lang tadaan na tapos ang, ano, Mami G, ang isang fiesta, sa May 1.
0: Ay, tuod ka, oh, na fiesta to.
1: Fiesta to mo, nag-absent ko.
0: Kala ko mga gani, kay Goro, may mga Balinsyana, to mo?
1: Wala, ako gani ng kapitbahay.
0: Wala ka na nagsunod, diway ka pa lang kapitbahay.
1: Ako gani ng kapitbahay.
0: Aabi na mo gani, nagpakabusog ka na to, kaya wala ka nagsunod.
1: Natulog lang po yan.
0: Okay, so, isa pa gid, no, sa mga ginaangan sa atin yung mga ginikana naman sa karoon, natagintala na sa Department of Education nga Brigada Eskwela 2026 sa mga sugod sining Hunyo 1 tubtob 5.
1: Brigada! Ay, ang daga mga silig, mga ano ganyan tawag sa
0: natin? Floor wax.
1: Oh, floor wax, bunot.
0: Bunot.
1: No? Yan dana mga, kung hindi ka mo kakato, yan dana ang inyong inugbakal sang pintura.
0: Correct! Kung hindi ganito, bakal electric fan, kada tuwing ina-isla.
1: Hindi kakatondaan.
0: Ako na kumakunta.
1: Kung ba nang daya, bukon ako nung daan. Isa naman sa
0: bukon. Iabukon lang, pero bakon pa.
1: Tapos every year, kung santo ya, may pilagani ka inches, 18 inches, kasaka 18, 22, 24, 32,
0: ang 32,
1: dugay 50, 55.
0: Ang TV na, iabukon na, maya mo na. O, tipot si Lingon, mga ceiling fan.
1: Oo. Tuwi dugay, Mami G, ang ano da, ang blackboard na, screen na na yan. Touch screen.
0: Smart TV?
1: Smart TV, touch screen. Ano 55? 100 plus.
0: Ay, grabe. The whole blackboard.
1: May mga gani ka daw.
0: Oo, wala na. 155 na.
1: Ang bot kong pila ng mga muna ko sa
0: iso. Grabe ba? Dasol, pagka dasol nga mga inadlaw.
1: May litik.
0: Yung kawat na.
1: Namin mo kanya kung may wala kasang gagmay yung mga bata. Mm-mm. Pero kung may gagmay ka, dugay-dugay, may litik.
0: Lapan. May lampusan.
1: May lampusan.
0: Isingan tabi, kung bakon ni.
1: Hindi pa na pwede sa mga elementary yan, mga classroom.
0: Hindi pa. Okay, laban-laban, hindi pa na nila maano. Laban-laban, malantaw or mampak pa muna sila. Pero kung sa
1: yan,
0: mga
1: ano na. Yan dami nyo contributions ninyo daw mga kato.
0: Galing. Pero nagambal ang, di ba? Nagambal ang DepEd.
1: Pero ikaw ikagato ka, kagigagato. Daw ako kagigus, guro, pero limited. Limited na? Times. Na magkato sa Brigada Eskwela. Ay! Kung ka Brigada Eskwela, tagali before you food sa company.
0: Gaintrata.
1: Gaintrata.
0: Gajoin ta. Kahit ni part sa ato niya yung obra. Mm. Pero susubong niya kay busy na ta.
1: Busy na. Pintura.
0: Kung lolo
1: kag lola. Lolo kag lola?
0: Oh, lolo kag lola.
1: Mayo ka pa, may lolo kag lola.
0: Pero
1: tiyak
0: kung wala lolo kag lola, handa ka.
1: Pintura. Ano naman niya?
0: Maski habol pa ganyan pag nimpo sa kasilyas.
1: Gali man. Ano mga katropa. Nalipay ni Mestra. Di okay lang mga muna ya. Kung gusto mo man lang makabulig, kung yung physical presence mo mabudlay tungkol may obra ka, di pwede na mga nag-donate-donate. Di ba Mami G?
0: Actually, nga ba sa DepEd, hindi mga ngulekta, no? Sa mga ginikanan para sa mga kabataan sa
1: pero may mga ginikanan nga kusa, no?
0: May ara, yeah, yes, pwede good. Or hindi kayo ginapaagi sa PTA, no? Muna na decisionan sa mga ginikanan along with the teachers, ano? Muna kayo ginatawag ang Parents and Teachers Association. So, pwede da, makatipon sa mga
1: lamang, fans. Kung may mga PTA ang sosyal. Madonate aircon!
0: Ay! Wow!
1: Aircon ang dinadonate.
0: Ako yan, taga ano lang da, taga record lang. Ano ako donate, taga record lang. Kag, syempre.
1: Sliding window.
0: Ah, grabe nga mga ano. Sosyalan, sosyalan.
1: Classroom, naka-tiles.
0: Oh, wow. Ay, bilog na lang ginaguro. May butang na sa sagwa. Donated by.
1: Donated by, correct.
0: Laban na kasemento pa na. Oh, diba?
1: Lapida.
0: Lapida.
1: Hindi ka hindi ka lapida. Ano daw, tiles na nga naka-ano. Naka,
0: donated by. Donated by. This classroom is donated by.
1: Kilugid yung classroom.

0: by, the floor is donated by. Lumukha muna ba daw?
1: Ang mga kaysa naman sa garden, panamin namin garden.
0: No. Ako mas gusto ko, mas favorable sa ako na may garden. Mm. No?
1: Ang kaya may mga may aragid yung mga parents nga, luya ka, mama kami bahala sa garden mo, gamon mm. na kami. Mga dala kami sa mga tanong para nabi mo go sa gwa.
0: Oo, oh, wala labot sa, ako yan mas gusto ko galing instead of flowery. Although oh. part of it, bihala sa flowery. Gusto ko yan ang mga vegetables, no? Oh. Or if pwede pa man lang, may mga pwede ka patubo dala sa mga fruit bearing trees, mm. no?
1: Tapos mas hanging, no? Hanging, no? Ginalay lang
0: sa hanging. Mm. Ah, dapat ang muna nang ginatudlo sa mga eskwela, ha? Galing kito ka mudla, gid mag-maintain. I don't know why, no?
1: Pwede
0: mamunyag ka pa. Pero kung may harvest na, tanana.
1: Tanana! Una si ma'am! Kaya siya, nabutang abono.
0: Tapos lanon, di ba? Pwede pa ninyo nila magamit para pang-feeding sa mga kabataan.
1: Correct. Mm. Oh, di ba? Sa Java lang muna mga tawag sino, mga brigada eskwela. Mm. Damo tao, damo nagpanglimpyo, kapanindi, gano. Mm. Damo bulik si ma'am.
0: Gusto ko kang iya ako mag-brigada eskwela kung damo lang ko kwarta. Mm. Let's say, bilyonaryo ko. Ay, gusto ko yaya. Ako na mismo manghatag sa mga supplies kaga PE t-shirts and bags. Although, ang dakban wasang Bacolod, paagi sa kay Mayor Greg Gasataya, nagambal na, nagpumisa, hindi na magpakala mga ginikanan. Kaya sigurado, gid, nga may ara na sa supply ang mga kabataan. Lakip na ang uniform, PE uniform, mga bags nila.
1: Wow, ang galing!
0: Diba? Doon ka namin lang pamatian nga mo sina.
1: Yes, mga katropa. Well, sa aton nga mga Mami G, nagnami lang bala. Daw tong daw bayanihan nga ang tinatawag nila tong Buligay. Di siyempre, it's public school. Wala masyadong inabayaran ng mga ginigana, hindi pala sa mga private schools. Ano? Hmm. Kaya kung public kaya, siyempre, yan daw nag-unite ba lang tanan, nag-isa, nag-opdanay para maninlo. Hindi mo lang mga parents ang nag-ano. Dapis ang mga private ng mga ano, ng mga institutions, organizations nag-output para maninlo sa eskwelahan. Kasi it's a school. It's an area, it's a venue for learning sa mga kabataan.
0: Oh, oh.
1: Kinanglanggit na limpyo, inaya, kagtindo, yeah.
0: Oh, okay. Sa dira nga, nga parte, no, dapat git, no, nga ginaugignan, ginasantanan. Kaya ti, ang ginikanan, nag-worry git mo, pagabot sa eskwelahan, yes. Kamusta ba lang, may mga lamok dito, kasi pala ninyo, nga, grabe, ang protection ninyo, ginabutangan nyo pa sa Santo na oil, Santo na plus herbal oil, na. Para hindi malamukha ng mga kabataan. Oh. Pero pagabot sa mga eskwelahan, galibaw, perte, ang gatululubo, gid, or gabuto-buto, gid, no, ang mga lamok kamay ara sandege. So, likawan nato ni namo nang buligay kita. But then, ari lang, ang ako nga, daw, sa ako nang iha, paminsaron, nga kung sariin, sa eskwelahan pala, ang mga contributions sa ginatawag, no? Mm. Pamisaron natin, especially sa public school, ngayon dito na niya ginikanan, may ara kaya, nga maghatag, maski 50 pesos lang nila, bukaat na na para sa ila. So, hopefully, pasalamat lang ko, kay may mga maestra, gidiya nga ka-insyente, gahambal, gidiya nga, ma'am, kung hindi kaya, hindi gidiya, huwag na problema,
1: yes,
0: no?
1: Tama
0: so,
1: na,
0: wala
1: tama,
0: lang pinitay. Kay dasun, hindi ba na maghambal nga amuning balairan, no? Sa graduation or sa ano, puti ano muna kayo mga kabataan, ginikala, hindi ikaya, magbakal sa kamusin.
1: Gani, mano. Tingnan namin, di akong mga donation, tani, wala na, ang sakon naman lang, Mami Gina, mga donation siya, paglista bala, hindi na kinanglan ni
0: Nalan.
1: Mga wala. Tapos makita mong presyo, mahuyang iban.
0: Oo.
1: Mas maipa daw kung...
0: Donate, total donation.
1: Well, galing ang ano lang gani, Mami G, transparency.
0: Although, pwede man lang na nga sa teacher lang.
1: Yes,
0: ano? And then the PTA president, no, para mabalaan nga mo sina. Kasi mga officers man as well. Pero hindi lang ipagbutang sa GC, sa tanan nga mga ano nga.
1: Yun, isa kaya mga GC.
0: May mga ginikanan.
1: May mga muna kita kung ano sa GC. Hindi na mong pangalan. Tapos ang amount ka ginatag.
0: For example, mag-Christmas party, ang mga bata to yan, makakaon, kung makakontribute ka, kung hindi ang iba niya galing, hindi mag-intra, kaya wala sa may contribute.
1: Correct.
0: Ano na bala? So, tinguan lang, just in case, kung anong malabutan sa mga donations sa iba niya mga ginikanan, para sa tanan.
1: Yes. O, sige. Tumuha mo lang na, mga katropa.
0: Kaya pa.
1: Puli na kami, ah.
0: Gusto ko na yung salot. Speaking of mga contributions, tani no, tani lang, may makadaog para at least may mag-contribute sa mga kabataan ng mga musini. Ariyo, do, sige ka mga nagtaya ang nagdaog sa jackpot prizes.
1: Ay, niya, wala sila nag-donate, nagtaya.
0: Nagtaya, eh, sila yan. Pwede sila ka-donate kay Minilio ng ila dinagaan.
1: Ay, wow!
0: I tell you, this time, I don't know if this is first in the history, pero sa tanan ni tanan nga mga game type, may ara gid sang winner in just one day nga draw. Imagine.
1: One day draw, pero ang winners, winner.
0: Winners, kidyaya eh. Kasi, although lain-lain nga game type, pero nagdaog yun sila ya.
1: Okay.
0: No? So, parehas na lamang sa nagtaya sa 658. Ang nagtaya sa 658 Ultra Loto ang nakadaog sang 76,305,973.15 centavos. Pero tungon inasan napulo ka mga winners.
1: Okay.
0: So may tagpila sila kung 76 million.
1: 76 million pila sila pulo.
0: Mm. Oh,
1: 76 divided by 10.
0: 76,000? Hindi lang ko sure. Wala ko calculator.
1: Kagama, isang 76,000.
0: Wala ko sa calculator.
1: Ayan, 76
0: million. Butang tala 76 million.
1: 76 million na daga nila.
0: Divided by 10. Oh. 7 million, 600. Oh. Sorry, 76,000.
1: Mga 5, Mami Gia. Tagli
0: mga 5 million butang na to. Oh. Hindi, kay sobra pa. Kahit may 305,000 pa. Mm. No? So, butang yun from 7,000, 7 million, mas taas pa na da.
1: Kila daga nila daga nila? 76
0: million? 76,305,973. So, divide mo sa 10. O, diba?
1: Divided by 10. Dara-dara mga 5 mga million.
0: Mga 7, mga 8 million. Ah, butang na ton.
1: Wala ka? Ah? 76 million divide 10. Oh.
0: 7 million gan eh.
1: So, naminsar pa siya. Nabudlayan mga gali si Google.
0: Saan naman yun si 7,000? Correct?
1: Oh, pwede. Oo. Wala ko wala ko ginagamit ang ano ko. Hindi ko di makita. Oh, sa cellphone mo yan.
0: Ora na gani, na-divide ko na siya. 76 million divided by 10. So that's 7 million 600 each.
1: Ay, naka 7 million mang gani sila. Mm-hmm.
0: Oh. So dako na na. Oh, inaya ha sa 658. Tapos sa 642 naman, may nakakuha man. Pero isa nang ang nagdaog.
1: Ay, wow!
0: Ang nakadaog siya sa 10 million pesos.
1: Oh, lamang siya 3 million sa 12. Hindi malayo.
0: Yeah! Hindi sa 12. Isa lang gin siya ya.
1: Hindi ka ginahambal mo.
0: Ah, okay.
1: Pulo galito
0: lang. Oo, 7 million to. Kaaga. Anyway, sa 658 ang nagdaog pa si ikaw. Isa sini sa mga better, ha?
1: Pila.
0: Oh, ang winning combination. 1, 58, 25, 43, 26, 16. Baka kung nagtaya, kung duwa lang numero. Wala mo kung ako nagdaog. Pero sa 642, ang gitayan niya ang numero 31, 28, 19, 3, 2, 4.
1: Tud ka? Ay, yes. Kung nagtaya ko mami, Jida, ay sigurado gid, wala ko nagdaog.
0: Ang nagdaog galing sa Laguna.
1: Laguna.
0: Kag lastly, ang game nga 649 Super Lotto, may ara sa jackpot prize sa 40,607,323.57 na dagansang isang halin sa Pampanga.
1: Hey,
0: ang iyang winning combination, 44, 3, 8, 31, 6, 49. Duwa, nagyan po ka numero. Ang ako yung tayo, Antani. Nagdaog siya sa 40 million sobra.
1: Ay, 40 so, million? Grabe ba? Hasta na nasa kapuhan mo na. Grabe, invest ka lang. Buta mo sa bangko. Dugay-dugay yung bangko, manira.
0: Isa lang.
1: Ano mo na ba lang, Mami G? May tendency nga, ano, dapat piliyon mo ang bangko nga dapat mo, ano, mga katropa. Eh, siyempre, may natamuna mo na, nag-invest, gin-time deposit, tapos dugay-dugay, napordoy ang bangko. Na nadugayan pa, tapos na magbayad. Tapos yung bayad, hindi pa in full, kaya wala pa kulang pa.
0: Percentage ka na lang ibayad, hindi na full.
1: Correct. My God. goodness.
0: Lakalakaan ang bangko ah. Distribute mo.
1: Yes, correct. Kamu man actually ginabalis ang ano sa mga mga financial experts. Mm-hmm. Hindi ka mag-continue
0: hindi sa isa. Dapat damo.
1: Oo, piliin mo pa kung mga taas pag interest pero itong safe pag ano. But anyway, mga katropa, no? Congratulations sa mga nagdaog. No? Ay, kaswerte sa inyo. Kadaog. Ako gani, kapilin ako nagdog. Wala, give to you kadaog.
0: Ang iba nagambal nga, ano mabi, patandog-tandog na bi. Para malatlan.
1: Ang ibang gani, paunahan ka taya, tapos yaya, balibalans ka rin yung numero, daog pa siya.
0: Based on experience.
1: Oh, siya.
0: Siya pa nakadaog.
1: Naisan, ano? Tama siya technique, no? Anyways, alas 5.42 na sa hapon, mga katropa.
0: Kalahin siya tayo, Soriana. May gusto, pag-iko tayo, chika, dasun na
1: may isa pa, pagbalik na ito, na. Hindi ang extra drive ko po si katropang James K.
0: Kaaga ko naman si katropang Mommy G. Mati lang, dirisa. 103.9 XFM Bacolod.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Boon. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Yung

0: mga katrupa. Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. FM News.
2: Kika sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginpahayag sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD na kapin sa 1.4 billion kapamilya ang nakagraduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4Ps. Halinsadtong 2022, tag 500,000 naman ka mga beneficyaryo ang kinahanglan nga i-restore bilang kabahin sa isa ka recalibrated anti-poverty effort sa idalom sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sulo kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, yara sa 4.4 million kapamilya ang beneficyaryo sa 4Ps, apang kapin sa 1.4 million kapamilya na lamang ang ikakas sa programa matapos nalapawan ang poverty thresholds. Ginpayag ni Gatchalian, nga nagmayo na ang kabuhi sa mga ini, kagula na sa mga kabataan na ginapaiskwela, rason ko nga ginkakas na sila sa programa. Inaabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nag-augyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. Kuman garis ko sa sentro. Kam sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka?
0: Hayong hapon.
1: 103.9 XFM. XFM. Extra Drive.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Tag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. At XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Palagi mo nga mata, katropa, may solusyon tada. Version next month, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga makabulig para masolusyonan kung ikaw may katrata, may arasang, tiridium, o kung glaucoma.
2: Yes, that's right. Ano ang ato niya yung Vision X Plus? Ang saranggin nga mabakal sa tanan nga mga butika nationwide. Or kung gusto ninyo ini matilawan, ano? Actually, may na-meet na kita nga mga may ara blas ang ginabatsyag na or may diferensya na ang ilay yung mata. So, ginarecommend naton ang Vision X Plus. Ang pamangkot kin sila, din pwede mabakal. Pwede nyo gini mabakal sa aton nga Yes Health Wellness Center. Diri sa Bacolod, ara lang sa Tubangan, ano? Sa Marayo Bank. And dira sa Maydalan, Lizares, no? Sa Barangay 39.
1: Yun, mga katropa. Harad na si Miss Angelia. In libre ako bala, libe, gina. May dalawa na.
2: Excuse me. Te, nun lang na lang ko kay.
1: Hindi panyago ko. Anyway, 6:40 na nga itong oras, mga katropa. Oras na ito na nga ginadalaman sa inyo sa aton nga mga very healthy, beneficial nga mga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix.
2: That's right. Himo ina sa Yes Health Incorporated. Sa mga katropa naton, saranggi ka mong makagamit ano, sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Nga himuon entry para sa aton niya nga Santon and XFM libo-libo pa premyo.
1: Yep, mga katropa, para maka-entra ka mo sa aton nga of course promo, no, sa sulod sang sobre, ibutang gang bisan ano sa apat ka mga ano ang mga produkto naton, no, sa Santon Plus, ang Santon Plus Gold capsule, ang Premium D3 Softgel capsule, ang aton nga Turbo Dietary Supplement, kagang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ina naman niya Santon Gold Coffee Mix ang limang sachet, no, sa aton nga Santon Gold Coffee Mix sa sobre. Isulod niyo na tag isa-isa katropa, tima may apat kinaka-entries sa sobre. Isulod ang imo nga kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirma. Ihulog sa aton nga of course XFM station, mga katropa. Pwede man dito sa may Yes World Store. Kagina bagulan nakakuha may mga naghulog dito sa Yes World Store.
2: Oy, ka very good. Amo na namin ninyo nga himuon, no? Pwede diri sa station, pwede man dira sa Yes Health Center na.
1: Aba.
2: Okay, this time, kung nagigad, lawag kita, no? Sa mga countries nga with the strongest currencies, countries with the healthiest and happiest, no? This time naman niya, kadto kita sa most dangerous countries.
1: Oy, most dangerous countries. Ano man?
2: Yes, base sa 2025 to 2026 data, ang mga countries nga kung sa diin delikado gin define ini pagi sa high levels of armed conflict, terrorism, and political instability.
1: Arata sa number 10, wala.
2: Na, check mabalang ta, ha? Check ta.
1: Pakot ka mo ba? Pakot ka mo ba?
2: Pakot ka mo. Okay, 7 most dangerous countries. Ang una-una ang Afghanistan. Cited as one of the least peaceful countries for 5 consecutive years.
1: Afghanistan.
2: Initugas sa extreme risk sa Taliban-led nga conflict.
1: Ay, Taliban pa.
2: Afghanistan, una. Ikadua, Yemen. Gina-consider ini nga premier hotspot para sa mga delikado or danger due to the ongoing civil war, terrorism, and instability.
1: Ay, abobo. Perte ba? Grabe problema ba?
2: Gani. Yemen, ha? Next, we have...
1: Yemen!
2: Next, we have Sudan. naka-experience abi sa intense widespread conflict with massive displacement.
1: Displacement. Ng mga tao.
2: Correct. Oh. Na-classify bilang extreme risk zone.
1: Grabe naman.
2: Number 4, South Sudan. Kung may Sudan, may South Sudan. Nagapangatubang naman ini sang extreme instability. Kayman, padayon ang civil unrest kag armed conflict dito.
1: Kaya harap paguro da, wala Sudan.
2: Wala Sudan. Ilikado. Ilikado, kinakatama. Oo, dako ng insulta. Sinakaladlukan.
1: Wala Sudan.
2: Parte ya kasi sa lugar ba? Wala Sudan. Not Syria. This is a long-standing conflict zone. Ano? Di ka ba doon naman kita? Severe instability, persistent danger sa mga civilian. Ang lugar nga ini. Number 6, we have Ukraine. Siyempre, Ukraine, Russia, supong, no? Nagpangatubang sang invasion, no? And may aras ang recorded 83,000 conflict deaths in a single year. Mm-hmm. And number 7, we have GR Congo.
1: Congo?
2: Particularly sa East, ang indignation significantly may aras ang instability, conflict, and violence from the militia naman yang activity.
1: Ah, yung mga militia ang mamunayan.
2: Yes. Sa butong pito ng mga dangerous countries, pero may ara man sa highly dangerous areas.
1: Highly pagidya? Kung may dangerous na may highly dangerous.
2: Highly dangerous areas. Oh, like kumbaga, Somalia.
1: Kung doon may with high oil.
2: Somalia, no? High risk, piracy, armed conflict, Somalia, militant extremism. Russia, no, gina-rank bilang dangerous man kay ti patayin ganing conflict with Ukraine. North Korea, dangerous due to arbitrary law enforcement, so harsh punishment.
1: Number one siya?
2: Hindi, highly dangerous areas, no, and political oppression. And lastly, Myanmar, kabalo naman kita, no? Ang Myanmar naka-experience ng civil war and intense fighting since gin-take over ini sila sa military sa ilang lugar.
1: Oh, Myanmar. Pero hindi na siya taga-dira si Marimar.
2: Oo. Sa diin na sabi. Sa diin siya.
1: Si Marimar, taga ano? Dito pala ito pare sila ni, ano, ni Sergio.
2: Yan yung partner. Pero si Marimar, kabalo ka kung taga-diin.
1: Pagkailin si Marimar.
2: Ow!
1: Miyembro siya galisan, ano? Miyembro siya sa ano?
2: Text.
1: Yes, yes, ow!
2: Gets,
1: gets out. Oh.
2: Pero nagupod, wala sa nagupod sa sex bomb. Oh. Nagupod sa Sabini.
1: Proud na proud si
2: Marimar. Oo, proud na proud si Marimar. Nga nakaupod niyang Bini. Kabalo ko naman kita, si Marimar, na trending na dali sa aton.
1: Bakal na espason.
2: Espason? Kano man na?
1: Marimar, bakal na espason.
2: Ano pagkaon?
1: Hindi na mo na.
2: Hindi.
1: Ano, nagali.
2: Hindi ko kapag sa lyrics. Lyric message. Check tang lyrics.
1: Ano to ka ni Grace?
2: Are, may are ito ni lyrics.
1: Marimar, baligya espason.
2: Ah, okay. Marimar, costinitas, oy!
1: Oy, diba?
2: Con más abuelos que si yo. Hindi ako kapano na yun.
1: Ano galing na siya? Daw-daw sa mga the traditional jeep. Modernized. Damo sinsilyo. Marimar, damo sinsilyo.
2: Costinitas, oy, gani. Soy sos, ya.
1: Soy sos, agala. Kadlaw ka da, Crisaw. Kadlaw mo. Ikaw lang dahil sika, kadlaw ka.
2: Uy, si Crisya, bugna-bugdaw niya, tigog. Ya? Oo, oh, hindi sa pwede, papalis kay Marimar.
1: Ba't ganyan yung mga jacket ko yung makanta niya?
2: Bugna-bugdaw, jacket ko niya.
1: Ah, dapat buhas ang udto, pakanta-unta.
2: Udto?
1: Oo, oh, init mo. Kadlaw siya.
2: Correct! Kadlaw mo da. Ang resulta ko si Chris ang makanta, be mo ano.
1: Hindi na kinanglang pandaro ng aircon. Paborito niya mo, Bee Gees?
2: Bee Gees? Oh, gabi ba? Ano yung nakuyak niya?
1: Nakanda Bee Gees na yan. Ano mga Bee Gees, mga bugna, mga tingog?
2: Nobody gets much heaven no more.
1: Nah. Bugna.
2: Diba? As high as a mountain. And da-da-da-da.
1: Sample na sila, oh. Kabati sila ng mga bugnaw, nga tingog ni Jeep, nga ni Chris, nga ala. Veggies.
2: Veggies? I love your accent. How do you say it? Veggies.
1: Baka dito sa DVD, sa talento, sa ano, concert, sa Veggies. Alas 6.24 na sa gabi, mga katropa, hindi ang extra dry. Kung po si katropang James Keith.
2: Kita pa po, MG, diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra dry.

0: The line na vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag-Premium D3 Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
4: butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, eh may arani sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pizza in mga lugar. X

0: Exciting, bro!
1: Sangkon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Bilsi kaya biyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangkon Plus Gold. Take-to-take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sa pa ako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa tour nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sugayon na ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako ka Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
9: Consult your doctor.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: SFM Time, alas 6:54 na sa gabi mga katropa. Salamat gid mga damo sa inyo pagupod. Salamat ka madamo sa inyo pagtutok, pagsuporta sa inyo katropa station.
1: That's right. Bago kita magpaalam ano, sinilang natabo, sining gabi no. Ang P-pop girl group nga Binnie, ang binigyan ng pagkilala. Ayan, nakaupod yun nila mga senador sa tiyon sa Senate Plenary Session. Kung sa tiigig kilala, kasunod sa ilang makasaysayan nga pagpasundayag dito sa Coachella na dumduman ninyo sa bulan sa Abril. Ginaprubahan na abis sa Senado ang Resolution number 370 nga gin-sponsor ni Senator Bam Aquino nga nagadayaw gid sa grupo nga Bini sa pagdala sa bugal para sa pungsod Pilipina.
0: Boy, congratulations sa mga Bini fans right there. Damo ba lang mga fans sila ang mga Bini?
1: Mga blooms. Bloomers or blooms.
0: Kabala nga ang hindi nga Bini, ano, fan man sila ni ano, di Andrew E.
1: Oh. Paano mo nabalaan?
0: Bini Biron. Joke lang! Salamat kung madama. Buwas naman kita mag-aldanay mga katropa.
1: Yes, sir.
0: Miyerkules sa buong kadasig. Dugay-dugay, matungaan na naman nato na ang bulan. Dugay-dugay, ang tuig ng matungaan nato.
1: Galing nung kadasig lang, Gid. Pero good news na.
0: Correct. Thank you so much, everybody. Kinaton nga extra drive. This has been James King.
1: And kita pang Mommy G till tomorrow. Dili lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra drive.

0: Music ah.
1: XFM Kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos magtapos lang may araw mga balita plans amin kita mga DJs nila kanya.
2: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga XFM Kid how.
3: Timo
2: FM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya umaatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Blast Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng rimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samphone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Canton Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansound kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansound plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansound kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Canton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Canton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansound Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansound Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansound Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansound Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuya. Ako po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: exciting, bro.
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon na ton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde ng autanon. So kung manotice na ton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium na ton, potassium and magnesium, ara agad per may mga madahon, kag biyerde ng mga autanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat dyan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
4: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay, tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to help!
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo. kayo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secrets of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
7: Puro lang tamis.
8: Wala sang health benefits.
7: Switch ka na
8: sa Premium D3 Coffee Mix.
7: May stevia and natural sweeteners.
8: Halin sa stevia leaves.
7: Ang Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang may aramang sang vitamin D3.
7: Kag pampapasog sa aton nga tulaan.
8: Pampagana sang utok.
7: Kag pampaimprove sa aton immunity.
8: May Santon nga bugana sa antioxidant.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Madamit na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty.

0: Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ugahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas.

0: FM.
1: Supper Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kang vitamin D3 sa madbalang at low mo pangutsa. Discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa...

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Wala, may arap kayo sa mga balita. Wala, sa amin, bigit mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdudod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
3: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kid, kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang akong nabugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga balita.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Woo!

0: Magtaw ka na?
1: Yes.
2: Hore, hore, hore!
0: Welcome na sa programa ng Phone Ball. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na loy-loy pa.
1: Bigal na natam si pa.
0: Magapalaya kita until 12 midnight. Subong agab isang
1: May 6 is a Wednesday.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Really, really sure?
1: Yes.
0: Corrected by. Mabatihan naman kita sa tanan nga XFM radio station sa Bugos nga Negros Island Region, Kagpanay Island Region 6. Nakatune in ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Correct. Nagabamati man ang mga taga Kabankalan sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29. Sa Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay Kagiskalante. Mabatian man kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 upod ta si katropang 1, 2, 3
1: James Dean
0: John Ray ang birthday boy.
1: Wow,
0: with a big toy toy.

0: Cebu. 96.5 with katropang
1: Shamin
0: Noel.
1: Lain naman.
0: Gusto lang kuya. Ni Noel naman. Nakapoy mo na pala sa babae, straight, straight duty. Oh, eh. Kau gani, Merkulis pa lang, tulugan ka na. Hindi naman isa nang yanggaw ang gabi man. Tingala ko, ginapatalikod dyan lang yung permit, dahil naman ka baro-ro sa dalom. Nagapangaway-ngaway naman to sa mga hangaway. Nagapangaway-ngaway sa mga hangaway.
1: Gapangay, taotob.
0: Pila, pila, pila. Naka-booking ka gabi?
1: Wala ah.
0: Mm-hmm.
1: Wala to.
0: I-review ko ba lang CCTV, nagnaog ka man pagtalikod ko?
1: Hindi, pwede ka mangilang.
0: Napa 7-Eleven ka, no?
1: Sinusiling!
0: Nagtambay ka sa terminal, no?
1: Palagpat!
0: Nagambal ka, to-to-to-to, may nagplite ka pa bakulod. May ari pa ko tibilin 200 lang, oh, ha? Kaya?
1: Maya kayo na taga mo ko idea.
0: Imo na ko subong. Basta gaila ko 10K.
1: Hey, bakal ko habon.
0: Nga, ano nga sabon?
1: Siyempre, santo.
0: Damahon na nabi ka ron? Damahon na nakaroon? Gusto
1: pwede,
0: mo?
1: Pwede.
0: Sige, ha? Damahon na nakaroon na. Ari, true to life story ni Amon Drama, karoon doon dugay, ha? Bali, nag-viral ni siya. Damahon naman mamatiin nyo, ha? Hindi ka mo magkadlaw, ha? Kadlaw-kadlaw ka muna kay pang tampuyungon.
1: Basi mag-trending pa lang yan.
0: Ang oras, 26 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: pila naman ka chocolate na
1: mo. Balik na sa phone, pal. Opo nyo, yours truly, Troy Tisoy.
0: Ikaw, si Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa Sandon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. Yeah!
0: Kags ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Ang tanan nga, Yes to All Products, si Boss Rimilito. Uy, mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kamusta na ka mo, Kaiti? Miraculous na gali, no?
0: Oo, ah.
1: Managpuli ka naman gali, ha? Managpuli ka naman.
0: Sige lang bala.
1: Pero feeling ko daw, hindi ka mapuli.
0: Oo.
1: Oo, okay na, guan ka na kagabi.
0: Sobra, sobra.
1: Sobra, sobra. Bawa may nagparamdam, giman sa akon sa kadugayon, Dolpo.
0: Sisin, o.
1: Ambal ni Marimar Andrade Labayo. Sa tanan mo guro nga nag-guess kami lang nagdugay. Kag arepagid hambal niya una oh. Balya, hi Troy, long time no here in C. Ha ha ha. Guess mo noon may bata na kami ngayon.
0: Wow, mayo eh.
1: Ana buka gid sa gali.
0: At least, managdayunay.
1: Amo na nanamian ko, kaya nga nadumduman nyo ko. So, meaning ang inyo bata, bunga sa akon nga pagpamugaw.
0: Kaang bata nyo, amo naman ang bugawan na.
1: Nakadasig lang sa panahon, no?
0: Gani man.
1: Ula lang yung kuya kabalo, galing kami na tigayon ako pagkatapos. Aro na, nagbunga ng ilang pagpalanggaanay. So may aragi dyan, nagkakadayunay dyan sa atong program.
0: Oo, actually, isang sa Iloilo, pagkita may nagdayunay man, di ba?
1: Oo, oo. So may nagkakadayunay dyan gali. Mm-hmm. Kag may nagkakaingan nyo pagkali sa atong program. Ano yung gadlaw mo? Hindi ka magpati kami nagkakaingan nyo pa. Oh.
0: Kanam, ikan isang
1: tinagaingan. Ano gali gusto mo? May nagkakaintuan pag gali sa mong program.
0: Amo na gaya naman yan ko. Ingan niyo.
1: Doka mo pa ba mayo mag ano ba? Mag marketing ba, no?
0: Mugidya eh.
1: Sige na ga, pabuka liwat ga. Sa lain naman ng lalaki ka.
0: Sige na, panawag na ka mo din sa 0912-0076-793.
1: Yung dali ka, ha? Wala mo kayo nagambal.
0: Ganunan ko lang.
1: May ara, gimanggali. Salamat, good day. Mga taga-Eskalante, mayong gabi. Marilyn Tinibroso, Family Ilgana, Marmuhada, na ako diri ron sa Eskalante na minaw mi og 87.5 XFM.
0: Wow, salamat.
1: Oh, klaro, klaro tada sa Eskalante, lapit-lapit lang sa amon diri. Si Migo ta dyan, Eric Wu sang gihulgan mayong gabi. Christian Singpo, good evening mga taga barangay Bungol, Haniway. Kag naga-chat sila kuno sa Bungo. Kaga sa kay Sweet Dalen mayong gabi, Angel Gerald, Elizer Valiente, hello to you, and Anna Abilia, good evening. Kag sa mga gusto mag-join, pwede na kamo katawag sa amon nga XFM call and text line, nambalan ni Dolphy ang Smart Kag TNT. Ang ako naman yung globe nga pwede nyo i-dial sa mga gabi, 0915-8311-431. Kag, makita sa TikTok ha. Kanto lang ka mo, Troy Tisoy Official sa TikTok, kag Troy Tisoy 2.0 sa Facebook.
0: Okay, Dol, na?
1: Wala kami nilipatan, Dol.
0: May gabi handa sa tanan nga naga pamati. And of course, hello and good evening dira sa my stop Aguinaldo.
1: Mayong gabi, line number one. May gabi. Pangalan?
2: Joel Cray.
1: Taga din si Gerald?
2: Joel.
1: Joel gali. Oh, hindi bala pag, hindi pag kanaang imong mouthpiece.
0: Oh, gani man.
1: Kaya over mood ka.
0: Oh, painay lang radyo mong paliyo.
1: Taga din ka Joel?
0: Joel?
1: Dula na siya.
2: Sa Bacolod, Cray.
1: Din sa Bacolod?
2: Sumag.
1: Tingnan daw mahibi ka na yun. Wala pa yung gani ka. So good. Ano problema mo, Joel?
2: Wala.
1: Kailan na edad mo?
2: 35.
1: Ang imo radyo, i-mute lang, anay. Sa cellphone ng pamati para hindi ulihi mo sa bat. Mute lang, mute. Karon lang ibalik after
2: wala
1: na.
2: Ko wala ko radyo, Troy.
1: Facebook Live.
2: Ko na.
1: Okay. Mabatian mo na kami, Claro?
2: Oo, oh, Troy.
1: Pero nga daw may mabatian pa kami daw feedback, ha?
0: Oo, nag-ingaw-ingaw.
1: Dugo bala. Pati lang bala, anay. Pati lang bala, anay. Sa yambal namun bala. Kaya para madasig ta.
2: Sige.
1: Oh, okay. Nambala na gin. Mambal pa nga napatay. Pero gandar man Japon. Okay. Pila to edad mo kaya iliwat?
2: 35
1: years old. Ano work mo?
2: Welder, Troy.
1: Welder. Pila nakabilog? Imo na spatan?
2: Bama na, Troy.
1: Tinga nga single ka pa until
2: mga,
1: now.
2: Mga traffic.
1: Oh, gani. Tinga nga single ka pa until now? 35 na edad mo?
2: Na nalanguro sa work man tayo nga ubra lang nguro pa rin.
1: Ate, sige, very good mo na. Padayun na lang na yung trabaho. Hindi na mag-intra, diri. Kaya base ma-disturbo lang na trabaho mo. Kanugon lang. Saan ginaswildo sa imo nga magnubya-nubya ka? Ano sa imo? Ay, wala lang na isuryahon.
2: Gusto ko man sa imo, kita mo, Dre.
1: Ha, gusto mo man makakita. Tingin nga kung mamangkot kami si imo, wala kaya dayon ka sa bataw. Nga daw kadugay sa imong reply. Nga ano hina imo internet? Nga gabuffering ka?
3: Joel.
1: Ayan, bot siya mo, Joel. Isa na kilometro, ginambal ko. Makuton mo kuya, ano, Troy? Pasuliton mo kuliwat. Ano ka, sineswerte? Ano na pangita mo si sa kababayi?
2: Okay, Troy. Seryoso ka. Panis ang lagay.
1: Ay, wala na kami. Ubos na sila.
3: Oo.
1: Oo, sa iban ka na lang ang stasyon, Guru Intra. Oo, sa stasyon ka na lang. Wala na na. Ubos na natin. Nahali na tanan.
3: May mga tagiyan.
1: Oo, may mga tagiyan na tanan. Wala na di available. Nasala ka lang, Guru, pag dial kay supposedly radio station imo tawagan, pero imo panabat doara sa police station.
3: Sa diin ka ngaya, ano, nga
1: ano back-up? Back
2: sa Facebook tayo.
1: Sa Facebook.
3: Sinoda ang hippie nila.
1: si Meta.
3: Si Meta?
1: Paano ka, mga luyag, sa isa ka babae, bi, kung sincero, gilman ikaw nga nagapangita sing nubya?
3: Oo.
1: Anhon mo ang isa ka babae, inali, kung may manawag diri sa amon nga linya, kung magpalanggaan ay kamo, ano nga pagpalangga ang imo ipabatsyag sa iya?
2: Ipabatsyag ko man siya tayo nga seryoso mo ko siya.
1: Ano?
2: Seryoso ko eh, simple seryoso ko siya.
1: Okay. Ano pag-in?
2: Ipakita ko man siya nga palangga o palangga ko sa.
1: Okay, disqualified. Wala pulos imo sa bata. Kaboring si mo istorya. Ngita kami sa sadya. Sadya, gusto namon ka istorya. Maliwat kami, ngita kami color, liwat. Dob, ilawag yung number, Dol.
3: Oh, 0912-0076-793.
1: Kagang sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang mayo, suryahon ba lang? Arang masabay ba sa amon? Pero kakadlaw man ta ba lang?
3: Ang mga dya eh.
1: Gakatol ang akon nga uban. Natuyo na kami nga daan. Hasta pa kami las 12 bago pa lang may ka-intro. Tapos intraan kami sing cooler nga daw katulogon man.
3: Amogib.
1: Matulog ta!
3: Wow. Ako ato banig.
1: Are, may cooler ta. Hello, good evening.
2: Hello, Troy. Good evening.
1: Ari daw taas taas energy niya. Ni pangalan?
2: Si Raymond, Troy.
1: Taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
1: Ay, naka-intra ka naman nagligaw. Dula pa na isang kabulan. Goodbye.
2: First timer, Troy.
1: Line number two. May yung gabi.
3: Hello?
2: First timer, Troy.
1: Oo. Hello, anay. Hello, may yung gabi.
2: Taga, ano?
1: Pamati. Pamati, Blanay.
3: Wala ka pa gani ka. Hello.
1: Hello, Blanay. Hello.
2: Hello, Troy.
1: Mayong gabi. Mayong gabi, anay. Malay na magdali-dali. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, Troy.
1: Pangalan?
2: Si Jake Kiletroy siyang mambukla na.
1: Hoy, taga Murcia. Ang wow, kababayan ni, ano, kababayan ni Dolphin.
2: Sa may mambukal sa Murcia, Troy, ah.
1: Sa may mambukal ka lang, dapat.
2: Troy, sa New Site. Sa Barangay, Ged.
1: Sa ano tawag siya ni Gani? Sa detachment sa mga army, layo-layo, da?
2: Dira lang sa babaw banda, Troy.
3: At isakop sila sa Minuyan, Barangay Minuyan.
1: Minuyan ka mo, Minuyan?
2: Yes, Troy. Kami yan.
1: Mayo kay naka-labot ikaw diri sa pagpamati sa XFM. Ti, kamusta? Buhi ka pagali?
2: Nagaginawa pa ba?
1: Nagaginawa pa. Pila na edad ni Migo?
2: Nasa Pagbo, Vulcan.
1: Pila na edad ni Migo, Jake?
2: May edad na, Troy. 28.
1: Ah, bata pa na.
3: Uben pa na, ah.
1: Bata pa na. 28 years old. Pila na kabilog ang imo nga ginpasalig kag wala mo gin na panindugan?
2: Yes, Troy. Liwat ni Troy. Kino chapel, Troy.
1: Pila na kabilog ang imo ginpasalig nga wala mo gin panindugan?
2: Wala pa man, Troy.
1: Wala ka pa kanubya?
2: Kaya raman pero broken.
1: Dali lang. I-check ko, anay. Line number one, basi babae niya. Line number one, good evening.
4: Good evening po.
1: Ay, babae. Oh, babae. Ambo na. Si Ashley, ikaw naman eh.
3: Oh, Shani.
4: Hindi po, hindi.
1: Ah, lain gali, lain eh. Sino niya?
4: Si Lisa po, taga Condo, Manila.
1: Ay, lain man ni si Ashley kag si Lisa?
3: Do pariyo kamo tingog.
1: Oo. Lisa ngalan.
4: Hindi ko pa kilala si Ashley.
1: Ah, bakit ka nga pala nakasali, Lisa?
4: Lara po, nakikinig lang po ako sa ano, sa radyo.
1: Oo. Bakit nasa Manila ka, nakikinig ka sa amin? Bisayas lang naman yung broadcast namin, ah. Lisa?
4: Oo.
1: Nasa Maynila ka ngayon o nandito sa probinsya?
4: Kararating ko lang galing Tondo, galing Maynila kanina.
1: Ah, kakadating mo lang galing Maynila?
4: Opo.
1: Ah, ngayon, saan ka?
4: Nasa Romblon po.
1: Saan po ulit?
4: Romblon.
1: Ay, ang layo naman. Abot ba kami ng Romblon?
4: Opo.
1: Talaga? Oh, sige nga, pakisabi nga ng frequency kung anong pinapakinggan mo dyan sa Romblon. Anong frequency na pinapakinggan mo dyan sa Romblon?
4: Bago lang po ko, hindi ko naman po alam eh.
3: Hindi, tingnan mo sa radyo mo kung ano yung frequency.
1: Anong number? Tingnan mo nga kung anong number na umiilaw dyan.
4: Okay, alam po tayo, walang yan, walang kuryente sa amin.
1: Oh, sabi mo, nakikinig ka, ano ba talaga? Nanonood siguro ng Facebook, hindi nakikinig.
3: Kaya nga, oo.
1: Oo, kasi inaalam namin kung radyo ba talaga yung pinapakinggan. So sa Facebook ka ngayon nakikinig.
4: Opo.
1: Ilang taon ka na, Lisa? Ilan po?
4: 28.
1: Oh, 28. Tama. Are you single or single mom?
4: Ano ba? Single mom po.
1: Oh. Ilan na yung anak mo?
4: Isa lang po.
1: Okay, tama. Napakinggan mo, Jake? Single mom yung kakausapin mo?
3: Patsya radyo mo.
1: Ay na, ano man si Jake man?
2: Hello, Troy. Troy, siya, pegin eh.
1: Pangita sin signal nga tarong kay guwapa-guwapa ni bala nga pagka single mom isa pa lang ni kabilog bata ikaduwa ang imo. Ate hindi mapili ka pa ya? Ikaw ka pangita mapili ka pa? Ambot ah, mababay na ko sa imo. Katakan ko ya mag istorya sa mga tao nga wala discardable. Ginagaan na gani sa inog pa istorya mamalibad pa. Te maintra ka hindi?
2: Entra.
1: Madiskarte ka, hindi?
2: Diskarte na lang, Troy.
1: Hindi ka pa, matampuyungan.
3: Di ba, pili-pili ka pa nga.
1: Magtagalog ha, huwag mag-ilonggo kasi hindi to nakakaintindi. Kaya?
5: Kaya, Troy.
1: Okay, o siya, pay kayo, pay.
5: Troy.
1: Oh, sige na.
4: Hello, ma'am. Pumundang kami po.
5: Ay, good evening po, ma'am. Taga saan ka ba, ma'am?
4: Taga Ramblan po.
5: Wow, malayo. Ilang taon ka na?
4: 28 po.
5: May anak na ba?
1: Inulit mo lang yung tanong ko ah. Parang hindi ka nakikinig dyan ah.
5: Ano kasi Troy ng choppy yung
1: oh, sige, signal. Sige, pagpatuloy mo lang hanggat mabugto yung hininga mo. Oh, blada na.
5: Hello, ma'am. Kamusta naman yung ano mo dyan, ma'am? Question mo?
4: Mabuti naman.
5: Willing ka ba, ma'am, magipag-meet up kung sakali?
1: Sabi mo, nalayuan ka pagkatapos, sinahangkat mo na mag-meet up kayo. Loko-loko ka ba?
5: Para magkaalaman na, Troy.
1: Para magkaalaman na, wala ka nga pamasahe papuntang Romblon eh.
5: Mahal ang gasolina, Troy.
1: Ayan, but ano, mga kulang-kulang man akong cooler sa mga gabi man. Ikaw naman magtanong. Naririndi ako sa boses ng lalaki. Ikaw naman magtanong, Liza. Liza, sandali. Liza?
4: Po?
1: Yung apelido mo ba, hindi bot? Akala ko Liza bot eh. Sige, pagpatuloy mo. Ikaw naman magtanong, Liza. Huwag kang nga dyan. Magkausap ka din sa kanya.
4: Hello?
5: Hello, ma'am.
4: Ano man nagtanong mo?
5: Sige lang, ma'am. Magtanong ko lang kay ako lang. Sagutin lang kita.
4: Ang tanong ko, anong trabaho mo?
5: Ano lang, security. Security lang ng, sa isang kumpanya. Isang kumpanya, ma'am.
1: Ay, naku, ang boboring kausap nito.
3: Sige, tapusan.
1: Tapusin nyo na yung usapan nyo. Bilisan nyo na.
5: Ganun lang, Troy. Parawas na din eh.
1: Okay, salamat. Sunod na lang kayo mag-usap ulit. Parang kulang-kulang kayo eh. Hindi kayo nagkakaintindihan. Magpapamusic na kami.
3: Ay, nako.
1: Meron talagang araw na kahit anong pilit natin, parang hindi talaga obra yung mga powers natin
3: yes,
1: doon.
3: Yes, para ma-freak out tayong dalawa.
1: Parang ma-lucaret tayo nito. Correct. So, hayaan na natin sila. Huwag kang mag... Sige-sige lang. Huwag kang magbabara na. Majo-jo pa.
3: Kaya ikaw ma...
1: Ipunto alas 10. So, balik pa ang phone. Balopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM Katropa mo.
3: Exciting.

0: Panthol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 20 minutes after 10, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Oh, exciting!
0: The motorcycle. Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagainom kami sa bong Sing Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto. Magwapa ka gwapo, makakape ka na healthy ka pa. Bakal ka mo, Sang Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix.
1: Kag pwede man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga, Yeswell Products ni Boss Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Store, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede lang mo katawag sa XFM call and text line. Now na!
1: Yes, 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tarungan nyo man mag-istorya sa amon.
1: Amo ko siya eh.
0: Paano ka muna karong kakita sing Nubia nga bisan mag-istorya sa amon labay-labay daw, hindi maka mo makaplastar.
1: Correct!
0: Kami ang nabudlay yan. Dapat makonvince nyo ang mga girls nga kamo ang karapat dapat nga ila pabalbalon. Oo. Diba?
1: Ewan ko rin.
0: Madrama ta, gusto mo?
1: Ha?
0: Madrama ta?
1: Atong 10K.
0: Dali lang, kid. May hanggap, line number 2.
2: Hello?
0: Hi, ma'am. Good evening. Nice to meet you.
2: Meet you agad?
0: Oo, hindi kaya ho. Ah, sige, liwaton ko na lang. Nice to sex you.
1: Oh, ayaw mo?
0: Si Sinang ni, si Sinang. Hi, Sinang. Buhi ka pa gali, Sinang.
2: Ha?
0: Mayo kayo na dumduman mo pa kami. Laing kami mapakalam, no?
2: Ma, ikaw pa talaga, sir. Ah,
0: siyempre.
2: I-diehard ako sa iyo, eh.
0: Wow. Sigurado kang diehard, ha? Yung sa akin kasi hard na hard, eh. Te, ano na balita sa iyo mo, Sinang? Nakanubyo ka na?
2: Oo.
0: Nakanubyo ka na?
2: Oo.
0: Ay, na-shock git ako ba?
2: Ay, bakit ka na-shock? Ikaw kasi ayaw mo ako i-update eh.
0: May naintuan ka pa gali.
2: Sama-sama mo sa akin ha?
1: O, ti ano?
0: Taga-din ang iyong mga nanubyo.
2: Siga, Hinigaran?
0: Anong ngalan niya?
2: Ayaw pa sabi. Kaso nga lang, nung bandang huli, nalaman ko may asawa eh.
0: Amo tuguro ang traffic enforcer ay?
2: Ay, hindi si Edray, hindi oh.
0: Kilala yan si Dre.
1: Kilala mo na siya.
0: Kilala yan si Dre.
1: Oo.
2: May malamang sa alamang.
0: Dumduman mo to nagpadalas ang ticket nga nagpakadis ang babae. Oh, wala, gininjan lang siya.
1: Gininjan lang siya.
0: Na, nakilalahe ka mo ni Dre sa amon mga program ni Dolphy?
2: Para namang kwentong barbero lang yun.
0: Bakit? Ano bang nangyari?
2: Feeling ko lang, parang kwentong barbero lang.
0: Pero nung nalaman mo na merong asawa pala, hindi ka pa natikman o natikman na niya?
2: Hindi oh.
0: We.
2: Promise.
0: Wala namang may matitikman siguro sa'yo kasi ubos na ubos ka na.
2: Oh, grabe siya.
1: Talaga lang, hindi ka natikman ha. Pasimot nga.
2: Ay, sabi ka naman
1: sinot
2: agad.
1: Oo eh.
0: O ngayon, sabi mo meron kang boyfriend o meaning single ka na ulit.
2: Oo.
0: Tama, may arita de lalaki sa pekalin niya. Good evening, line number 1.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Daw, tama, gini. Are. Sinang sa Bago ka, Sinang, no? Sa Bacolod.
2: Sumag.
0: Ah, sa Sumag ka man. O sige. Pila na to gani edad mo, Sinang?
2: 65.
0: Ah, ang tsakto ba lang 65 mo gani karon. Imo na yung favorite position na 65. Pila edad mo?
2: Ha?
0: Pila edad mo?
2: 41.
0: Okay, lalaki sa peka din niya, mayong gabi pangalan.
3: Ako ni Pops, ako ni Troya.
0: Oh, pangalan. Sino ngalan mo?
3: Jason.
0: Taga diin si Jason naman niya.
3: Ako niya, Taga Clan.
0: Ah, taga-Aklan.
1: Wow.
0: Ah, dali lang gid. Wala ka may nakuha nga ano Jason, nga textmate kag abi?
3: Ay, gid Troy.
0: Ah, tama-tama gid para gini sa imo si Sinang. Pila to gani edad mo do 40 plus man ni si Jason mo? Jason?
1: Jason?
3: Ano Troy?
0: Pila edad mo?
3: 43 to ya.
0: Ah, tama-tama gid.
1: Oh,
0: nabatian mo Sinang?
2: Uh-uh.
0: Okay. O sige, ihatag naman ang linya para kay Soriana. Ikaw mo, Jason, ha? Mamati lang kami di, ha? Ikaw na dabala, Jason, kung paano ako, ano, ha? Pakalaman si Sinang, ha? Jason?
3: Pakalaman siya.
1: Oo, eh.
0: Ilaw-hidlaw na nga daan si Sinang.
1: Sa ngalan pala nga daan, Sinang.
0: Oo, gasinang-sinang ng iyang, ano? Gasinang-sinang na iyang gitmaw.
1: Makuha mo. Ano?
3: Sinang na siya?
1: Oo, Sinang.
0: Gasinang-sinang ang iya nga, ano?
1: Sinanggutan?
0: Ara na, sige, Soriana, ikaw mo, mati kami.
2: Hello?
3: Hello, Tinang.
2: Ay, may gabi.
3: Anong gabi, man? Ako gali si Tinong.
0: Si Tinong? Si Jason, ka pala?
1: Tinong Tonggoro.
3: Gabi ba? Pagkabati ko ng tangatingog, nalipat ako sa akong pangalan.
0: Ba? Discarding door, ha?
1: Mayo.
0: Daw madali naman eh ang sakang ni Sinang.
1: Masisian naman ni Samo.
2: Pwede na sa akin si Dolphistoy.
1: Ay, hindi kuya!
3: Pwede Sinang, ang pangalan mo, Todda?
2: Ha?
1: Ang totoo?
3: Tinang, pangalan mo to? Di lang ang alan mo, Tinang?
2: Oo.
0: Naglahog lang na iyan. Ibaluan na lang kung magkitanay ka mo sa personal.
3: Man.
0: Kaya ang totoo, yeah. Okay, okay. Ang totoo niya gid pangalan si ano, si Rebecca.
1: Hindi.
0: Sino?
1: Ay, insakto na siya nga Rebecca, pero mapunang Rebecca.
0: Sige na, hindi na kami magsinapad. Sige na, concentrate.
1: Oh, sige na, kamo na tayo, Surya.
0: Concentrate. Go.
2: Hello?
3: Pwede nga sa Bacolod, de?
2: Sumag.
3: Sumag?
2: Oo.
3: May bata ka na, be?
2: Ano? Bata, wala. Teka lang, ako una. Ako babae.
3: Ha?
2: Ako una mamangkot kasi ako babae, di ba?
3: Ate, sige, mangkot.
2: Oh, sige. Hindi ka naman galit niyan. Ako na. Hindi ka naman galit niyan.
1: Hindi ka kuno akeg.
3: Ay, hindi. Kamu lang na.
0: Nagpapaliwanag lang yan. Hindi yan galit.
2: Sige. Kuya, anong tabaho mo?
3: Mahalin ka lang.
0: Wow, mahalin ka lang.

0: Wala na problema, Troy. Ako balas na. Makapagkagin na.
1: Sige, oh, sige.
2: Eh, baka may ngipin na yan.
3: Hindi pala ma-cry on air, no?
2: Oo, eh.
1: Kaya ayusin mo yung sagot-sagot mo dyan.
0: Okay lang na, Beth. Mahalin lang kita.
3: Hindi ah, tinatanong ko pa ano trabaho mo.
0: Ay, ah, trabaho?
3: Oo.
0: Oh. Buhay ah. Ang buhay, standby lang ah.
3: Wow, proud. So, paano ka kumakain? I mean, ano yung source of income mo?
0: Eh, pwede mo man ako nga, brahon nga, taga-laba mo, taga-lutok, o taga-lingyo.
2: Arap malanggali.
3: Sabi ko sa'yo, Troy, si Dolphy na lang eh.
2: Sabi na nga, wala.
1: Ayaw nga niya eh. Hindi niya yan malalasahan yung bingka mo eh.
2: Lason ka kasi eh.
0: Oy, dumumay yung sapon, Troy. Suplado, di abukot eh.
1: Huh? Ano na?
2: Ote, ano na?
0: Ma'am, B?
1: Wow, Ma'am B, ba? B? Bitukon? Bitukon.
2: Basi binira? Ote, ano na?
0: Anong gusto mo si pakalaki?
3: Tawo.
0: Ha?
3: Gusto ko si sa kalalaki, may trabaho, may panindigan, responsable, at higit sa lahat, kompleto.
0: Kung panindigan, responsable, at magmahal, meron ako niyan. Wala akong trabaho, wala ako niyan.
1: O paano kayo mabubuhay?
3: Kaya nga po eh.
0: Kung araw na, may diyaan na to na.
3: Ganun ba? Pinoy. Yan ang Pinoy.
1: Yan hindi, sala na yan. Hindi na yan. Sala na yan. Yan ang Pinoy. Hindi na yan. Sala na yan. Yan ang Pitoy.
2: Kahit malayo,
1: marunong. Lumalangoy.
3: Ako, ngayon na may lahat.
0: Meeting ka sa aklan. Meeting ka sa aklan.
2: Sadiin ka ko nun sa aklan.
0: Ari lang doon sa ano ah? Sa Kalibo.
1: Numan siya ka bala? Pag Kalibo-Kalibo mo gani karoon ha?
0: Numan ko.
1: Tadlungan ha?
2: Ha? Tadlungan ba na pagsabat?
1: Wala ka paguro ka agit ang puyong ay.
0: Nalipat ko pag nabatihan ko niya tingog.
1: Ba?
0: Doon na-miss siya ko.
3: Na-miss siya ka? Ikaw na magtanong, tapos na ako eh.
0: Ha?
3: Ikaw na
0: magtanong. Ang mga gusto mo sa dito, mga pagkaon?
3: Pagkaon agad?
0: Uy, para ako ang tagaluto mo.
3: Kahit ano, mahalaga, dumaan sa apoy.
0: Sus, galing yan ah. Maraming kasing pagkain ah. Marunong na ako magluto kahit hindi dumaan sa apoy.
3: Congrats sa'yo.
1: Nagkakaintindihan kayo, no? Parang mga ano kayo, no? Parang mga ingot kayo, no?
0: Hindi na, di kami.
1: Ang saya pala kausap yung mga ingot nag-uusap, no?
3: Ay, oo naman. Siyempre, ikaw leader namin.
1: Pusang gala, o.
2: Nakaisa, sama.
1: Tindakan nakakaroon.
2: Ikaw leader. Ikaw leader namin, ha?
0: Sige lang bala, Troy?
1: Ha?
0: Sige lang bala.
1: Ano lang, wala ka di alabot niya kami yung sinyang ni Soriana yung intra-intra kayo mo yung...
2: Wala ba kami di alabot si Imo? Ano man yung alabot? Lamot si Imo yung...
0: Ay, bento nga nadaan.
1: Ano na?
2: Ote, ano na? Ano na plano?
1: Hmm.
2: Una dula.
1: Dali, sino na putol si Sinang?

0: Rekone ko yung linya ni Sinan. Galingan mo yung diskarte mo. Ano, Jason ng Kalibo.
1: Oo, oh, sige.
0: Ganina ka pa, ha? Sige ka lang na karon.
2: Agara na dayon, bala.
0: Oo, paugat ka mo bala dayon, bala. Pero nami o matian. Nami nga daan, magpaano subong gabi. Magpa...
2: Napaturong-turong, ha? Sinang!
0: Dali lang. Duge magsabat, ha?
2: Hindi na ito sa kuno, ha?
0: Ang bota, nadula. Nasayaw. Ay, ang bota. Ara na sa. O, Sinang! Sige na, Sinang. Mag-ano nga kayo, magpakalam nga kayong dalawa para masarap naman pakinggan.
3: Hindi namin masarap eh. Ano ba bang sarap ang gusto mo?
0: Dali, yung may radyo, pakimute muna yung may radyo dyan.
2: Si Juan Goro.
0: Ito maganda, magandang... Ito magandang gawin natin ngayong gabi para naman ma-energize tayo, no? Para
3: Pero ayoko lang kain-kain, ha?
0: Para super exciting yung gabi natin.
3: Ayoko lang subo-subo, ha?
0: Bakit nag-aayaw ka nga kami yung nag-host dito? Dapat sumunod ka lang.
3: Ano? Promise ka?
0: Oh, dapat magkainan kayong dalawa.
2: Oo.
0: Para masaya naman. Dali. Tanungin muna namin si Jason. Handa ka bang kumain?
1: Oo, Troy.
0: Oh, sige nga, itry mo nga magnga-nga. Try mo nga muna ito. Wow. O, Sinang, ikaw nga. Labas nila. Tanong nga bala, Sinang?
2: Oo. Alam bala. Yung parang kumakain ka lang.
0: Oo. Sige nga. Sinang? Wow. Sabay nga kayong dalawa. Sabay kayong dalawa. Magbibilang ako ng isa, dalawa, tatlo. Then sabay kayo mag-ah. Okay?
3: Sir?
0: Gandahan nyo, ha?
3: Troy,
0: wala na reklamo. Sinang, makinag ka. Makinig ka.
3: Makinig po ako.
0: Huwag ka munang, huwag ka munang atat dyan. Sumunod ka muna sa sasabihin ko. Jason, okay ka na?
1: Okay, Troy.
0: Okay, magbilang ako ng tatlo. Sabay kayo nga. Okay, 1, 2, 3. Boong langka. Ang langka ka, Jason. Nagpaulihi pa.
2: Jason, dungan gani,
0: Jason.
2: Jason?
1: Oo, Troy.
0: Dungan gani. Magbilang ako ng tatlo. Sabay nga. 1, 2, 3. Ulihi ka dyan langka.
2: Langkawas ganyan.
3: I'm paying your attention.
0: Oh, si Jason na lang ang ang magpapakain kay Sinang. Mm. Jason, ikaw magpakain kay Sinang. Sabi mo, dalawang kutsara ng Yakult nga. Oh, kuha mo, Jason.
1: Kuha to eh.
0: Oh, sige, ikaw. Pagsabihan mo si Sinang. Naputol ang animal.
2: Ano kay kadugay, Simo?
0: Pigado si Jason.
2: Ano man?
0: Sinayang mo mga sandali na andyan si Sinang na ang laki-laki ng ano niya. Laki-laki ng bunganga niya sa ilalim.
1: Ba? Ano?
0: Baka
1: ito, baba? Turbaan mo ba?
0: Oo, malaki-laki yung bunganga nun. Pati ikaw, matutulon niya.
2: Correct.
0: Pigado ka man namin mag-discarte. Ito kay dugay. Ano, willing ka?
1: Ano niya, buot ya?
0: Tibuot ba na si Sinang? Buot lang gina kay Sinang, pro.
2: Oo, ah.
0: Nga, kilala mo na si Sinang, ha?
1: Gani.
0: Tiyan mo gani. Nga, i-judge mo si Sinang. Di ba sa gani kilala, ha?
2: Buot na sa blatood. Kapananday pa na magtulog.
0: Sinang?
2: Nadula si Sinang.
0: Hindi na ni si Sinang, si Sining na ni Guro. Dahil lang yun. Hello?
4: Hello, mayong gabi.
0: Ay, dali. Lain naman yung babae. Sino ni?
4: Sino na po si Lisa?
0: Ah! Wala na, mahirap ka kausap. Sa sunod ka naman sumali ah. Hindi ka naman nagdi-discard eh. Hindi ka naman nagtatanong. Si Sinang yung nanap namin.
2: Si Ashley yung nag-iapon.
0: Hindi, si ano, si Liza, tong taga-Romblon.
2: Oo, oo.
0: The feeling guapa man to. Hindi man to mag... Hindi man to mag-story.
1: Liza lang kaya.
0: Ay, hindi kuya kay Liza ah. Kay Sinang kaya ah. Kami kapatika, yun di eh. Ah, wala na.
2: Ah, wala na. Nadulat na sa akin.
0: Nalubat ng animal. Oh, isend ko. Isend ko da sa iyo mo number ni Sinang, aha. Nanadlo kay Sinang, ha? Huwag ka namis ang tiyo ni Sinang.
2: Gani man.
0: Diba?
1: Nakulbaan mo to,
0: ha?
1: Nakulbaan mo to, ha? Ano to?
2: Nakulbaan ka, gitbe?
0: Kung lalaki, kaya wala ka na yung may nakulbaan. Labi na gitbe kung babayi mo kay istorya.
2: Correct.
0: Diba lang, agapangita ka man si... Agapangita ka si Uya, bula!
1: Pwede lang, toy.
0: Ani na, no man ni ginagi-agi man ni sayo man. Dino, kamo na lang dayunay nga duwa dol pa.
2: Kinuot talang karon. Na yung ginatagaan ka na babae, hindi ka pa.
0: Amo na lingan ko ni sa mga lalaki nga kung may babae na gani, sila pa yung mapili.
2: Okay. Ang mga
1: lalaki talaga.
2: Pamati. Ang mga lalaki bala pamati bala nay. Ang mga lalaki bilang nga pislian, ginakupang ko na una. Eh, mapili ka ba?
0: Kaiwat ka dahil sa mga babae, so mong kapili pa mga animal ka mo. Goodbye! 40 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi si Katropang Dolphilang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santhol Vitamin C.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santhol Gold Herbal Tea.

0: 2 minutes after 11 o'clock, you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting! Wow.
0: Ginahungad naman para hindi ka mo matulugan.
1: Gani!
0: Kaya ka budlay sa mga matulugan ka mo, wala na di may manawag ka ron. Pero may dali lang kin ma-endorse ko pala, nay. Mga kalalakinhan, very effective gidya ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Na-try mo dulot, no?
1: Yes.
0: Oh, ang imo gamay nagdako.
1: Ha?
0: Ang imo gamay nagdako.
1: Hindi gid man siya nga nagdako, gid, pero tiga-tiga lang.
0: Ate, lalaki ka gidya gali Japon.
1: Ha? Bota.
0: Nadakop naman sa siya sumala. Lalaki kasi yung Japon niya.
1: Siyempre yung agi, lalaki man ang Japon. Ganit na yung balatsyagon, lain.
0: Pero ginagamit mo muna ang yak lalaki yung ginagamit.
1: Ha?
0: Ginagamit mo muna.
1: Ako ang kis, ti, ibagdos magnos lang.
0: So, sigurado ka?
1: Oo eh.
0: Ginabagnos mo kung wala mo ginapasulod.
1: Ha?
0: Wala mo man kung kaysa ginapatalikod ang lalaki?
1: Wala man kudas ka.
0: So, hindi ka na yan mag-endorse, ya? Hindi ka na mag-endorse?
1: Oo, abi ko, may pamangkot na pa niya.
0: Is it?
1: Para sa gusto mag pa-endorse sa kwan na para sa gusto mag-cotis for sila na cotis artista, magamit na sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Ang tanan nga Yes to Health product ni Boss Remilito. Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May ara ko wala pamangkot. May pamangkot to sa iyo mo.
1: Malagay na tanya yung balko, pamangkot na ah. Hmm.
0: Dahil lang makuha ko na yung color. Mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi.
0: Ay, mayong gabi. Pangalan, sir?
2: Raymond James.
0: Taga din si Raymond James?
2: Ari ko sa Iligo, sa Bumtroy.
0: Pero taga din yun ikaw?
2: Ari ko sa, ano, sa Leon.
0: Oo. Pero taga din yun ikaw? Mm-hmm. Taga Leon ka o kung arak taga Leon ka pero arak ka subong sa Iloilo City proper ano man? Barangay
1: layo layo gali ang ano.
0: Oo. Naka-join man ikaw Migo Raymond James. Anong tuyo mo sa amon?
2: Hindi pa line Raymond James siguro nga naka-join na.
0: Amo na gani. Amo na gani pamangkot ko anong tuyo mo kay Raymond James yan ingalan mo.
2: Lang yan sa doon pala bakulo do sino to si Sinang.
0: Si Sinang gusto mo si Sinang?
2: Yeah.
0: Damo-damo gid jay idolo kay Sinang yan no, pero ti si Sinang. Manami, manami, manami, sorry yun, si Sinang, galing kay si Jason to, no?
1: Jason daw,
0: Jason daw, pigado mag-disarte. Ti, ulihi ka naman galing, nakatawag Migo Raymond.
2: Galing, ano lang kung okay siya, kung okay man siya, wala na problema.
0: Pabatiya kami sa imong offer para sa iya, kay kapamati man to siya subong. Ano offer mo sa iya kung kamo magdayunay ako?
2: Mag-offer kay ang nara lang ang new braman taga ni Gamay lang hindi mo tatambay eh.
0: Ano work mo gani?
2: Pilenta sa Pagia sa Dicer.
0: Dicer ka? Dicer?
2: Ipin mo sa Pagia.
0: Tiga kalayo sa iyo mo no. Day off mo subong?
2: Sa puli-puli ko yung motor man nga no.
0: Kalilayo na yabihiyon niya ang Pabiya kag Leon.
1: Oo ah.
0: Abi mo malapit lang na, kalayo si na. Pila ka sisi ang imo nga motor?
2: Lang 125 lang yan. Pareho 125.
0: Kalabot man sa Leon?
2: Wala pa wi, kinin mo sa ina mo.
0: Ba. Di tama-tama, gina kung maangkas si Sinang sa imo, ma-enjoy agad ang view alin sa Iloilo pagkato sa Leon. No?
2: Kay
0: ang Leon Baladol, among mana siya ang Little Baguio sang Iloilo mo.
1: That's why.
0: Kung sa aton diri sa Negros, ang mana ang Don Salvador Benedicto, sa Leon, matugnaw man.
1: Nakatinir ko da sa muna sa Leon, ah.
0: Tapos ang idol ko da sa Leon, ang para sa imo itsura. May ara ka da para sa itsura sa Leon.
1: Sino niya pa mangkot mo?
0: Ikaw!
1: Aw, sino?
0: Kay balaanin ni Raymond James. Raymond James, sino gani ka look-alike ni Dolphy dira sa Leon gani? Ang kilala mo da? Ano gani itong tawag sa to sang ka-look-alike ni Dolphy?
2: Malipat ko, Raymond.
0: Letter S. Ga-start sa letter S.
2: Letter S.
0: Sino? May kalukalaki, may kalukalaki ka tutuod sino, sa
1: sino,
0: Leon.
1: Sino nga, ano man?
0: Letter S, gastad sa letter S ang alan niya, amigo Raymond. Taka Leon ka, Gidman?
2: Oo, gano.
0: Letter S, kalukalaki, Dolphy.
1: Santa Claus.
0: Lapit na. Lapit na. Letter S, dumduman mo. Ano na lang, sirit na lang ka mo?
1: Letter S, Kidman.
0: Oh, first letter.
1: San Termo.
0: Pero gapo-gapo na sa San Termo, actually.
1: Kakaod ka.
0: Sirit ka na, Raymond?
2: Oo, sirit ba?
0: Sirit ka na? Okay.
2: Sirit mo.
0: Kilala, ginada siya sa Leon mo. Nag-start sa letter S ang first letter sa pangalan. Oh, nagakanta na siya gani mo. May idea ka na, Dolph? Ang iyang first letter, kanta. Anong English ang kanta?
1: Song.
0: Nagakanta.
1: Singer.
0: Okay. Ara na, lapit na.
1: Sino nga singer?
0: Sing.
1: Sing?
0: Garong.
1: Uy, sa Bukari, nakasaya.
0: Pero Leon gani, Japon.
1: Bagay.
0: Wala ka kilala, Raymond. Tagadira ka, Raymond.
1: Wala ka kilala, Singarong.
0: Okay. Amo nang namin ko ang look-alike ni Dolphy. Lang tawabla yung tsura sa FB Live, bro. Sige.
2: Pero ang siling mga Little Baguio, Bukari na.
1: Bukari, gani.
0: Bukari, gani. Pero part sa Leon. Dira sa Banwa, matulutugnaw mo na dagawa, pero mas matugnaw dito sa Bukari. Tama?
2: Bukari, kaya gano'n na mo kita matugnaw. Mas matugnaw pag ito sa Imoy, sa Gabo, pag ito sa Imoy.
0: Ay, hindi na kami magpuis, ha, taga dira. Kaya amo niya yan, isuri-suriya man lang. Sa antuyo mo, si Sinang?
2: Oh,
0: isend ko sa Imoy number ni Sinang, ha?
2: Okay,
0: ikaw na bala, diskarte sa iya, ha?
2: Okay,
0: so, hindi ka nalang mag-plug, hindi ka nalang mag-plug sa number mo, marikta ka nalang kay Sinang?
2: Hindi na ako mag-plug.
0: Sige, abas na, i-update mo ko kung mapa-oo mo si Sinang, ha?
2: Sige.
0: Salamat, bye-bye.
1: Amo gini pag-oats mo.
0: Sige na, mamangkot na ko.
1: Ano?
0: Mamangkot na ko, ready ka na?
1: Ara na gani.
0: Tadlo nga sa bat mo, ha? Okay, parehas na nga daan, paminsaron nga.
1: Dirty minded.
0: Pero hindi siya binastos siya. Tarong niya nga pamangkot. Hindi magadlaw gani kay tarong.
1: Gadugda lang ko.
0: Ano ang pangalan sang tatay kalamok?
1: Tatay kalamok?
0: Oh.
1: Lamok ka tatay eh. Ano mang gali?
0: Ang kaladlawan. Ano ang pangalan sang tatay kalamok?
1: Tatay kalamok.
0: 1 2
1: Lion ka ton?
0: Lapit na!
1: Lapit na sa Lion Katol.
0: Oo! Oh, oh.
1: Iripan Katol.
0: Ay, siya mayara ka ba?
1: Mosquito?
0: Lapit-lapit na ganyan!
1: Father Mosquito.
3: May tama ka.
0: Dumudaho pa sa batang animal, kabalo mo lang sa gali, bro.
1: 12 minutes after 11 o'clock, mabali pa ang phone balo mo.
3: Opo nyo si Katropang Droidis.
1: Kasi Katropang Dolpilang ka.
3: Sige, apo na gamamati ka mo sa XFM.
1: Exciting.
3: Wala pag-ani, Katropa, pag-ani. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Panthol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santol Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santol Vitamin C.
0: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santol Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, hanggal pa ang nakakainis na kuto. Santol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santol Plus Herbal Oil.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santol Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: XFM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 32 minutes after 11 o'clock, nagabamati ka mo si Gapon sa inyo katropang istasyon. Ini ang XFM, katropa mo.
1: Excited! Oh.
0: Zero kagad ya. Oh, isa na katuig, zero ka lang, zero nga zero.
2: Sa katuig man.
0: Padayon kita sige hapon sa phone pala ng programa sa Liwat. Kag syempre ang aton nga santon, NXFM libo-libong pa premyo dire-diretso lang nasa December ha. I-prepare nyo ang mga Yes 12 products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. No? Isulod nyo na sa sobre nga puti. Dayon, sulatan nyo sa inyo kompleto nga pangalan, address, contact number, kag inyo permahan. Ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations nga malapit sa inyong lugar diri sa Bilog ng Negros Occidental, kag dira man mismo sa Panay Island, Western Visayas. May mga XFM radio station na dira nyo ihulog ang inyong mga entries. Kay kada Friday, may ara ka mo sing 3,000 pesos nga madagan kung magabutan ang inyong pangalan, kag nagaulat sa inyo ang 50,000 sa grand draw. May 30,000, 20,000, kag pulo at 5,000 pesos nga cash para sa ato na consolation prizes. So what are you waiting for? Intra na sa Santon NXFM, libo-libong pa premyo.
1: Ted, din pa kamo sina.
0: Amo lang ginaay mo isugpon. Damo pa.

0: pa.
1: Sabi ko ngayon, sugma, sige, entra na ka mo. Amo tong inyo baklon ni Wat, ang sandang gold gobelin.
0: Kamag
1: siling. Sulito niya
0: naman. Kamag siling ka naman yung sulit-sulit. Namiti mo.
1: Tawag na ka mo sa XFM call and text line sa Smart and TNT users.
0: 0912-0076-793.
1: Kaga, bukas man ang among globe ng linya, 0915-8311-431. May gabi, Anay, sa aton ng mga taglantaw sa TikTok, sa Troy Tisoy Official, kay Richard mayong gabi, kag kay Yeng Yeng. Ay, Yang Yang, gali. Eng Eng. Ay, Yang Yang, gali. Yang Yang, kag si Denver. Hindi mo maligar, damo, nagid man gali mga ano no, mga users man sang TikTok no.
0: Oo,
1: damo na sila. Subong aton nga taglantaw nagdangat sa 1162.
0: Wow, thank you so much.
1: Grabe no. Hindi ko na mga kilala no. Isa lang kabilog ang naka-follow sa ako na nagalantaw, pero may ara hindi mga followers ang nagalantaw man sa aton nga TikTok live sa Troy Tisoy Official.
0: Silent, ano?
1: Oo, nga nagdangat sa 1,250 kang nagasaka pagi 265, terrible.
0: Eh, amakon mo na.
1: Ah, daw ginahapo ko magbasa. Hindi na lang ako magbasa sa Facebook, kaya wala naman may galantaw, apat kabilog.
0: Akong gani, bisan pa, ano, may isa.
1: Muman ni sila Japan. Hi, Roy Tupas, mayong gabi. Kay Philip Tagudena, Andrew Seven, si Camila Santos, Mark Mahinay, Elizer Valiente, sang Roa City Capiz, kaga, amo lang na, Bao, ano to ang balya? Bao, nami mag-try Idol Troy, single dad, pwede ko dol? Pwede ah!
0: Oo, oh, eh?
1: I-dial lang to pala mo ng mga number, kay dira na lang kami mariktaan. At tamaran kami mag-dial-dial pa sa mga number niyo ah. Ng Japon?
0: Tal ko na, ano?
1: Ano?
0: Kung wala ka mo, Yalodja, kami matawag sa inyo eh.
1: Oo, pero importante, gid nga sila gid madial sa aton, kay masabat na lang tayo.
0: Oo, oh, correct.
1: Kakapoy, guro, sagad ka-dial nga 11 ka numero. Nga, pakapoy pa kami kay 3 minutes na lang yan. Ma-accept na kami.
0: Mayo to sa muna ya sa telepono. Paya kay lima lang to yung ka-digits.
1: Madrama ta ah. Madrama ta, madrama ta. May 3 minutes. Akong babae, ikaw ang lalaki.
0: Pwede ah.
1: Dakon mong tingog mo ah. Sige, lights, camera, action. Ang title, 10K.
0: Sino mo una, ikaw?
1: Siyempre, ako babae.
0: Oh,
2: hi, Dad!
3: Hello.
2: Dad, natapos na nga mon nga event, Dad. Imong-imo, nagit ko subong.
3: Ba, tuod?
2: Oo, Dad, may ara ka na, 10K.
3: 7 lang, anay, ah.
2: I-10K na lang na, Dad. Dungagi 3K. Kaya mo mo na, Japon, ang kompyutada sina. Tatlo kalupok, Dad, 10K.
3: Sabihin ta makit, anay.
2: Depende sa imo, Dad, kung pilay mo budget.
3: Eh, 10K man bala sila mo?
2: Hindi, anamin, kuya bala, kung di ba namangkot ka kung di ta makit, anay.
3: Oo.
2: Depende kung pilay mo budget.
3: Eh, ang masarangan ko gid lang.
2: Gusto kuya sa Sugarland, gid kuya, balbalon.
3: Sa katubuhan?
2: Hindi, ah, Sugarland bala.
3: Eh, hindi ka sa, ano?
2: Sa ano, Dad?
3: Sa Anita.
2: Ah, hindi ko na iya, damo na iya bagsat.
3: sige.
2: Nakatola, dadangakon mo, liidad, may kapangagat na daw, dapaw.
3: Patinuan ta sila, antes na magsugod, eh.
2: Ay, hindi ka na iya, kasure, Dad, kung nga panindo sila, kay ka mga dirty sa ilagan.
3: Ate, sige, ate, sigurado na na siya, Sugarland, ah.
2: Ang pamangkot, Dad, may 10K kagidman, Dad, daw naputo ka naman.
3: Ikaw, paya.
2: Ba, si Alina, Dad, si mo asawa, yung mo ginagasto, Dad.
3: Ulam na sa kabalo.
2: Uy, gani makabalo, pero ba, si may na-screenshot na bala, Dad, sa aton nga konbo?
3: Wala, ah.
2: Di, pasugot ka, Dad, 10K.
3: Kadalupok.
2: Depende sa imo, dad. Pilagid masarangan mo, ha? Hindi ka na ayan heart attack ko.
3: Hindi, ah.
2: Makasarang ka pa, ayan, dad.
3: Makasarang pa. Nag-aturbo nito.
2: Mungagi na rin, dad, 3K, dad. Kaya para may pambakal man ko sa Anton plus herbal soap.
3: Okay, ah.
2: Kaya para pahamutan, no, hindi mayo, dad.
3: Mayo?

0: angan-angan na ganit ninyo nga mong bagong commercial ni Angelo Mapa, ha? May ipakita kami nga video sa inyo, ha?
1: Pero nga, malalalit ako, wala pa kadlaw ay natuon na malang akong ginapangayon sa imo.
0: Wala mong kuha kadlaw sa inyo, ha?
1: Tuto na, dungagan mo 3K ang 7K da.
0: Oo, gani. Di,
1: kaya ano ang 3K, to? Ang 3K, nadadibakal ko sabon.
0: Ano nga sabon na?
1: Ha?
0: Ano nga sabon?
1: Dole, anon ka ba lang, dad? Santon soap gani ambal ko, dad.
0: Sabon kon sabon.
1: May sabon ba lang, dad? Nga mahimo, shampoo, dad. Dad, gago ka ba? Di ano na, dad?
0: Oo, gani. Sugarland Hotel, di ba?
1: Mga ano oras ang kita na, dad?
0: Ikaw, ano imong available time?
1: Ikaw nga akong ginapamangkot, ginabalik mo sa akong dad. Uli, anon ka kaya, dad?
0: Ikaw, gani, ginapasugtan ko.
1: Pila ka turbo balon mo, dad?
0: Sa kakarton, ah.
1: Ay, grabe man, dad. Tatlo man lang ito, atong history. Ang nga ginisag mong kakarton ang turbo, ah.
0: Sige lang bala.
1: Ay, na, mabuhi ka pa na yan pagkatapos, dad.
0: Oo, oh, eh, ati kung gusto mo, isa lang ang naikablister dalon ko.
1: Pwede lang, dad. Hindi mapapatamid, dad. Hapdi-hapdi man ko matamaan, dad mo.
0: Hampulan, taka lang po na
1: yan. Dad, hindi man pagpatamid, Dante. Okay na, deal lang sa 10K, Dad.
0: Deal?
1: Basahin ko na Gcash, biskan 5K na, anay, Dad.
0: Ano kayo number mo sa Gcash?
1: 0915. Do, ari man niya do, hindi ka man niya kabalo sa number ko. Nga mo man yung ginagamit na tawagan ko si imo.
0: Amo man yung ginagyapon.
1: Dad, 0915. Matransfer mo sa buong dad.
0: Pwede.
1: 0915-831-431.
0: Amo na.
1: Da, sige na, dad, i-transfer na, dad. Di man papuli na ko.
0: Okay, ahala ka pinduton, tabla.
1: Anong pinduton? I-time mo kidya, dad. Sige na, dad. Kaya mo po yung cash. Ako di dad, doa.
0: Naglagting na gani.
1: Pabati ako bisang lagting, dad.
2: Liwatabi.
1: Liwatabi, dad. Pabati ako sa lagting, dad.
3: Ting!
1: Gil.
2: Tulog ta!
4: Tulog ta! Puli na kami yan!
2: Manikinadlaw mo mga hinayupak sa FB Live. Ulihin na kami yan na mati. Mga wala ka mo yan pulos ya. Madamong salamat sa mga tech on duty sa buong gabi. Thank you so much, Ged. Sa tanan nga XFM radio station sa Bilog ng Negros, Agpanay Island. Sa ngalan sa amon nga CEO, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Buwas naman kita mag-inup na 9 to 12 midnight sa Gyapon. Adios, amigos, amigas.
0: Yes, tomorrow naman.
2: Bye and good night.
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa. X

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo,
7: iwas sakit sa puso.
6: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santone and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
12: Exciting!
13: Exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: This the pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Since the pain para dero-derecho ang training.
9: Since the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sound Phone Gold. Coffee Pig.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang Vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko

0: music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mo kapag may anak sa mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs nila kanya.
2: Wala sa konkreto nga sa bat.
3: Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: 103.9. Sarton Plus Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Sarton Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sarton Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Sarton Plus Gold. Sarton Plus Gold.

0: Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble.
5: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang sun Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: X FM.

0: Powerful Plus Cold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
0: Pinahusay.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Kompletado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus
0: Herbal Oil. Assist the pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na assist the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
12: XFM.

0: exciting, bro.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
5: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiyay ka?
6: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
1: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Pinakagali, pinakusa, Sunfold Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing,
8: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen. Ang guta tayo ng kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
11: XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: X.

0: si Moni.
1: Ang hindi ko, siguro po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingin ng mga pinti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
2: Mambibili sa mga butika, Santong Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santong Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santong Plus Coffee Mix.
2: Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako'y kaka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
10: XFM.
11: Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
12: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May ninja ka saan, sinubuan ba na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold, thank you no talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko san ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di-pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: X. XFM. FM.
13: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
14: Nga XFM kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
14: Nga XFM kid?
15: Inami ang music ah.
14: Nga XFM kid?
15: Ay...
16: Kula ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. Mayarap kayo sa mga balita blam. So nami bigit sa mga DJs nila.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka X ka X. Simply...
14: May how kid dapat?
18: Enjoy lang.
14: Nga XFM kid how?
19: Tingin mo!
18: XFM 103.9.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa Wormo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: FM Kid.
1: Yun na, yung music ah.
0: Nga, it's FM Kid.
1: Ay, wala ka lang music mga tapos magtakot lang, may arap sa mga balita. Lalo sa nabibigit sa mga DJs na lakad.
2: Wala sa kongkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
3: Timo!
2: XFM 103.9.
4: Mga katropa, XFM.

Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes, good news! Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirihit lang sa XFM!

Good morning, Ciudad Zegbacalad! Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas! Mga katropa, subong yung adlaw sang Huwebes, May 7, 2026! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, kamusta ang inyong mga adlaw, ang inyong mga aga? This Thursday morning. And syempre, no, ang aton yung papaskong signal ang patiyon na sa inyong mga lugar. Ara kita sa aton yung radio frequency radio dial sa FM nga band sa inyong mga radio, mga katropa, sa 103.9 and 96.7. Para kita dira, no, padayon lang sa pagtutok. And of course, live naman kita sa aton yung official Facebook page. Para kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, oras natin, oras! Alas 5:05 na. Uy, bugtaw na dyan, ah. Sa mga katropa natin dyan, yung mga kadtuan, may mga lagawan, ano, nagahihimos dira subong, may nakita ko to, hina sa lakyan nga, aga panagwa, doon kay lagawan, kin. Halong nga sa mga pagbiyahe. And of course, sa mga katropa natin man, nga nag-ubraya, syempre, no. Good morning man sa inyo dyan, sa mga pakadto pa lang sila ulubrahan. Ngayong aga, sa mga papuli pa man, sa mga BPO companies pala, no. Nga pauli, halong-halong. And good morning man sa inyo.

we're back mga katropa. Kamusta ang inyong mga aga? And speaking of, ano, syempre mga katropa, sa ito niyang Facebook Live Subonga, live na kita, oh. Kita, oh, nako. And because of that, syempre, comment down na sa inyong mga pa-shoutout, pa-greeting, Subonga aga, no, sa mga may mga birthday dyan. Happy, happy, happy birthday sa inyo, no? And kay Jessica Gonzalez, good morning! Ay, bugtaw na sila! Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man! Good morning sa inyo. Kay Barry Ingada, good morning! Kay Randy Soyom, good morning man! Kay Jaron Charles Ebrada, good morning man! Mayong aga! And sa tanan natin yung mga tagpalamati. Thank you so much sa inyong pag-monitor sa mga nagpamati. Dira sila mga tag sa radio. Good morning!

Sa lawat mga katrapad, law na kita hasang Webes. May 7 at 2026, usually subong uso ni no ang ginahambalan wal ni bala nilang may ano May ang May bala inay mo nila nga meme, for example ginabutang nila nga may isang 3 sa May 3 ha, sa May 3 may 3 kada 3k wow mo na isubong may 7k kada. Grabe no, mga katropa natin. Kawiti. Magpangita sining mga nasambit yung mga lusot bala para mangin kaladlawan ang mga bagay-bagay. Bis ka ng may, kung maybe, di pwede mo siya basahon as may, no? That's why. Sige ah. Te, may 7 ka da? May 7K. Mga intruhan bala no? Sa mga daw mga pipito man na luto nga style. Hi, friend! mga katrapano, syempre, subong man nga adlaw, May 7 at 2026 ang ato niya nga highest forecasted heat index na galabot sa 40 degrees Celsius. Ano? Mainit, kaayo pa sa gihapon. Para katagihapon sa extreme caution, mga katrapa. So, bring your water, bring your payong and everything. Mas mayo nga, hindi ka naman lang maguha dira sa inyo tag sa ka panimalayo kung ulubrahan. Kung wala lang man siyang dapat gid, no? Nga eh. Guha gid dira, bla mga katropa. Kay grabing init kahapon, daw ma-drain ako. Daw mo malang tangkugo ko. Tapos kita mo nang sa una, yun ito ko okay lang man maglakat ka, udus ka, udto. Subong yung maglakat ka, ito ginatampa ka sa init. Dumamalang, imo nga. At ang gana itog din. Ang kugo. Namamalay mo tingkoy. Anyways. Mga trapara sa 10.509 na. Kag para naman sa itong yung mga musika. Sa pungyang aga. Samtang nagahikot ka mo dira, nagadiga mo, kung ano man rin ang ginapraparar ninyo subong aaga, mga katrapa. Napadayo lang sa pagpamati. Dari sa programa nato na Exciting Pilipinas sa 103.9 and 96.7 at XFM Bacolod. Siyempre, kaupod si katrapang Wendell Balinario. Aray mga musika para sa inyo tanan, mga katrapa. Aray ang Shaggy Dance and Sandwich. Shaggy Dance!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan nga ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
9: Oh. Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipinagin?
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix, may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: ba paliksin yung mga radyo? Good morning! Bakit tayo pa nagabaliksin yung mga tag sa karadyo? Dari sa programa natin, Exciting Pilipinas. Good morning and kamusta na kayo dyan? Oras natin, oras, alas 6:21 na. And of course, sa mga nagpamati, isubong sa itong programa, Exciting Pilipinas. Good morning man sa inyong nga tanahan. Sa ilayan ni Baringada, kay Wilson Mumbai, good morning. Kay Yanong Randis Suyo, Mambalya de Caguinanga. Ma-shoutout ko na sa mga taga-barangay Binubuhan na dala sa Baga City. Good morning. And Balmaniya di, sugod ako no ang Flores de Mayo. Chakto ka da. Kay May na mga katropa noon, may mga Flores de Mayo. Ang ginapatika yun. Sa kay Arnais Erida, good morning man. Sa ilayan ni Riana Diestro, good morning. Kay Tita Maddy Marcito, good morning man. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. No? Kay Jessica Gonzalez, good morning sa Liwata. Sa mga nagamonitor sa itong programa, subong Adria sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning. And speaking of, oras natin 5:22 na sa mga wala pa nakabugtaw. Uy! Bugtaw na! Yun eh, kahit yung mga katrapa, ba, Webes na kita oh. Dasig lang no, Lunes lang last day, subong. Hindi, Webes na. Ibot ka lang Lunes na naman liwan. Di ba la? 5:22 na subong, syempre aton padulungan ang aton pampa good vibes ko na aga mga katrapang aton mga musika ako ng aton mga videos nga trending gikan niya sa TikTok. Mga katrapang ni bag-uman nga trending subong kaya balga nila, di ba? Like dapat ko no if maging successful ang ibang nga tao, dapat happy ka man para sa ila kay maabot gid jang imo man nga chance. Do you believe? Do you agree, di ba? Di ba, dapat ko naman, dapat sadya ka. Kung ang iba, ginabiyayaan da sila, kung ga-success da sila, dapat sadya ka for them. Kaya mabot lang ng tiyon nga araman ang para sa imo. Right? Oh, sige ah. Kaya mga katropa, aray subungo. Uso pag-idi mo ang mga ginobra, nabla ka mga vlogger, nabla nga fist bump, mama, nabla, Tapos kung mag-fist bump ka sa ila, may open sila either kung ano ang i-offer nila, may ara kwarta, may ara man na pagkaon, may ara chocolate kiss iPhone. Depende sa tripping nila mga katropa. Sa uso ni Ariyo, gid combine ng duha niyo nga ti may nag fist bump dira nga vlogger. Tapos may nagdaog, tapos may nagpangalipay nga ti hindi ka kilala, pero pangalipay lang sa kahit success eh. Success ang isa ka tao kung baga ni ganing sikat gani nga sa social media mo na nga step by step sumaksess eh, di ba? Ika mga katropa, without further ado, wala Ariyo. Live subong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na live na kita. Aray na, tiktok ka na!
1: Ano ba, ate? Ano ba?
2: Aliana.
1: Sige po, thank you po. Thank you po.
0: Yun. May vlogger na nag-approach nito sa mga kabataan. Ito ka, college student ng ilang hitsura. Fist bump ko no, no? Di ang girl nag-fist bump tapos may kwarta nga uno din yung kamorta. 500 pesos. Tapos may duha ka lalaki na nagsulod sa frame na nagpangalipay. Yeah. Kalik, yung upod lang to sa girl nakapute. Ang nakaitom ko rin, hindi ito upod. Pero like... Nagtumbo man siya sa kasadya, mga katropa. So nakita niya nga nagdaog yung babae, di ba la? Perfect! Hindi galing upod, pero naki, ang magaling sa caption, naki-celebrate si kuya. Oo, kumain, kung especially kung makita mo nga happy-happy, di na ang natagaan, di ba? So makakadlaw ka na lang yun, kundi makasmile ka na lang yun. Ngayon happy ka lang yun man para sa iban, di ba? simple as that, you know, when you smile, nag-spread in siya, and damo nga taong kakahawaan, and hindi mo na manotice, damo na kamo ang nag-smile. And when you smile, the positive vibes spread all over the world. Teka, hindi eh, nami mood nyo tana. You don't know, no, kung gano'ng ka-powerful ang isa ka-smile nga, ting makadala sa isa ka-adlaw, maka-change siyang mga bagay-bagay sa kada-adlaw. Imagine ka to, ay, hindi siya ka-Leopold, pero nag-jump siya, nagtambo pa siya. Sabi ko gani, upod yung blakay, tingnan upod yung blakay, pamahot ha. Kamu na wala. Pero hindi sila up the night. It's just that, naki-celebrate lang kitsi ko yan. And I'm gonna be happy sa success ng iba dahil narating din yung sayo. Hintayin mo lang. Oo, oh, mas isa punta to. May vlogger man to. Iyan na to. Iyan naman to. Agad yung mga katrapasubong adlaw sang Webes. May 7 na kita sa liwat, mga katrapa, 2026. Sa may mga deadline pa dira. Sa may mga graduation na ginapreparahan. Batian ko kagapon sa ano sa mga kabataan niya. Bulya, ready na yung dress. Ay, mabakal to balas ng earrings nga nami para nami sa pictorial. Nga photoshoot ng iban, nag-ready na lang, kahulat na lang for graduation. Pero iban, di nag-pabukbind pa. Sa mga college student niya, kahit yung sa mga, ano ya, mga high school and elementary, at itapos naman ng ang colleges, ano. Pero sa mga obra din sa bungaga, te, we have no choice. Work. Good morning, ha, sa liwata sa mga nag-aupod sa aton. Trio sa ila ni Barry Ingada. Good morning. No, good morning man sa ila yan ni Sir Arnice Erida. Good morning man sa kay Randy Suyom. No, sa mga taga-barangay, Binubuhan, Bago City dyan. Kay Toto May Gumabong, good morning. Kay Kenneth John, good morning man. Kay Rowena Balinario, kay nanay nga nag-alantaw. Good morning. Kay Jasmine Delgado Magbanawa. Good morning, man. Kay Toto Laon. Good morning. Kay Walson Mumbai. Mayong aga man sa pag-monitor niyo. May damuid niya salamat. Sa kay Pen News Pasugiron Bagiro. Good morning. Sa kay Tita Marina Villanueva. Good morning. Kay Itanyo Okribol Crom. No, Johnny Goroy, no? Good morning, man. Kay Zenz Ryan Halea, good morning. Ang aga sa inyo nga tanan. No, sa mga katropa naton nga nag-upod gid sa aton nga programa. Sa ilan ni Joel Natan, kay Kenneth Tongko, kay Riena Destro, na ba ko nagaling, good morning. Kay Noranyan Alakapa, good morning. Sa mga taga Sagay City, dira good morning man dira sa inyo, galino. Sa mga taga Kabangkalan City man, sila ni Ma'am Shirley Arevaloda and mga listeners natin sa Kabangkalan, good morning. Sa kay Tita Maddie Marcito, kay Jessica Dumalauco Tapdasan, good morning man. Mayong aga gid mga katropa, kay thank you gid sa liwat sa pag-upo ninyo sa ton nga programa diriya sa Exciting Pilipinas. And wala na kita sa oras mga katropa, no? Wala na kita sa oras po nga pag-musika subong nga aga. Pero tiya pa, dayon lang sa pagpamati. Kay, syempre, magabulos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman. Mga balita sa lokal, national and international. Kaupod karon sa katropang France, Andrew Borgos. Oras na to, no? Alas 5:30 na! Yun! Eh, sa mga walang kabugtaw, it's time nga kabugtaw kag magdiga muna. Magligo sa ibanda ang napaangan. O kapaangan, ang aga pa. And syempre, sa liwat sa may mga pakantuan dira, don't forget, good gamaga. Dala sa inyong gamaga. Kalo, sunscreen. Put your sunscreen on. And go. Ano may pahabol nga shoutout? Dari galiwa sa kay Sir Randy Medalia. Good morning. Sa kay Cesar Ian Hodilia Lyos. Good morning, man. Good morning. Thank you so much, liwat mga katropa. No, bukas naman, ya. Kitain naman kita bukas. Siyempre, dali lang sa programa na itong Yabampuga Kun Aga sa Exciting Pilipinas. Sa liwat, good morning. And happy Thursday!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
4: mabibili sa mga butika.
5: Gusto

0: vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung

0: sunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kape.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lolo, gado ng sugat sa eskilahan. Yuman na kabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon ako. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pizza inyong mga lugar.
4: Nga, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
4: Nga, XFM, kid.
5: Ay...
6: Wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang may araklis mga balita plans nung amin bigit mga DJs nila kag
7: wala sang konkreto nga sagat
8: wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka-X
7: simply
4: may how kita pa
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
9: Timo
7: XFM 103.9
10: yes to health
11: yari na ang programa na The Secrets of Health The Secrets of Health magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
12: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa kedisyon sa ato sa inyong pagparaga, agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sila nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sila nga pagparagan sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sila giya kun ano ang inyo sila nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simptoma nga amon sini discuss de karon sa ato sila nga pagparagan. We would like to welcome sa ato sila nga Doctor of Alternative Medicine practitioner Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
13: Welcome man, Sir Josil. Kagamuman, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibun sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
12: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababaihan pero hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
13: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
11: The Secrets of Health.
12: Inatawag na to nining mood swing o kung ang pagka Arabuton.
13: Arabo.
12: Arabo o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
13: Yes.
12: Kung nga nag-Arabo ang tao, ini lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
13: Actually, ibang gani sini no, kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman so.
11: The Secrets of Health.
12: Nung kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo, nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
13: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, miyara sige na tuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa

0: load sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang, Sir Joe, sila, may ara man eh. Mm. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters. Like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influence ya, kung nag-efekto sa aton sini-indi mayong reaksyon, o kung madali nga pag-react, o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
1: Oh.
0: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani, pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kag dito kutkuton mo, nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa gimbal sa susunod, especially sa hormone.
2: The secret of health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa gwa. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
0: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
1: Oo.
0: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
1: Mm.
0: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
1: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, eh halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki. May ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang? Hmm, pati kasi na.
0: Mm-hmm.
1: Why na? Pero may ara, yakon kay isa, magtulok ka lang, yanong tulok mo?
0: Mm, yes.
1: Yay kay kasakon?
0: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
0: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
0: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayong manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunay panimalay.
2: Gold. The secret of health.
1: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa santon plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa santon plus coffee mix, may isoflavone that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-edad na is this what they call as prostatitis. Itis pakubag sang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagwa? Daw ay naman ilihion pero gatubod.
0: Ang iban sina, gani, sini siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
0: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
2: Plus gold.
1: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma na notice sa bulgid sa mga babae.
0: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
1: Oo.
0: May mga times man nga malipayon siya.
1: Hmm.
0: Oh, hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
0: Yes.
1: Ang ila reaksyon.
0: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
2: Suffer Plus Gold. The secret of health.
0: Ang imo sininga reaksyon, makita sa imo, mabatsyagan nimo, tungod na sa nagkatabo sa sulod. Ang imo sininga neurotransmitters, ang imo sininga mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sininga panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Do, amo ni nga klase ka ginabatsyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
0: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kay ti arala na sa guwa mo.
0: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag? Dili mo ba mention yan or if not daw gulpi lang init ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid niya gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid niya, hindi ka lang pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
0: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
1: Matyagan yun niya sa tao di sa balay, siya niya tao-tao lang away ka makakita ba?
0: Ano ay kapakaduan? Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning niya klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho, nagkasandiin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man baso ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
0: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kun may alabuton gani kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo ni amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila. Yeah, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding. Anong ila sang rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
2: The secret of hell.
0: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahaganhaga ng atong sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mo yung sa environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang atong sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig ni sa para sa aton sininga modo. Magnami ang aton sininga modo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sininga serotonin, magaboost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya ang imo sininga pamatyag.
2: The secrets of hell.
0: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berde nga utanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kay berde nga utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
0: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sini nga BP.
2: The secret of hell.
0: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sini nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize ang aton sini nga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsule sa may mga hormonal imbalances.
0: Yes, Sir Josil, actually ang Santon Gold Capsule gina-suggest na gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase na to niso sa pagtuon syempre. Base sa iya sining sangkap pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sining efekto sa aton sining modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse taanay makapulupamin sarta na makarelax ta.
2: The secret of hell.
0: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
0: Yes. So, and then, ang moringa nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagdating sa study Sir Josil nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend nimo or in powdered form. Amo ni siya ang benepisyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhone Gold.
2: Santhone Plus Gold.
0: Kag-ari pagyan Sir Josil. Ang isa pagyan sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhone Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ni isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves problemado.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang

0: Secrets of Health.
1: If mag-inomi ka premium D3,
2: makabuligid, Sir Josiel. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josiel, makabuligid suno sa pagtuon.
0: Gusto mo ba ng pinakamalunggay?

0: Secrets of Health.
1: Ang ginamon no mo kagina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya na playo. Pero without vitamin C mabudlayan ka guro magprocess ang magnesium sa lawas.
2: Gintun an gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para maabsorb ang calcium kinanglan taman sa vitamin D dali nagasulod ang premium D3 pero para nga ma-process ba na siya kinanglan pagid sa magnesium man para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang aton tulaan lakip ng aton sini nga lawas ang mga sangkap sini like malunggay like ampalaya spirulina may magnesium na ni sila tapos ang vitamin D mismo ara naman may calcium naman ang mga utanon subotong balon ara siya maabsorb na nila kag para nga masigurado pagid magluwas sa tawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secret of health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo kung sang una siya do ka irritable siya do ka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secret of health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga taga-antike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The Secret of Health.

0: Sa mga kautoran ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
1: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka. More ka sa gidatog benefit.
0: So may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule. So kung hindi ka mo katulon, ka gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga buli na Premium D3 Coffee Mix.
0: And sa mga ano naman, diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano kuno? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Labi na gyud sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Ah.
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
2: Yes.
1: Pagkatapos gareklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila. So nagainat pa ning imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secrets of health.
2: Gabi mo kung anong isa maka-trigger pagid sina, ang mga irritable nga sa katawo. Kun may ginahimutaran siya, pero nagalabo na panulukan niya.
1: Ano na sila nga? Mababae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagali sa kakita.
4: Yes. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? Plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare, ini kon pangitaon mo mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni, frozen na mag-abot na rin. Kumpara mo sa fresca, malayo ka niya.
6: Yes!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka problema kamo sa mata, mag VisionX Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag VisionX Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan kag may pa eksakto pa lang makamurot ako na no pala na nga arumira o pang pananawan sang bata, dataga lang ani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una Sir Josil, magbatyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas, 50 pataas. Subong niya, pila pa lang katuig ang bata, nagabatyag na, ang ibang sinikadamol na sang ilasan ni nga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-VisionX Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Sari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Sagari pagit Sir Josil, sabahan na tingala nga, magpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon na basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano buo imo testosterone, gano buo man imo libido. Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, nakik na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.
2: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo inyo paglabing-labing ni misis, mas nagahano o tangin nyo sa ringa relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga

0: 100% efektif, turbo, para sa lalaking tigasin. The Secret
1: of Health. Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Eh. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan ka likita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: pero may experience man Sir Jose, lang isa natong nakilala siya ni nga makatumal sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wait sa pakialam sa problema.
1: Bahala na
2: kamuda.
0: The Secret of Health.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
0: Oh. The Secret of Health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glowta Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sang subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So magamit kita sang Santon Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The Secret of Health.
2: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hamban o balahagina. Huwag palabot sa physical mo. Mm. May nagasungaw pagid. Diba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap? Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili. Yeah!

0: fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga buki ka.
1: Isa pa kay Sir Josel manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo. Hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kuno ka namit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi mairitar sina? So pinakamanami sini, dulaon naton. O kung pahagan-haganon naton ng pain, alleviate naton ng symptoms, healthy lifestyle, kagundo hindi ka magwantang sakit tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever eh. Kaya nang lano nato nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kaya nang lano mo ginatsyempo, aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigit tsyempo nga makarecover ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, mag-aay. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga mandala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The secret of
2: health. So ini tanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sa suki niyo mga butika ng pharmacy, wherever you are, pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
5: Ano mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
1: Always, ginato ka na encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini, ang inyo, Sir, certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: So salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes to health.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
7: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain.
15: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng rimbatyan.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
17: Samphone Gold. Coffee Pigs.
18: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
17: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
20: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
21: Luzon,
20: Visayas,
22: XFM Color sa XFM.
20: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
23: Mga katropa, excited!

0: una buba batteri buba batian express manita labas eksklusivo mo na sa kapirangi sa ginti ko kapersa sa XFM news reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news from ini ang Express Manita. Express Manita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Manita.
2: XFM Time, alas 6:11 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig kamans buong abahin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropasang Webes. Mayo 7, tuwing 2026. Kagsumong aga mga katropa kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinaro.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga kaundaan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa natong dranga nagatutok na ang XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros, XFM Sagay City, mabatihan nyo kami sa radio frequency nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 98.5.
3: Mga katropakita ang malantaw man sa tunyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod sa inyong mga Android phones. Inyo na ma-download nga libre nga itong official streaming apps ang XFM Philippines. Ma-download ni nga libre sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyo dira ma-access ang tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Kapin sa isenta ka mga on-air stations salin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Mga katropa, kita may arap man sa text line sa itong istasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:13 na. Aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa Webes ng edisyon, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Kapulisan nagatutok sa tatlo ka mga armado nga nagpatay sa isa kabana sa tubang mismo sa iyang asawa dito sa Calatrava.
3: Bacolod, naging napahanumdum liwat sa ilaw balegasyon sa compliance ang RA 9003.
2: Pagtaas ang demand sa solar energy kag estado sa renewable energy roadmap ang hambalan sa RE Week. Kag para sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
2: Representative Leveste nagbuya sa mga manumaliyang aligasyon mato kay Executive Secretary Ralph Recto kag Governor Vilma Santos.
3: Online media personality gindakop sa NBI sa kaso nga pagpangikil sa kay Anay House Speaker.
2: Kag para sa aton nga mga headlines sa international news.
0: Express Manila, international news.
2: Duha patay sa shooting incident sa isa ka eskwelahan sa Brazil.
3: Samtang akon lima patay sa gagin atake liwat sa Russia ang power grid sa Ukraine.
2: Kag para karon sa itong balita sa sports, bagong world record ginimo sa Pinoy weightlifter nga si Albert Ayan de los Santos.
3: Sa ito naman mga katropang balita sa showbiz, nagguang balita nga si Sancha Laparan mga katropa, mayara sa nabaton nga indecent proposal kabaylo sa isa ka luxury car.
2: Para sa aton nga balita espesyal, kaupot si katropang James King, isa ka lalaki ginaristo bangod langit sa AI generated nga picture.
3: Kag mga katropa, sa ito naman nga healthy tips karon ron, atong ibaloon ang mga healthy man nga benepisyo nga magkuha sa blood tourney.
2: Alas 6:15 na. Inyo nabatihan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kag mga katropa, iningin na dulon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ang padulungan ng makaundaan sa mga balita at sa lokal.
4: Express Balita. Local News.
2: Patayang isa kalalaki matapos kagintiro sa wala makilala ng mga persona sa sitio Balatuon, Barangay Dulis, Banuas, Calatrava, Agas, ang Mayo 5. Ang biktima kilala sa kay Alias Gems, 53 anyos, ka-residente sa nasabing kalugar. Sa recent investigation sa Calatrava PNP, magagwa na kung tani ang biktima o puting iyang asawa sa ilang balay, apang hinali na lang iningagin sugata. Bangod may nag-abot ka tatlo ka mga armado, kagin istorya pang biktima, at kagilayon ining nga ginlutang niya. Nakagom sa pila sa ulo kagsya ng biktima, kaya nagresulta sa iyang kabatayon sa mga sospek. Gilayon nga nagpalagi o padulo sa nabukid gabayan sa barangay Masloba, sa nasamit ka Banua, kag nakuha sa lugar ang duha ka mga basiyo sa 9mm, isa ka basiyo sa caliber 45. Sa karoon nagpatayon ng investigasyon sa kapulisan, angot sa pagkilala sa mga sospek, kag motibo sa krimen.
3: Pilaso ng isa kalalaki matapos iniang gintiro sa Asyenda Badjang, Barangay Lopez, Siyudad sang Silay, Agas ang Mayo 6. Ang biktima ging kilala sa kay Alias Jess, 52 anyos, kagresidente sang Resambit nga lugar. Sendeg sa investigasyon sa Silay City PNP, padulo ang biktima sa iyang ginaubrahan apang iniang ginabantayan sang sospek kaghinali na lang ang gintiro. Nagkaagom sang duha kapila sa biktima sa tiil kaglawas apang natigayon ini nga magapalagyo matapos ang insidente kabangdanan nga nagkapangayo sang bulig. Sa karon padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima samtang nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan angot sa motibo kag pagkilala sa sospek.
2: Nagpasalig ang Bacolod City Police Office sa Convi CPO nga ginpasanyog ang intelligence unit angot sa mando sa Philippine National Police sa PNP sa pagbantay sa presensya sa mga high profile individual nga kaangay kay Kanday Charlie Atong Ang, Elizalde Co, Rafael Dumlao III kag Gerald Bantag. Sunod sa kay BCPO City Director Police Colonel Eugene Ribadumia, nga ginhingyo ang mga pumuluyo nga maghimo sila sa magpakigangot sa mga otoridad agod matigay nga maimbestigahan kag matumod ang posible presensya sa nasabit ka mga individual nga may posibilidad nga makapanago man sa isla sang Negros. Duga pa ni Ribadumia, gimanduan man ng City Intelligence Unit o kung CIU, pila ka mga force multipliers kag mismong local government unit nga mangin mabinantayon sa posibleng maaktibidad sa mga persona nga sa wanted list kaging pagwas ng PNP paagi man sa mando sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Kumadumduman, ginpagwa sang Police Regional Office kon Pro-NIR ang laragway sang mga apat ka mga wanted persons na mayara sa mga nagkakaigong ang mga rewards sa kung sino man na makatudlo sa namtangan sang apat ka mga individual.
3: Nagpandam ang Bacolod City Police Office sa BCPO nga mahimo magapangatubang sang kaso ang ginikanan bangod sa pagpabaya sa ilang mga kabataan nga malakip sa kung anuman ang mga kinagamo. Sunod sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sa BCPO, ginapangabay sini sa mga ginikanan nga dapat antes ang alas 10 ng gabi nagkadaga ka dapat nga ang mga kabataan ara na sa sulod sa ilang mga balay bangod sa ginapatuman nga curfew. Dugang pa ni Ribadumia, may aras ang pila ka mga grupo sa mga kabataan nga ginatun ako ginatunaan sang kinagamo sa mga dala noon kag mga minor de edad ginagamit sang rugby kag illegal nga mga substance. Kung madumduman may ara sang natabo nga insidente sang kinagamo nga involbado ang isa ka 16 anyos nga cancer patient nga lalaki nga ginapulihan kastigo sang pila ka mga minor de edad nga mga kalalakian sa isa ka subdivision sa barangay Kabug, siyudad sang Bacolod. Nalakip man nga gintalakay ang tatlo ka mga minor de edad nga naaktuhan nga nagagamit sang rugby sa barangay 39 sa siyudad sang Bacolod.
2: Nagpatigayon sang reorientation ang Bacolod Environment and Natural Resources Office kon Benro ang sa Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kahapon sang aga may sais sa Bacolod City Government Center. Ginpangunahan ang nasabit ka programa ni Councilor Robert Baez, Chairman sa Committee on Environment, kaupo ng Benro kag City Legal Office sa among aktibidad. Liwat kang ipaibalo sa mga partisipante mga provisyon sang RA 9003 lagi pang gusto kag insakto nga pamagi sang waste segregation kag disposal. Ginalauman man sa mga otoridad nga pagkatapos ng duha ka adlaw nga seminar nga magkatapos sa subungan law manginhanda ng tagsa ka barangay sa pag-imos ng ilang tagsa ka solid waste management plan nga magalawig sang 3 ka tuig.
3: Ang Banwasang Toboso ang magkabing nga abanse sa paggamit sa renewable energy sa ilang operasyon sa Banwa. Gani bisan nga magbalik sila sa 5-day work week hindi problema sa konsumo sa ilang kuryente. Sumugod sa Mayo 11, magabalik na halin sa Lunes to Biyernes ang obra sa munisipyo. Ini ang mando ni Mayor Richard Ahuco. Suno sa alkalde, nagtugas sa madamong nga block kon backlog. Ang compressed work week, gani pinakamayuhon na lang nga ibalik sa normal nga oras ang obra sa sulod sa 5 kadlawan. Isa man sa rason sa mga nagnubo naman nga presyo sang gatong gani sarang sila nga makapadayon sa paghatag sa serbisyo sa kompleto nga adlaw sang semana. Samtang bangod sang tuman ka init nga panahon, may mga bulutuan man nga nagapadayon pa ang klase madamo sa karon. Ang mga nagsuspende sang face to face classes, ang Technological University of the Philippines sa Tarisay kag Sagay Campus ang nagsayay ludanay sa online learning.
2: Mataas ang demand sa renewable energy sa karon nga panahon nga tigilinit kag may gera sa Middle East. Ang demand sa renewable energy kag ang estado sa roadmap sa probinsyang talakayin sa pagbukas sa subungadlaw sa Renewable Energy Expo nga hiwaton sa siyudad sa Bacolod. Sino kay anay Negros Occidental Governor Rafael Cosculuela sa grupo nga Secure Negros supod ang Negrosanon Initiatives for Climate and Environment o KONICE nga ginapaabot nga magatambong ang mga renewable energy providers. Ginako ni Cosculuela nga bisan madamo ang solar farm sa Negros Occidental apang wala sang ihibalong publiko kung saniin ginabaligya ang wholesale electricity spot market o kunang WISEM sa sining RE Week. Magatalakay isang topiko nga dapat ang mga probinsya konsiderin ang renewable energy dapat sila man ang baligyaan sa kuryente sa mas barato nga presyo. Bangod sang giyera sa Middle East, nagdamo ang balasihan nga nagapatakod sa solar panels ang mga dalagkong apuloyan kag kompanya. Isa sang nakangkon sang dako nga benepisyo among Kapitolyo. Bangod sang nagsugod sang nagamit sang solar, nagnubo sang halos katunga sa gasto sa kuryente sa ang probinsya. Apang ginako ni Cosculuela nga ginakulang sa karon ng supplier sang ilang material sa panel kag inverter. Sa amo man nga RE Week, makarekomendar ang grupo sa mga home developers sa pagdisenyo sa nga top nga ready sa solar energy sa bayan sang gobyerno ang tagsa ka LGU ang pagabayon nga matamat magsaylo sa e-vehicles kung magbakal sa bagong salakyan sa operasyon kag ang ginagamit sang local officials.
3: Ipatakod sa Bacolod City ang 8 ka mga bagong nga traffic lights nga may camera sa nagkalain-laing intersection sa siyudad. Sa media interview kay Bacolod Traffic and Transport Management Department upon BTTMD Head Attorney Rio Binsabig, ipahayag sini nga target nga masugura ng pag-install sa ningabulan sang Hunyo sa pag-unahon na gabakin sa intersection sang Burgos kag Lupizaina Street nga napaidalom naman mismo sa experimental. Samtang wala pa sang exact nga petsa kung saan umatakod ang iban pa nga mga traffic lights sa bangod sa iyara pa sa karon sa City Engineer's Office ang Program of Works. Gipahayag man ni Sabig nga mga kamerada na isang traffic lights ang hindi pagamiton para sa no contact apprehension para lamang ana ini sa monitoring sa dalagad sang trapiko kag mga nagalabay nga salakyan. Ang 8 ka mga intersection nga plano butangan sa traffic lights nga may kamera amo ang masunod sa Burgos Circumferential, Burgos Lupizaina, Burgos Lacson, Lacson BS Aquino, Lacson Rizal Street, Lacson Hernaez, Araneta Lizares, Araneta Lizares. Nagalao man ang BTTMD nga magadugang pa ang lugar nga takdan sa among mga pasilidad.
2: Nanindugan ang punong barangay sa Barangay Felisa sa siyudad sa Bacolod ng importanteng desisyon sa pubuloy para sa pagtukod sa Waste to Energy Facility o CON WTE sa sanitary landfill sa lugar. Sunod sa kay Kapitan Francisco Paran Hilado, nagkakadapat sa una na kahibalo o kon una makahibalo ang mga pumuloy sa desisyon sa barangay ang sa kon ano nga mga proyekto ang pagatukuron sa lugar. Dugang panilado, ilang hulato ng kabugusan nga detalye ang sa lakas ng operasyon kon makahatag sang bulig sa mga pumuloy o kagpalibot o kon may malaing epekto agad para man sa ilang nga matunaan kon pagasuportahan ang proyekto. Gipahayag man sa kapitan nga igahamtang ang pasilidad sa sulod sa sanitary landfill nga naamtag sa tunga nga bahin kagining may kalaparon nga 25 hektaryas. Kumadumdumaan na pirmahan ang lease contract para sa lugar kapalidugan sa pasilidad sa tunga sang Forza Development Corporation kag sa siyudad sang Bacolod.

0: ginanunsyo ni Mayor Greg Gasatayang ang siyudad sang Bacolod ang napilian nga mag-host sa Alcor Games 2027. Sunod sa impormasyon alin sa Commissioner of Higher Education, ang hosting ginagkabi nga dako nga oportunidad para sa siyudad ilabi na matapos ang kadalagaan sa Bacolod City College kan BCC nga nag-first runner up sa Alcor 2026 nga nakakuha sang 25 ka mga medalya. Sunod kay Mayor Greg sa taya ang padayon nga pag-host ang dako nga sa sporting events sa pareho sang National Presa Games FIBA Under 18 CBE kag qualifiers o konsiba qualifiers kag batang Pinoy nagapakita sang pasilidad sang Bacolod sa pagdumala sang national kag international competition sa samtang nagabulig man ini sa ekonomiya kag sa pagpabaskog sang sports sa mga kabataan.
1: Alas 6:26 na mga katropa, inyo nabatian ang kaundaan sa mga balita dari sa lokal. Kagining inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: At ang padulungan mga katropa, makaunda naman sa balita sa National.
3: Express Balita National News.
1: Mainit ng engkwentro ang nagluntad sa plenaryo sang Kamara matapos kinakusahan ni Batangas Representative Leandro Leveste ang pila ka mataas nga opisyal sang binilyon ka pesos nga vote buying kag sobra nga paggasto sa kampanya sa 2025 elections. Hugot nga ginpanginwala ni Quezon Representative David Suarez ang kailitanan sa iya probinsya kag ginangkat si Leveste nga magpakita sa mga dokumento kung sworn statements bilang ebidensya. Samtaging kondinar ni Deputy Speaker Janet Garin ang privilege speech ni Leveste nga gintawag niya nga hearsay kag wala sang bastante nga basihan kag nagfile sang motion nga ipakakas ang mga pahayag sa opisyal nga record.
0: Gindakop sa National Bureau of Investigation kon NBI ang online media personality nga si Franco Mabanta sa Miyerkules sa Mayo 6 matapos nga gintuyo sini nga pagpangilkil sa kay Anay House o kon pagpangikil kay Anay House Representative kon House Speaker Martin Romualdez. Suno sa kay NBI Director Melvin Matibaga nadakpan si Mabanta sa plano nga entrapment operation. Base sa report na ginaligar nga nagtuyo si Mabanta nga mangikil sang 350 million pesos kay Romualdez kabaylos ang hindi pag-release ang mga video nga ginaligar niya nga may implikasyon sa kongresista sa flood control scandal pinaagi sa Pinat Gallery Media Network. Nagresulta ang operasyon sa pagdakop kay Mabanta matapos magkabaton sa 300 million pesos nga mark money. Natala na nga magpatigayon sa press conference ang NBI subong adlaw agon maghatag sang dugang nga detalye sa pagdakop kay Mabanta.
1: Ginkumpirmar ni Senator Rafi Tulfo nga wala siya sang plano nga magpadalagan sa pagka-presidente sa tuig 2028 opisar nga halos pareho ang rating sa mga emerging surveys supod kay Vice President Sara Duterte. Ginpasalamatan ni Tulfo ang publiko sa padayon nga pagsalig apang ginatag sini nga mas luyag niya nga padayunon ang iya trabaho bilang senador. Kakontento na siya sa posisyon niya subong kag nagapati nga mas madamo pa ang iya mahimo bilang isa ka mamalida. Sa baylo, ginkumpirmar sa senador nga magmadalaga o kung magadalagan siya liwat sa Senado. Lungan pa niya nga mas mabugat man ang responsibilidad bilang presidente nga suno sa iya nagadala sang mas madamong sakit sang ulo rason kung nga wala siya nagapangita sang mas mataas nga posisyon sa sumong.
0: Ang makatapos ang faculty nagsiling sa Commission on Higher Education sa mga ginaproponero sa nga pagbago sa curriculum sa pangkapilugan ng education o education sa kolehiyo makaguba sa humanities ang magabilin sa pila ka mga manunudlo sa katalagman nga madulakan sa ilang trabaho nga wala sang safety net sa gobyerno. Ang ginaproponer amo ang pinakadako nga pagbago sa programa sang GE sa kolehiyo halin sa 2013 sang CHED katapusan sang nag-restructure sang curriculum pagkatapos sang pagpakilala sang senior high school sa idalom sang K-12. Gipathag sa mga opisyal sang CHED sa tion sang hearing nga gina-reframe sini ang programa sang GE agod malikawan ang pagpaidalom sa mga estudyante sa pareho nga mga klase nga ilan naging kuha sa senior high school.
1: Alas 6:30 na, mga katropa niyo nabatian ang kaundaan sa balita sa National at kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: At ang padulungan ng mga balita naman sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Gintiro sa isa ka teenager ang duha kakatapos ng staff kagin napilasan ng duha ka mga individual laki pang isa ka 11 anyos ka batang babae sa Martes sa pinakauling na pagtiro sa eskwelahan sa Brazil. Isa ka 13 anyos ka batang lalaki ang ginaresto bangod sa pag-atake sa San Jose Institute. Isa ka junior high school sa Rio Blanco, kapital sa Northwestern States ang Acre suno sa lokal nga gobyerno. Ang suspect nga isa ka estudyante sa eskwelahan nagsulod sa building kag nagpalupok sang pila ka beses sa isa ka hallway pagkatapos sa opisina sang principal. Sandig sa pahayag ni Lieutenant Colonel Felipe Rosso sang Acre Military Police Department sa mga reporter. Nagsungkay ni sa mga pulis pagkatapos sa pagkatake. Samtang nadakpan man ang iya stepfather nga nagapanagiya sang 38 caliber pistol nga ginggamit sa pagpangatake.
0: Ang serye sang drone kag missile strike sang Russia nga nag-igo sa power grid sang Ukraine kag iban pa nga mga infrastruktura nga nagpatay sang hindi magkubo sa 5 ka mga persona kag nagpila sa 39 ka iban pa. Suno sa Ukrainian Air Force nagamit ang Russia sang 11 ka mga Iskander M ballistic missiles kag 164 ka mga drone sa serye sang pag-atake. Samtang ang kalabanan na intercept sang kapila ka mga missile kag drone nag-igo sa mga target lakip ng pasilidad sa energiya sa Ukraine. Ginpakamalaot ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-atake sa Moscow. Ilabinagid nga nagdunga ini sa temporaryo nga pag-untat lupok. Ipayag sa Russia nga magapatuman ini sang konsang unilateral ceasefire sa masunod nga mga inadlaw. May kantanan sa pagdumdum sang Victory Day apang nagpaandam nga magbalos ini kon mag-atake ang Ukraine.
1: Alas 6:32 na mga katropa. Inyo na batian ang mga balita sa International. Kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with Mangosteen.

0: sa Men's 71 kilograms division sa IWF World Junior Championship sa Ismailia, Egypt. Sa December 2025, ginset ni De Los Santos ang bagong Juniors World Record sa clean and jerk 185 kilograms, kagdagdaog sa niya silver sa 71 kilogram event sa Southeast Asian Games. Kaangay ni Filipino Olympic gold medalist Heidelin Diaz, tumandok man sa Zamboanga ang 19 anyos kasi De Los Santos, nag-train siya sa HD Weightlifting Academy sa idalom ni Coach Julius Naranjo, nga bana ni Diaz. Ang balita sa sports, mga katropa, ining ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:34 na, mga katropa, atong padulungan ng mga balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, ang sikat nung vlogger, kaya at the same time artista nga si Sancha, kung Shashna Laparan, mga katropa, ang nagpahayag na mayara sa indecent nga proposal sa iya para iya nga kabaylo sa isa ka luxury car, mga katropa, no? Given ganyan si Shashna, mga katropa, ang doka seksihan bala naman, pagkaseksihan plus sa mga daring rules ang ginagano man niya, no? Gina-play man niya, mga katropa. Kag mahilig ni siya sa loob sa mga revealing kabayo, which is ang ayan siya pala, mga katropa. So, for short, matahom hindi siya nga klase babayi. So, may ara sa mga indecent proposal gali sa iya, mga katropa, sa iya pahayag. Kag isa dire, kabaylo sa ang luxury car, mga katropa. Wala gin mention kung ano ni nga klase sa lakyan, kung pilagi niya ang bilini, pero luxury car. Pero mga katropa, na sa pahayag ni Shash na nga, maliya mas masarap ipagmalaki ang mga napundar mo kapag pinaghirapan mo, taas noo always. Hindi lahat ng offer blessing. Amo nang baliya, minsan ko no, ginatest lang gid kung gaano mo kaginavalue ang imo nga kaugalingon. Amo nang bal niya. Kahit yung bal niya, mga katropa, kisa test lang sa imo ha, kung paano mo i-value imo nga self. Kahit kung makakakwa kaya ati okay lang man niya sa ila, pero malaya ganit na mas sa ano ko noon namin sa feeling kung ginapaghirapan niya mismo ang iyayang ano no nga kumbaga gakarambot siya nga kabuhi. Kasi mga katropa, magsinikita yung decent proposal, yung mga ano ba lo, mga proposal ba mga katropa, nga ti girlfriend on taka, muta na, biga akong taka, bailo amuni, mga muna ba mga proposal, mga katropa. So ti, suno sa iya na bato niya ang nasambit niya nga yung decent proposal through email, through sa iya email, mga katropa, tinalikdan nga mate. Two, no? Subong lang yun yung bulan sang may mga katropa. Pero ti, suno siya gani, ti wala yaman ginasapak amusin yung mga proposal kay baliya, ti kaya yaman yan no? Nga mag, banat ng buto pa ko no so far. Ti, baliya, hindi tanan gani nga offer ko no are best deal. Kasi ano ka lang nila, gina-test ka lang nila. Ti kung ikaw ya mapatol, tiin mo naman na suno sa iya. Mga katropa, nga itong nga balita sa showbiz, ang ginadulongin sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una dire ang aton nga Santone Plus Herbal Soap. Pangatong nga Santone Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Ini makapawhitens man sa aton mga panit nami gigamiton bangod sa mga natural sa nga ingredients. Nami gamiton sa bagus nga pamilya, makapadula gid sa germs, amoy kagbaho sa imong nga lawas ini ang Santone Plus Herbal Soap. Syempre mga katropa, maisa pa man kita kahabon para naman sa mahilig sa glutathione and kojic, mga katropa, ang aton nga Clear Skin Herbal Soap ang para gid sa inyo.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:37 na. Aring kaundan sa ang mensahe, oh. My boss wants to offer you a brand new car. S500 Mercedes-Benz 2025, no? Or a GLA 200 AMG line 2026. Aba, grabe ba? Message na Laparan, will choose on that too. My boss only wants a dinner date and a night with Message na Laparan. Eh, abe, search ko diba, Google. Si Mercedes S500 Mercedes-Benz 2025. Butanta de be price. So, price.
2: Grabe, ang pilian pagali kung ano nga kasi sa lakyan.
0: Bang, grabe yung presyo sa dollars. Bang!
2: Pila ka tayo pang price.
0: $118,000 ang presyo.
2: Abaw, million.
0: O, ti, butanta be, 118.

0: 1,900 US dollars times 60 be. Grabe yung presyo. 7 million.
1: 7 million.
0: Base pesos. Politiko, ne?
1: May boss na ko ng bali mo, no?
0: Proti politiko, ni Guru Matsag ko. Why niya? Why mo isang politiko ng mga kawatan niya? Nga usika ng kwarta nila sa muna nga bagay niya. Si kanila sa kung labay-labay na, di ba?
1: Kung imo niya hard-earned money, katong mga panas, mas aling kanigas doon ko niya para sa amunis, amunis. Mm-hmm. Pero kung hindi mo niya hard-earned money, syempre hapos na
0: yes, na si imo niya iboy. Ang
1: kaya hindi mo na
0: yan. Pinangawatan mo mo?
1: Oo, wala ka na nakapoy, nakuha. Ati, okay lang na si imo niya ipanghaboy lang.
0: Oo. Gina-search ko din isa, oh.
1: Oo, ang isa. Pili line, lang siya ko, no?
0: Oo, pili lang siya ko, no mo.
1: Duwa, pagaling pililian.
0: Gabi,
1: for
0: may...
1: a date. And night with Ati, Sashna.
0: Sa lanabot si Lingon, one night stand?
1: Oo, a date and a night. Grabe. Bang,
0: grabe, no? Ti, amo na may imo sang kwarta?
1: Mm-hmm.
0: Ben, check ko ba yung pilang presyo? Ba, arin, medyo barato ng isa?
1: Pila.
0: Ang Mercedes-Benz GLA 200 ya, 4.19 million. Mm-hmm. Atong isa ya, 7 million. To si, yeah. Ano, to si Mercedes-Benz S500?
1: S500.
0: Gabi yung tsura sang S500, no? Te, just for a night, te. Gabi yung mga katropa. Te, kainsulto ba ni man?
1: Hindi mo na ganyan bali, ha? Hindi man kuno tanan yung offer, ganyan kuno best deal. Kasi agad yung gina, ano ka lang yun, gina test lang yun ka kung ano te, ang value, pag value mo na. Sa cellphone. Oh, sakto nang iyang...
0: ang punto, dahil bala katropang Wendell, ang amuni nga worth sang kwarta nga ihatag sa iya or igasto bi sa iya kay ibakal ang slakyan nga amuni. Mm-hmm. Hindi na siling for a night lang, may kabalasla, may ano kapag inaya.
1: May connection may ka na.
0: May ano pag inaya.
1: Doon na,
0: doon na tatak ka na da be. Mm-hmm. Doon na ano ka na sa iya da.
1: May string ka na nga. Baga connected ka na sa iya.
0: Na ano ka na da mo. Kiti, million so pesos na rin ano eh. Dinelog lahog ya. Doon nagkumido, may utang na loob kapag hindi mo. Oh, te imagine na bala, 7 million kag 4 million pesos.
1: Kung sino mo na siya katropang friends nga person nga na-involve ka na kung ano nang iyang ano nung nga mga activities da. Tapos at the end, magwa pa pangalan mo da sa kung corrupt na sabi nga politiko, may ngalan pa dabi. Nga, oh, shush na. 7 million na rin sa budget, te.
0: Mm-mm.
1: Imagine.
0: Tingnan doon ka, ano, no? Doon ka. Katilingala, bala nga muna, no? Kahit, gapati ka katropang Wendell, hindi na ginapangabudlayan nila ang munang kwarta.
1: Kaya hapos lang sa ilang mag-ano.
0: Kapos lang?
1: Hindi na ila.
0: Hindi plus, na, kwarta na sa tao?
1: At totood lang, hindi na siya, ano lang, gakatabo kay Sash na. Damok na. Damok.
0: Plus, mga polit, matyag ko, mga politiko na.
1: Politiko. Oo, sila na. Ako na mga, may mga dirty, ano bala, activities dyan, or mga businesses. Kaya kung, amugin na ganit katropang France, kung wala mong ipangabudlayan, yan ya hapos lang gitsi mo magaboy ko kung mga budaya mo na masiling ka pa na nga ari iginaano mo gibala ginaplanuhan mo gid kung dinigastuhon kay tingi pa budaya mo na nga i-earn or kung dumayo gani utok mo 7 million na tago na lang sa charity
0: gani man
1: garawa.
0: Correct na
1: tago na lang ni sa mga farmers to bless
0: yes ay, sakto na damo na kinanglan may mga ano may mga organizations ka which is kinanglan sang donations oo nga muna bla mo pero grabe gid ba no. May mga reaction bala nga gabi ba ano na gold
1: diba si gupag-gupag kasi nakikita mo naman si Sash na katulad pang France
0: mas ma-appreciate ka sa bahay kung ga-double effort ka no nga makuha mong buot sa bahay be nga which is siyempre mangad is a plus na na sa isa ka lalaki mo no pero mga tropa mas ma-appreciate ka sa bahay kung nag-effort ka. Oh, nga which is tinutod may kwarta ka. Pero mas mahigit yung nag-effort kapag yun sa iya. Ano yung which is ang imo yung nga imong intention pure.
1: Kaya kung gina-respect mo pag ikatrabang France sa ina yung ano yung proposal wala well, atin for disrespect yun dyan eh. Diba? Wala yung isang respeto sa ina nga proposal.
0: Oo, oh, hindi na siya namin.
1: That's why. Nga, kung ikaw babae ay mabalaan mo nga muna galiwis ka nga type mo pa na sa hindi na lang ah.
0: Correct na.
1: Diba?
0: O, oh, dira ka palang kapakita kung ga-respeto ka na sa babae kung wala. Kung wala sa oo, oh, te. May lang kay may man si Sash na kay do na ginano na lang. Gin tulon niya na lang.
1: Tulon niya. Dapat na sa ano, dapat siya yabi ma mga ganap na niya. May mga gina-promote man na siya ganit. Kapuso na siya mag ano man niya kami.
0: Grabe man.
1: Plus may boyfriend man na siya yung katropa friends niya. May kwarta man. Kaso guro, trip lang yun siguro sang boss na guro sang nag-email sino? Guro.
0: Politiko na, sigurado.
1: Kasi linkab lang, busi trip kid siya.
0: Ganit man. No? Sige lang nga, kahit kami ng engineer, lantaw lang kami ng engineer. Lantaw lang kami ninyo. Bahala, kamo na iya. Alas 6:43 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng balita sa entertainment o sa showbiz? Iba lang ito naman yung balita special ko upon kay katropang James King. Ano na yung rason nga ang isa kalalaki sa South Korea ginaristo bangon lang gid sa picture? Oh, timag sila kita dahil yung picture, gagamit kita sa camera sa cellphone, gagamit kita sa mga ano na, DSLR, kahit ano pag itabing mga click, click, click, no? Kasi sila sa unadaan niya, pakudak tabla. Oh, wala sa muna mo, no? Oh, sa mga maniniyot. Protect katropang Wendell sa mga katropa nato na ang ining istorya, because of the advancements ang aton ng mga technologies, ari, isa kalalaki, aristuhon gini siya, kay inagamit siya sa AI-generated nga picture, sa South Korea. Katropang James, tayo nadala ka sa picture ya.
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Good morning, Mayu Aga sa Tiran, na nakatutok subong sa 103.9 XFM Bacolod sa programa na Express Balita. Si Katropang James King ni. Iyon na naman para sa atin nga Balita Espesyal. Katropa, kabalo ka ba lang na lalaki posible nga mapreso bangon sa pag-post ng AI-generated image sa wolf na nagalagaw sa syudad. Baking peking, kagmadamo kuro na hadlok ay. Alin sa old news na AI slap tungtob sa photorealistic imagery ni milyon sa mga tao ang nagagamit sa artificial intelligence software sa paghimo sa mga litrato adlaw-adlaw. Ang mga plataforma may protective barrier at ang bisa ng mga tinugang inosente lantawon ang mga tugaman sa dakong halit. Kaamin na lamang sa Daejeon, South Korea kung sa din ginkahadlukan ang picture sa isa ka wolf nga nagalibot sa syudad. Gimposin ni sa 40 anyos nga lalaki nga nagresulta sa pagkansilar sa mga klase kag pagdeploy sa mga pulis kag bumbero. Apang sumuli, natukiban na himo lang inisang artificial intelligence. Matapos ginayama, nadakpan ang suspect sa gwasang Daejeon kag posible nga magpangatubang sang 5 na pagsakripisyo kag pagbayad sang multa na $6,700 upod halos 2,000,000 pesos. Sinusahiya, ginobra lamang niya ini para sa kalingawan. Tibalingaw kag isusunod sang presuhan. Gani mga katropa, bisan ba may ara ka pare sa silingang edad, bukong talento, maging responsable kita sa pag-post sa social media. Idang ato nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas tamis nga kutis, mag-clear skin. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James T.

0: ate, nag-cause ka sang concern kay ti may picture sang wolf sa dalan. No, AI generated ang picture ti ma-cause kid sang anong tao dira, no? Una, basta wala ti damo daan ka tropang Mindel sa mga pictures nga, abi mo tutuod, makapamangkot kagid nga, ala, gabi ba na imo ginani imo ni muna gali mga ano na mga AI generated ng mga laragway ay maka pro mabala mo man yung subong ang tuod gag hindi di ba makasilig ka do AI na
1: friends kung before kung sa una think before you click subong yes. Naman subong naman yung katropang friends ng ano danay like take a second, third, or fourth look and is ka mag-believe.
0: Diba?
1: Subong. Oo. Kahit is ang mga, ano eh, generated na AI eh. So, kung naya-click before, ay, naling, I think before you click lang eh, mo lang na eh, subong niya, dapat lang tawin mo ginmayo.
0: Kung ako pa makoton subong, mas gusto ko to balikan yung sang una.
1: Okay na matutane.
0: Eh, sang una, okay na to. Diba?
1: So, galing, hindi mapunggan, galing katapang yes. Brands mo ang technology.
0: Ato ya, tsang una na niya, mga raw pictures ginaya mo. Mm-hmm. Oh, nga to ya, why ginaya sang, ano niya? Wala ginaya sang, kung ano da nga pagdaya. Or ano nga mga, ano da mga katropa. Well, ti, amo na subong halong kita. Oh, kahit ti, makaginatik advantage, subong sang iban ang AI mga katropa. Alas 6:48 na mga katropa. Alas 6:48 na mga katropa, katropang Wendell. Ito nga balita, espesyal. Mutong aton nga gintalakay man. Pero, antes ka blan, ay magtakop. Tamiyawon ko, anay blas ang happy birthday mga katropa na ito. Andirawa.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Birthday sa nga akon nga mga tatay. Ah, no? Akon nga amay, si Francisco Burgos. Happy birthday kagang akon nga father-in-law, si Regino o Conregino Plaza. No? Happy birthday sa inyo. Si Papa ti Deras Benago si ang akon ng father-in-law ti nag ato na yan nag-una na no? So happy birthday in heaven so akon nga amay ari padre sa Benago dira happy birthday man da pa no kag sa mga naga-celebrate sang birthday mga katropa May 7 no happy birthday sa inyo
2: uy happy birthday to you
0: Katropang Mindel, mga produkto sa Yes to Health sa Dintan ni Mabakal.
1: Mga katropang ato mga produkto ang Mabakal sa ato mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 4-6 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Inibayan ang Mabakal sa mga butika mga katropa sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online. I-search lang natin ng Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Kag ting mga katropa ang ato mga Yes to Health, ang Mabakal man sa mga butika ang malapit lang dira sa yung lugar sa mga lokal na mga butika. Pamangkutan nyo lang ang mga produkto sa Yes to Health ako ng mga Santone products.
0: Alas 6:50 ng mga katropa sa mga nag-aupod na subong sa itong katropang Wendell. Good morning.
1: Yes, good morning sa ilan ni Ma'am Elvira Gilubo.
0: Yes,
1: Ma'am Lilia Lombrado, good morning. Ma'am Shirley Arevalo, kay Sean Daniel Guanzon, good morning. Kay Ma'am Melanie Martisano, Balnia, kapamatingin sila dito sumung sa Sechola Pakdoldo, Barangay Robles, sa La Castellana. Kaginapag-greet niya sang good morning, dira, no, ang family Martisano. And salamat, Nico. Good morning. Kay Sir Epe Helie, good morning. Malaga monitor sa aton. Kay Sir Lloyd Navales, good morning. Bag-ulang siya kung nabung tao, mayong aga sa inyo. Mga katropa.
0: Sige, sa mga katropa na tundra, good morning mga katropa. Salamat din sa pag-upod, no? Mga nagatutok diri sa aton. Sige, mga katropa, hindi nyo napaglilis sa mga radyo nyo nga magabulos ng bulsa ay kaupod si katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kaya si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Miss na kita. Uy, babe, kising.
10: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Turbo.
9: Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: System Pain.
12: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa System Pain para diro-diritso ang training.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Mga katrupa, exciting!
5: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
10: Plus pinanakas, Santon Plus Gold!
16: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan. Nakap

0: XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: May subong Dr. Nelson, nga proteksyonan na nato natong lawas. Inom ka mo daan sang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Agud nga, hindi kung ma-stress man ka mo, hindi mag-kadto sa cardiac arrest or sa stroke, kay protektado na inyong lawas. So sa mga kautura naton, kaya mo na siyang ginaubra mo. Once nga gatake ka sang damo ng mga sintetik, bunga niya ang pag-protect sa imong lawas. So ang pag-absorb sa mga vitamins, ihimuon lang na niya waste. So masayang lang. Ano muna ang mga kautura naton nga may ginamintin sa ila balatian, prone sila sa ginatawag naton pagkaguba sa kidney, Doc Nelson. Amo nang ibandera mga balatian nila gamay lang una-una hasta nga gimintin nila. May mga mintinan sila tapos wala man sila maintain check-up. Ang matabo, Doc Nelson, gakaguba ila kidney, gakakum complicate ilang abalatian, then pakadto sa worst na nga sitwasyon. Madamo sa mga kautura naton nga nakainom sang Santon Plus Gold Premium D3 nga nabuhinan ang ilang pagantos ang ilang abalatian. Ang iban naka-recover hasta subong sige pamintin kay nagpagsik ang ilang lawas. So sa aton mga tagpalamati dira, while gainom ka mo sang mintinan, sige gig ka mo pa-check up. Kung gusto ninyo check up nga libre, kadto sa aton nga clinic. Ang clinic sang Yes to Health and Wellness Center, libre ina siya. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City.
3: Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yes to Health.
4: Amo na kamayo si Yes to Health, Dr. Erwin.
2: Yes.
4: Instead nga pabudlayan kanya, pinpahapusan ka. Anong hinihimo niya? Iyagin na, no, technology. Para makuha mo ang imo kinanglanon nga hindi mo man makaon, kay hindi ka kasarang magkaon in raw form. Karon in raw form, ginbutang sa capsule, ara ang tanan nga vitamins, tanan nga minerals, tanan nga polyphenols, tanan nga antioxidant, tanan nga anti-cancer substances from mangustin. Ang 49B santon antioxidant, ara. Ang subrasintogiska antioxidant nga ara sa malunggay, ginbutang dira. Ang anti-cancer, ang anti-cholesterol, anti-tumor, kagang anti-hypertension, anti-hypertensive effects ang aton nga ano, nga garlic, ara dira. Kag ang nagapugong para hindi magtaas ang aton nga blood sugar, halin sa ampalaya, ara gidira. Ang tanan mo kinanglanon, subong, ara dira sa Santon Plus Gold.
2: May bonus pa, Doc Nelson, Sir Josel. Ang anti-aging pressure.
4: Yes.
2: Dira. Kung sige ka inom sina, bisan edad mo 50 na, pero tulokon ka daw 30 to 20 pa.
4: Doga atras ang imong itsura sa imong edad.
5: Dugay magkurinot ang imong huyak ang tangkagpanit.
2: So sa aton mga tagpalamati, ha, inom gid ka mo sa aton nga Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Subong ang panahon, Sir Josel, part na isang lifestyle disease. Ang paglabo sang aton ng mata. Halin sa gamay ang bata, subong gamay pa ang bata, subong exposed na sa multimedia, exposed na sa social media, exposed na sa radiation sang aton mga gadgets, which is at early age, at a very early age ang bata, gintuduan ta na siya nga magtan-aw dira sa mga monitor kag amo na ang nagapalabo kag amat-amat guba sa ilang mata. Tingala ka ang bata mo magtan-aw kasi mo gapisok-pisok mata niya. Ina siya nagapakita nga sobra naka-stress ang mata sang inyo mga bata. Isa na karason nga sa diin nagaamat-amat na buron ang pananawan sa inyong bata. Ang pinaka-cause na siyempre ang too much exposure sa gadget, na overstrain ang mata, no? Nasubrahan ang mata sang tanaw dito sa monitor. ano na magdugay nga magdugay ina wala ka kabalong bata mo mag-abot pito ka tuig apat lima ka tuig pito ka tuig labo ng mata para malikawan ina no painuma ang inyo bata sang Visionex.
3: Visionex slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalik sa inyong mga suking butika
2: para mabalik ang paglabing-labing na tagaan ka sang mayong performance no. Okay. Turbo Mel supplement for men may ara makakaglabuwas ka sa mga pagtuon nagapa-increase ini sa libido sa mga lalaki agud manami ang sirkulasyon sa ilang dugo. A quality product sang Yes to Health.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthan Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthan Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!
0: Santhon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacuña. Ito po ako sa Singapore. 25 years old. From Iloilo. Noong una, pamit ako ng Santhon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santhon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santhon Plus Coffee ka na. Santhon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: food supplement from me.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngiliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
6: Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: Ito tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas, batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: pinakamaturan ang salandigan sa kanatarakyan. Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye.
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye. Ang
3: iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapitma sa ako. Pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye. Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye. Bullseye. Prangka. Diretso. Bullseye. Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mangyaga mga katropa, mangyaga sa aton nga mga suki kita hormati. Welcome na sa pagpanagat diri sa Bullseye. Panibagong adlaw mga katropa, panibagong simana. Marag tapos man ang simana katropa sa bulan sang Mayo. Ang Mayo katropa, bulan sa Mayo, diri nag-buo ang ulan sa una, ang ginahabal ni sa aton nga mga sa aton nga mga magunguma. Grasya ni kuno, no? Ang ulan katropa, no? Sa Mayo. Dara man nagakatabo sa Abril, no? Ang harvest Mayo, harvest mga abyan sa aton nga mga humay. May mga pag-arab sa una da, may ara da sa mga ginahimo nga mga dagyaw, no? Sa aton nga mga kaumhan. Pagkatapos dre, ang ibanda ng abot lang ko ng labot na nyo na sa una mga katropa, nagapinipig pa, no? Nagabaybayi pa, no? Though celebration na, no? Para sa may ara pa na sa una sa hindi pa niuso gadyang aton mga rosira. May ara na sa palinas, sa mga barangay. Pero subong way na, lain na. Kay pagkatapos nga maani bulad. Pagkatapos maano na, ipagaling na. No, dito sa mga pagalingan sang humay katropa para mahimo sang bugas. I hope na mga katropa, amo pa na sa gihapon ang pangabuhi sang aton puboroy Philippine Hon diri sa bugos nga Pilipinas, kun sa din ang aton patubas namin pa ang aton nga kita sa aton nga mga pananom. Okay pa mga katropa. Ginasigahong naton ang aton mga nguma at this point of time, nagaprepara naman now for the next cropping season. Pero di once nga magsulod naman ng mga katropa ang bagyo, kaga mag-apekto naman sa aton nga mga kaumhan, sa aton nga mga kadutaan, diri naman ta mabulubalda-balda, diri naman ta mga problema katropa sa aton nga mga sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga kauturan nga ila kabuhian naka depende sa ila kadutaan, no? Ila ko may duta sa naol. A misconception para mga kuturo pakalabanan sa mga kuturan ta gusto magkadto diri sa downtown, diri sa proper sa syudad. Kay hambal nila kuno nami ang pagpangabuhi di. Damo sa mga oportunidad di, wais na kabaluya, damo di sakripisyo. Kung ano ang pag-intindi ninyo sa kabuhi sa syudad nga sa likod sa mga madamol nga trapiko. Sa likod sang madamo nga mga suga kung gati, no? Kag sa mga establishmento nga nag-aabri din mga katropa suli ina, no? Amo na kung kis ang misconception sa mga kauturan ta sinya diri ko sinubaan sa Kawayan, makadto ko sa sudad sa Bacolod at ngita ko tobra damo tumo. Pagkatapos obrahan niya di contractual construction man Japan, sinya ido kabudlay gli ba? Amo ba na nga itong pag-intindi dito sa Metro Manila, makadtot ito sa Metro Manila, kahit damo ito sa mga opportunities. Damo ito, in fairness, damo sa mga trabaho nga pwede natin masudlan to. Pero ang cost of living, hindi man basta-basta. Ang imo kinakita, doon sakto naman ang ibakal mo sa imo kinanglanon sa adlaw-adlaw. So, amo man sige hapon. So, might as well. Para sa mga mangunguma naton dira sa mga far-flung areas, sa mga lugar nga nami pada, no, ang duta, ang inyo patubas, may ara pa kita katropa, might as well tutok na lang kita sa pagpanguma. Dako pa rin bulig, dami pang pangabuhita, wala pa kamo wala pa press war sa adlaw-adlaw, plitin nyo, inyo pagkaon, inyo kuryente, o may kuryente siguro, pero libre tubig na nami, no? Diri sa pagkadumos Bacolod, tanan, may ara ka sa barayran sa tubig, may barayran ka sa kuryente, may internet ka pa, o kinahanglan mo, kahit sa obra mo, kung makaobra kayo ayo, tanan nga mga obra, ara naman sa online mo, no? Doon mo na. So, sitwasyon nga daw kabudlay, daw ka sikwawi. Ang kalabanan sa mga kulturan ta gusto pa magadto sa syudad. Sige namin ito sa syudad, guruay. Eh, damo ito guwapo-guwapa. Igo mo rahon pagpamana mo. Pareho man Japon, taga bukid man kita ang kita mo di.
Welcome mga katropa sa pagpangalagan naton ha. 7:25 sa aton paratong tunan. Ako naman si katropang Winston Inas. Upod naton sa technical side si katropang Junel Upside. Mga balita. Headlines. Headlines. Ari mga katropa, sunog naglunta naman sa barangay 7, no? Mga abyan. So, ang latest update karon di ba noonta sa pinakamalit dugay-dugay no sa aton ka pagpangalagan. Ari naman na handa sa pinakamang kulturan ta LPA no bilang nga amakitaan sa aton nga Philippine Area of Responsibility katropa ginpasaka na sa tropical storm ginhingadlan nga hagupit bawo bakod gurunay no storyhan ta barita yes na kun ano ka baskugon karon ang ining tropical storm nga mag-iigo sa aton nga pila ka mga areas diri sa the Pilipinas. Amo rin ginakulbaan ta tapos init ta bumbaho naman ta sang bagyo tapos ang init nga tag sobra 40 ang temperatura bumbaho naman ta sang ulan binaha naman dayon terrible bao Diyos mio. Ari pa mga katropa madumduman nyo ay okay barangay Elihis ne. Ah, okay. Oo, lain to ang post eh. Oo, sige. Anyway, sa Barangay Elihis. So, we will check sa pila ka mga development mga abyan. Sinikaron ha. Law office nga nagatindog bilang legal counsel ni Jenky Avelino nagkumpirmar nga nabaton na sini ang Sopuena halin sa NBI. Ati sa Johnny, ang aton nga ano, aton pila ka mga pila ka issue sa mga ano ba na fake news issues ang sala nga mga impormasyon nga ginahatag sa pila ka mga individual ginapatawag ni sumong sa NBI mo para subject sa mga questioning ha why is it nga hindi na lang be mag file sang kaso no kasuhain lang ah para mabalaan ta kung dito lang sa korte o supuwi na sa korte para mabalaan ta kay kung kisa kung maagi pa sa mga proseso na pagwa naman na Japon sa social media ari kay fake news na ngayon sa pasensya amo ni amo na medyo impluensya sa social media sa aton subong mga katropa. Ari pa inflation rate diri sa Pilipinas nagtaas na sa 7.2% mga abyan. Anong epektos ni storyhan ta karon dugay-dugay sa pagpangalagad ta kay ang pinaka concerned day overall ni siya ha nga 7.2 ang iya percent ang iya nga pag taas pa sang inflation rate no ang naintindihan naton diri ang purchasing power sa tao naganubo no versus sa mga access niya sa mga basic commodities nga kinahanglan niya sa matag adlaw nga tanan bugas grocery sudan mga espagetihon di na subong no ang lagaw sa mall way na no ang importante na mga prioridad ng subong kuryente tubig bugas ang sudan ang pag-eskwela sang bata wala na anay sa bag-o nga sapatos sa eskwelahan wala anay sa bag-o nga uniforme wala sa bag-o nga mga kunano pa nga abubot sa lawas na itong mga katropa importante subong ang pagkaon. Sahi sa mga waste to energy project mga katropa hibaroon ta karon ano ang madulot sini kag ano ang maayo nga mahatag sa aton nga pumuluyo. Yan ay matapos nga ginkumpirmar kag nagpirmahanay na ang siyudad sa Bacolod upod sa Force Development Corporation para naman sa isa ka waste to energy project sa Barangay Felisa. Marumduman mga abyan, kahapon ginpresentar naton dito sa Barangay Felisa, nagpanindugan man ang alkalde sang Felisa nga okay man na namin samon ang ilang development pero kabay pa nga makaistoryahan ay kita kung ano gidya ang epektos ni para sa pumuluyo dra sa Barangay Felisa. Ang ato naman di is ginapensyon din aton sa mga kauturan ta ang posibleng nga mga proyekto no whether may ara ni sa epektos pagpakabuhi ta whether may epekto ni sa health naton whether may ara ni sa mga dapat iintindihon naton nga mga proseso or mga opportunities para sa mga residente pumuluyo naton no kag ang paglantaw sa mga environmental groups angot sini mga katropa ibaloon ta. Online media founder arestado sa kaso ng extortion sa anay House Speaker anay House Speaker Martin Romualdez.
Dalawang tama karon mga katropa ang big revelation sang isa ka congressman, no, ni Congressman Deveste kahapon, mga katropa, terrible, no, ang was-was niya, terrible ang iyang mga ginhambal, ginbanatan niya git si ano si Ralph Rico, no, ang executive secretary to the president, mga katropa, nga ginhambal nga ang isa ka congressman amo nay nagastos ang iyang kampanya toho, kag nagarabot sa bilyon katropa siya na ano naman ang akon kampanya nagarabot lang sobra 100 million pagkatapos iya bilyon pero more so ang pinakarapa para kuta para makutanon sa karon dinhi naghalin ano nga mga sistema ang ginakwaan sa kwarta para sa ilang mga kampanya. Tanahon, tama na karon mga katropa. Istoryahan ta na, pinakamalitis balita. Anyway, welcome, ha? Mga katropa, Ma'am Lilia Lobrado, thank you so much. Salamat kayo sa pag-tutok, pag-upod sa atun para tuntunan diri sa Bullseye. Of the 9 naman kita, tub-tub alas 10 sang aga. Tatlo ka oras, mga katropa, nga pag-talakay, kagpagdala sa mga balita para sa inyo tanan, para sa mga kuturan ta, nga nagkakadto sa mga opisina nila. Medyo, dasig-dasigong tagihota para makarabot kita kag hindi ta mag hindi ta ma late bala sa aton nga mga obligasyon, mga katropa, at this point of time. All right, ginapabaloman namon sa aton nga mga kuturan nga ang aton nga mga promos na Arab and Japan, boss, ma-promo naman kita, masugod naman kita sa aton nga sa aton nga pagpatigayon sang aton promo, no, ang Santon and XFM libo-libong papremyo kun sariin manghatag naman kita sang 3,000 pesos na cash prize para sa mga kuturan ta. No, kung nakapakad na ka-join, ari mga mechanics natun, explain natun karon dugay-dugay sa pagpakalagad ng mga katropa. Anyway, itagatara karon attention man. Kaya nagpamangkoto, sige ti pa, no, kami maka-intra man. Intra kami. May mga mechanics ta, ha? Alright? Tatlo ka mga produkto, mga katropa, ang aton nga ginaduso karon para sa inyo. Para magpabakod sa aton immune system. Tatlo ka mga produkto nga dako bulig para sa aton nga ikaayong lawas, na ang Premium D3, Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C. Ang tatlo ka mga vitamins, nutrients or supplement nga kinahanglan sang lawas naton sa sining nagabag-o-bag-o nga panahon, no? Premium D3, sunlight vitamin, vitamin D, nagapabakod sa aton lawas, nagapabakod sa aton bone, nagapabakod man sang aton nga aton nga health, no, heart, mga katropa, overall health, no, sa aton lawas, antioxidant.

0: punong sabor. Amo mo rin styles ang marketing mo. Basta manamit, basta malabot ang sabor, katropa, bahala na. Bisa may mga kemikal para sa kurano pa. No, baligya lang. Damo magatang hilik. Dasig lutoon mo. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, may ara sa mangosteen, may ara sa palaya, may ara sa malunggay, garlic, spirulina, mga ingredients no sa Santon Plus Gold. Kabulig sa pagbataas ng aton nga immune system, nagakontrol sa blood pressure kag ang sugar spike sa aton nga adlaw-adlaw nga paggirawi. So maintain naton ini para sa mga kuturan ta nga nagtumarna, dako nga opportunities man sa inyo because may promo ta karon, pwede niyo na magamit, mga katropa, no? Ang aton vitamin C, no? Ang vitamin C nga nagapadasig sa absorption sa aton nga mga vitamins, minerals nga kinanglan sa lawas nato, mga katropa, kinanglan maproseso na soonest possible time, no? Kinanglan dasig magamit na ni. Kaya kung hindi sa mga gamit, katropa, bisan nalo pa ko suplemento, bumpigaw imo absorption at mahaboy lang na. Mangin garbage lang na, mga katropa, ang mga suplemento nga ginainom ni mo. So kinanglan ta mag-inom sang vitamin C. No, piliyon ta man ang vitamin C nga wala iya sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa sulok-sulok, no? Ang vitamin C nga alkaline based. So maghambal kita alkaline based, amo ni siya ang Santon Vitamin C. Alright, so amo na, no? Baklo nyo na sa pinaka mga butika malapit sa inyo mga lugar, mga katropa, sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, TGP and generic drug stores nationwide. Pwede nyo na makadoan, mga katropa, sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Aray kita sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. No, pakadto ka mo sa proper o kung libertad, sakay ka mo bata. Lingi sa tuo, no, sa kilid sang isa ka gasoline station. Patuo lang, pagkatapos unhan sina gamay, ara na ang pinako nga signage sang Yes to Health Wellness Center. Makita nyo na. Kato ka muna kapag pamangkot ka mo sa aton pinaka mga attendants, angot sa mga produkto sang Yes to Health. Kung galingin ulo nyo, gasakit unto nyo, gasakit lawas nyo, gadismenorrhea, ara man da ang aton pinaka mga produkto. Ang Cess the Pain, no? Para sa mga gasakit-sakit. Alright, so amo na, na? Okay, Dox? 7:36 na sa pagpangaragad ta. Morning sa kay Ma'am Lia Lobrado. Thank you so much. Salamat, Gid. Mayong aga. Happy Thursday sa inyo. Tristan Yat Gulay. Nakatutok naman sa aton nga palatutunan. Sir Lloyd Navales, no? Ang aton nga amigo, guwapohon, isuyuni. Pero ay paniyabla sawa, no? Si Sir, ano? Si Sir Lloyd Navales, no? Ati, sir, sano ka pa ya? Ano ka pa? Good morning. So busy last a day ago to process my routine identification from BIR here in Barangay Tacoring. Matapos gina, sir. Morning. Ramel Mamilia, good morning. Salamat, Gid. Nakamonitor kami din sa Kapihan sa overflow sa Makagahay, Muez, Espadilla. Salamat, Gid. All the members of class, no, katropang listeners and solid supporters sa aton nga mga chapters dira sa Himamaylan, Kabankalan, Ilog, Gaga, Kawayan, mga katropa. Welcome sa pagpangaragad ta. Oras naton 7:36. Ma-commercial ko lang, commercial tanay, pagkatapos balikan ta mga latest developments ni mga katropa, because recently may ara kita nga nakuha nga mga latest updates sa aton nga patrol Ariho, no, 69 anyos nga babae patay sa nagluntad nga sunog sa Barangay Alihis, mga katropa. Tanaw diri, no, mga latest development kag latest update sa aton nga pagpakaragad upod na ang patrol pagkatapos gid lamang sa mga pahanumdum.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang

0: gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Visionex Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus, mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
6: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagkutubod sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Balancing ang mga komentaryo.
11: For them, nag-atras ang public opinion.
10: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
12: Nga medyo isog pa sila yan.
10: Ini ang Bullseye.
13: Balikan na mga katropa ang pinakamaritest update mga balita. Abla natin rin sa atin nga para tuntunan because nga may nagluntad nga sunog naman. Bawalong-along kita permi. Para sa mga kuturan ta, okay man ni kung masunog ka mo, masunog, may sunog na nagluntad. Ang atong concern da, hindi malang kamo mo, no? May arak kita sa mga tupad balay, may arak kita sa mga lugar nga maapiktuhan. Isa ka balay nga masunog, katropa? Posible na magresulta sa bilog nga isa ka sityo nga sunog, mga abyan. That's why mas maayo maghalong kita. Every summertime, nag-remind ang Bureau of Fire sa aton sa mga precautions nga posible mahimo naton para malikawan naton ang sunog sa aton nga mga lugar. Ati may aryo, isa ka senior citizen, nagtaliwan na dulaan sa kabuhi tungod sa isa ka insidente sang sunog dira sa barangay Alihis. Sekonta ang pinaka-update sini katropa para mabalanta. Anong cause of fire? Ano ang ginhalinan sang sunog ni mga katropa? Kaya pila naman ka mga pamilya ang na pila ka pamilya ang apektados na di, no? Sino ang posible katuanta? Para nga kita bulig mga katropa para sa mga residente nga na biktima sa sunog ho, no? Okay, no oras na ton. Alas 7:43 na katuanta si Katropang Franz Andrew Burgos direct and live sa Barangay Ilis from where it happened mga katropa, Katropang Franz Andrew Burgos.
14: XFM live report.
13: Katropang Franz, may nga aga.
15: Yes, Katropang Irving, may natabo naman yung sunog. Drainis mo sa Porok Maanyag 2 sa Barangay Alihis. Kakabigid lang, no? Pero sila hindi rin ito, Farwin, hindi rin siya siling yung masiling natin pagkasunog. Propiedad lang nadula. Kung hindi ka ito, Farwin, wala labot nga mga propiedad ng nadula. May isa pa hindi rin ka kabuhi nga nadula, man.
16: Oy.
15: O isa ni ka 69 years old na babae. Naging kilala ni kay Rose sa Magbanwa. Ang ginbawian sang kabuhi matapos ni Katropa Carvina yung tabay sunog sa Kaingod Dalay nila.
5: Oho. Oho.
15: Kaya ni Katropa Carvina, sandig ni sa Panaysayon.
5: Oho.
15: Sa Tagiyas ang palay ni Katropa Carvina kung sa The Injury ni Aligar.
5: Oho.
15: Naghalin ang sunog na ginapanagiyahan ni Jimmy Baradas.
5: Hmm.
15: So, natingala sa ganito ng Katropa Carvina, ay si Aligar daw may gina-charge ni kunong battery isang e-bike.
5: No? Oo.
15: So, dati nga, alam na kunong katropawin ni Dulti na lang kunong nga doon na ganong kalayo.
5: Oo.
15: Ito yung mga pala ito, made of light materials. O ano din mo, nang upos git ang mga balay. Eh, bangod sa kadasig sang pag kidrab sang kalayo, pagdaba-daba ka sa pang-arwin. Sa pangdanan nga naglakta, ini sa mga kaingod balay. No? Doon ginabuluban, tayo hindi magnubo sa lima kabalay ang napituhan sang sininya sunog sa tropang Irwin. Doon ginpayad na rin ni Baradas nga gintinguan pa ni kuno nila katropang Irwin ang pagtapda sa kalayo. Pero galing sa ito ay naging inapunggan. Ay gulpiyada na naging nagdako kalayo. Kabangganan nga ti o na nila naluwas ang ipaan dito nila mga kagamitan. So tika pa pang Irwin, ito man bila yun ning natupok ang balay sa sining nga senior citizen nga si Rosa nga kaingod balay ni Baradas na ginapatihan, wala na nakagwa sa tropang Irwin. Pero ari no, hibaloon tani ang Panaysayon ni Jimmy Baradas ang ginaligar ginalinan sang kalayo na nagresulta sa sunog pero mismo sa Porokman niya dos barangay Alihis pamatayan ako si Jimmy Baradas.
5: Oo. Na ano mo sang gabi nga
7: ang man yung pagbago niya nga pagbaglusto ko daw kay kalayo kong talbog talbog nga dako kaya pagdama mo ng kalayo kaya mo yung nagbalik ko sa piyak piyak to nga balay nagbuli ko dang ako sang mga tubi.
5: Oo.
7: Kaya mo tayo wala naman na nandiyan na git makanan iti.
5: Pero ay, mga ano oras kit pag dumdum mo
7: mga guru mga chag o mga last jes na guru
5: last jes ang gabi di tulog na ka mo
7: bugta pa kami
5: bugta pa kami
7: wait pa kami
5: purti ng anong imo ginahikot nga nagkalayo lapit sa imo balay
7: mga tubi lang itong pang pundong ang muting niya pang basya ko sa baldeo ni agad mo may nagbulodig
5: purti ano kung nung kabangdanan sang pag daba-daba sa imo balay. Wala
7: ko siya kay na limrag mo naga ko dahil pagkakuan ko mo. Nakabaon ko mo lang ito yung akong pinsa na gano'n ako dyan.
5: So may, may gina-charge ka? Wala man?
7: Wala wala ko ga-charge. Kaya amon yung gina-charge yung dala na itong maga ko sa may machine shop. Dahil do battery lang ba lang?
5: Do battery.
7: Nawa mo na nasaya. Wala naman
5: kami. Pero anong matsag mo nga nagkalayo nga nasunog hindi mo balay?
7: Ang busta nga lang ko yan. Anong wala?
5: Oo.
7: Wala mo lang ito eh. Wala ito pa kanya eh. Wala naman ko yung ma-choice makakanto eh. Bully niya ako sa mga nag-bully mo. Bully mo sa akong pambas sa tubig.
5: Pero tayo, ano nang kabangdanan? Tatay, may idea ka na?
7: Wala, siguro sir. Wala ko kapan. Hindi na gulpi lang lang.
5: Oo. Oo. Tay, nang ano mamba mo sa pamilya? Ito na tatay, may napatya ka nga kayo nabulay?
7: Hindi. Matami mo kay eksidente na mo. Hindi tama lang sa inyong hangod niya pag sunog ah. Kay dabla pareho lang kami pigado mga hindi mo dabagay dahil mabuli po tanong eh lang alat trap kita nun
5: ito yung imo pamilya din
7: eh ato tayo lang nakaluwas
5: sila sa din sila
7: ato tayo lang karadas lang
5: ah okay why news lagi dala sa evacuation center
7: wala na daan na kami nagpinungko na nangyos sa maragay
5: paka na mo ganito eh
7: Jimmy Baradas
5: Baradas pila ka na
7: 67
5: anong ubra mo
7: ga-e-bike
5: ka
7: okay
5: sige tayo.
15: Ito si Irwin, no? Oh. KGB Baradas.
13: Totally damage mo ni siya?
15: Oo, ito si Irwin, no? Ang mga ganyang sitwasyon, dito sa mga laragbay.
13: Oo.
15: Grabe ba? Kaya yung pandalata dira. Kaya hitilin, no? Kaya yung balay, yung ikitikit mo. So, siguro, yung bayo lang yung ikitikit niya. And the rest is, buhay git, no? Ay, kadakit ang kalayo, dapat ito si Irwin.
13: Oo.
15: Sa pagdanay nga, kasi man ang taglakas ang sa pila ka mga balay dito nga tupad man ni Jimmy Baradas katropang Irwin.
13: Oh, so lima ka balay tanan ang totally damaged katropang Franz?
15: Oo, so gina ano to pa ni
13: away pa sa final
15: no, kaya away pa man ang bureau sa nakapagwas ang bastante nga detalye katropang Irwin.
13: Oo.
15: Angot sa sining sunog no, ginatingo ang tama ganing bureau sa makapakigangot.
13: Oo.
15: Mapakigangotan natin para ma may opisyal kita ng mga pahayag
13: Oo.
15: Sa angot sa investigasyon sa siningan naguntag na sunog dito sa Parque Alice.
13: Oo. Kung ikaw mag-describe ka, Katropang Franz, ano, accessible niya siya? Pwede sa magyan sa mga salakyan or anong sitwasyon?
15: Actually, ang dalan pasunod sa Carmen, bayo ba ng dalan? Kasi may sado. Kung ganito, medyo itedid pala.
13: Oo.
15: Oo. Kung magsunod ang dalan po ka, sir, track, posible, maalang-alang din.
13: Oo.
15: Kaya ang pasulot ko sa mga palahing po sa dito na suno.
13: Oo.
15: Nagkita ka pa far away. 5 foot na lang gito eh.
13: Mm-hmm.
15: Tapos na lang yung makasulot eh. Mga tagpukatrak, hindi na.
13: Oo.
15: Alang-alang siya ka tropa Erwin doon matangon sa kamay ng mga lagyan pala.
13: Mm-hmm.
15: Pinita itong talan. Pero galing, kung magsulot ang mga fire truck o ang mga fire engines ng Bureau of Fire.
13: Oo.
15: Pero so sa mga volunteers din.
13: Oo.
15: Patutukid lang ka tropa Erwin. Papuntayan gito sila.
13: Gamay ang iskelita. Hindi kay Go.
15: Oo. Pero na, ka muna pa lang problema, dala ka sa Farwin, may kabundayan sa pag-penetrate dito.
13: Oo.
15: Kahit medyo itinang lugar, gamay pa.
13: Oo.
15: So, kung gusto ang may kabundayan man sa sila ka mga, ano, no? Sila ka mga mag-responde.
13: Oh, the same old problem sa pila ka mga barangay nga nasunugan man ah. Budlay ka access mga fire trucks naton sa aton nga mga may sa barangay bala may ara kita sa mga emergency response ta may ara man bala sa mga fire trucks gagmay katropang France.
15: No, para kay katropang Erwin. Kay si amo ni subong ang handa magani.
13: Oo.
15: Ang isar nga hindi na total prevention man si Mayo na ta.
13: Oo.
15: Pero mas madapo ang mga fire incidents.
13: Mm-hmm.
15: After the fire prevention, mat-observahan kung ganda mo.
13: Gani man.
15: So, kahit ipagtapak sa bulan sa April, Petropang Erwin, dragi dyan nagtagsa ang sunog mo.
13: Mm-hmm.
15: Not only just sa mga properties, sa residential, nag-increase magigidahan ka to Erwin ng kaso sa mga, ano, sa mga grass fires pala.
13: Oo.
15: Ang katagot sa kumang niya sa init ng panahon, tala magsunod ang bulit ng April, tugtog sining na bulan sa Mayo, gabi sa subo. Kaya mo na subo ka sa farming nga na yung mga panong guman ng iban sa aton, especially sa mga pag-charge, sa mga gamit pang luto, load malay, katuto sa mga appliances, nga din, ga-resulta sa overeating nila ka tropang Erwin. And also sa mga kandina, katunan na pag-i-drying ng mga ano eh,
13: na
15: mga pa-posible patunaan sa sunog pala at sa tropang Erwin. So, pinag-drying kita kay pinapatay ni tropang Erwin.
13: Oo.
15: Hindi yung pagkailang uban ko ng bata sa pinapatay.
13: May bata siya?
15: May bata siya na tropang Erwin. No? Laging kilala lang na ito kay Ma'am Danili. Katropang Erwin, ang sugid rin ni Ma'am Danili sa aton.
13: Mm-hmm.
15: Ang iyan nga Iloy kagang Amaya, duwa naman lang nila puyo dara sa Parag Aloy. Sila yan mismo sa Parag Ipata, sila yung nagapuyo na yan at ang Parwin, ito yung pamilya naman siyang iya.
13: Oo.
15: Na di pa palo, lang siya ganito na siyang iya nga pakaisa.
13: Mm-hmm.
15: Yan balay ni Nanay at Ipata yan, nasunog na.
13: Mm-hmm.
15: Tapos, ang mga panay na tabo, ang Parag Erwin, na ang iya Iloy ang katatay it.
13: No.
15: Nalakit din sa sining incidente kay Parag Erwin. So, so, nangyini mo siya, nalpanigani si Ma'am Danili. Sa pagpakigangot sa iya, pagtawad na ni sa iya, katropang Erwin, na natabunin nga sunog, involved ang iya nga si Iloy, no? Sorry, katropang Erwin, papatihan sa si Ma'am Danili, ang Iloy ni isang 69 years old na babae, pinapatay sa sunog, Grace Vargas.
16: Nay, sa papagbalay na muna sa halin ang sunog.
13: Oo.
16: Sa Bindaw.
17: Oo. Tapos?
16: Hindi na, siyempre, hindi ka agi. Kayo na-trap sa kaya lagyan gina. Kayo tunga-tunga na iya-balay mo.
17: Oo.
16: Hindi, dati. Kayo nasa-focate na na sa guro sa sunog.
17: Jesus. Balidwa lang na sila nasa balay lang?
16: Oo. Sila na lang nagapangabuhi na sa, ano, sa alihis.
17: Okay. Mm.
16: Papa, si Chi Aming, Kasha.
17: Di na baligat tulog na ni sila. Mga noras to gani?
16: Mga 10 siguro ata, 10:30.
17: At titulog na sila. Tapos wala gid may nakabalo nga ano, nga may gulpi na nagsunog, na may nasunog na naway gid naka ano mga tupad balay nila ang pagwaon sila?
16: Nakamog daw sila, pero si nagkapitan is si Ami. Pero naka sa kay Pioy, nakabuya.
17: Okay.
16: Hambalya. Salbaro na lang ko dun si Ami yung ano kay basi hindi yan makaya. Ako yung susufokit mo sa balaw.
17: Nang bali ang balay na nila ni nanay mo, ano na da, ng light material sa da ng aw?
16: Light materials okay. Na da.
17: Oo. Titag, doon nagmakot, kiday ng kalayo, tapos ang tupad balay, sino na ang tupad balay ng aw?
16: Ang munang inabalay ni Jimmy Paradas.
17: May tabo da, ginaistaraan man ang balay nga na.
16: Nada sila ya, oh. Nakagwa okay. Sila ya, pero sila ni mama, kag niya, no? Si Chia Ming lang nakagwa. Oo, kaya nang... hindi na makakasuma. Okay.
17: Dasing ang ano na nga? Dasing pag ano sa kalayo?
16: Pag abot ko, tutupok nag-i-jazz in ya. Nakita ko na lang si mama, abo na lang git.
17: Ahay. Nang ano ni kuno ang siling, tapos ang tupad balay, ano kuno ang rason nga na gulpin lang ni na ganong kalayo sila to? Na istoryaan ni na?
16: Ang batian ko, butane, kuno nga naglupok.
17: Naglupok? Galuto ko sila sa munang oras, ha?
16: Don't know.
17: Wala balaan kung ano. Okay.
16: Balon siya kung ano na.
17: Pero nang si nanay mo nang senior ni no, makalakat pa man niya ng no?
16: Oo, galing daw ang kin.
17: Inay?
16: Inay na lang. Nakalisa sa akin sa Martes.
17: Ah, okay, okay. Pila na rin siya kanina?
16: 69 na siya.
17: 69? Anong, okay, ano ganing-ganing pangalan ni nanay mo?
16: Rosa Shantichera Magbanwa.
17: Okay, bali amo na pili de gin no? Magbanwa no? Rosa Magbanwa no?
16: Okay. Magbanwa.
17: Okay nang. Sige nang.
13: Oo, katropa
15: ko. Katropa
13: rin. Kuno ay matugli no? Na oh, may bana ni sa.
15: Ang biktima?
13: Ang biktima?
15: Oo. Sige, ginabalan ito gani. Kung sulo kayo ng kay Ma'am Danilito.
13: Oo.
15: Na, ano, katakorwin, doon nag-gambal ang biktima nga. Luwas ka na lang kong galingon mo kay hindi ko na kaya. Kay grabe, group lang ang aso, katakorwin. Ang munang, cause kitang fatality, susunog ang ano mo, ang aso mo.
13: Oo, masuffocate ka.
15: Masuffocate, correct na.
13: Oo, madula ang
15: person mo. Kalimuot niya, malipungan ka ganyan.
13: Malipungan ka?
15: No. What got too much, wala nga exposed ka din sa sininga aso nga kadabol.
13: Oo.
15: Kaya sa panagat na parenting, patakis pala sa mata ka, sakit sa ilong, patinot, kinindugan mo, tapos nati, ano ka no, madulaan sa kalimot, o kung malipungan ka, tapos nati, masunog ka lang kata parenting sa kalayo, right? No?
13: Yes, oo. Oh. Ang, may ara na ganyan sa mga training sa mga simulation bla dapat kamang ka kay ang init kag ang aso gakadtos babaw may ara pa sang gamay nga oxygen galing ti not all nga mga residents ta kabalos na di especially para sa amoning nga mga ano lugar do mapanik na yung katropang France mo
15: exactly ni katropang Irwin no so kay amo ni subong ang masubo pa sa pamilya ni sang nagkaliwan
13: oo
15: ay di why gini na luwas sa propagating pat ay ito ni Magdalili
13: oo
15: gipangita ka man to kaina kasi siguro bala may gin katuan
13: oo
15: so kay pa ay kumasya ka isang kumento so kaya muna itong natapo ka propagating no kasi ang iyan nga nanay nga dalagi sa sunog ka propagating
13: oo nakakoordinate na guros kapitan sa mga residente man ah no gapati kita iti medyo pagsik manis kapitan ni La Vega
15: amo gani iti ni kapitan do ano pa to kontra power window ka ano do na ano pa to siya eh hindi pa siya may labo nagkalabay sa tatangi niya
13: oo sako po na siya
15: pero kailangan na pagkuhan sa kanya may kagawa doon na nagpalapit
13: oo
15: he will pray the boy ko kontra power wind yun ang istorya na kung nga tingin siya sa salig itong magatan sila sang bulig sa pamilya sa mga nasinugan kontra power wind kahit eh sa committee sa disaster sa barangay. So nakasapo naman sila kata po Erwin na planuhan naman nga magkakalabot din sa sulit sa mga pisado sa sunog.
13: Uh-oh.
15: And kata po Erwin di, may mga assistants din sila nga i-attack ban sa mga napikuhan kata po Erwin.
13: Uh-huh.
15: I don't know, payag ni Kagawad Wilfredo Buico sa barangay alis kata po Erwin sa tabo ng sunog.
7: Kagawad gamay boy ko.
5: Ano sir?
7: Kagawad Wilfredo gamay boy ko.
5: Wilfredo boy ko. Kagawad bali subong amo ni. Pila ka balay gini ang nahibalo amo nga na gintupok sa kalayo gani?
7: Mga tatlo ka balay ilasang okay. Bago ko gini yo. Sa divers
5: man. Tapos kagawad ti ano ni ang mahimo sa barangay subong?
7: Ti gabi ka balo naman tong mga ang in charge naman sa committee sa disaster ng okay. Sigaw di bon. Karon matingan na mo ni karon para.
5: Matingan. But every time may mamuni nga matabo bla kagawad, ano gid ang ginapreparar sa barangay, ano so ano posible nga buli nga ipalabot kini.
7: Full support gid tanan kan din nila i-supply na namon na binagid mga material karon.
5: Okay.
7: Kag ang ilang ilang temporary nga kunan para hindi mas naman.
5: Okay.
7: Kay kunan ni problema na ni tip okay. So laro na ni buli.
5: Pila ka pamilya ni kagawad yan eh?
7: Mga tatlo na.
18: Diri ni kistare di bilang pito sila.
5: Pito balik po. Balik pila tanan ka individual bilagi.
18: Kaya wala man ko di ka tulog dito.
5: Okay. Pero te kagawad ng ano ni Subong ang anong posible nga ipalabot ng bulig ni? Ano materials? Financial assistance?
7: Oh, yung anong ginamo ni karon ang XPM na ng hindi sila mabubima. Yes, so, barong kita muna yung kay Amon gini.
5: Sige. Kagawad, panawagan mo na lang sa mga pumuloy. Bek, iti, Amon, you know, kainin okay. Sa panahon, tapos gauso ginang sunog. So,
7: gani, is this yun. Sa mga pumuloy, bala, gini mo, ikuya akon poster, gawarni ko sa inyo, nga Pair Robinson man. Ang Pair Robinson man, hindi lang kay March mo. March ko na ginabutang ko na nga. Ipres, kung harap pa lang mga Pair Robinson man, kung sa mga dalan, ginabutang ko na. Nabasaan lang mag-alang sila. Gagag, ibitay may pista, magambalambal, kusling ko. Okay. Ang sa balay, sulibalay nyo, sulibaro, kung ano nyo gayon nga, panggabuton nyo gayon nyo nga charger, slinger, kung mag-init, panggabuton nyo. Okay. Kung di mapuli, balik nyo lang, so sa mga beauty nyo, lawag mga...
5: Pero kagawad, ano ni ko ng gitunaan? May idea?
7: Ano sa gitunaan ko, battery ko nung...
5: Battery sa?
7: Sang si na anong si lang yung electric bike nila.
19: Oh, e-bike?
5: Ah, naglupok?
7: Oo, wala ko ng battery ko. Dika, iti...
5: Ang kay sino balay,
19: yung nakalayo
5: ha?
7: Yan ni motor no?
18: Dito diri ang sado.
7: Ang sayo.
18: Kaya nga nagamit ko sa battery man ka motor mo tapos gamay ng
5: sugat. Motor nga mo nang e-bike nga ginasa.
18: Hindi nang battery nang lang iya gigi ka motor na charge pala.
5: Okay.
18: Amo man na hindi man
19: ang. Way pa man gid sa short niya.
15: So. Na. Actually, ari ko diri subong sa Bacolod City Fire Station.
19: Oo.
15: Kay tingo ato ding makapagigangot man. Katropang Erwin. Well, tayo nabatihan tato si Kagawad Wilfredo Buico sa Marangay Alihis. So, tayo mo itong panindugan sa barangay nga mag-aatag sila sa bulig sa mga natikuhan sa sunog Katropang Erwin.
19: Oo. At least po na may ara sang assistance dahil ang barangay ta. Pero tayo, so ni para sa mga kuturan ng Katropang France nga hindi magpinagusto bila sa hindi magsalig bila. Kay tuod nga ti ang Fire Prevention Month tapos na pero ang init ya ari pas bungo ganapo pata 42 kung kisal 43
15: para ka kay sa panandi ka tropa wing wala ya pili dan ang kalayo aga kung gabi man dira
19: oh na
15: may adda kon wala
19: basta masunog ya
15: kung kisa ti may di man ato wala malikawan nga amo na no eh amo na tuod na yung mga aminado mo natin kasi may mga kapabayaan na nang iban sa atod. Yan ang resulta ng nakapapawin kasi sabo na sa isang disgrasya.
19: Mm-hmm.
15: So, di sana naman yung nag-ano man yung pag-along sa yung iban itong galing kaya. Kung sa jogi dito yung simpo kapapawin, amukin ako na mo.
19: Oo.
15: Okay, ma-disgrasya dito pala.
19: Oo.
15: Kasi may nisubo kapapawin ang update dito sa parang Alihis. Kaya natapunin niya sunog kapapawin kagabi.
19: Oo. Sige, malantanin ko na pila ang damage kag pinagid kay pamilya to.
15: Yes.
19: Uh-huh.
15: Tingwanta rin yung fire o ano baka pagigawad kita makabalik na karoon eh.
19: Sige katropang France
15: katropang awin naman yung update na ton sa nagluntag na sunog sa barangay Alihis na nagresulta sa isa ka senior citizen no, na nakatay kagsaluwat ni si katropang France Santo Burgos sa mga bukol-bukol sila once mong tumaras ng Santo Plus Gold as may gawagay na Pilipinon sa Pilipinas XFM News
20: XFM Live Reports.
19: Salamat gid katropang France sa mga latest nga update balita. Dire sa Barangay Elias, pinsan ko Barangay 7. Barangay Elias, we stand corrected. Katropa, ang sunog na nagluntad nga nag initially may reported 5 ka balay ang na sunog gid kag ang initial nga pagpahayag sa pila ka mga official naton dira sa barangay Barangay Alihis nga battery daw no ang cause of fire pero ti ang final say arin ay karon sa atong Bureau of Fire kung ano ang paglantaw nila. Amo na lang ginambal itong mga pyan, no? Halong-halong gid kita. Ang paghalong, adlaw-adlaw na siya. Ang precautions naton, response naton sa mga katropa sa mga posibleng mga tabo, no?